Gun pa nga legal issue, no? Masami natin nga ginatanaw ang hazing sa malipot natin nga pag-intindi, mga abyan. Ang hazing nga ini, kung ipaidalom ikaw sa hazing, physical katama ni, no? Sumbagun ka, hanutun ka da, sang paddle, no? Sa isa ka fraternity initiation, agud matakos ang imong loyalty kag imong courage, agud to nga makasulod ka sa fraternity, no? Dira ginapatuman ang pagbugbog sarado, physical, hanuton ka sang paddle during an initiation, no? Pero kahibalo ka mo, mga katrupa, si idalo mo sang kasuguan, magasulod rin ang anti-hazing law. Kung sobra-sobra nagid bala nga physical activity, tapos prone ang mga bata ng ini sa mga physical activity katulad si Niketi, mampang bata sang basketball, tapos sa putihon ni imo ya. Daw wala man na magyan sang bata sa tiun sang hampang nila sa basketball court, no? Exposure sa delikado nga kondisyon o ang mga aktibidades, mga abyan, nga nagapilit sa kabataan nga bisan hindi nila masarangan, agud lamang nga makasulod sa organisasyon. Kung mapamatud-an, mga abyan, mga katrupa, no? Nga activities o kung activity nga ini, ang kabahin sang pagpili kung sino ang makaupod sa ilang final roster, hindi ini basta-basta lang team building. Mahimo inimabin nga mangin alagyan sa pagtilaw sang mga bata, sang ila lawas, kapasidad, sang ilang physical capacity, kag agud lamang nga makapabilin sa ila sininga grupo. Ha? Sulayon sa mga bata nga ini. Kahit may mga may mga bargaining, bla. Kung makasulod ka, kag makapasar ka sa sininga initiation, kag sa sininga hazing, ati madala ikaw sa final roster. O kung pirmi ikaw first five sa aton nga mga hampang. Mga katulad sina ang ginabargin eh. So kung ikaw, nagagahandom ka man nga mangin top five na basketball player sa inyong team, ati sulayon mo na lang ang tanan nga mga pagtilaw physical, no? Ti amo ining ginatanaw sang CIDG, kag amo ining pananawan kag ginapanawagan sang pamilya sa mga namatyan nga base mga abyan nga ginpaidalom ini sa initiation ining duha, kag wala nila makaya bangod sa absence sang mga ginpangmit lang naton nga mga pagsulundan sa isa, mga abyan, kasi water training nga dapat ara para kung nanano man nga matabo makaresponder gyud layon, blama dapatan din sang first aid. Tidugay pagli gindala ini sa clinic o kung sa ospital si Rene Baterbunyay. May mga nakita kita nga mga video footage sa Facebook nga daw hindi maayo ang pag-handle sa iya, bla, no? So hindi dapat naton pagkalimtan, mga abyan, nga ang ini nga mga student athletes nga ini mga lamharon pa ini, may mga handom sa kabuhi para inugtustos sa pamilya, bulig gastos sa pamilya. Kaya hindi man basta-basta, mga abyan, nga makasulod ka sa mga professional kag mga commercial league. Kung makasulod ka na dira sa mga professional basketball league, dako ini nga bagay na para sa isa ka-average nga pamilya nga nagapuyo sa probinsya. Kaya tip, bisan paano, abot man sa tunga sa milyon or even more than that. Basi labot pa sa isa ka milyon ang sweldo kung makahampang ini sila sa mga professional basketball league. Ti amo ining handom sa mga kabataan. No, amo ning handom sa mga kabataan. So may mga handom pa sa pamilya. Ti sa ila pa lang dahil nga pagka student athlete, ma binaavail na ni nila ang ginatawag nga scholarship, la. Dako nga bagay. Kaya ti nag-eskwela ka sa mga first class mga private nga universidad. Ang imo kapital, ang imo lawas, ang imo abilidad sa paghampang, pero libre ka sa tuition, scholarship. Ugaling may mga pressure man dira sa mga coaches eh. Kag sa eskulahan mismo, dapat ma-maintain mo ang average nga grado mo sa tanan mga subjects. Kag physically, dapat ma-bian fit kagid. Kag kada bulan, kada paglakat sang panahon, nagabakod ang imo lawas, nagabakod ang endurance mo, no? Para sa mas masandukot pagid nga inkwentruhan ay sa patag sang basketball. Ti inimabian sa isang iglap lang bangod sang pilit nga pagpabakod sang endurance kag iban pa nga mapagtilaw,
duha ka mga kabuhi sang mga student at

0: It's ang nagkaladula. Ang pamilya subong nagapanawagan sa ustisya, no? Nagapanawagan sa ustisya, may pagpaatigid sila nga ginpaidalo mini sila sa initiation eh. Hising bala, no? Amo gani nga nagakadapat lang nga maghimo sang tikang ang CIDG kagpasakaan sang kaso ining tagdubalhan sang Ateneo ilabi na ang ila sini nga head coach sang ila sini nga men's basketball team nga si Tab Baldwin. Sang damlag lang nagpanawagan ang asawa sini kay man foreigner ni si Tab Baldwin eh. Ang asawa niya nga foreigner man nagpanawagan na sa tagdumalan sang Ateneo sila nga halungin niyo ng tawo nga na. Kay hindi safe ang inyo nga mga kabataan sa presensya ni Mr. Tab Baldwin. Banay gid gani na. Asawa ang nagapandam sa Ateneo de Manila pero ginbali wala ay na sang universidad. May paandam na sa isa ka video mabya nagpautwas sang iyang opinion ang asawa ni Tab Baldwin. Sila nga siling ko nagid sa inyo eh. Nga likawan nyo na si Tab Baldwin kaya daw hindi safe ang kabataan nyo sa iya presensya. Kaya daw ginlabo sa bato. Ang ining statement sang asawa ni Tab Baldwin mahimo ini nga gamiton nga ebidensya nga may batasan ining si Tab Baldwin nga hindi kinaandan, no? Tama lang nga magahimo sang tikang nga aton nga motoridad gusto madiskubre kun balagin paidalom sa hising ining mga kabataan. Hindi dapat nga matapos lang sa isa ka imbestigasyon kundi pasakaan gid sang kaso kag manabat ang konsino man nga may salabton. Kinahanglan nga ripasuhon iusisaon ang tanan-tanan nga mga off-campus bala nga mga training sang mga eskwelahan kag iban pa nga makabig nila nga mga team building activities. Damo pa nga mga eskwelahan nagapatigan sang team building pero this is an eye-opener sa mga administrador sang mga eskwelahan sa mga universidad nga likawan gid ang tam-an ka bugat nga mga team building activities. Likawan gid ang pagpatuman sang mga initiation, no? Kay risgo inay, no? Dapat ipatuman, i-review sang mga eskulahan kung bala may team building silang magtibidatis na may mga risk, risgo. Dapat may mga medical clearance nga ang ini nga bata pwede mapaidalom sa team building activities nga daw strenuous, bala. Amo na ginasiling naton. Dapat damo pa nga mga requirements ni. May mga lifeguards, may mga emergency plan, may mga written approval, may waiver. Agod tong klaro sa magtimbang abahin, whatever happens, mga abyan, kung may waiver, kundi why na preklamo. Pero nagapatigid ng pamilya subong nga, nga may manabatgid sa kamatayon sang sining duha ka mga student athletes. Nakaibalo ka mo, dugay naman diri sa Pilipinas, nga may kasuguan kita batok sa mga hising-hising nga ini sa mga fraternity, sorority, sa mga universidad, no? Ugaling sa obserbasyon natin do pasulit-sulit man nga may mga nagakalanabo nga kamatayon o kontrahedya sa sining nga mga activities nga ini bangod masami mga abyan nga ginabaliwala ini sang mga eskwelahan, no? Daw iban sini daw ginahimo na nila bala nga daw tradisyon, no, nga kuno api disciplinary action, iban gani ginagamit ini nga daw bulubanding, hindi bla sa eskwelahan may mga fraternity, sis Brad, sis mo panguligan mo, sis mo yabun fraternity sorority nga aw pwede ka man imo ya mag tapos ang kurso mo nga waay sang fraternity. Iba na abigin na pasalig kay pag-graduar mo sa sining nga bulutuan ng universidad, do mahapos ko no ang pagpangita sang trabaho, ang ginatawag nila mga ben connection. Tiginahimo na lang nila ining mga fraternity ining nga kuno abi in the guise of training pero pati ka na banding ah. Pwede ka man mag-training maben hindi ka magsulod sa isining nga fraternity kag sa mga initiation nga ini, no? Kay balo ka mo. Ang matutuod mga abing nga disiplina, hindi matakos pinaagi sa kunanano nga mga pagpangabudlay nga training, kagdelikado nga mga pagtraining. Matakos mga abyan ang disiplina, no? Halimbawa, atlet ka, matakos ini mga abyan ang disiplina, pinaagi sa pagpabakod sang buot, courage, no? Ang paghatag sa mga incentives ang sininga mga institusyon Oh, agud malikaw sa kamatayon kag delikadong mga kabataan. Hindi mahimo nga ang mga handom kag ambisyon sa sininga mga kabataan magatakop mga bianbangod lang sang hazing-hazing. Damo man nga size ang training, damo nga klase mga biansang mga pagsulundan nga magataas ang level sang courage sang isa ka tawo, no? Tagaan mo incentives, no? Para nga magpadingo sila nga magmaayo paghilampang nila. So ini subong, ha? Sa pangatubang. Si Ta Baldwin ini kag ang tagdumalan sang Ateneo de Manila University kay mahana na nga mag-file sang kaso ang CIDG. Ganugon galing sa mga bata ngayon eh. Si Rene Baterbonya ni plan ni height niya katrupang dyan rin, 6'5". Nag-a-average siya sa isang puntos nga 28 mo, no? May average siya nga 28 points per game. May napulo ka mga rebounds, no? May anum ka mga assists, kag tatlo ka steals. Ti maayo na, no? Maayo na nga statistics ini sa isa ka player. Daw 6'5 ning height niya eh. Oh, galampos ni isang bula sa ring. Ti ginatan-o pakuntani ni nga mangin breadwinner ini sang ilang pamilya. Pero ti ano na lang nabilin sumong? Pagpasidungog na lang ang nagbilin sa iya nga pamilya. Ti ang pagpasidungog mabian magalakat ang mga inadlaw kag mga binulan malipatan na malang isang tao. Pero may mga bargaining agreement pa man na. Pwede man nga i-atras ang kaso, pero ti bayran ang danyos blah, no? I-compute'n sang pamilya eh, nga kung tani, kung buhi paning amon nga mga kabataan ni base amo paning ganaron niya sa amon nga mga tinuigo, ti bahala na sila da. May mga settlement agreement siguro nga matabo, no? Ang aton lamang sinidre nga ti dapat mag-intervene ang aton sining nga mga ahensya sa gobyerno, they will conduct a thorough investigation to find out kung bala nag-a-exister pa ining mga hazing-hazing sa mga fraternities sa mga universidad. Diri sa aton, wala kita kahibalo. Kaya daw ginahimo na sing ibang nga daw tradisyon. Ha? Training-training ko, no? In the guise of training-training, pero gali, grupo-grupo, ah, bulubanding-banding, na sing ibang. Oras, mga abyan, 17 minutos na ang nakiligat sa tak ng alas 8 sa agad. Dugay pa ni programa ta. Diri sa siyudad sang Iloilo, Paldo, may isa ka Paldo nga pumuluyo diri sa siyudad sang Iloilo, mga abyan, bangod isa ini ka dako nga risgo sa iya kabuhi kay ining Paldo subong, mga abyan, ang nagpatigayon sang komunikasyon sa suspitsado nga si Jerry Lima, suspitsado sa pagpatay kag pagpangawat sa isa ka senior citizen dito sa Lidisco Village sa distrito sang Haro. Madumduman ninyo, mga abyan, nga may gintanyag ang pamilya sang sining napatay nga 500,000 tunga sa milyon ka pesos nga reward money sa makatudlo sang informasyon sang nahamtangan ni Jerry Lima, no? Nga amo ang ginatudlo nga suspitsado sa pagpangawat kag pagpatay sa isa ka senior citizen sa Lidisco Village. Na ingin man abi kun may reward money nga nagahulat ka trupang dyan rin mo, biglang yaman ka. Ati may isa ka smart, may isa ka matanda nga babae. Nga naila niya ini si Jerry Lima. Ginutihan niya man, pro. Ha? Kaya balo ka mo, si Jerry Lima may ara na ini siya nga picture eh, nga nagalalagaw bala sa social media nga ang mga matanda kag mga smart nga mga tawo baw maswerte ning babae. Naila yaman, nagpukot sa komunikasyon ining si Jerry Lima, ha? Sa ano man to nga pamaagi nga nagka-establish bala sang communication that led to the arrest sang sining suspitsado. Gin-turn over na sang pamilya, ina sa pamilya inayan sa Iloilo City Police Office. Gin-turn over na sang pamilya inayan sa Iloilo City Police Office City Intelligence Unit ang 500,000 pesos mga abyan nga reward money sa nakatudlo sa informasyon sang whereabouts ni Jerry Lima alias Pablo. Si Jerry Lima ang ginatudlo nga isahanon nga suspitsado again sa pagpatay pagpangawat sa kay Virginia inayan nga 89 anyos ang edad sa Lidesco Village sa Barangay Tabuk Suba, distrito sang Lapas Mabian. Kung madumduman ninyo na tabu ining trahedya sa tung Mayo 24 sang aga sang nagsulod ining animal nga suspitsado nga ini Kag nagpanuktok sa gate, kay kilala siya sang tag-iya, sang buloyan, wala man niya magpangduwa-duha ang tigula nga, pasudlon siya. Kag wala man makaibalong tigula nga, may malain galing nga plano ining si Jerry Lima. Base sa informasyon nga nabato naton mabyan, kahapon, ginturn over na ang ininga kantidad. Suno sa pamilya inayan, ginasalig na lamang nila sa mga kapulisan ang pag-turn over sang kwarta sa isa ka makabig subong nga confidential informant, Paldo. Madumduman nga naghatag man sang 50,000 pesos nga reward money ang Iloilo City Government. Sa kabugusan, may 550,000 ang sulo nga confidential informant. Laingin man ang dalagan sang investigasyon kag ang pagdakop sang mga wanted persons kun may reward money. Huh? Balaan mo, na-recover pa sa posisyon ni Jerry Lima, may 38 kalibre pang revolver sa bag niya. May live ammunition pa, anong pakabilog? Kag! Sus Mario Sip, may granada pa sa napsak niya, sa backpack niya. Pagka-discovery sang mga pulis ka, may... na may granada, gala plugs. Kita mo to? Nagkapamuyayo po ito isang kapulis. Granada! Ang granada ang daan to whom it may concern na eh. No? May granada na puto sa plastic. Kaya man may transaksyon na ni si Jerry Lima daw, daw iprinda niya balang armas sa sinimo. Iprinda niya ang armas niya nga 38 caliber revolver kay ma-chuking-chuking siya. May i-date sa tani, ti alawa watch. Ti may saman ka daw ais man, ariguro ay amuni siya, amuni si Jerry Lima. Ilaon ko ni, makomunikate ako ni siya. Kaya nakita ko ni sa Facebook itsura niya. Basi, makapaldo ako diri. Tiwagin mo sala, paldo, git. Mayo, mayo, matanda, no? So, tumataging ting na 550,000 pesos. Walang kahirap-hirap, walang ka-effort-effort. Ang importante lang, smart ka. Na maila mo ang suspitsado, maka-establish ka balas ang connection, maka-connect ka sa iya. Either online or physical. Para pagapat gayon nun dayon ang entrapment operation. Tinangin madinagun, git, police. Lain, git, kung may reward money, ha? Sa mga wanted person subong, kasi kung medyo madanlog-danlog, medyo dulas bla. Reward money is one of the effective measures para madakop. May ara nga mga madanlog ng mga fugitive. Eh, no? Mga lapad man, ilab lang network. May mga pangilalaman, may mga connections man. So hindi basta-basta madakpan sang ordinaryo lang pangita o kung operation. Dapat may reward money. Git kay nga ah. Ang reward money, amo pa ninyo makapa-attract kag makapabaylos ang paminsaron sa mga bodyguard mo kag mga kaupod mo. Basi iban mag-tipyok, bodyguard mo, amo pa matudlo sa imo. Siyempre, may reward money mo. No? Kaya atong ang pila kamilyon na kapatong sa ulo ni atong ang subong, 20 milyones. Do 20 milyones na bala mo. Wanted blas sa kaso nga kidnapping, illegal detention, kag multiple homicide, kag multiple murder. Ang pagkaladula ito blas sa mga 32 ka mga sabangiris to. Nagkaladula, tapos maginpatihan nga nagkalamatay na kaya ginhaboy ito sa Taal Lake. Damoy na ang ano ang epekto sang reward money. May report kita sa Pildo Gadugay karon. Batunon ta ang report karon. No? Grabe man ang kaso mabyan dito sa Amerika, no? Siguro hindi naman guro bago sa inyo nga may isa ka Filipino nurse practitioner. Ang sining ka nurse practitioner makaresita na sa bla. Nga isa ka Filipino nurse mga byan, Phil nga nurse. Sus nga gin kamal naman tong lapit-lapit sa isa ka bilyon kaduluyar kay ti 900 plus million dollars mo pinagi sa healthcare nga fraud inang ginapilit ning mga tigulang ining mga gamasakit nga ipaagi sa operasyon para makagasto ang gobyerno kay ti mga insured sila katulad sila ng mga kaso no nga bisan hindi kinahanglan operahan bisan hindi kinahanglan ipaagi sa mga matindi nga pagtatap ginahimo nila parang may kickback sila. Damo nga mga reaksyon mga byan sang sining Filipino nurse nga ini nga si Marizel Yuki, isa ka Phil-Am nurse practitioner nga na-detain na subong bangod sang pag-akusar sa iya sang mga healthcare fraud nga ginaaligar diri nga $906 million ang nakamas o kung nakamalya sini sa pagpatigayon sang peke kag pang-kickback sa mga Medicare and TRICARE sa dito sa Amerika sa pagpaidalom sa mga hindi kinahanglan ng mga unnecessary ng mga amniotic wound allografts sa mga elderly ng mga pasyente kag mga gamasakit nga hindi pa nga man gid worst ang ilang masakit. Ginapalala lang para nga makapaidalom sa mga operasyon kag magbayad ang gobyerno, no? Nagabakal sa mga Bulgari nga mga kulintas worth 865,000, may Ferrari nga nagabalor sang $594,000, no? Nagbakal pagid siya sa mga properties mga abyan dito sa nagkalain-lain nga estado sang Amerika kag may ara pagid diri sa properties sa Pilipinas, no? So ini mga kabyanan bangot mga abyan sang kadalok kag pagkasungak-sungak sing isa ka tawo, okay man lang na masini kita, money is the root of all evil. Hindi ah. The love of money is the root of all evils. Ang pagpalangga, pero ang pagposisyon sang kwarta, hindi man nagkakulugan nga amo gid nang ugat sang mga malain nga kahimuan. Hindi man. Di, ini mga byan, lain-lain nga mareaksyon sa mga Phil-Am o kung mga Filipino nurses nga nagatrabaho especially sa Amerika. Ano ay han ang impresyon? Ano ay han ang refleksyon sini sa nga aton sini nga mga Filipino nurses sa Amerika? Kung sa bagay, isama lang ni in a million, one in a million nga kaso lang ni galing kiti. Ang mga Filipino nurses sabi all over the world, ilabi na sa Amerika, gina-treat ini sila sa mga pasyente, sa mga pamilya sang pasyente sa Amerika with high regard. Bangod nga, workaholic mga narsista dito mo, nag-aangkon sa isa o duha katrabaho mga narsis nga Pilipino. Kagina-consider na sila mga bin nga class A nga mga narsis. Bisan ikumparar mo sa mga narsis sa Amerika, ikumparar mo sa mga narsis iban nga pungsod, nga nagapanglugayawan, isa ang mga Filipino narsis sa gina-considerar nga maukod magtrabaho, mapisan, mapinalanggaon, they work with passion. No? Mga passionate aton nga mga Filipino nurses, bisan ipamangkot nyo sa iban nga pungsod nga may mga Filipino nurses. No? Ang mga pasyente, ang mga pamilya sang pasyente, ginatreat nila ni with high regard ang aton sinima Filipino nurses. Tikar mo namo sang Filipino nurses sa Amerika. Ano ayan ang impresyon sini, no? Maka-affecto bala ining kaso ni Yuki nga ining nga nag- ang konsang kickback pinaagi sa pagpalapaw sa mga healthcare na pundo sa gobyerno sa Amerika? Ang sabat? We don't know yet. Kay subong nag-augong-ugong dito ang pagpakamalaot sang sining mga Filipino nurses sa isa ka UK nga sa isa ka Phil-Am nurse nga ining mabinga nag well, nagdala sang malain nga imahin eh, no? Pero hindi man ini pangkalahatan ha. Ano mo sining natin gani? One in a million, pero hindi in isolated case kay makapila naman yung kalanabo sa Amerika, but this is considered to be the biggest nga pagpalapas ang kwarta sa mga sa gobyerno sa Amerika pinagi sa healthcare nila, no? Sa isang iglap lang mabin almost $1 billion, no? Actually damo ni sila katrupang genre nga involved eh, no? Ti dasigman ang FBI, dasigman ang Justice Department sa Amerika nga magkaladakpan ni sila. Pero kung diri ni sa Pilipinas sa damo pa nga mga rekubikos mga katrupa anti sini malocate kag madakpan, tini sila subong detain ni sila, nagakit-kit na sang riha sa sini nga matinion. Te napostla ninyo ang mga Bulgari ninyo nga mga necklace, ang mga Ferrari ninyo nga salakyan, ang mga first class nga mga resource ninyo nga properties, wala bangon sang pagkadalok kag pagkasungak-sungak sang sini nga tao Pilipino pa naman ni. Budlay. Tamarang tani, tamagpang haboy sa mga malayang tinaga. Pero ti, makakuha kita din sa mga leksyon ito. Bilang isa ka nurse na katrupang genre, mga abyan, dito sa Amerika, hindi na basta-basta eh. Dako na nang ma-earn mo kung hindi ka lang dalok. May ipadala ka na din sa pamilya mo sa Pilipinas. May ara kapag ito savings, no? Ano pagid nga gad-gad ng mga awat kapag hindi mo? Sobra naman eh. Te, diin ka subong. tamyaon ta ano yung mga nag-upod sa aton, nag-monitor sa aton sa radyo kag sa Facebook page naton. Una sa lista si Baka Baka Vlog sang Barangay Palagon sa Pabia, Iloilo. Sa dalom sang pagpamuno, ang Barangay Palagon ni Kapitan o Punong Barangay Noel Groy. Si Punong Barangay Noel Groy, mapisan ini nga kapitan sa Barangay Palagon, Pabia. Wala inisang pinilian kung may mga assistance nga ginahatag para sa mga beneficiaryo. Para lang sa mga beneficiaryo, hindi man tanan-tanan eh. Hindi man tanan-tanan nga mga constituents o pumuloy sa isa ka barangay, mga beneficiaryo sa kunanan naman nga mga assistance, no? Sa gihapon, nag-aagigapon sa proseso sang DSWD. Pero ang bot ko silingon, basta na-categorize na sang DSWD nga mga beneficiaryo, ah, ara da yun. Wag yung problema kay Punong Barangay, Noel Groy. Ara da yun, why reklamo pumuloy sa iya? Ah, gapanabon pa ni ganing pobre mo. Di sa kahigay po ng Barangay Noel Groy, maing aga da, kay Baka Baka Vlog, maing aga sa inyo da sa, no, sa Palagon, Pabia. Sa kay Madam Maria Crispo, salamat sa pag-monitor. Sa kay Tito Sen, sa kay Donald Trump, Boy Donald, Boy Tito Sen, maing aga. Mga tamyawon tadi sa Batudaw, ah. Sa Bacow Tricycle Owners and Drivers Association, sa kay Ray, sa mga grupo tada sa Bacow, mga hindi ni sila mga pushers, ha? Mga sumulunod tada ang ang grupo ni Papang Ribla, ang Panday, Anak ng Panday, Dugo ng Panday, kag Alalay ng Panday. Ara sila mga carpenters na. May paubra ka mo? May paubra ka mo balay? Aha. Padangop nyo lang di sa akon. Kaya ako yung mangita sang Panday. Apat gini sila nga mag-partners o nga grupo. Ang Panday, Anak ng Panday, Dugo ng Panday, kag Alalay ng Panday. Sa kay Elmo Castaneda alias Boy Nano, kag Boy Shaquille. Shaquille O'Neal. Sa kay Tutong Uga, Tutong Guardian. Sa kay Boy Alahas, kay Boy Loto. May aga sa inyo. Kagsakay Papang Ray, ang leader of the band. Sino pa di? Sa mga taga Lunok Itere, sa kay Mr. and Mrs. Juven Caballero, may aga. Sa mga riders mo da, sa mga angkas riders nga nagapamahaw sa imong itere. Ara lang sila sa Tubang Sang Zuri Hotel Balat, sa may Diversion Road. Ang ining Lunok Itere, mga abyan, sa both sides niya, magtimbang nga bahin, may lunok. Siguro amo ni nagadala sang swerte mo kay paring Juben. May lunok dira nga sang una don hardlock iban magkaon da kay base bla pagtimo nila. Hindi matunawan ukon pa kun maggaod sila base matampaan sila sang hindi pero sa atong ka magkiliwi ba nila. Bla pro daw ay man so far wala man. Kag daw mo pa ni nagdala sang swerte gani sa ila eh. Ang ila barbecue da sus kapag ka na-meturn. Kada hapon mga alas 5 alas 6 nagaladlad na sang uling. Kag barbecue si paring Juven Caballero. Nami, testingin yung barbecue niya. Dira sa Kinamay, Itiri. Sa kay Inday, Rian Bla. Di Kamay, Itiri sa Lapas, sa Siri sa Lapas. Sino ganing kilala ko da man? Sa kay Rian, di yung lala niya Bla. Basta sa Di Kamay, Itiri, sa Barangay Rizal Lapas. Siyad sing Iloilo. Rina gali, si Rina. Oo. Subo man sa kay Inday May, diri sa kilid naton nga Tiangge. Sa Tubang sang Shopee Hub, ang mga Shopee riders tada, mga delivery partners ta, aming aga. Nagkapalamahaw ng ibanda eh. May hotdog, may sunny side up, may chorizo. Preparar aga pa si Inday May. Oh. Gadaguubdang aton nga monitor. So pa-shoutout lang da sa inyo, Inday May. Amo ni ang Tiangge nga kun malang-alang ka sa pundo, automatic. Basta may stocks lang. Bayaran mo lang galing magsuldo. Ti subong gabante na to siya. Pitsa 30 subong eh. 34 minutos na mga katropa ang aton sining oras diri sa palatuntunan Bullseye. Pitsa 30 katapusan ng adlaw sa bulan sang Hunyo ng edisyon. Tuesday edition sa atong pagpangalaga, diban pa ang mga balita kag mga nagapangunang balita nasyonal mabian na ipabati natin sa inyo. sa ato nga pagpangalagad. Pagkaligad pagid sang mga importante kag malipot naton nga mga panumdom.
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
6: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh? Ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
8: Claire Skin Herbal Soap?
9: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
8: magaan.
10: Santhon Plus Herbal Oil.
5: Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santhon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C.
5: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
12: Mas Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabises na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Saan Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang tabi ko, Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Saan Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Kung mamati ka sa XFM...
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

oras sa Pilipinas, mga katropa, 46 minutos na ang nakarigad sa atak ng alas 8 sa aga, ang iningabahin. Ang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, mga abyan, may virgin coconut oil, may glutacogic, nga nagapahamis sang inyong akutis, nagapaputi sang panit. Double action, ha? Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Kung gamito ninyo iniadlaw-adlaw sa inyong pagpaligo, pagpanibin, nagahamis ang kutis ninyo, nagaputi. Pwede ini sa lalaki, pwede man sa babay. May ara nga malalaki nga mahilig sa mahimis, mahamis ka kutis. Bisan hindi man gid puti. Kaya kung magpaputi, kaya mo lalaki ka, basi salaan ka lang jugila. Di, gapahamis ang kutis, gapaputi sang panit. Ang mga kabataan, pwede gid makagamit sini, no? Naluyag magputi ilang panit. Mga binayaan, mga balo, siparada, mga naanold na, ilakasal, pwede gid, no? Makagamit sang Clear Skin Herbal Soap. Base makapamana pa bla, no? Ang mga laon-laon nga naghahanak na magwa ang ila edad sa kalendaryo, dropin nyo gamit sang Clear Skin Herbal Soap. Kaya may tsansa pa, ha? May tsansa pa, ma-champion. Hindi ka mo magdula sang paglao, maaari na ang solusyon sa inyong paghangawa, base hindi ka mo makahingagaw sa last trip. Hingagawan nyo nga magamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Naga 10 years younger looking ka mo eh, no? Sabi nga nila, kalabaw lang ang tumatanda. Bisan nag-ataas ang edad mo, kung ang imong appearance, nag-pabilin gihapon sa bataon nga ora. Sus, magamit ka sang Clear Skin Herbal Soap. Hindi mo na kinanglan pa magpa-injection, magtumar sa mga tableta, so kapsula, sa handom nga maghamis ang kutis, kag magputi ang panit. Wala niya sang side effects. Kaya nga, kay external use lamang. Gamitan nyo lang adlaw-adlaw, wala gidi sang side effects mga abyan. Ang imo itsura, aura mo, kung nagagamit ka sang Clear Skin Herbal Soap, dubag-o ka lang halin sa banyo o kapag ka namiturn. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Available man niya sa mga butika sa palibot nyo. Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Suboman Generica. Himo ini mga abyan sang Yes to Health Incorporated. Tistingin nyo, ha? Para sa mahamis ng putis, kag maputi nga panit, maggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Isa sa mga nag-viral subong video, mga abyan, amuning isa ka nagapaisog-isog nga kung pamatian mo daw tag-iya siya sang karsada sa iya atubang balay. Hindi lang basta-basta ini, mga abyan, nga pag-display sang pagka-arugante, kundi daw may tendency ini siya nga mamatay tawo. Bangod lang mabiyan sa lugar o espasyo nga ginaangkon niya, nga hindi man iya. Ha? Porke nga ara sa atubang sang balay mo, ang karsada, imo ina. Wala sa nagpanagiya siya na. Government-owned property ina. Bisan pa nga sa atubang sang balay mo. Wala ikaw sang titulo nga ipakita nga nagapamatuod nga ikaw ang tag-iya. Kag ikaw lang gid ang may kinamatarong sa pagparking sa atubang sang imupuloyan. May priority ka lang. Pero hindi mo ina matuman, hindi mo ina mangkon nga imo gid nga tanan nga oras ikaw lang magka-park na. Ti ini nagugat, ini nag-viral nga video mabiyan sang isa ka nakilala na nga general. Pero wala pa giningad lang sa mga otoridad ta, no? Kaya ginausisa pa ang magtimbang abahin. Kung madumduman pa ninyo, ha? Nag-viral ining kaso batok sa isa kuno ka ex-general nga wala pa giningadlan sa aton sininga mga otoridad nga nagresulta sang pagpakamalaot sa madamo nga ni Sesens. Although iban way pabigid makasatom pero ti bangod mga byan sa sininga maaktuasyon bla nga magabot ka sang armas mo makrang ka pa. Ha? Mayo lang kun may ara ka permit to carry firearm outside residence. Tig halimbawa, ang imo nga lisensya is to possess firearm lang. Kundi sablay ka, illegal possession of firearm. Kag ang pag-display sang pagka-arugante niya eh, mangkrang ka imo ya sang pusil mo, ti grave threat, pwede da siya, no? Illegal possession of firearm, kag grave threat, pwede gid na siya mapasakaan ka. So, oh. Bangod mga binsang pagka-arugante, kag pagka-taas bala sang ego sang tao, ining mataas bala nga level sang isining, nini? Self-entitlement. Ti ano kung general ka? Basi general problem ka. Oh. Kagamandaluyong city ining ungas nga ni. Oh.
So nagapabilin nga wala pa mahingadlan sa aton nga mga awtoridad ining nagpakilala nga opisyal maabyan sang Philippine Navy, graduado sang Philippine Military Academy, batok sa sining isa ka retiradong opisyal maabyan nga sang ulihi giningadlan na. Kay ginatago-tago pablas ang iban naton nga mga investigating officials. Di may nakuha kita nga informasyon nga ang pangalan niya sini mga abyan. Ariyo, si Rear Admiral Ramon Punzalan. Nagpakita, nag-display sang iya nga pagkaarugante kag daw magwa sa panit niya ining animal nga ni. Nga ko porke sa tubang balay niya na disturbon may nagaparking kay man dito sa box sang iya balay may puno sang kahoy dito. Nga hindi na siya mo katulubang dyan hindi lain na siya nga may dalag kong kahoy blang nga doon ko na amin gidbla parkingan kag daw mag pahunay-hunay katulubang mga tapos kapanyaga doon ko na amin bla ipulo parking dito ti kapangakig siya kay may nagapark to nga sa lakyan kay kuno hindi makakuha builo sa lakyan niya magpark sa iya nga puluyan ti magaresulta kagit siya nga muna diin na ang ginatawag an officer and gentleman. Sing isa ka soldado, hindi bla daw kinanda na. An officer and gentleman. Alright? Amo na isa ka soldado eh. Ti graduado sang Philippine Military Academy, ang pinakamataas nga eskwelahan para sa aton nga mga soldado sa Pilipinas. Counterpart sang West Point sang Amerika. Tapos amo nang pagbinatasan mo. Ha? Di mga abyan, nakilala na ini sa pila naton ka mga upod sa media industry nga si Rear Admiral Ramon Punzalan matapos nga ginkonfirmar sa mga pulis mga abyan ang iya sini nga address. Kasunod sini, nag-ani ini sang madamo nga mga reaksyon nagikan man sa mga katapos ng AFP nga sila nga, di man to dapat imo to ano ganyan tawag nila sina sa ila sini nga mga kabaro bla, mista daw sobra naman to imumista daw dumagwa kay mo sa panit mo pwede mo man to masaway no nga sama ayo nga pamaagi kay hindi mo ni mapaagi sa paisog-isog mo kapin pa ang mga binai sa trapiko hindi mo gidi mapaagi sa paisog-isog dapat magpakumbaba kasi ni kay ang LTO abi abtik man mo kapin pa kun makuhaan video ipadalan show cause order ipa-explain nga ang hindi pagikansilahon hindi pagisuspend ang mga driver's license bago sang ginpakita mong aktuasyon. Lain siya na da kung indefinite cancellation bala, no? Siyempre, kansilado na na eh. Indefinite na. Kung suspension, ti may prescribed period na masuspend ang lisensya mo, hindi ka ka-drive sang salakyan, ibang kakawat-kawat man na. Pero kung cancellation, get anada na. Hindi ka na maka-drive sang salakyan. Well, maka-drive ka pero ti panago ka lang eh. Andam ka lang madakpan ka. Ti ini mga biyan nag-anis ang madamo nga mga pagpakamalaot. So kung wala sang complainant, wala man sang aresto nga pag-imo ni. Dapat ang complainant ngini nga nag-video, nagkuha sang video footage mga biyan, dapat naman ni magkapasaka sang kaso. Kay ginpayag sang aton sining awtoridad isa kay Police Colonel Raymond Patam, ang hepe sang Mandaluyong City Police Office. Wala sang pormar nga ginsumiter ang ano eh, ang complainant ba? Itong ginliab niya bala? Ang nagkuha sang video? Wala pa sang formal nga affidavit. Agod nga i-file formal ang kaso. Natabo inimabi ng pagbinaisay, pagliab ni Rear Admiral Ramon Punzalan. Kagpaghunos ang iya sining armas nga daw gusto niya ng upakan eh. No? Natabo ini sa tung June 17 sa Barangay Addition Hills. Bangod mabiyan sang wala pa ma-file ang formal nga complaint, hindi pa legal nga ma-restar ang ining nagpakilala nga general. Kun makahimo sang desisyon ang driver nga nagkuha sang video nga ginliab kaghana mabing nga tirohon sang sining nagpakilala nga general. Kung mag-file sa sang kaso, posible nga magapangatubang sang kaso mga biyan ang ining opisyal. Ano nga mga kaso? Grave threat, sulod siya, no? Gina-verify pasubong sa mga pulis kung bala registrado mga abyan ang ginabit-bit niya nga armas. Pero pwede gid una bes ang grave threat, no? Anong tawa, ginakrang-krang pa ni Chuyo. Krang niya po, palapitan niyang driver, anong tawa. Anong tawa, bla. Doon si Madam Auring Chura, anong tawa. Tawa bla, oh.
Oh, gaga kuris-kuris ka, kurinot ang iyang abuguyaw. Oo, liab niya, liab niya. Do mga untawo mo, untawa lang. Tigabit-bit sang armas ang tuon niya kamot. Ang iyang awala mo ni ginahamras niya sa driver. Si gibuyayaw niya. Ginahamras niya, ginaliab niya, oh. Oh, oh. Klaro giditsura sang animal niyo. Oh, mm. Daw iya dalan, no? Pamatian mo lang ang iyang argumento, daw iya dalan. Oh, oh. Oh, kapila gido. Kapila gid ang rason, no? Di, oh. Oh. Daw, Oh. Kapila gid ang rason, ginliab niya pa, upakan niya daw, oh. Nataya-taya niyang armas niya, oh. Tapos kagid, ining ebidensya, bakod na ni katama, because video don't lie. Hindi ni pwede binutig ang video, araw. Mambal ka mga gin-edit, ginano, hindi. Araw, klaro, oh. Yan. Di, hindi ini pamarisan nga klase sang individual kay hot-blooded lah, no? Bangod lang sa muna, traffic-traffic lang na nga argument ka. Bunot kay mo sang armas mo daw hana kay mo yamaniro, ha? Te kun magdesisyon ang driver mangabyan nga magfile sang formal complaint, posible nga magapangatubang ni sang kaso nga grave threat kag base posible man ang illegal possession of firearm kun ma-verify nga wala ini sang lisensya to carry firearm outside residence. Okay, Rear Admiral ni sa Philippine Navy ni. Hindi niya pwede nga magamit mo ang imo posisyon sa pagpaisog-isog bangod lang sa binai sa trapiko. Tapos bilibit-bit ka pa sang armas mo. Nga siling mo, bro. Di paano, abi, kung may armas mo nitong tao sa sulod sang salakyan ka daw, hana mo tirohon kag napuruhan ka, abi. Kaya ti pa namin ni sang driver, self-defense eh. Eh, pwede. O halimbawa, kung may bisan paltik lang, abi. Ang armas ang tao to sa driver, ang driver. Bisan wala pa bilhin sinsya, kay ti self defense ng taon mo. Mambal ang driver niya. Priso, importante buhi. Kining bala-bala nagapanumdum sang posible nga mga konsekwensya, no? May duga nga investigasyon ng mga kapulisan nga nagapayag nga gahana pala nga magsulod sa iya garahe ang ining retirado nga opisyal sang iya maabdan ang salakyan sang driver nga nakabalabag kuno sa iya nga alagyan magkuha buylo. Natabo ang ining insidente mabian sa isa ka medyo hindi magituman kalapad nga karsada. Kay kuno ginbutang niya bawal pumarada. Nagsinabtanay ining driver kag si Tatang kag pilit nang abyan nga naga-explicar ang driver kag naghana naman nga maghalin pero ginliab pagid ni Tatang, ginbunot-bunutan sang pusil kag hanon niya nga tirohon, no, kag nagpabalon pagid sang mga malaway nga mga tinaga, no. Ginako man sang Metropolitan Manila, Metro Manila, the ano ni Metro Manila Development Authority kun MMDA na may pag-violate sa traffic rules and regulation ang driver bangod mabiyan sa sala nga pag-parking. Ibutang ta given, no. Pero tikitan siya eh. Hindi nga si tahon mong tao tapos hanun mong apat yun. Oh. Bisan ng MMDA, Metro Manila Metropolitan Development Authority, ha? Metropolitan Manila Development Authority, nag-ako man sila nga hindi gid man to dapat himuon ni Tatang. Ang pag-display sang mataas nga level sang pagka-arugante nga nakita sang pumuluyo pinaagi sa video nga gin-post, no, nga hindi bala pamarisan. Ti ano kung general ka? Ang malayo lang, maayo lang kay wala man nagpanik ining driver, bla. Tikon medyo nagtaas man ambi ang blood pressure sang sininga driver kag basi may balon man sa abing
nga sidearm. Tapos na ang maligayang araw ni Tatang. Islan niya ta natani ang iya nga birthday. Oo. Ibutang na sa Nobyembre 1, Nobyembre 2. Galing maswerte ka lang, Tang. Ah, maswerte ka lang kay medyo kampante man ang driver. Eh. Nagapaumod lang, nagapaliab lang, nagapatampa lang, no? No? May violation ng driver, ah, no? Pero citation ticket lang, no? Magabalik yapon kita, mabiyan sa ginatawag natin nga human nature, no? Na hindi man sa tanan nga matinion eksakto bla ang mahimo ta. May mga sablay man kita kung kaisa. That is why may mga traffic rules and regulation nga amo ini ang nagapatuman sang kasuguan para sa masulhay nga lakat trafiko. Ha? Kung may violation gin man siya, picturean si ni Tatang ang iyang salakyan sang driver nga ini. Kagipasa sa LTO, kagipasa sa MMDA nga Special Operations Group bala, ang ilablang strike force ining mobile blang nga grupo sang MMDA. Pwede mo man ina sila matawgan gani eh. Kagang sila yung may authority sa pagsita mo. Ha? Hindi ko ako mo nga retirado nga general ka, may puder ka na imo magsita sa driver da. Hindi pwede. Sa karon mabiyan nagapabilin nga bukas ang Mandaluyong PNP sa pagbaton sang formal nga preklamo halin sa driver nga ginliab kagintampa, no, nga hindi pa makahambal subong ang driver nga ini kun bala magapasaka sang kaso kay siyempre may kadlok man di nahibalan gali nga general to eh. Nagpaningkoy man bla, nagandar man ang kadlok iti siyempre basi balikan bla. Ang ato lamang sinimabyan nga idangup ta sa mga proper authorities kung may makita ka mga violation. Mga hindi maayong aktuasyon, ilabi na sa dalan, ilabi na mga inaway, binaisay na hanungod sa trapiko. Kung kaysa dira naghalin ang pagbinaisay, pagpinatyanay. No? Bangod lamang mabiyan sang pag-angkon sa ginatawag nga right of way. Ang iban nga ni mabiyan no sila ng tagiasang dalan. Kay porke nakasakay sa mga high-end nga masalakyan. Do sa lakay, yun yan ang iban nga salakyan mo. Do siling mo, do siya lang ang may kinamataro mag-agis dalan. Pero pati kira, inutangan mo lang ito. Gabayad kada bulan. Pero mga biyanaton, sinihinga makuha nga pagtulon, Andre. Hindi gin mangin arugante sa dalan. Hindi tanan nga driver perfecto. Hindi tanan nga driver maayo magmaniho. Kag hindi tanan nga drivers mga binagapatuman sa ginatawag nga defensive driving. Talagsa ka nalang makakita subong sa mga driver nga mapagbigay, mapagpakumbaba kung sa Tagalog pa. Oh, subong ya, makaulhot lang ulo mo daw ikaw na yabla may tag-iya. Daw ikaw na bala nagapanayga sang right of way. Sang una nga panahon, sa mga intersection, nagatulok kay parang driver, nagabigyan na pa. Nagatudlan na pa katrupang dyan na kung sino mauna. Oo. Oh. Meaning defensive driving at the same time mapagkumbaba bala.

nagataas bala ang ilang ano ni nga degree o level sang self entitlement. Retired general ako ya, ako pa. Ano na masami? No? Pero may kalalagyan ka rin tanga, may kalalagyan ka rin. Make sure nga may lisensya ng imo armas ha sa pagbitbit sina outside sing imong residence. Ini ang mga bagay ginatugyan na naton sa mga otoridad naton. Kag ang mga ang driver eh dapat mangisog ka. Total may ebidensya ka, ara video, kapilay gid ka maraso no. Kapilay gid ka tampaon na naon nga tampaon. May physical contact, ginliab pa. Ginhana pa nga upakan kita mamaya, may init ng ulo ko eh. Oras mga abyan. Oo, nakibot ako pag ako pa nakibot. 6 minutes after 9 o'clock, ang atong oras sa palatuntunan, Bullseye, sa Hunyo 30 edition sa atong pagpangalagad. Maraton yung programa mo. Ah, bisan, pila ka oras, tatlo ka oras, kaya tani, basta may premium D3. Basta may premium D3, mabira mo na yung nagpamatay sang tanan ng mga viruses kag bakterya sa atong lawas. May virgin coconut oil, may malunggay oil extract, kag may vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ining bitamina nga makuha nato na gikan sa silak sang adlaw. O galing, masami wala kita sang panahon nga magpasilak sa adlaw, gani, mag-premium D3 na lang kita. Kung ang hando mo, makakuha sang vitamina na gikan sa adlaw. Kaya ang vitamina na gikan sa adlaw, mabiyan, amo ining vitamin D3, amo ini ang nagapugong sang pagyukot-yukot, pagkakolorinot, sang aton nga panit. No? Ang pinaka-ideal, gid ko noong vitamin D3, kung pasilak sa adlaw, nga vitamina, mabi na mo ang mga tagna kung mga alas 10 sa alas 12 mo. No? O galing kay ti, nag-aamlig kita sa aton nga panit, ginaproteksyon na natin batok sa skin cancer, katuman kainit. Instead nga magbilad kita sa araw, inom na lang kita sang premium D3. Kaya balo ka mong premium D3, madasig ang epekto sinisalawas ka. Kaya naputos abi sa mahumok ka kapsula eh. Soft gel kahapsul. Naputos sa mahumok ka kapsula ang premium D3. Ginpabag-o ini. Ginpabaskog ka ginpa-epektibo. Sa karon nga panahon, uso ang ubo, sipon, hilanat kag trangkaso. Hindi gid inyo pagpabayan ang inyo sinisalawas nga maigo sang sini nga mga pamalatian. Dapat may protection kita pa agi sa pagtumar sang ginpabag-o kag ginpaepektibo nga premium D3 ukon ginatawag man naton the ultimate trio. Ang premium D3, of course may vitamin D3, bitamina nagikan nagikan sa silak sang adlaw, may virgin coconut oil, may moringa oil extract, malunggay bla. Kay balo kamo ang malunggay oil extract may ara dira nga monolaurin, no? May monocaprilin pagid ini kag monocaprin, no? Sa premium D3 kag kay balo kamo may kapasidad ini sa pagguba kag pagpatay sang mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Kag may ara pagid ini mga katrupa nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil extract sa premium D3, kahibalo ka mo, puno sang vitamina kag minerals. May protina pa. Ah? Kag may ara ini nga 110 kasahi sang antioxidant. Ano ang antioxidant? Nagapadelay sang pagyukot-yukot, pagkolorinot, pagkuris-kuris sang aton nga panit. No? Anti-aging. No? Ginatawag ini nga pagpadelay sang skin aging. No? Anti-skin aging, no? Ngayara sa premium D3, no? Gani ugali unang pagtumar sini. The superior and powerful ultimate trio, premium D3. No? Dapat adlo-adlo, rakitas na. Iban, abiway na panahon magpainit sa adlaw, pag-abot sa opisina, TLA City, alas 8 sa opisina ka na. Why ka na? Mag-weekend, iban, hadlok man magpainit, kibasi, magubabla ang flawless skin. 9 minutes after 9 o'clock ng aton nga oras, mga abyan, may ara pa kita komersyal, mga dagdag kita duta lang. Dugang pa nga mga balita international, mga abyan, sa aton sining pagpangalagad, ang Iran kag Amerika daw ay gihapon untat ning binangigay nila man. Kaya ang US kag Iran, mga abyan, nagisugot na ang untat to ng pagpangatake sa tagsa-tagsa. Lain naman nga binyo ang gamito nila sa pag-inistoryanay. Nagligat to sa Pakistan, o ay man to magmanilagon kiti, may banggin pang tira naman ang Amerika, kag ang Israel dito sa Lebanon, ng mga isbulabla. Iti, nagkalaguba itong mga iban nga mga structure dito. Iti, amun eh, ikaduha naman yung peace process, peace talk nila,

0: Siwato naman kuno sa Katara, no? Dugay-dugay patpatana. Magabalik kita mga kaabyanan kag mga katrupa. Pagkaligad pagid sang mga importante nga mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Sanzon Plus Herbal Oil.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sistapain.
10: Ako galing si Lisa and I'm proud Sistapain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
9: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Maka-late na ko!
9: XFM.
13: Katropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob na prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
0: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, 17 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Sa aton nga pagpangalagad, talos temporaryo sa aton nga regular anchorman sa kay katropang Jose Albania, sa our station manager. Sa kita alas 10, ano? Paghatag sa inyo sa nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, kag internasyonal, mga balita nga mabasahan ninyo sa karon nga adlaw sa mga pamantalaan. Pero inyo na mabatian diri sa atong nga pagpangalagad sa Bullseye. Mga balita nga luyag ninyo may buluan. Hatag ta sa inyo. Kamo na lang binagbinag sa inyo opinion na. Padala nyo din inyo mga comments ka opinion sa aton nga duha ka mga Facebook pages. Katropang dyan, rin pala yung kumireview rin sa aton nga, ano, nga screen black ay base may mga opinion, di ba? May mga comments, di ba? May mga patamyaw pa, hindi ko di makita, abi, no? Ang ini nga bahin, mga abi, nga nadulong sa inyo, sa nga Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, ang supplement for healthy body and stronger immunity. Amo ning kumpleto, Ricados, nga food supplement kinanglan nato na adlaw-adlaw. Isipa, bla, ang pagproportionate sa mga herbs nga may madamo sa mga medicinal properties. O, matiin nyo, ang Santon Plus Gold, may ara ining mangustin nga 350 milligrams. Ang mangustin, abi, damo-damo, gini nga, ano, nga medicinal properties niya. Magdagsak, tuloy ang mangustin, okay man, sa barato man. No? Pero ang pamangkot, pila kakaing maubos nyo nga mangustin para makuha ninyo gid ang proportion bala nga nga mga medicinal properties nga madulot sa lawas ta. Ha? Pilahan kakain kag pilapahan ka mga pagproseso ninyo gusto makuha ninyo ang sampat gid nga kaundan sa mangustin para sa aton ikaing lawas. May 350 milligrams o ang Santon Plus Gold halin sa mangustin. May ara pa ini ang palaya nga 50 milligrams ti ang palaya siling mo daw ara man na sugsaran mamuhi man. Pero galing kay ti ipaagi sa proseso nga ginpaagi sa medical process gin-produce ka gin-proportionate bla 350 milligrams ang palaya, no? Kag kung magkaon kang palaya ti iban nga paitan man mo. Pero kung ipaagi sa kapsula way napait. May ara pa gid ini sa mga abyan nga malunggay 50 milligrams. Subagay ang malunggay makuha nyo man sa piak balay ngayo lang kamo. Ibutang nyo sa Bisaya nga manok kag kapayas, okay na, no? Pero pila ka sako nga nga malunggay, pila ahin ka puno pa sa malunggay, maubos ba sa padbalay mo bago mo makuha bala ang sampat nga quantity sang unod sang balunggay nga ma-extract mo para sa ikayong lawas, no? May ara pagid gali ini nga garlic, oh, 50 milligrams garlic bla. Ahos. Ti may araman iban kakaon ahos adlaw-adlaw para kunong babakod ang iyang immune system. Galing kiti magkaon kabla ahos ka adlaw-adlaw katrubang dyan rin. Daw gabalingas. Gabalingas o ba? Kaon ka ahos pirmi. Daw sulted na maniblang dapog ka imo nga ginhawa. Ti ma-turn off man iban sa imo. Kapin pa ang boyfriend mo pirmi upod mo. Ma-turn off sa imo. Nagi kausang sang ahos. May Santon Plus Gold ni gid, nagi pati mo ang usang kahos na. May ara pa gid ining spirulina nga 50 milligrams. Isipa nyo. Mangustin, ampalaya, malunggay, ahos, spirulina. Ginsulod sa isa ka kapsula. So almost perfect ang pagproportionate mga byan sang Santon Plus Gold, no? Ugalion ang paginom sini. Isa ka Santon Plus Gold sa sugod guro basi masugod ka duha guro ka kapsula kada adlaw, isa sa aga isa sa hapon, no? Pero kung daw may migrabatyag ka mo sugurin nyo tatlo no? Pero amat-amat himuon nyo na lang duha hasta nga ma-maintain ninyo himuon nyo na lang tag isa ka kapsula, no? Para nga tuloy-tuloy lang ang pagbakod sa aton nga immune system, tuloy-tuloy lang ang paghatag sa aton sang proteksyon batok sa mga balatian kag mga viruses mga byan nga aton sinimasugata kada adlaw. Tamaan man bi kita ka expose it, balaan nyo man aton nga palibot subong daw hindi naman ba kita safe sa paghaklo sa mga limpyong hangin unless otherwise makalagaw-lagaw ka to sa Esplanade, makalawoking-woking ka dito sa Sunset Boulevard o kung makapabeach ka, no? May local report kita masunod, subong. Si katrupang Johnson Crisostomo mabian niyara sa linya, nanungod ni sa National Risk Reduction Management Month nga pagahiwaton sa bulan sang Hulyo. Ti magatakop ang bulan sang Hunyo, ano ay han nga mga programa sa nga aton nga local government unit ang nakakasa o kung nakapreparar na sa pagdumdum naton o kung pagsilibrar naton sang National Risk Reduction Management Month. Ang paglikaw sang kunanano man nga mga trahedya, mga sakuna, either man-made calamity o kung mga natural nga calamity. I-check ta ang linya. Upo sa kakatrupang Johnson Crisostomo. John, sa report, please come in.
1: Katrupang Alvin, live kita dari Subong sa Iloilo City Hall. Dari sa media lounge, katrupang Alvin. Sa ring ginapatigayon Subong ang press conference. May kantanan sa ining celebration sa National Disaster Risk Management Month. Umpisa ni or so good ni Buas Kakapang Alvin, National Disaster Resilience Month or NDRM Month Katropang Alvin starting July 1. Upo na itong dirisubong ang pila ka mga officials coming from Office of the Civil Defense as well as ang Local Disaster Risk Reduction Management Office naton or LDRMO. Agud nga ipresentar ang pila ka mga aktibidades as well as ang mga tinutuyo sa ining celebration subong atuig katopang Alvin. As you all know, ang iyas ining nationwide nga tema sa subong atuig is naghahanda at kumikilos para sa panatag na bagong Pilipinas sa katropang Alvin. Pila sa mga nakuha naton or naging presentar na kagina ni Attorney Banyas or Attorney Melissa Banyas, ang Civil Defense Officer sa Office of the Civil Defense Region 6 katropang Alvin, is mga ano nga nika ngayon isang resiliency exhibits and caravans, mga community drills, mga disaster preparedness and training, kag mayara man sang mobile photography contest sa katropang Alvin, kag iban pa nga mga school based, no, may mga ano to, may mga storytelling sa mga schools katropang Alvin.
0: Katropang Jans, Katropang Jans, basi kung makapalapit ka na pamangkot hutik sa ilang, ano ka-importante, ano ang importansya sa paghiwat naton sa ginatawag na National Risk Reduction Management Month o kung Risk Resilience Management Month, no? Kag nga ang ginahiwat ini sa kada bulan sang Hulyo.
1: Yes, Katropang Alvin. Actually, ongoing pa dari subong ang press conference. Siguro aton nga pamatian, no? Live kita sa SFM 100.7 Iloilo nga Facebook page.
0: Okay.
1: Ang ongoing nga ini nga discussion as well as presentation sa Office of the Civil Defense kag LDRRMO about sa ining programa or ining activities sugod buwas sa katropang Alvin. So, ito pamatian.
2: Okay. One of the challenges natin is how are we going to cascade this to the community na paitsigihon sila na hindi kita mag-expect sa bulik sa first 2 hours or first 24 hours. Kasi, di ba, talking about the big war, even the worst case scenario, everybody will be affected. So, within 72 hours, dapat i-program ka na sa mind na we have to be prepared within particular 72 hours before the help will come. So, dapat amoy lang aton nga messaging sa ila that they themselves at the local level, sa community, sa family level, babalaan nila ito. Ang challenge is how to ensure na indeed na-implement natin ini pagmapainchindi sa mga pamilya. It's not because nga wala yalabot ang government. But it's just that at the end of the day, self-help ng ilang government also matters na. Kasi again, 72 hours, expect na yan na everybody kakarantaran and everybody will be affected. Even our assets na will be limited, like hindi possible ang mga roads, hindi accessible. So with that, we have to really prepare for the 72 hours. We have to be
3: Hello, Sherry. Can you tell us more about this TRR alphabet? This is the first time, of course, in the Philippines. And how is it going to happen after the launch tomorrow?
4: Actually, from what we know, no, based on our knowledge, wala pa man kami may nabatian nga may ara sa DRR alphabet diri sa ato, no. So actually this DRR alphabet, no, this is in partnership sa aton nga mga daycare centers naton. So this initially started in partnership with sa ila, and ang una nga ginubra is ginpadrawing naton ang mga kabataan sang alphabets on DRR. Ginpadrawing natin sila, and then later on gin-enhance lang siya, no. Gin-enhance siya natin, no. So we have several partners for this, no. Isa sa partner diri nagon for the launching mankag sa DRR alphabet is ang aton nga University of San Agustin, ang SASEO nila. No, so the kickoff will be in partnership with them, and in partnership man sa ila ang aton nga DRR alphabet, no. And this alphabet, so of course it's from A to Z. So these terms, no, ang mga terms nga ginpili are relevant sa climate and disaster risk resilience naton, and these terms are also ang hapos maintindihan sa mga kabataan pala. So tomorrow, no, ang mga kabataan naton, sila man ni ang ma-present sa DRR alphabet naton, no. So mga daycare students naton. So tomorrow the program will start at 2:30, no. Of course, ara to ang i-unveil ang atong nga alphabet at ang storybook nino nga ginmention ko gina, which will be told by Ma'am Doc, by Mayor Raisa. So ang atong nga story is titled Donna and the Dust Bites. No, this is this storybook is in partnership with the Iloilo City Public Information Office. So it will start at 2:30 p.m. tomorrow sa Festive Walk Ball.
2: Ang alphabet, ano siya? It's a book? It's a, like, the
4: poster siya, ma'am. It's isa-isa siya. Pero for the i-reproduce, muna siya natin, and it will be distributed in the future. No? But for the purpose of the kickoff, ano siya, ma'am? Poster siya, which will be presented by the kids.
2: It's going to be Hiligaynon or
4: in English?
2: Do you have to consider?
4: Yes.
2: Talaga kabataan,
4: so, Hiligaynon
2: speaking,
4: may ara, ma'am, Hiligaynon, ma'am, na words, dash, may ara man siya sa English. So, kumbaga, it's a mix of it.
2: So, ano pina-expect natin upon dissemination sa sila?
4: So, this alphabet, ma'am, will be disseminated sa atin, mga firstly, sa daycare students, because I've mentioned, we have partnered with daycare students, no, with the daycare. So, ibutang inisa natin sa mga classroom nila, and ang involved, mandi ang atin mga daycare teachers, so, ma-disseminate siya sa mga kabataan natin.
2: And what do you hope ma-achieve out of
4: definition? So, ang momento, no, as mentioned by Attorney Melay, of course, gin-mention ni Attorney Melay nga ang ato ni mga disaster, why niya siya may ginapili? Age, gender, whatever your status is in life. So, and Attorney Melay also mentioned that it should start sa atong household. So, why not to start with the kids as well? Even at the most simplest terms na mapaintindi sila nga, akong or A is for aso. So, kung may makita kang aso, ano obrahan mo, no? So, what we really envision is that we start them young, bata pa lang sila, ginatudloan ko na sila, bata pa lang sila, ginaprepara na natin sila sa mga pwedeng disaster na matabo sa ato, no? And in the simplest terms, ng hapos nila naintindihan.
2: Letter
4: Houston. Sorry, ma'am, hindi ko sa ulo ang letters, no? Kaya hindi ko sa ulo ang A to Z, but siguro, ma'am, para dira, no, gina-invitar ta ka, magagando ka ginong buwan sa festive para makita ta kung ano ang letter Q.
2: Is it only available for teacher? Kasi kung kinder, abe, kung wala pag-agreban mo, di patal mo na so, are we planning that it will also be available maybe until grade 3 abi or nga ba sulit-sulit nila nga mabataan?
4: Of course, ma'am, for now, no, kay it's the piloting pa lang, no. So, of course, sila na yung una tanga pilot at sila una tanga target. But of course, it is the goal gid na ma-disseminate gina siya sa kabilugan ng Iloilo City to make it available, not just for actually to make it accessible, not just for kids even, but for everybody, no, na nga maka-access ni. So, we'll see, ma'am, kung diin siya pakanto, but definitely, it's in the plans na i-disseminate siya sa kabilugan ng Iloilo City, not just para sa kinder, not just for the kids, but to everyone, no? I think, kasi sometimes kitabi wala, mantagali ka balo, no? May arap, manta mga terms, ay, amo ni siya gali, meaning, ay, amo ni siya gali. So, it is in the hopes that it will be made accessible to everyone once ma-put in place na gid ang plans natin.
3: So, pila mga daycare children ang mga
4: actually, ma'am, we have top man ang tanan na district sa daycares, but as for sa physical na gigi materials, no, unfortunately, I do not have the numbers here right now, but of course, it is aimed na tanan na districts na ito yung maging accessible may para sa ila. Kaya we have partnered with several organizations na mag-assist man sa ato, no, sa syudad sa pag-reproduce sa ato na alphabets na ini.
5: Okay, any more questions before we wrap the end? Let's walk.
6: Sir sa city, kay si Dean Sir, siya rin in charge sa urban sir, pwede mo ma-describe sa ato ng readiness sa siyudad sa Iloilo sa pag-respond in terms of mga situation kasi sa natabo sa Davao Gen sa atin. Anong capabilities
7: ng CTV? Okay. So, in terms of the capability of the Iloilo City Urban Search and Rescue Unit, so first of all, gintukod na siya for the specific or primary na focus na it would makarespond na ato na city government in times miyara kita sa mga effects ng ato na nilogid mismo. So, in terms of capability, as gin-discuss last time ni Mr. Darwin Jomel Papa, we have three available rescue na mga vehicles mismo na available dito sa siyudad sa Iloilo. At the same time, all of the assets ng ato na for response ng ato na mga technical emergencies is strategically placed mismo sa suok na eye care na to. Wala siya in-place mismo dito sa center sa city, kaya again, dapat away siya sa mga tagas na building. So, in terms na maigo kita sa the big one, at least hindi siya affected din katama nga ito ng mga assets mismo as well as the personnel that is on standby. And at the same time, we currently also have developed the continuity plan for response mismo para sa ito mga personnel. Kaya again, as Attorney Melay stated, tanan kita apektado when the big one hits. So pati kami apektado manak siya. So we are also already orienting our families mismo kung anong oblahon in case of the big one, as well as mga personal natin on duty, off duty, what to do para mag-continue sin servisyo man sa siyudad sa Iloilo, at least as early as possible once affected kita tanan at the same time. So at the same, in terms of equipment naman kagano, the city or the CDR mo always ensures na tanan assets natin available. So hindi lang na siya one set, kundi there is two sets kina permissive equipment for redundancy gate. So para kung hindi tama access isa, we already have a backup man mismo sa mga emergency equipment na kilala natin. And at the last na lang mismo, ang ato na personnel sa Urban Search and Rescue, every 3 months ka-conduct na sila simulation mismo dara sila na office. Para at least ang training naging conduct before or nagyan nila, hindi lang siya mag-stop dara, kundi continuous. They are conducting simulation. At the same time, they are looking also sa mga balita. Not only here sa effect sa mga lino, kundi sa sagwa man as a case study man mismo na kung paano sila magandosing different type of scenario man. So, lihi. So, muna siya, sir, sa ato na Urban Search and Rescue.
3: Sir, mga ating
7: sa Subong, ma'am, the team for the fix na Urban Search and Rescue natin is composed of 15. Pero at the same time, hindi lang na siya fixed for Urban Search and Rescue lang. We, kung may emergency man ta na matabo, we will also tap with different offices man sing ato na city government. For client, structural engineers, mga doctors na ito, na matanabulig sa ato na mga ibang offices.
3: So, nag-gas ko lang, sir. Kung nag-prepare ni before, kung sa case ng city government, may plano pala kita na mag-conduct sa mga similar na exercise in response sa big one during night time, kay hindi nga mga alam nakatabo, hindi lang man sa adlaw, may araw nang nakatabo sa tagabihon, kina mga affected sila sa mga panimalay na. Ano nga ito sila yung mga, may araw lang ito plan?
7: Yes, ma'am. The last na ito na simulation was in, with the second na simultaneous earthquake dito sa may Western Visayas na hospital natin, wherein the Urban Search and Rescue also participated in the night simulation. Pero aside from that, may mga Facebook post sa ato na CDRMO page, kag sa iSearch page natin, wherein ginapost na mo ng mga simulation na in relation na sa suga na init, where the Urban Search and Rescue Team performed kagunan ng mga measures ang kilala nila para mag-operate sa muna na klase scenario. At the same time, mga scenarios na dulungi katama, na wala suga, we also have simulations for that. So currently, kag sa mga future naman ng mga simulations, gina-factor in naman ng different type of environment na mismo. Wala kanigastik na kadahapon lang ma-simulation, or san o lang na wala init, wala o hindi siya pabor mismo sa responders. Kaya yet again, we have experience na ang linog anytime na, biskan kami, we are also aware na, biskan ano na weather or environment or conditions, the urban search and rescue personnel are trained mismo na dapat makapag-provide sa muna na services sa ato ng mga pumaluyo man mismo dito sa syudad sa Mindanao.
2: What's the readiness sa ating community, not just the responders, pero ang ating?
7: Okay. Sa readiness ng ating community, ma'am, we are continuously in together with the Barangay Disaster Risk Reduction and Management Services natin of the CDRMO. Every week, ga-conduct kita sa earthquake orientation and drills sa mga businesses, mga barangays, mga academes, at the same time sa mga government office natin. So, kung nang taon natin, ang engagement ta from last year na ang the usual na clients natin na ginakondakan sa earthquake orientation and drills, this year, mas damo naging especially mga first-timers din mismo. Eh, again, amo na siya ang result mismo na nabatsyagan Manila ang linog bala dali sa syudad sa Iloilo. And at the same time, sa mga other pa na are interested about sa services ng ato na CDRMO when it comes to earthquake orientation kaya drills, pwede na sila kasan letter mismo at the same time free man na siya ng mga services mismo sa ato na office.
2: Sir, sa mga exercises nyo pala, manapang agyan.
7: Yes.
2: So, for ano mga nakita nyo, wala pati improve na kinahalanan ng
7: sa exercises guro or improvement mismo, the one thing na nakita gitna mo mismo are to make the scenario as realistically as possible. Okay, again, we are focusing mostly on sa mga techniques mismo na nagyan naman sa training. And for this year, para at least ma-upgrade na naman, we are looking into a different types of scenarios. That's why for this year galang to kami sa mga case study bala what happened in Jensan, what happened in Antipolo, in Ameles, sorry, in Valenzuela and other parts of the city, kung paano naman na ma-integrate sa simulation. Kaya again, once ma-refine naman ng isa kabagay, sige pa kami ubras in ways na para at least makita naman kung ano mga iba na scenario. Kaya again, all of the theories is different but mismo sa real world scenario na may experience nga to ng mga personnel.
2: About sa mga resources?
7: Sa mga resources, every year nag-update man kita sa resources and we are adding resources man mismo based man mismo sa needs and on the infrastructure na development man. Kaya again, infrastructure 10 years ago is different man sa infrastructure man mismo subong. So kung sa equipment naman mismo, wala kita problema. Kaya again, we are not just relying on one set of equipment. We are relying on the two para miyara kita redundancy or backup in case of an emergency.
6: Hey, Ma'am Mila, Ma'am, nagkira natin pa ng effort sa national government sa pag-conduct sa PNSEC theoretically. Pero based sa aming observation, even in City Hall, wala na seryoso sa mga nag-participate ang drill. Ano ang mga pwede na mahimo para ma-instigate sa mind sa mga ito na kumulong malapat?
7: Thank
2: you, sir. Just ano lang for into context. Actually, again, for me, kung sure gina-emphasize na it's really to tango. So, meaning the preparedness is a shared responsibility. So, in our part naman as a government, especially in the city, we don't stop doing it until nga ang ating mga katawasan, sila mag-nutok din yan. So, in other words, no matter how big they are, no? Sige-sige, huwag na sa ubra, hasta nga mapupusin yan. And again, hindi ta nabi, sir, there are really something that are beyond our control. One of those is the attitude sa mga tao. So, ako pwede talang maubra, sige-sige, huwag na rin. So, we cannot put sanction man sa ila. Hindi ba nabal nga, ay, ipapriso, takakawin, hindi pa naman. No? At the end of the day, sila mismo ang makabenefisyo nila. And later on, no, palayo lang, hopefully hindi nila ma-experiencehan kung araw na sa susunod ng emergency. Kaya we will just appreciate things para kita sa real scenario. And that moment, mahabal natin ay tani, hindi seryoso, koto, no? And again, we're not praying that thing to happen. So for us naman, we won't give up. And we will not give up. We don't give up until, nga ang mga tao, no, makatuon kung paano gini si result. Siguro sa inyo, one of the factors na siguro kayo iti wala pa natabo, no? Kayo iti maliguro matabo, infected. But then again, in this time, no, very, ano lagi niya, ang uncertainty natin, very mataas lagi niya. Once in a while, pinagmabalaan niya, aranda siya. But then again, sa mga katauhan naman, no, ang panugyan natin niya, still, the government will not, will not stop doing it until ang tanang niya tao, no, baka learn to develop the muscle na immunity. Na kung paano ubrahon, pag ano ubrahon in case of
5: emergency. Okay, so let's wrap up the first point. Parting messages, ma'am, turning.
2: Sir, no, part of the OCD, again, we will continue to do what we need to do. And that's, of course, to ensure civil defense and disaster risk reduction management will be saturated and cascaded in the entire region. We will still continue to do our plans, programs, and activities to build a safer, adaptive, and disaster risk in Filipino citizens. And we will continue to advocate and reinforce the shared responsibility sa karan ng mga sectors in building and in achieving the more resilient and more secure Philippines, particularly in Western Visayas and for Iligaliw Aztec. So, on behalf of OCD, no, we thank, of course, ang financial support sa mga stakeholders natin, and we will continue to uphold, no, and we will continue to supervise tanan yung mga DRR-related activities, no, and we will continue to function as mandated by law and, of course, as mandated by the institution. And we are actually hoping that all the, of course, all the Western Visayas provinces and highly urbanized city will continue to do their task and will not give up, no, and to, padayon lang, because at the end of the day, we will see result. So that's all of
5: Thank you, Ma'am
4: Charlie. So, just to close to parting message is that ginaimbitar gid namon ang tanan nga mga Ilonggos, no? Not just Ilonggos, even ang mga partners nato, ang mga pamuloy nato, no, diri sa Western Visayas, that to magtambong kita sa aton mga activities for the National Disaster Resilience Month 2026, no? For the kick-off activities, Festive Walk Mall from July 1 to 3, no? Tomorrow, the kick-off will start at 2:30 p.m. So, we are inviting everyone, no, nga antabayanan, inisya naton. And, of course, no, kag antabayanan maton ang nagkalabilin pagid nga activities naton for the month-long celebration of the National Disaster Resilience Month. And just to build on to everything that's been discussed, no, it is always the goal, it is always the objective of the Iligaliw City DRM Council, no, nga to hindi lang ni goal naton nga okay kinatanda kami activities, it's not just like that. It is always the goal nga may mabilin kita sa aton participants that would lead them to behavioral change, because as Attorney Melissa has said, hindi mo na sila masanction kung hindi nila pagsundon, kung hindi nila pagubrahon sang insakto ang aton nga mga drills and activities, because sooner or later pa na nila ma-realize nga I should have listened. But just to share lang man, no, there was this time nga nag-conduct ako nag-give ko talk about disaster preparedness. And that morning, I get emphasis on earthquake preparedness. And then, sang gabi, maglinog sang basko. No, that was October last year. And a participant messaged me after nga, "Ma'am, salamat, gid kay gingaan mo the emphasis, mabalaan ko kung ano ubrahon ko sa boarding house, kay ako lang isa." So, those are things that we always aim na ibilin sa amon mga participants sa mga activities na ni. And liwat-liwat, gina siya naton, ginaubra, kay we have to instill sa ila nga kailangan may behavioral change nga matabo sa ila, no? Nga ma-realize sila, I need this. So, basically, every month, every year, ginaobra ni ang NDRM, no? So, every year, we aim to bring something new, to bring in innovations, no? Nga, para makita sa nga mga pumuluyo nga, ay kailangan ni naman mabalaan, because where should preparedness start but in our household? So, amuna, no? Everyone is really invited to nga magtambong sa aton mga activities at the local level kung sa regional level for the National Disaster Resilience.
5: Okay, Sir Daryl.
7: So, it's the same also with Ma'am Shari, no? So, gino-invite ko man mismo ang public and mismo pagtanan ng mga partners naton na to be to visit mismo aton na Kabalaka Expo this July 15 to 17. Kaya, once again, it will provide mismo meaningful mismo ng mga opportunities sa aton ng public especially in disaster preparedness, climate action, and disaster risk reduction na mga opportunities mismo and for voluntary mga volunteer programs. So without further ado, that is na ang ako na message na.
5: Thank you very much from our media friends. Thank you very much for the attendance. Thank you.
0: Mga abyan, nabatian ang live report ni Katrupang Johnson Crisostomo. Press briefing, mga abyan. Pero kay balo ka, Katrupang Johnson, kung nara pa sa linya, kung gusto man lang naton nga ipagkit sa paminsaron sa mga kabataan naton ang ining preparedness, no? National Risk Reduction Management Month. Siyempre, ang tinutuyo siya ni always prepared ka, di ba la? Sa kuna na naman yung mga sakuna, either man-made calamity o kung natural calamity. Sa lamharon pa lang siguro ng edad sa eskwelahan, dapat itanom na niya sa pinsar sa mga kabataan katrumang Johnson, kahit ang kalamidad, wala niya sa may napili nga edad eh, no? Wala man niya napili isang economic status ng isa katao. Wala man niya napili kung anong klase eskulahan mo. Pero dapat matanom na sa pinsar sang bata. Bala. Pwede man na ang lilaguro ipatuman ng regular nga nga awareness program. Bali, school-based kuntani, bala katrupang Johnson. Halimbawa, mga leaflets, kung libro-libro, bala, nga ilakip da sa lecture kada adlaw sa mga kabataan para bata pang paminsaro na pagkit na kung ano himuon nila in any eventuality, no? Kapin pa ang ginatanaw sa kalabanan subong na big one, kabay pa hindi matabo, no? Pero galing kati sa ano ka pa maprepara kung nara na, no? Mga katulad si Nakuntaning, hindi lang balabulan sang Hulyo, mahatag kita sang emphasis kung how to become prepared sa mga disaster katulad sang man-made calamity o kung mga natural calamity katrupang Johnson.
1: Yes, chak to gid katropang Alvin, no? Dapat hindi lang ni subong lang sa next anabe, July lang ginatagan gid sang emphasis, kundi maging parte na sang siguro I don't know kung pati curriculum
0: ba lang, oo.
1: Oo, ang disaster preparedness nga ni katropang Alvin.
0: Kiti kun kay isa sa mga kalamidad, siyempre ginauna naton kabataan mo, no? Pero at least bisan paano kung mga may mga instances katulad sinang bata black kay balo na. Kung ano yung nila, hindi lang magwawaw, hindi lang magibig, hindi lang magpanik, kundi somehow, makahibalo sa kung paano niya, makahibalo ang mga basic rules nga maluwas yung kagulingon niya, kahit nakabasa na siya mo. Napagkit na spinsar niya, bla, kung paano maglikaw, paano masalbar kagulingon niya sa mga kasakuna.
1: Yes, Katrupang Alvin. Ang matugan ni kaginahin yung emphasize man isang Office of the Civil Defense kay Attorney Banyas na may mga, if ever, gimanabi, no? Why matong nga pangayo, nga tabo ang ininga the big one. Siyempre, kalabanan sini mansig, ano na bala? Salbarman sa ilang kaugalingon. So, dapat bilang ano man abi, no, isa sa mga posible maapektuhan, dapat kita is may ara man knowledge if ever abing kinahanglan man kita katropang Alvin, no, o kinahanglan sa ato niya bulig para man sa ining disaster abi kaso nga matabogin man. So
0: dapat dapat school based siya among children, no, kag barangay based man sa mga parents.
1: The base. E muna silang mga vulnerable. Actually, Katropang Alvin, mga estudyante, kahit especially kung sa mga eskwelahan, wala ang ilang mga ginikanan, limitado lang ato niya mga maestro kag maestra man nga maka guide ginabi sa ila. So that's why nga dapat sila man mismo bilang estudyante may knowledge man, kumbaga, or parado man may hibalo sa muna nga klase sa mga ay nga mga cash eventualities sa katropang
0: kaya hindi man lang dapat bulan sang Hulyo kita mangin preparado eh, no? Ang mga sakuna, it can happen anytime eh. Any time of the day, any time of the week, any time of the month, any time of the year. Dapat kung preparahan tanam lang ni risk reduction preparedness, no? Dapat all the time eh, preparado kita.
1: Yes, laging handa.
0: Oh, laging handa. Ibalik kang pagka Boy Scout kag pag Girl Scout ka. Kag dapat isiparargit ka trupang Johnson, ang Boy Scout nga lalaki sa lain nga linya, ang Girl Scout nga babae sa lain mga linya.
1: Yes.
0: Boy Scout ni lalaki, ka-Girl Scout. Yes. Oo, amo na mo. Galing kayo hindi na sumong aktibo ang mga Boy Scout. I don't know kung ano ang natabo sa mga Boy Scouts. Ano. Boy Scout Council of the Philippines, Girl Scout Council of the Philippines. Kaya direct na patuman na eh. Laging handa. Pero but this time, dapat maging more laging handa kita?
1: Yes, mas laging handa pag it.
0: Kaya tibod lang na, may ginapaabot kita abing mga sakuna, bla, kapin paningin nga kaabing na big one, nobody can tell, no? Wala sang makatubod kung saan ang adlaw, sa diin ginang ipisinter, sining big one na. Ti, yes. Dumduman mo to sa saranggani to, kasi Mindanao to, so si Kululuil, makabataan, gawawaw mo, kiti, hindi kay balo ka na nung imuo nila, no? Nag, tinipuntipo lang to sa playground, kag iba nag-asala, gabalinga, so kiti, simpre, gapanik, may mga traumatic experience sa kabataan. So para hindi sila matruma, abla, no? Amat-amat, bata pa, lamharon pang edad, ipagkit na sa ulo nila kung ano imuon kung may matabo ng sunog, kung may matabo ng bagyo o baha, may matabo ng linog. Mga kabagay-bagay nga katulad sa naka-importante ni mo, safety first. Di ba?
1: Seryoso
0: sa gobyerno.
1: Mga approach. Mga drills pala. Mga like earthquake drill, fire drill. Kaya kasi tandaan to ang issue man dere sa Iloilo City Hall sa nagpatigayin sila sa earthquake drill na timadamo ang naobserbahan nga wala ginaseryoso ang mga classes ang mga drill katropa ma Alvin kasi wala to nga tido ang mambala lang siguro ang iban nga nakaagi naman kami sa amoni or pero kinahanglan sa ano man yung eventuality sa ano man ang mga drills seryoso kun kag dapat na ibaluod gid naton ang mga insakto kag mga hindi man pwede nga himuon during sa mga nga may eventuality same man sa mga kabataan na katopang Alvin.
0: Safety first at all time, no? Dapat mangin school based gid ang awareness program sang disaster preparedness.
1: Yes, Katropang Alvin. So, buwas ni ang launching kapag sugod man sa National Disaster Resilience Month sa bugos nga pungsod, no? Yung celebration man.
0: Kag-isa pa, Katropang Jansen, isa pa, isingit ko na lang ni, kung paano kita maggamit, bala, mag-operate sa mga equipment, bala, nga makasalbar sa kabuhis ng tao, bala, no? Halimbawa, yes. Bata pa, pero kay balo ka na magbukas, mag-open sa mga fire extinguisher, no? Mga equipment, mga tools, bala nga maka survival tools, bala, no? Para nga
1: CPR.
0: Yes, oo.
1: CPR, katropang Alvin.
0: Kagalimbawa, may sunog, ano himuon mo? Siyempre, pag may sunog, ano una mo pangitaon? Alang-alang puspro, alang-alang tubig. Hindi, fire extinguisher yung una mo ka pangitaon.
1: Oo, kung may arang mo sa ilang balay, sila-sila balay sa establishment. At least, kung mabilin bala sila, ang mga kabataan, masaligan, then mga katropang Alvin.
0: Kung may mga baha, may malinog karoon nga arang kamusulod balay nyo, tapos siradong gate nyo, sirado pirtahan nyo, nag-panic na kamudi, may wasay man kamudi, nga anytime, may wasakun mong pirtahan o kung gate. Mga amo-amo, yes, sila importante na, because survival na eh. Ano na yung natawag na tumulang safety first?
1: Oo. Balbaan, pag inanato ng don't panic, be calm.
0: Yes, oo.
1: Kalma lang, pero
0: kalma.
1: Sa pinsar mo, the panic.
0: Gani. Pareho na ba sa iban lang may anunsyo, gani, na mataas ang presyo sa mga balaklon, kagpagkaon, ha? Iba nag-kapin pa kung may mga okasyon like Christmas na tapos nag-ka-out of stocks na nagataas ng bilis ang balaklon. Iba nag-panic buying? Ang may inugbakal. Ang wala sang inugbakal, panic lang ang panic, wala na buying.
1: Yes, patapakal
0: po. Nagkantuda ang istorya tayo man. Importante nga manginaware ng kabataan sa lamharon palang edad makibalo na kung anong himo nila in case, yes, of disaster, in case of emergency. Kay yes, 56 sir. Minutos na ang nakaligad sa takt ng alas 9.
1: Yes, Katropang Alvin. So, live drink, no, sa Iloilo City Hall upon sa tonya duwa ka mga student interns kay Katropang Sofia, kay Katropang Princess. Ang ini nga balita gadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision Extracts, Premium DT Culture Dietary Supplement Format. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: Nagdala sa aton oras, mga katropa, 57 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 9 saga. Sa pala, tuntunan, Bullseye, this is the last day of the month, bulan sang Hunyo, pizza 30, adlaw ng Martes. Maayo lang, katropang Alex Aspa, ang entrada sa bulan sang Hulyo, nakaigo sa pizza 1. Pero wali ako, may check to karon online, may kung naara na. Ah. Ara na? Confirm? Ate, sa kay Inday Mayda sa Tiangge, sa kilid sa Estasyon Ta, sa tubang sang Shopee Hub. Ara na ko na Inday Maya, iseta lang da. Balaan nyo naman na Inday Mayda. Inday May, ulat-ulat lang ha. Ara na dugay-dugay ha. Pamati sila sa ato ni pati ng mga riders tabla. Sa kay Langging da, sa Tiangge da, sa Macau, hindi magkabalaka. Nag-ulhot na. Thank you so much, katrupang Johnson Crisostomo. Opo na nga itong mga katrupang interns. Katrupang Sofia, katrupang Princess. Amon si Sofia kayo na, katrupang Sofia, ginadayaw ta. Lingaw man sila. Mga biyan, ginakulabos kita sa panahon sa itong pagpangalagad sa palatuntunan, Bullseye, sakay Baka Baka Vlog sa Barangay Palagon, Pavia. Sakay punong barangay Noel Groy. Amo na iya. Napat monitor ka po para nga malawagan primingalan nyo. Sakay Maria Crispo ang nagapatigayon kag ang utok-utok sang ilang mga pa-shout out. Basta frozen food lang kinanglan mo. Imbutido, tosino, hotdog, frozen chicken, radio, TV at mga lumang comics. Bantayin ninyo, mga katrupa, ang masunod nga palatuntunan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Salamat, Gid, sa upod naton sa technical side. Si katrupang Alex Aspa Subong ang mag-take over. Kag si katrupang John Ray Bertis Kaina. Upod ang mga taga-news department sa XFM Radio Patrol Iloilo. Salamat, Gid, sa pag-upod ninyo, mga katrupa, nagapamati sa aton sa ila sining mga radyo. Sa mga monitor nila 100.7 ha. Salamat kita sa aton nga mga katrupa dira sa Alta Tierra Village sa tag-iya sang Quick and Clean Car Wash nga nagapamati man sa aton Subong. Dapat po ang tangkala nila sa mga car wash boys lang nga maabtik. Gapadulong pa lang sa lakyan mo nagatelilipo na sila mo. Dasig sila magubra pulido pa. No? Sa Quick and Clean Car Wash sa kilid lang sang Alta Tierra Church. Sino pa din nga rin eh? Pangot na kita. Oh, exacto gid last days, oh. So in behalf mga abyan sa aton sining station manager nga nakapula-pulaw kagabi, bangod sa nga siya ang ginpili lang proclamation speaker sa pagdayaw sang Reyna sang Barutak Biho sa ilang kapistahan. Magabalik sa buwasa, no? Our station manager, the regular anchor sang sining palatuntunan Bullseye. Balik magkubuwas sa programa ko. Alin las 4 to las 5 imidya sa exciting Pilipinas. Alright? Magasunod pa ang ibang nga mapalwika first program naton, upod sa kay katrupang Mario Hilonggo karon sa Odto, kag magasunod man ang mga matahum naton nga mga drama diri sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. Para sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo, ako si katrupang Alvin Dennis Araban, XFM News.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Prime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Sakit ng katawan? Mag Xanthone Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng liko

0: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapit ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

nakabalik na ko sa kalanana. Malinaw ng palibot. Kaginabili na lang na nagabugtaw amo ang on duty ng mga police station. Hala? May nakita ako ng tao na nagsulod sa kalanan? Sino ito man? Ay, madali-dali ko ah.

0: Pastor, bulong na lang kahit lakong ginabatsyag sa inyo po.
1: Billy?
2: Mga wala sa huya!
1: Pupoy?
2: Karun! Nasaksihan ko mismo nga nagaloib ka sa akong porn!
1: Pupoy, kukukuan!
2: Husto gid ba na ginasiling sa akon? Gani, hatagan ko sa katapusan ang pagpakahuya mo sa akon!

0: Nadala na siya sa ospital. Kag wala pa nahibal-an kung ano nang kahintangan niya.
1: Si Mama, yala.
0: Ato siya sa estasyon sa pulis. Ginaimbestigar pa siya. Ano galing matabo kay Papa mo? Makatilaw din siya sa akon.
1: Nagkasabra na siya na. Hindi ko siya mapatawad. Kung may malain yung matabo kay Papa. Hindi, yun, Lola. Ma, si Tita Lutlot na. Siya ang nagapanawag. Sabtan ko. Hello? Tita Lutlot? Kamusta na si Papa? Ano nang kahintangan niya?
2: Mikay? Hindi ka lang magpahinali, ha? Abang, wala na si Papa mo. Dito ang arrival siya din sa ospital.
1: Ano?
2: Sa dukha ng igo niya. Kag nalambot ang kasing-kasing niya. Kag ingkapang dyan sa iyong kamatayon.
1: Ba?

0: Pero hindi ako makaparty nga wala ka na. Paano na lang kami karon sa mga utod ko pa? Karon nga wala ka na.
1: Oh, hindi ko ka mo pagpabahian, apo. Ari ako, kaya mga tiyo ninyo. Handa kami magsuporta sa inyo.
0: Si Mama, siya tanan ng may sala si nila. Madugay na ako na kaibalo. Sang kalain niya, Lolo. Apang gintinguhaan ko lang na hinakpa ng tanan. Tungod iluwi ko siya. Kag hindi ako gusto na kung ano ang mabuhat ni Papa sa iyo. Amo pa siniyang natabo. Ginakaugtan ko siya. Hindi ko siya mapatawad sa natabo ngayon sa akong amay. Hindi! Hindi!

0: kinakonsensya ako sa natabo. Isa ako sa balasulona. Tumaging konsente kong ilamalain na bulukatona. Nagsiservili. Matapos ang natabo, nangindulaan siya nga daw aso. Apang hindi niya mapalagyuhan ang sala nga nabuhat niya. Tungod suno kay Chief, nagahulag na sila sa pagpangita sa iya.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ito si Aida Cordero, taga-Putik. Itong balasakang panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
5: akin itong sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom.
10: Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
11: Mga butika.

0: kamusta ka diri?
1: Ari, dumati kong dala ako sa kahuyap kag paghinulsol.
0: Pinakonsensya ako sa natabo. Isa ako sang balasulong diri, Pearl.
1: Ang akon mga anak, kinakahidlawan ko sila. Bisan makaisa, wala ka sila nagbisita diri sa akon.
0: Hindi ka na magpaabot na buhato nila ina. Tungod sundol sa langit ang kaakig nila sa imo. Ilabi na si Mikay, ang subang mo. Kag maging sugid siya sa akon, na nagdugang kasakit ang dughan ko.
1: Ano ina?
0: Madugay na siya nakahibalo bahin sa inyo ni Makoy.
1: Paano?
0: Nakadumdum ka? Sa nabilin mong imo cellphone sa naglayas ka? Ginbukad niya ini. Kag nakita niya dito ang inyong konversasyon ni Makoy. Nakita niya dito nga ikaw gid ang nagapanghagad kay Makoy nga mapalaging house ka mo. Hindi gani. Ikaw nagahagad nga malakat ka mo sa baybay. Nabasahan niya dito pati ang hindi dapat mabasahan na tinaga.
1: Lord!
0: Kagsuno sa iya, buhato niya ang tanan. Agad nga hindi ka makagwa diri sa prisuhan.

0: Bakla, kamusta na? Ano nang natabo? Nakita na bala si Police Billy?
1: Wala pa. Kaysa na niya pamilya. Wala na kuno sa lugar kag naistaran nila. Apang hindi ka magkabalaka. Nagahulag man ang kapulisan ah. Agad man dakpan siya.
0: Ginasakitan ako magpanumdumla. Daw sapat lang si Papa nga ginpatay niya. Kinahanglan, nabayaran niya ang krimen nga ginbuhat niya, Lola. Sila sang malain ko nga Eloy.

0: Manu?
1: Amo ba na? Pero hindi ako makahalin din eh. Tungod absent ang duwa ko kakaupod sa trabaho. Kagami ang gintog yan na ni Busing sa pagsalo sang ilaw, bra.
0: Amo ba na, Jesus?
1: Apang katsuri. Iatag sa ako ng bugos ka detalye. Kaya manawag ako sa pulis. Kaya palintong sa ilang kumpletong impormasyon.

0: Bay, lutlot. Ay, nga, ah, ano ang natabo? Ano ginalagas ka, Gid?
1: Jay, may maayo ako nga balita.
0: Ha? Uy, ano ina?
1: Si Police Billy, nadakpa na siya si Agina Panaguan.
0: Ano?
1: Oo, Jay. Kag-ato siya subong sa presinto.
0: Subong, Gid. Makanto ako nito.
2: La, pampod ko.
0: Bay, Mikay, dali.
2: Kag-subong, gusto ko nga at tubangon ng akong Iloy, la. Kag-sukmatan sang kalain niya.

0: nawawala ako.
1: Kung mapabalik mong kabuhi ni Papa, pwede. Apang tungod, imposible na nga matabuin, ha? Mapasinsyahanay na lang kita. Tungod tubtubuhi na hindi ko malimtan ang ginbuhat mo. Kakanugon lang na hindi ikaw ang naigo sa bala. Agod nga madula ka na lang sang lubos sa kabuhi namon. Tungod wala ka sang pulos. Gusto man gin si Lula nga magpamatok sa ima. Nagpamatok ng mga asawa ni Papa. Tungod ang pagkatao mo gali. Mahigo pa sa tubig sa lamawan na makasulok ka!
2: Mikay!
1: Wala sa kapatawaran ang ginbuhat mo, Pearl!
2: Ang

0: ติมันเด็บ้าไม่โมอมุนะเอ็ดิกาสินเด็กับภาษาเดลปูกันสังอิบันคุณดีบ้าไม่โมเฮ้อมุนังบ้าไงสามารถท้าวเงี้ยดิคุณตินโตสกินาหัตักสกิลาสกินโอโออินเด็นักก็มักสิเรงติมันคุณดีมีเรชเฮ้Kag nakaibalo ako sa ginsilinsang pulis na informer nila. Kilala ko siya, no? Apo ko na nagagwapo, no? Anay ka bala? Eh, kunsilo! Paulama ko anay sa silpon mo!
1: Lubatay!
0: Lubatay!
2: Ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Drugs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
9: Get ready, Cebu!
10: The biggest and most colorful running event of the year is here.
9: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
10: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
9: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Cycle plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A 16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
10: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
9: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
10: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
9: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Sister Pain.
16: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang epekto?
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist.
18: Consult your doctor.
17: Sa mga butika.
19: XFM.
1: Ako si Sanber, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
11: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
18: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
19: Vision Next! Marami na ang natulungan!
20: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
19: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
21: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
22: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
23: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
24: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
23: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
25: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
26: Oh.
25: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: tropa. Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Hoy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamik it kaya wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako ng bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh? Ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina ha?
8: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit, diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
9: Santon
10: ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Pag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Pag-assist pain.
14: Kangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Assist pain.
15: Mabibili sa mga butika.
7: Pa-diet na ko buwasa.
15: XFM.
9: Patropa mo.
11: Exciting.

0: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw!
9: XFM.
10: Patropa mo!
7: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang it kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Maka-late na ko.
7: XFM.
10: Patroma mo.
11: Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, las 11:02 na sa aga kagdinga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Ang Vision X Plus ang suplemento nga makabulig agud nga maproteksyonan ang aton nga mata kag magapabilin nga manginmasanag ang aton pananawan. Ini ang mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, Sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, Sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, Sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM, Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo. Sentro, Sentro.
0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Martes ng edisyon. Pet sa 30 sa bulan sang Hunyo. Ika-5 kag katapusan ng Martes sa subong bulan sang Hunyo. Kamusta ang aton nga aga? Nagtupa ang pulo panalite kainasang kaagahon. Pero sa sirig nga mga tinion, nagpakita na si Haring Adlaw sa aton nga mga tagpalamati. Kamusta ang aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club, sa aton sirig nga mga taxi drivers, sa aton sirig nga mga drivers nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Sa subong aga, ginabantayan naton ang sitwasyon dito sa Metro Manila. Asa din may yara sang kilos sa protesta ang grupo sang Iglesia ni Cristo. Nagatipon o nagatipon ang linibo ka mga miyembro sang Iglesia ni Cristo sa EDSA Shrine sa subong aga. In fact, may yara na sang closure sang traffic dito sa area. Gina-close na sang MMDA ang apila ka mga dalanon dito sa palibot sang EDSA because sa siring pagtipon sa mga miyembro sang Iglesia ni Cristo.
1: Sentro, Sentro.
0: Para sa ila siring apakita sang pagpamatok sa korupsyon na mga katropa. So kung makita ninyo subong sa aton siring nga mga taga palamati ang mga

0: Facebook post or mga footage nga ginpost sa Facebook, makita naton ang linibuh ka mga miyembro sang Iglesia ni Cristo. Arasalin niya ta si katropang Rambo Labay, live report nagikan sa XFM Mega Manila.
1: Live report.
0: Katropang Rambo, kamusta sa ngayon dyan ang sitwasyon sa EDSA, katropang Rambo?
2: Katropang Marie, tama ba?
0: Mario,
2: o katupang Mario, bumalot o nabalot ng tension kanina ng pagtitipot ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa Edge Power Monument, nakaraang persahan ng UNP na buksan yung northbound lane. Kanina kasi nakahanap yung mga tao na nagsagawa-pagpon sa truck, no, nakahanap na nagsagawa ng ali para sa kabatiran ng ating mga tropa na dyan sa Iloilo. Nagsimula itong rally makaraang kahapon, kayong matatandaan, nagsagawa ng press conference si Ombudsman Boying Dimuli at ipinahayag na magsasampas sila ng kaso sa Sandigan Bayan ng kasong plundered laban kay Senator Dante Macoleta. Hindi naman ningit sa kalamahan na si Senador Dante Macoleta, miyembro ng INC. At siya doon ang masigasigin sa paglaban sa mga anomalya sa kasapin ng kapadang control, no? Kung saan nung siya pa ay chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, pinatawag na yung testigo na nagpapatunay na ilang mga matatas na opisyal ng pampas ang sangkot o involved sa malaking anomalya ng flood control. At dito ay natanggal siya sa naturang committee. Sa kabila ng kanyang pagtanggal ay tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pakikipaglaban sa usapin ng flood control anomaly. At dahil dito, may ilang mga kasamaan sila sa Senado ang na kulong na, kabilang si Senator Kingoy Estrada at ilan din yung mga nakasuhan, no, na nagsasimpasan. Ako yung matatanda, ako pang sinampi ng kaso si Senator Chis Osquedero at si Senator Joel Villanueva. Pero nung bumaliktad ang mga ito sa kabilang tumulong sa kabilang kampo, biglang nagbago yung ihip ng hangin at nawala, mister lang nawala na yung kaso para sa kanila. Pero nagpapatuloy pa rin si Senator Dante Marcoleta sa kanyang paglaban sa usapin ng flood control. Kaya dahil dito ay nanindigan naman ang mga kasipi ng INC na kanilang ipagtanggol si Rodante Marcoleta. Kaya ang gusto nila ay transparency, accountability. At merong silang sinasabi dito na we are one. Bukod dyan ay nasalita na rin ang tagapagsalita ng INC binabanggit nila na hindi naman sila nakutol na ipaglaban yung, kung sino man yung baas kung merong sangkot. Pero dapat manaig yung katotohanan kung sino talaga yung nasa likod ng naturang anomalya, dapat ay managot. So sa ngayon ay patuloy pa rin yung pagsasagwat na dadagdaga ng pwersa ng INC at ilang pang grupo na sumali dito sa naturang rally. Nagkaroon ng agian at mayroong ilang biro ng rally ang dinampot ng pulisya, no? At yung ilang mga pulis din, may pulis na babae ang bagyo na nagsugatan, no? At dalawang panig ang umabante ang mga pulis ay para patabihin sila pagdating din ng mga ralista patungo naman doon sa bahagi ng plane. Sa lalong uminit pa yung sitwasyon nang subukan ang paatasin yung bus kasi nakaharap pang Mario yung bus, no, na may nakalagay doon sa bus new era, no, at nakaharang sa kahaba ng EDSA. So ngayon ay muling nabuksan naman yung EDSA bus control para doon sa mga motorista na dumadaan at estimated ng PNP humigit kumpang mga 9,000 yung nagsagawa ng nagtungo sa NSYP at sa People Power Monument at binigyan din naman ng

0: pambansang pulisya na iginagalang o nire-respeto nila yung karapatan sa pagpapahayag, pero dapat ay manatiling bukas pa rin ang EDSA para hindi makapala naman sa libu-libu mga motorista. Yung magkabilang panito sa USAD Pugong na, patungong south na rin, ay mabagal ang USAD. Ito yung papuntong Makati at Magallanes. Yung papuntong monumento, Katropa Mario, ay halos sa USAD Pugong na rin dahil nga dito sa dami na mga nagsasagot ng kilos kontesta. Katropang Mario.
1: Katropang Rambo, clarification lang. Mga anong oras nag-umpisa ang pagtitipon ng mga members ng Iglesia ni Cristo? And itong pagtitipon ba nila mayroong permit na inipresent sa PNP, Katropang Rambo?
0: Magandang katanungan mo yung binabanggit mo, Katropang Mario. Yung oras, madaling araw pa, ang alas 3 pa naman, ang unti-unti ng titipon. Tinanong nga, yung NCRP chief, si Anthony Abere, no, ay nagulan pang na lamang siya, Katropang Mario, dahil nga doon sa hindi nila kalae na biglang nagtipon-tipon yung mga grupo ng INC at na bulaga sila sa dami ng ito. Walang ipinakitang permit, pero hindi malaman kung meron. At dahil sa walang permit, nais sanang paalisin, no? Kung baga sa ano, pag-disperse. Pero sa dami ng mga INC ay hindi nakayang, kaya pinakiusapan na lamang nila na huwag harangan, Katropang Mario, yung daanan.
1: Okay. So sa ngayon, sa information natin and based dun sa report din ng XFM Manila na mayroong mga areas na dyan na isinera, no, nang dahil marami talaga ang mga tao, no, na pumunta dyan and patuloy pa ang abot or pagpunta ng mga members ng INC dyan sa area, Katropang Rambo?
0: Yes, merong bahagi na isina, pero nabuksan na rin, ano, Katropang Amato. Oo, doon sa bahagi ng doon, dahil inihasa yun sila, Katropang Rambo. Hindi na daanan na eh. Yung patungong norte, iniharang na, kaya pilit na pinakiusapan ng MP ngayon na itapu yung truck dahil hinaharang na, wala na makakadaan yung patungong monumento, Katropang Mario.
1: Uh-huh. So sa ngayon na, Katropang Rambo, since na nagtitipon dyan ang mga members ng INC, so ano ang mga programa na nangyayari dyan sa ngayon na, Katropang Rambo?
0: Merong pinapakita mo sa video yung si Edwin Sabalay at ako yung tagapagsalita ng INC, kung saan yung panimindigan nila, doon ay pinapakita, no, kung bakit sila naroon at ano yung kanilang pinaglalaban. Meron silang t-shirt na nakalagay accountability and transparency and accountability sa likod ng kanilang t-shirt. Uh-huh. Na dapat ay managot kung sino ang nasa likod ng malaking, no, anomalya, trillion ang kinasasangkutan nito. Yung flood control anomaly, yun ang kanilang pinaglalaban. At pinagtatanggol din nila si Senador Dante Marcoleta kung bakit daw mas lalo pang inuuna kaysa yung napangalanan na na involved o sangkot doon sa naturang anomalya, Katropang Mario.
1: Yes, may mga placards pa kaming nakita dyan, no, sa telebisyon na si Romualdez ang umamin, si Marcoleta ang lilitisin, something like that, yung mga karatula na binibitbit ng mga members ng INC dyan na, Katropang Rambo.
0: Tama yan, yung napanggit ko, mayroong mga placard, no, kung bakit umamin si Romualdez at mayroong pang mas nasangkot, bakit si Marcoleta ang pinagdunan at nais na ipakulong. So okay. Yun ang kanilang paninindigan kung bakit hindi nakukulong o nakakasuhan yung mga umaamin at yung mga meron na mga testigo na sangkot na dapat yung managot.
1: So since na walang ipinakita na permit, no, at mayroong policy na no permit no rally policy. So sa ngayon, ano ang mangyayari diyan na, Katropang Rambo?
0: Pakikiusapan na lang nila dahil patuloy yung dagsa mga tao, dahil kung upo sa akin nila, baka lalong magkakagulo kapag Mario, no? Kasi uh-huh. dami ng tao. So pakikusap nila, magkakaroon ng negosasyon kaugnay dito at kung maayos naman yung negosasyon ay mapapaalis naman, no? So kung kailan ay hindi pa natin malaman kung hanggang kailan sila manatili katropang Mario dito okay. sa kaba ng EDSA.
1: Oh, pero may program diyan sa EDSA na mangyayari.
0: Merong mga stage silang inihanda, no? At kung saan merong mga nagsasalita referring katropang Mario. Nabumus yung kuan pero may mga dala-dala silang payong kaya hindi naman naalaantala yung kanilang ginagawa o yung mga aktibidades.
1: Uh-huh. So, rain or shine, patuloy ang pagdating ng mga members ng INC dyan.
0: Yan ang kanilang pag-iibigan na we are one. At kaya sila sa isang kaditain at bukasiyang na ipaglaban yung panindigan nila na dapat makulong o managot yung nasa likod ng anomalya. Flood control anomaly, yung yes. pinakamalaking anomalya sa kasaysayan ng Pilipinas.
1: Pero hindi nakapakita diyan, hindi nakapunta si Senator Marcoleta or any members ng Senado na nabilong sa grupo ni Senator Marcoleta Katropa Rambo.
0: Wala kaming nakita, no, maliban doon okay. kay yung anak ni Senadora Marcos? Yung babae. Hindi, yung babae, si Senadora...
1: Pia Cayetano?
0: Yung isa pa.
1: Camille Villar?
0: Isa pang babae na parang naguhula. Nung tagal ng Senadora, naging broadcaster. Senadora... anak... si Senadora, sandali lang
1: parang hindi ko rin maalala katropang Rambo
0: yung taga Batangas, kung yung matatanggan si Loren Legarda yung anak niya si Liviste, si Andyan? Congressman Liviste nandito kasama niya at sinasabi niya yung mga kababayan ng Batangas hinihikayat niya na pumunta sa EDSA yon, yung isa yon sa nanindigan din, no? Laban doon sa korupsyon. Katropang, yun lang ang napansin natin sa mga politiko na nakiisa, no? Dito sa isinasagawang malaking kilos sa protesta ng grupong INC at meron ding ilang grupo ang sumali pero hindi naman identified ng mga ito, no? Yung mga kababayan natin na hindi rin kasapi ng INC ay welcome naman okay. Sila.
1: Mm-hmm. Okay. So anyway, Katropang Rambo, from time to time siguro mag-contact kami dyan sa inyo for more updates regarding sa pagtitipon sa ngayon ng mga members ng Iglesia ni Cristo dyan sa EDSA, Katropang Rambo.
0: Okay, kasama ka Mario. Yan muna ang sitwasyon dito sa kaba ng EDSA sa People Power Monument. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa Quezon City, ako si Sylvester Rambo Labay ng XFM 99.5 Mega Manila.
2: Live report. Centro.
1: Nabatian mga katropa ang aton sa dinga connection from Metro Manila kay katropang Rambo Labay. Ato dito sa area sa dinga Matinyon. Pero may maging pagwa nga official statement ang Department of Interior and Local Government with regard sa pagtipon sa mga grupo sang Iglesia ni Cristo. Ari ang official statement sang Department of Interior and Local Government, no? A statement on the Department on the Iglesia ni Cristo rally. The Department of Interior and Local Government, DILG, reaffirms its respect for every Filipino's constitutional right to peacefully assemble and express their views. In connection with the Iglesia ni Cristo rally along EDSA, the DILG has directed the Philippine National Police, PNP, in close coordination with the concerned local government unit to exercise maximum tolerance and implement appropriate security and traffic management measures to help ensure that the activity remains peaceful, orderly, and safe for all. The DILG calls on all participants and stakeholders to exercise their rights, responsibility, uphold the rule of law, and cooperate with authorities throughout the activity. The department remains committed to protecting public safety, while upholding the constitutional freedoms of every Filipino. Amo ni ang official statement sa Department of Interior and local government. I think kung di kita magsala, ang Iglesia ni Cristo nagpagwaman sa ila siling official statement and ginatry naton nga maka check sa official statement man sang Iglesia ni Cristo may kaangtanan mga katropa sa nagakatabo subong nga pagtipon dito sa EDSA, no, sa aton sini nga mga tag palamati. I think to may sa ano, no, sa iya ka ano bla katropang Alex Domeara siguro be kay gina-check naton ang statement, no, sang Iglesia ni Cristo man kay kon pamatian naton ang report ni katropang Rambo Labay last tres pa lang kay nasang aga nagtipo na nagkadto na ang mga Iglesia ni Cristo members sa EDSA and tinatural in support ini, no, sa kay Senator Rolando kay Senator Rodante Marcoleta nga member man sang INC, no, sa aton sa nga mga tag palamati ang pag panulong sa mga members ng Iglesia ni Cristo ini mga katropa in support sa kay Senator Rodante Marcoleta. Ara ka to pang Alex, ang official statement. Pamatian tang official statement sang Iglesia ni Cristo courtesy sang Net 25. May kang tanan sa pagtipon sang ila sa mga miyembro dito sa EDSA. Katropang Alex,
3: statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusunod.
4: Apo, ito pong pagdagsan ng mga tao sa White Plains, sa Quezon City.
1: Daligid lang, katropang Alex, daw nagbalik siguro kasi kung may natumo ka, no? Ang inyo ginapamatian mga katropa, amo ini ang official statement, spokesperson sa Iglesia ni Cristo, si Edwin Sabala, no, kung di kita magsala, ang ila siling spokesperson, no? Balikan tabi ka tropang Alex.
3: Una, kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusunod.
2: Sentro! Sentro!
1: Okay, daw amo lang to. Amo lang to katropang Alex sa aton sila nga mga taga Palmati. Kay akasiguro basi amo ng pinaka-kabilugan niya. Kay gusto naton ipabati ang kabilugan nga statement. Umpisay na lang sa puno sang statement niya. Katropang Alex, sa umpisa sa statement ni sang ilang spokesperson, no, si Edwin Sabala ni, no, Edwin Sabala ang spokesperson sang Iglesia ni Cristo. Kung ano ang rason sa ila sila nga pagtipon sa EDSA sa subong aga, alas tres pa lang kaina na monitor na ang pagtipon. Ari, pamatian ta katropang Alex.
3: Nais kong basahin ngayon, okay, sa mga nanonood sa atin.
1: Amo na ng bilog.
3: Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng komiteng ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo.
4: Maraming salamat po.
2: Centro.
4: Maraming salamat.
1: So, nabatian mga katropa ang official statement sa Iglesia ni Cristo may kaangtanan sa ilang pagtipon sa subong aga sa EDSA.
2: Centro.
1: Ang pagtipon nila in support sa kay Senator Rodante Marcoleta, which is a member sang Iglesia ni Cristo. Balikan tali sa aton nga pag-pangalagad dire sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo, oras talas 11:30 na sa aga. Sako subong sa mga pulisto, no? Katropang Alex, laban-laban butang naman ni sa kwan, butang naman ni sa tunga-tunga ang pulis. No, di ba katropang Alex? Init sa ibabaw, init sa idalom, ang gwa niya is sa bingka. Amugin ang gwa niya, no? Sa aton sa dingamatag palamati. Last 11:30, good morning anay, happy listening sa Limasin Group sa Singapore nga nagapamati sa aton. Sa kay Orpa Bendabal, Rita Losada, Novian Tabano, Rachel Canson, Charlene Tabanyera, Jesly Lauro and Dina Roa. Halin sa kay Jenny Advincula or Jenny Mamon Advincula. Di mayo lang pagpamati sa mga grupo sa Limasin. Dira sa Singapore nga nagapamati sa aton dira sa XFM 100.7 Iloilo. And happy happy birthday man subong adlaw sa kay Ian Day na Hereso, noy. Happy 16th birthday. sa subong adlaw. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton sige nga mga commercials. Please stand by.
5: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Ako si Sarah sa aking tutukan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmy, gina ko nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan epekto siya kung sa Sister Pain. Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa aking ulo.
13: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
17: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ng Bacau, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Katay Dr. Milito Oy sa akong nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
18: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
19: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Pa-diet na kubuwas ah.
21: XFM.
22: Katropa mo!
23: Exciting!
24: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:36 sa aton oras sa pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Belated happy birthday sa kay Jinky Tabilia Tabano sa barangay Sinwagan, Badyangan. Good health and stay pretty ko no, hambal ni Jenny Mamon Advincula. At happy happy birthday lang no, belated happy birthday, laban naman kahapon giro ni ang birthday niya no. So belated happy birthday sa kay Jinky ha, dira sa barangay Sinwagan sa Banwasang Badyangan, Iloilo. Last 11:37 ang aton oras. Sinigabayin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga gidadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ang kape sa mga gwapo kag ang kape sang mga gwapa. Ini ang mayara sang Mangustino kon Santon, may moringa o kon malunggay, may turmeric, may real coffee beans, may asperolina, gindugangan sang glutathione and collagen. Nga makabulig agud nga mangin manami ang aton siling pamanit, mangin maputi ang aton siling pamanit, magwapo, may tsansa kang magwapo kag may tsansa kang magwapa. Kung ang imo ginapangapi, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Centro!
0: Kaluwa sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen sa matugnaw nga tiyempo, mangapi kita sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa tanan, may mangosteen, moringa, kag soya, extract, may isoflavone nga makabulig sa pagbalanses ang body hormones sa aton sinigalawas, ilabi na sa mga kababainhan nga mayaras ang hormonal imbalances sa mga kalalaki na naman nga mayaras ang prostatitis o kung paghubag sa prostate. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa aton nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, mayaras ang mangosteen o kung santon, may real coffee beans and sweetened by stevia, gani sa mga may diabetes da no, hindi ka po magkabalaka kay ang Premium D3 Coffee Mix, amo ini ang kape nga para sa mga diabetison no. So why ka mo sang tsansa nga mag kadiabetes bangod sang Premium D3 Coffee Mix sa mga agatropa diri sa aton sini nga pagpangalaga. Last 11:39 ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal na ton sa Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag generika. Kag mabakal man sa mga butika nationwide sa aton sini nga mga tagapalamati. Dira sa Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Kaya adlaw-adlaw, mabakal nyo da ang tanan-tanan ng mga dekalidad. Garantisado kag epektibo ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Kag may libre dira ang konsultasyon. Ara si Dr. Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant na magagiya sa inyo, mga tudlo sa inyo sa mga program of supplementation. Tudluan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala ka mo nag ayo sa inyo sa nga magdabatyag sa lawas. Bukas sila halin Domingo tubtob Biyernes, halin last 9 sa aga tubtob last 5 sa hapon. Kada si Ma'am Isen Malio Estrera, ara man si Ma'am Gina Impinado nga mag assist sa inyo kung magpadulong ka modera sa Yes to Health Wellness Center. Handaan Yes to Health Wellness Center ang giya sa ikaayong lawas. Sa ibang nga mga balita sa aton sini nga mga tagpalamati, nagtambong si Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CHESA Chief Operating Officer Mark Lapid sa ginhiwat nga Government Employees Night sa San Carlos sa City, nga ginhiwat sa San Carlos sa City Hall bilang kabahin sang pagsaulog sang ika-66th Charter Anniversary sang San Carlos City.
1: Centro!
0: Sa giniwat nga programa sa Center Mall Ground sang San Carlos City Hall, kung sa diin nakaupod ni Mark Lapid sanday San Carlos City Mayor Renato Gostilo kag lokal nga mga opisyal sang gobyerno sa among selebrasyon. Sa iya mensahe gin pakigbahi ni Mark Lapid ang plano nga rehabilitasyon sang Sipaway Island Lighthouse sa Sipaway Island, isa ka proyekto nga pagapunduhan sang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CONCHESA. Sono kay Lapid tinutuyo sang proyekto nga mapabilin ang makasaysayan sang parola kag labi pa nga mapauswag ang turismo sa San Carlos City kag bilog nga Negros a Occidental.
1: Centro, Centro.
0: Las 11:42 sang aton nga oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa Centro sa XFM Iloilo sa aton sa nga mga taga Palamati. Sa Iloan ta katropang Alex, ang interview naton sa hepe sang police station number 9 sa siyudad sang Bacolod kay may isa ka grade 8 student sang Sumag National High School sa siyudad sang Bacolod ang ginbuno kahapon sang grade 7 katropang Alex, ang ginhalinan tinulukay man lang, tinulukay man lang katropang Alex. Ang insidente natabo sa guwa sang eskwelahan mga 50 meters away nagikan sa eskwelahan sang Sumag National High School sa siyudad sang Bacolod. Te ang biktima ni may dawla manggid sang iban nga records sa sunod sa kay police sa captain ang hepe no si police sa captain Greeky Kayaw dawla man sang iban nga away man sa record katropang Alex galing kay Suya Island gidya. Pag upod man sila pauli, upod man sila, ugaling kay nagtabuay sila sa guwa sang eskulahan, and then nagtinulukay. Pag tinulukay, may komosyon dayon nga natabo katropang Alex na pilasan ang grade 8 students sa iya nga kamot kag sa iya siling kilid. Ang suspitsyado nakakuha sang kutsilyo. Do ka timing man katropang Alex nga ang kutsilyo nakuha niya dito sa area nga kung saan natabo ang komosyon. Ari ang pagpakigangot naton sa kay police captain Jiki or Jiki Kayaw ang hepe sang police station number 9 sang Bacolod City Police Office.
2: Dali ka gabi sir, ginturn over ng aton niya sa speak sa aton niya social worker sa barangay Sumag para sa proper niya custody. Ang aton niya biktima naman sir, gin kantuan to sa aton niya investigator dito sa hospital. Gina-wait na lang to sir ang iyang x-ray kagabi. Kung mag-clear ang results ng iyang x-ray, makagawa naman tong aton niya biktima.
0: Paano sir natabo sir ang insidente sir man?
2: Dali sir, based sa aton niya interview sa suspect nga sang papuli niya sa halin sa eskwelahan mga 50 meters away sa halin sa gate ng eskwelahan. Yun katuan niya sa sang aton niya biktima dito nag-start ng commotion nila nagkinapungulay. Kag bisa iya nakapudyot niya sa sang patalong. Kag amuto nga ginwasiwas niya kag amuto kuno ang nakaigo sa aton niya biktima.
0: Prior matabo ang insidente sir, ano may ara na nga daan sang ligotanon or ano ang motibo nga ang ginbuno gid sang grade 8 ang grade or ang grade 8 sang grade 7 ni sir?
2: Dali sir, wala sila sa evening prior na mga altercation. Kumbaga, pagwa lang ito sir, nagtulukay lang sir. Gamot to daw nagsitaanay, nag-commotion sila, nagtinapungulay. Biskin ni sir, kung hindi sila magkilalahay sir, hindi sila hindi kilala ang biktima, hindi naman kilala ang suspect.
0: Anong background sir sa biktima sir, at the same time sa suspect?
2: Dali nga ito niya biktima sir, wala bisa pagpamangkot ato sa eskwelahan sa Rapon. Ang aton na yung biktima, dati na niya sir na nakauntat dira daw balik eskwela niya kuno sir. Ang aton naman niya suspect, Though wala man record sa school regarding sa kung ano-ano. Kung ginapadala man, tapagin sila ang investigation ta, sir. Kung ano ka mga to, dahil nakuha tanga information.
0: Mm, kung wala man lang sila, sir, sa daan nga irigotanon or why man sa natabo nga pag ginamo sa ila, ano ang motibo, abi, sir? Ati ginbuno, ginsang suspect niya ang biktima ako.
2: Dali, sir, mo lang to, sir, ang nakuanayin nila. Nga daw nagtinulukay lang dala, sir, daw nagtinulukay, daw nagsasuya. Muto nga nagpinapungulay. Mismo kami nga doon yung biktima natibot na lang siya na pagkatapos ng amot nga komosyon, nakaagaw na sa sangkilas.
0: Why man siya sang iban niya record, sir, sa eskwilahan ni ang biktima hanggang suspect?
2: Dali, sir, mo nang ang kuha tayo siya sa biktima ni siya, may mga previous man siya kung mga inag-modera nga involvement. So, mo ka na, sir, ang ginakuha tayo siya eksakon ano ginagkatutuod ang mga nakuha tayo information, sir.
0: Why man sa grupo-grupo, abi, sir?
2: Dali, sir, sa initial, sir, ang ato niya biktima, may upod niya ng mga amigo niya man during the time siyang incidente niya. Upod sa commotion na nagluntad. Dayon ang ato na yung biktima, ang suspect na yung bisaya, wala siya sa upod. Ang upod niya lang niya, mga upod niya nga pag-ahalin sa eskwilaan, papuli sa ila.
0: Ang insidente, sir, na natabo sa gwa sang gate, sir, no? Sang eskwilaan?
2: Mga 50 meters sa lane sa gate sang eskwilaan, sir.
0: Ang natabuan ni sir sang insidente, ano ni siya, sir? Damo sang Pamalay or damo Changi o ano?
2: Dali, da sa highway, sir. Kaya pagwa mo sa school, highway na ni sa access road na ni sa dahil mo, sir.
0: Mm-hmm. So din siya nakakuha sang kutsilyo?
2: During ko na siyang commotion nila, sir, napudyutan niya ni ang kutsilyo. Bisaya ang allegation sa ato niya, suspect, sir. Napudyutan niya ni kutsilyo. Lo mo to ginwasiwas niya muna yung nakaigo uno sa iya sa ato niya biktima.
0: Mm, so napulutan niya lang sa dalan?
2: Yes, sir, during sa commotion nila Bisaya na yung allegation, sir, sa ato niya suspect, sir, na ang katalom na nagamit siya sa pagwasiwas mismo napudutan niya lang mandira sa area kung din siya nag-commotion.
0: Pero sir, ang kutsilyo na recover?
2: Wala ta na recover ang kutsilyo, sir, kaya ginatingwaan ta kagapon niya kwantang minor ta niya suspect kundi niya napila kay Bisaya pagka after to sa incident. Nagdalaga ni siya kag gintilak niya ang kutsilyo. Ginapakwanta sir kung din niya area, hindi na madumduman.
0: Pero ka-timing, abi, sir, nga nagkomosyon lang sila sa gwa sang eskwilahan tapos may napulutan siyang kutsilyo or patalom nga amo tong ginggamit ya sa pagbuno sa biktima?
2: Amo na sa allegation sa atong suspect, sir, po. Amo na, sir, ginakandakatapagid sa investigation kay pe may mga personalidad niya man nga basi man nakakita during the time.
0: Mm-hmm.
2: Kung ano gid kay exacto bala ang natabo, sir, subong sir gakandakatapagid sa mga follow-up investigation para makontagid ang totoo niya natabo.
0: Oo. Then ang igo, sir, sang biktima, sir?
2: May igo ni siya nga mga gamay nga pilas din sa kamot niya, sir, sa wala nga kamot, pagdriman sa kilid siyang wala niya nga tiyan, kilid siyang wala niya nga tiyan.
0: Oo. Ang suspect niya, why man niya sang samad, why man niya sang pilas? Since nga nag-commotion?
2: Ang suspect niya, sir, wala niya siya sang pilas po, may mga bukol niya sa iyang ulo.
0: Mm-hmm.
2: Sa tugas ang tinapungulay ko na nila.
0: Sang matabo, sir, na-mention mo, sir, nga may mga kaopdanan man ang biktima. Anong ginhimo sa mga kaopdanan sa biktima, sir?
2: Ginakuha pa namin, sir, kung anong participation kay mismo ang biktima ni kagapon. Kagabi, ginahistorya sa investigator pa. Hindi pagi siya mag-attag sa exact na statement, sir.
0: Oo.
2: Kung kaya kayo ipi-arap pa siya siguro sa kung lang may pila siya.
0: Hmm.
2: Napunta pa, sir, ginapalo ato pang investigation pa, sir, para natuntagin niya ko ng mga involvement sa upod niya, sir, kung ano pag ginang natabo, sir, during the time.
0: Oo.
2: Gapon, sir.
0: Oo. Since, sir, nga ang biktima is grade 8 and ang suspect is grade 7, so mga pila na ning edad sang suspect, sir? Mga dira sa 14, 15?
2: Ang suspect is 12 years old.
0: At 12 years old?
2: Ang victim is 14.
0: So, anong matabo si ni sir sa ila? Especially sa suspect?
2: Sir, gine-explain to naman sa ginikanan kagapon ang biktima. Ang mga kaso, gin-refer to sa social worker para sa frater nga cancer nga supposed to be.
1: Centro! Centro!
0: Nabatian mga katropa ang aton nga pag-interview sa latest nga investigation sang pulis sa siyudad sang Bacolod, labi na sa Police Station Number 9 nga nagaka-cover sang Sumag National High School. Ti ginto na over na sa social worker ang suspect nga grade 7 while ang biktima nga grade 8 mga katropa do stable naman ang kondisyon niya kag ginahulat na lang tong i-discharge sa hospital. Pero tiko ng taon mo bala katropang Alex, no? Why niya matabo sa sunod sa eskwelahan, ha? Natabo ini 50 meters away halin sa Sumag National High School. Pero tiko sa Gyapon katropang Alex, makita ni mo nga ang involved is estudyante. Tulukay lang gidya. Amo na naiya subong ka init sang dugo sa mga estudyante. Ya mo ni ang isa sa mga concern, no, sa aton sila nga mga ataga palamati, sa aton sila nga mga kauturan.
1: Sentro.
0: Kay ginpa research naton katropang Alex, sa aton sila nga mga interns sa kay katropang Marky ang data sang juvenile involvement sa mga juvenile katropang Alex, no, sa aton sila nga mga tagpalamati humalin sang 2016 tubtob at 2025 sa aton sila nga mga tagpalamati ang data base sa data ini katropang Alex sang Juvenile Justice and Welfare Council
1: Centro
0: na data halin sang 2016 up to 2025 nagapakita may mga narisari inadiri nga kaso ara katropang Alex gin send ko sa exciting ang mga sa intern, no, iya ka interns bala ang mga kaso ginalakipan ini sang theft o kon pangawat, physical injury, robbery, rape, drugs and other offenses involving sa mga juvenile based sa record sang Juvenile Justice and Welfare Council. Gin check naton katropang Alex sa mga natungdan nga mga tuig halin sang 2016 kun makita nimo ara gin ara da kita mo katropang Alex kun makita mo sa kada tuig like for example ang kasong theft, no, sang 2016 nagka-record sang 3,949 cases. 2017, 4,296. 2018, medyo nagnubo siya, no? 3,803. 2019, 3,129. Sang 2020, 2,702. 2021, 1,988. 2022, or 2021, 1,988. 2022, 1,010. 2023, 1,512. And 2024, 682. And sang 2025, 1,023. Ina sa kasong theft, ang physical injury sa aton sa mga tagpalamati, 2016, 2,962. Sang 2017, 3,222. Sang 2018, 2,852 cases. Sang 2019, 2,347 cases. Sang 2020, 1,907 cases. Bilog na nga Pilipinas, ha? 2021, 2,339 cases. 2022 daw so far, daw mo na yung naganubo, 785. 2023, 1,120. 2024, 445. And 2025, 525. Ina sa kaso nga physical injury sa ato nga tagpalamati. Ang pinakanubo nga tuig this 2024 katropang Alex. Sa robbery, sang 2016, 2,221. 2017, 2,416. 2018, 2,139. 2019, 1,760. 2020, 1,430. 2021, 945. 2022, 523. 2023, 851. 2024, 322. And 2025, 344. May mga tuig na naganubo. Gin man siya katropang Alex, no? Okay. Next, ang kaso, nga ang involvement is, ang involvement sini nga mga minors kasong nga rape. Sang 2016, ang rape nga kaso may 1,975 cases ang recorded. 2017, 2,148. 2018, 1,901. 2019, 1,565. 2020, taas ba? 3,337. 2021, 1,403. 2022, 864. 2023, 1,295. 2023, 2024, 511. And 2025, 569. Sa rape case na, no? Nga data. Sa drugs, may chimpo pata ka tropang Alex do no kolban ko do hindi na tama kalabot no pero amo na ka tropang Alex ang pinakamadamo gid kon basi-basihan naton ini sa mga kaso nga ang involved mga katropa ang mga minor di edad juvenile based ini mga katropa sa record sang Juvenile Justice and Welfare Council sa pag-research sa ni Katropang Marke, no? Nagpangabay kita sini sa iya kaina nga i-research ang parte sa mga juvenile cases bala sa bilog nga pungsod. Ang gina-check ta pagin sina diri amo ang sa Western Visayas, no? Kay may mga cases like for example based sa record mga katropa sang 2022 648 cases ang involved sa mga juvenile sa Western Visayas, 493 sang 2021, 2018 335 cases and 2017 1227 cases ina base sa record no sa aton sini nga mga tagpalamati. I-discuss ta ni Buas ang dugang sini nga mga updates kay kadamo sa mga cases involving sa mga juvenile mga katropa. Ti ining natabo sa sumag dito sa guwa sang eskwelahan, ti madala naman sa listahan katropang Alex sa data sang juvenile nga involved sa mga kaso mga katropa. Last 11:58 kay daw lang alangon kita sa oras sa aton sini nga mga taga Panamati, pero bago kita magtakop, don't forget tumari kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium T3. Premium D3. Sa subong atyempo, dapat mangin health conscious kita sa subong panahon. Importante ang ato ni kayong lawas. Tumari kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3, mga katropa. Magasunod na ang XFM News sa nationwide sa pangalan sang atong technical partner, Katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si Katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Santon
2: Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: FM.
6: FM stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
7: Ang mga pauning headlines, katropa, ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Breaking news, magandang balita, 85 pesos wage increase aprobado na para sa mga minimum wage earners dito sa Metro Manila ayon sa DOLE.
8: Tukod na trapiko, bumungad ngayong araw sa publiko kaugnay sa sinasagawang surprise rally ng Iglesia ni Cristo.
7: Rally pa rin sa EDSA, mga katropa, pagsuporta o banong kay Senator Rodante Marcoleta ayon sa INC. Religious group binatikos naman ang mga selective justice.
8: Kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta bahagi umano para hindi siya makadalo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pahayag ng senador tinawag na gaslighting ni Senador Ping Lacson.
7: Limang individual arestado na sa gulo sa EDSA rally.
8: Office of the Vice President inilahad ang 92% utilization ng 2025 budget bago ang impeachment trial.
7: Aktibong kaso ng MPAX kinumpirma sa Mandaluyong. Contact tracing, katropa, sinimula na.
8: Sa balitang regional, Bayan ng Alegria, Cebu, sinailalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan sa tubig.
7: Balita international, death toll sa malakas pong lindol sa Venezuela. Umabot na sa migit 1,700.
8: Sa balitang showbiz, Maxi Andreson humingi ng paumanhin sa resurface ng assault video.
7: At sa sports, mga katropa, PBA Governor's Cup magsisimula na sa July 10.
6: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
7: Mga katropa, Martes ngayon, huling araw po ng Hunyo, June 30, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na. Sabayin po tayo napapahinggan sa XFM News Nationwide sa pamamagitan ng ating mga istasyon ng radyo sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao.
8: Hindi tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phone.
7: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
8: Ako si Brian De Paz.
6: XFM News Nationwide. Breaking news.
7: Unahin po natin ang magandang balita, katropa. Inianunsyo na ni DOLE Secretary Francis Tolentino ang 85 pesos dagdag sa arawang minimum wage na mamanggagawa dito sa Metro Manila. Epektibo ang wage increase sa July 19 ngayong taon. Ayon po kay Tolentino, tinatayang 1.1 million na mga minimum wage earners ang may kinabang sa inilarawan niya na makasaysayang wage increase. Inaasang magbibigay din ng karagdagang kita ang wage hike sa mga manggagawa sa National Capital Region. Dahil dito, magiging 780 pesos per day na ang sahod po ng mga nasa non-agriculture sector, ang mga workers, mula sa 695.
6: XFM News Nationwide.
8: Palacio, tiniyak na hindi magpapakampante ang gobyerno kahit bumaba ang inflation. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ang XFM Mega Manila.
6: Live report.
9: Tiniyak ng Palacio ng Malacanang na patuloy ang mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bunga ng pagsisikap ng administrasyon ang pagbaba ng inflation rate. Pero hindi anya dapat maging kampante ang pamahalaan dahil nananatili pa rin ang epekto ng global oil crisis. Patuloy anya ang fuel subsidy para sa mga PUV drivers at operators

0: Nagdulot ng matinding trapiko sa EDSA mula kanina umaga pa. Ang pagtitipo naman ng libo-libong rally participants malapit sa People Power Monument sa Quezon City. Dahil po dito ay pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na umiwas muna sa bahagi ng EDSA. White Plains, Bonnie at Julia Vargas habang sinasagawa ang towing operations at paglilipat po ng concrete barriers upang maibalik ang normal na daloy ng trapiko. Sa kabila nito ay nanatiling bukas at normal ang operasyon ng lahat ng istasyon ng MRT3 mula North Avenue hanggang sa bahagi po ng Taft Avenue, mga katropa.
1: XFM News Nationwide.
2: INC tinutulan ang planong pagsasampa ng plunder case kay Marcoleta. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Tinutulan ng Iglesia ni Cristo o INC ang nakamagpagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa pahayag na binasa ni INC spokesperson Edwin Zamala, igirit ng samahan na isa umano itong pagbaluktot sa batas na may layunin pagpagpan ang katiwalian. Ayon pa sa INC, hindi ba katwiran ang planong pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta dahil siya ang isa sa mga nagsulong ng paglalantad na umano'y mga irregularidad sa flood control projects. Dagdag pa ng Iglesia, kahit na ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi sila titigil sa pagiging ng katarungan para sa mga kababayan natin ninakawan. Samantala, nakatanda umanong ihain ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder labang kay Senador ngayong Linggo. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa mga nanonood po sa amin online, may konting technical na problema lang po sa mga visuals or materials na inyong nakikita or hindi nakikita, katropa. Maunawa lamang po sa lahat.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ni Senator Rodante Marcoleta na ang nakataktang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya ay bahagi umano ng planong pigilan siyang makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na nga sa July 6. Sa isang video na inilabas sa kanyang Facebook page, sinabi po ni Marcoleta na kapag siya ay naaresto, hindi na umano niya may pagpapatuloy ang kanyang layunin na ilantad ang mga sangkot sa muna'y katiwalian. Ayon sa senador, naniniwala siyang isa rin sa layunin ng kaso ay hadlangan ang kanyang pagdalo sa impeachment proceedings. Iginit din ni Marcoleta na matagal nang nakapagplano umano ang paghahain o nakaplano na umano ang paghahain ng kaso kasunod na naging pahayag ni Senator Panfilo Lacson na may ilan pang senador na maaring maharap sa mga kasong kriminal. Kinwestiyon din niya ang pagiging patas ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa paghawak ng usapin. Matatandaan po mga katropa na inanunsyo ni Remulla na magsasampa nga ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder, isang non-bailable offense laban kay Marcoleta, kaugnay na umano'y hindi dineklarang 75 million pesos na campaign donations. Marina namang tinanggi ni Marcoleta ang anumang paglabag at iginit na pribadong donasyon na nasabing pondo at nagamit na ito sa kanyang kampanya bago pa man niya isubmit ang kanyang sose, mga katropa.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, pinabulaanan ni Senator Ping Lacson ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na matagal nang planado ang umano'y pag-aresto sa kanya upang hindi makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang post, sinabi ni Lacson na gaslighting lamang ang ginagawa ni Marcoleta. Anya ang nauna niyang pahayag tungkol sa posibilidad na makulong ang siyam na senador ay hypothetical lamang at bahagi ng paliwanag sa posibleng epekto nito sa kinakailangang 2/3 na boto sa impeachment trial. Nigirit ni Lacson na ang kanyang halimbawa ay kaugnay lamang ng usaping legal at hindi batay sa anumang impormasyon na may nakaambang pag-aresto sa mga senador.
1: XFM News Nationwide.
0: Kansilado today ang dalawang unang aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi na po na ituloy yung pagpunta niya sa inauguration ng marine cleanup vessel sa Manila Bay Project sa City of Manila. At si DOTR Secretary Giovanni Lopez na lang ang nagbasa ng kanyang mensahe. Kansilado rin po, katropa, yung POCA Presidential Luncheon na nakatakda sanang puntahan din ng Pangulo sa Makati. Sa Malacan-

0: Niya ay tuloy naman ang presentation of credentials ni United States Ambassador-designate Lee Lipton sa reception hall ng palasyo. Nakatakda rin ang farewell call ni Republic of Korea Ambassador Lee Sang-hwa sa study room ng Malacañang. Samantala, bahagya rin pong naghigpit ang seguridad sa Malacañang matapos itong biglaang kilos protesta sa bahagi ng EDSA.
1: XFM News Nationwide.
2: Igirit ng Department of Interior and Local Government o DILG ang paggalang nito sa karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtipon at ipahayag ang kanilang saloobin. Kaugnay ng isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, inatasan ng DILG ang Philippine National Police katuwang ang mga lokal na pamahalaan na pairally ng maximum tolerance at tiyakin ang maayos na seguridad at traffic management sa lugar. Nanawagan din ang DILG sa mga kalahok at iba pang stakeholder na maging responsable sa paggamit ng kanilang karapatan, sumunod sa batas at makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatiling mapayapa, maayos at ligtas ang pagtitipon. Binigyan din ang kagawaran na patuloy nitong babalansehin ang pangangalaga sa kaligtasan ng publiko at ang pagrespeto sa mga karapatang nakasaad sa konstitusyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Nag-deploy mga katropa ang PNP ng nasa 5,736 na pulis at saka po allied security personnel sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para tekin pa rin ang seguridad at kayusan habang nagpapatuloy ang public assembly sa People Power Monument sa EDSA. Ayon sa PNP, isinilalim na sa full alert status ang PRO 3, kaya po ang 4A, NCRPO, National Support Units, at mga unit na nakabase sa Camp Crame. Bukod sa People Power Monument, nakadeploy din ang mga pulis sa EDSA Sarai. Sa Senado, Mindola, Ayala Bridge, U.S. Embassy, Liwasang Bonifacio, at iba pang tinuturing na sensitibong lugar. Tiniyak din ang PNP na inatasan ng mga tauhan itong pairalin ang maximum tolerance. Igalang ang karapatang magpahayag ng saloobin at panatiling mapayapa at maayos ang sitwasyon. Nanawagan din si PNP Chief General Jose Malencio Nartates Jr. sa mga kalahok na panatilihin pong mapayapa ang pagtitipon at may pagtulungan sa mga otoridad habang pinapatupad ang mga traffic advisory sa mga apektadong lugar.
1: XFM News Nationwide.
2: 5 individual ang inaresto matapos ang tensyon sa isinagawang rally sa EDSA People Power Monument ngayong araw kasunod ng insidente kung saan isang bus ang humarang sa northbound at southbound lanes ng EDSA. Ayon sa pulisya, nagmaniobra umano ang bus driver sa northbound lane malapit sa White Plains na nagdulot ng sagabal sa daloy ng trapiko at nauwi sa komprontasyon sa pagitan ng mga rallyista at mga pulis. Isa sa mga naaresto ang umano'y nanakit ng isang pulis habang isang police woman naman ang nasaktan matapos maipit sa insidente at agad na isinugod sa ospital. Kinumpirma ng NCRPO na 5 ang kabuwang naaresto kabilang ang driver ng bus. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy niyang minomonitor ang sitwasyon at nananatiling naka-full alert ang Philippine National Police upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inilabas po ng Office of the Vice President ang accomplishment report nito sa 2025 na nagpapakitang 92.32% ng 913.24 million pesos na pondo sa mga priority program ang nagamit bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa OBP, katumbas ito ng 81% disbursement rate. At umaayon sa very satisfactory rating na ibinigay ng Department of Budget and Management sa annual performance review nito. Sa ulat din po, sinabi ng OBP na nakapagbigay ito ng tulong sa nasa 180,704 na pamilya na apektado naman ng mga kalamidad. Nakapaghatid din daw sila ng relief goods sa nasa 74,862 na katao at nakapagkaloob ng livelihood assistance sa nasa 3,987 katao at 19 civic society organizations or civil society organizations katropa. Iniulat din ang tanggapan na umabot na sa 600,000 na mga school bags ang naipamahagi nila sa ilalim po ng pagbabago A Million Learners Campaign mula noong 2023. Natagdang magsimula na ng impeachment trial na Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6.
1: XFM News Nationwide.
2: Senate President Win Gatchalian ng inspeksyon sa session hall ng Senado na pagdarausan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Seguridad hinigpitan. Narito ang report. Inspeksyon si Senate President Win Gatchalian sa session hall ng Senado na pagdarausan ng natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 3 kasabay ng paghihigpit ng mga hakbang sa seguridad sa loob ng kapulungan. Ayon kay Gatchalian, nakahanda na ang Senado upang tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng lahat ng dadalo sa mahalagang paglilitis kabilang ang mga senador, kawarin ng media at iba pang otorisadong individual. Sinabi rin niya na mananatiling mahigpit ang pagpapatupad ng mga security protocol upang matiyak ang maayos, ligtas na pagdaos ng impeachment proceedings. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, kinumpirma po ng Mandaluyong City Government ang isang kaso ng mpox. Dahilan para agad na magsagawa ng contact tracing, case investigation at disease surveillance ang mga lokal na otoridad sa kalusugan para maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit. Ayon po sa City Epidemiology and Surveillance Unit, aktibong minomonitor ang mga nakasalamuha ng pasyente. Katuwang po ang City Health Office sa Department of Health. Tiniyak ng pamahalaan, lungsod na kontrolado ang sitwasyon at hinikayat ang publikong kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga opisyal na ahensya at igalang ang privacy ng pasyente. Pinalalahanan din ang publiko na maghugas palagi ng kamay. Iwasan skin-to-skin contact sa mga may hindi may palawanag na pantal o sugat sa balat at agad pong magpatingin sa doktor kung makaranas ng lagnat, pamamaga ng kulani o kaya'y kakaibang rashes.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live po tayo sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng iba't ibang XFM station, Solid FM station sa bansa. Unahin natin ang report galing Cebu.
1: Balitang regional.
0: Ang bayan po ng Alegria ay sinilalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan dyan sa tubig. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Sa ilalim sa state of calamity ang bayan ng Alegria, Cebu upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga agarang hakbang laban sa lumalalang kakulangan sa supply ng tubig na nararanasan ng mga residente. Layunin ng deklarasyon na mapadali ang paglalabas ng pundo at rehabilitasyon ng nasirang water system na nagdulot ng limitadong supply ng tubig sa maraming kabahayan. Ayon kay Mayor Gilberto Magallion, apektado ng problema ang humigit kumulang 44% ang populasyon ng Alegria, partikular ang mga residente ng barangay Madre Dios, Valencia at Compostela. Sinabi ng alkalde na idiniklara ang state of calamity sa pamamagitan ng isang municipal resolution upang mapabilis ang pagproseso ng emergency fund at iba pang kinakailangang aksyon. Gagamitin din ang emergency declaration upang matugunan ang malalaking problema sa infrastruktura ng 95 million pesos na Philippine Rural Development Project o PRDP water system na sinimulan pa noong 2015. Ayon kay Magallion, matinding napinsala ang water system na manalasa ang bagyong Odette noong 2021 matapos masira at matangay ng baha ang maraming linya ng tubo. Bagamat may ilang pinagkukunan ng tubig ang Alegria, sinabi ni Magallion na ang pangunahing suliranin ay nasa distribution system. Bilang pansamantalang solusyon, nakipagsundo ang lokal na pamahalaan sa Karatig Bayan ng Badyan upang magsupply ng tubig sa Barangay Balhaan. Habang hinihintay ang paglabas ng pundo, humihingi rin ng agarang tulong ang pamahalaang bayan sa pamahalaang panalawigan ng Cebu upang maibalik ang maayos at sapat na supply ng tubig sa mga apektadong residente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline base of vitamin C Korea para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almimata, X7 News.
2: Southern Philippines Medical Center nakapagtala ng pagdami ng mga pasyenteng na-i-admit dahil sa paggamit umano ng shabu. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
4: Kinumpirma ng Southern Philippines Medical Center o SPMC na nakapagtala ito ng pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng ginagamot dahil sa pagkalason o pagkalasing dulot ng paggamit ng shabu. Ayon kay Dr. Ella Joy Nogas, Medical Specialist ng SPMC Poison Treatment and Control Institute, sa nakalipas na 3 taon ay tuloy-tuloy ang pagdami ng mga pasyenteng dinadala at inire-refer sa kanilang emergency room para sa agarang gamutan.
5: Meron pala tayong increase of shabu and other illicit drugs that were also referred to us. I think 3 years na po siya na tumataas ang methamphetamine intoxication as well as the alcohol intoxications here in Davao.
4: Gayunman, sinabi ni Dr. Nogas na nananatiling naaagapan ng kanilang mga medical team ang mga kaso sa pamamagitan ng agarang paggamot at pag-aalis ng ipinagbabawal na sangkap mula sa katawan ng mga pasyenteng nalason sa droga. Nilinaw din ng doktora na ang pangunahing focus ng SPMC ay ang pagtugon sa medikal na pangangailangan ng kanilang mga pasyente at hindi ang pag-usisa o pangangalap ng iba pang personal na impormasyon tungkol sa kanila. Dagdag pa niya, matapos ang pandemya ng COVID-19, ay napansin din ang pagtaas ng mga kaso ng mental illness. Marami umano sa mga pasyente ang umiinom ng mga maintenance na anti-psychotic, anti-anxiety at anti-depressant na gamot at ilan sa mga na-admit sa SPMC ay umaabot na sa critical na kondisyon. Bukod sa pagdami ng mga pasyenteng nalalason sa shabu, iniulat din ni Dr. Nogas na tumaas ng humigit kumulang 60% ang bilang ng mga pasyenteng ginagamot sa SPMC dahil sa kagat ng ahas. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Eto naman katropa, may sanggol na nakupo pasintabi, pinaniniwalaan, itinapon sa isang tulay sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
6: Patuloy ngayon ang pagtutok ng Burgos Municipal Police Station sa insidente ng pagkakatagpo ng isang sanggol sa ibaba ng tulay ng Bacnor, Burgos, Isabela. Sa patiyab na XFM Santiago, Kapolis Captain Jason Martinez, ang Deputy Chief of Police sa Burgos FPS, sinabi dito na agad nilang nirespondihan ang pagkakatagpo sa anilay patay ng sanggol buhat sa tawag ng barangay captain ng nasabing lugar. Nakipag-ugnayan ng Burgos FPS sa Rescue 518 at RHU Burgos na masuring baby na nasa state of decomposition na, bagamat hindi na rin natukoy ng mga otoridad kung ano ang kasarian ng bata dahil sa kalunos-lunos at naaagdasta ang natura baby. Dahil dito, ayon sa Deputy Chief of Police, napagdesisyonan ang mga ito na ilibig na rin ang naturang sanggol sa katambakan cemetery na sa pagtaya ng mga otoridad ay nasa 5 buwang gulang at higit 2 araw nang naroroon. Nagpapatuloy pa rin ang backtracking ng mga kapulisan na matukoy ang mga responsable sa pagtatapon sa sanggol at tinutukoy na rin ng RHU ang mabuti sa lugar sa pagbabakasakaling matutunton ang ina nito. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa bumundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Mahigit 41,000 na beneficyaryo sa Iloilo City makatatanggap ng 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Bigay Bigas sa Masa Program ng National Government. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Sinimula na ng Iloilo City Government ang pamimigay ng 10 kilo ng bigas sa mga benepesyaryo ng Bigay Bigas sa Masa Program ng National Government. Sa unang araw ng distribution, 6 na mga kabarangayan ang nabigyan mula sa distrito ng La Paz. Ang mga barangay na ito ay ang mga sumusunod: Barangay Gustilo, Lopezaina Norte at Sur, MacArthur, Divina Gracia at Aguinaldo. Ang distribution ay pinangunahan ng Iloilo City Government, samantalang City Social and Welfare Development Office naman ang nag-assess at nag-validate 48 na mga benepesyaryo. Sa kabuuan, may 41,958 na benepesyaryo ang syudad. Tatlong tranches ang pamimigay ng bigas matapos matanggap ng city government ang 72 million pesos na pondo para dito. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
0: At panghuli sa balitang regional, Katropa, meron pong balita yung DepEd Palawan. Tiniyak na wala nang nagaganap na item sa transfer for sale. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Tiniyak ng Department of Education o DepEd Palawan na wala nang nagaganap na tinatawag na items at transfer for sale sa kanilang tanggapan. Ayon kay Schools Division Superintendent na si Lloyda Palay Adornado, handa umano silang managot kung may mapapatunayang may nagaganap pa ring bentahan ng mga item o transfer slot sa kanilang division. Ikwento rin ni Adornado na may ilang guro na bagamat nailipat na ay nagtutungo pa rin sa kanilang opisina upang magreklamo dahil naitalaga sila sa mga mabundok na lugar. Gayunman, sinabi ng opisyal na karamihan sa mga lugar sa Palawan ay may kabundukan at mas maginhawa pa rin umano ang kanilang sitwasyon kumpara noong sila ay nasa mga isla at kinailangan pang tumawid ng dagat upang makarating sa kanilang paaralan. Matatandaan sa mga nagdaang taon, bagamat naupo si Adornado bilang Schools Division Superintendent ng Palawan, naging isyo sa sanggunian panlalawigan hanggang sa mapunta sa opisina ng Presidente ng Pilipinas ang usaping bentahan ng mga item at transfer slots sa division. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, panahon muna tayo. Today ay patuloy na minomonitor ng PAGASA ang LPA sa loob ng PAR at huling namataan sa coastal waters ng Claveria, Masbate. May mataas na tsansa po, mga katropa, mag-isang ganap ding bagyo sa loob ng 24 oras.
2: Katropa Buddy, kapag naging ganap na bagyo ang LPA, papangalanan ito bilang si Bagyong Henry at agad na magtataas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas.
0: Makakaranas naman po today ng kalat-kalat na pagulan ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, dyan sa amin sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, and Romblon dahil sa LPA.
2: Abagat naman ang iiral sa Palawan habang localized thunderstorms naman sa nalalabing bahagi ng bansa.
0: Samantala, sumikat ang araw 5:30 kanina umaga at inasang pong lulubog alas 6:29 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atid po sa atin ang Balitang International. Ang Santon Gold umabot na sa 1,719. Ang kumpirmadong nasawi sa seri ng malalakas na paglindol sa Venezuela ayon po sa mga otoridad. Nagit sa 5,000 naman ang nasugatan habang tinatay nasa 12,000 katao ang napilitang lumikas. Sa ngayon patuloy na inaalam ang bilang ng mga nawawala. Ayon sa UN o United Nations, 7 katao ang matagumpay po na naisalba mula sa mga gumuhong gusali noong Linggo. Kaya't pinagpapatuloy pa rin ang search and rescue. Natili pa rin mapanganib ang sitwasyon dahil sa nakapagtala na mahigit kumulang sa 5 aftershocks. Kabilang ang magnitude 5.2 lindol din noong Lunes. Habang inasaan din po malalakas sa pagulan sa mga apektadong lugar. Nasa mahigit naman 2,000 rescuers mula sa 27 na mga bansa na kasama higit sa 160 na mga search dogs ang tumutulong sa paghanap po ng mga nakaligtas. Kasabay niya, naghahanda rin ang United Nations ng karagdagang humanitarian assistance para po sa mga nawala ng bahay, kabilang dyan ang pagkain din, malinis na tubig, serbisyong medikal at psychosocial support para sa mga biktima.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Humingi ng paumanhin ang Drag Race Philippines Season 3 winner na si Maxi Andreson matapos muling kumalat sa social media ang video kung saan sinampal at sinipa niya ang isang fan. Sa isang Instagram live, sinabi ni Maxi na matagal nang nangyari ang insidente at nakapagsorry na siya sa biktima na aniyay, naka-move on na rin sa nangyari. Iginit din ni Maxie na hindi siya humihingi ng simpatsya, kundi pananagutan sa kanyang nagawa at umaasang iyon na ang huli niyang paghingi ng tawad sa publiko. Samantala, wala pang pahayag ang fan na sangkot sa insidente, habang hati naman ang reaksyon ng mga netizens sa naging paghingi ng paumanhin ng drag queen. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, excited!
1: Balitang Sports!
0: Ang balitang sports atin sa atin ang Premium D3 katropa, protection sa buong katawan. Magsisimula na po sa July 10 ang PBA Season 50 Governor's Cup, kung saan target ng TNT Tropang 5G na masungkit ang ikatlong sunod na kampyonato. Bubuksan ang tournament sa Inari Center dyan sa Antipolo sa pamagitan ng laban ng Titan Ultra Giant Risers at Terra Firma Jeep. Kasunod po ang Macau Giant Pandas kontra NLEX Road Warriors. Magsisimula ang kampanya ng TNT sa July 19 laban sa Macau, abang haharapin naman ng Barangay Ginebra ang Phoenix Fuel Masters sa parehong araw. Isa sa mga inaabangang laban ang Manila Clasico sa pagitan siyempre ng Ginebra at Magnolia. Kaganapin niya sa August 2 sa Smart Araneta Coliseum.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na ang XFM News Nationwide ngayon pong huling araw na Hunyo, June 30, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Lifetime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: XFM.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng kompletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kompletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upang tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
13: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo. Thank you!
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
15: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Makalage na ko!
10: XFM.
17: Patroba mo!
16: Exciting!

Nangyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita para sa pag-inistoryahan na kung paano ta maamligan ang ato sa ikayong lawas. Parang hindi kita matapikan sang malala sa ninyo mga pamalatian. Dari aton paghahambala ng mga ginahimo ta, kagamang ginakaon ta, nga makapikto sa ato sa ikayong lawas. Paghambal gani kita makapikto, it's either mayad o kon hindi it mayad. Nga epekto sa ato sa ninyo lawas. Kaga mga bagay-bagay kung kaisa nga nagalinger o kung nagatinir sa ato sa ninyo lawas. Kag sa ato sa ninyo painu-ino kag balatyagon nga nagadala sang deterioration pag lain sa ato sa ninyo ikayong lawas. Pareho sang stress. Sabi na ito, normal na ang stress ko nagakabuhi kita. Pero ang sobrang stress makadulot sang pamalatian sa aton or malala sininga mga komplikasyon. So dapat kahibalo kita kung paano naton i-manage ang stress. Paano naton malikawan nga magka-stress. Ang pinakaki kag ang pinakaliabi dira. Dapat painon ta mga bagay nga way na kita may mahimo. Kag hindi nasagi pagpabalik-balik spinsar ta. Kaga mga bagay nga dapat naton sininga aksyonan nga may mahimo kita. Either sa pagkaon sang masustansya pagkaon o kon makalikaw sa mga nagatuga sang problema sa aton kon stress. Problem equals stress. Pero may problema nga way ka na may mahimo, may mga problema nga pwede pa naton sinima disponihan, pwede pa naton sinima himuan sang pamaagi kag solusyon para nga hindi magpabilin sa ato sininga balatyagon kag paminsaran. Agud tong hindi man kita dulaan mag gana magkaon pagkatapos sa makalikaw kita sa malala pagid sininga mga epekto sa sistema sa aton lawas. Dapat balanse lang ha. Ang ato sininga pagparagad sa programa The Secrets of Health live kita sa tanan nga mga XFM stations sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kon may mga palamagutanon gid man kamodra, may mga concerns sa ato sila magdi-discuss diri nga mga topiko, concerns sa inyo sa ning kayong lawas base man sa ni-discuss sa ato sa ning pagparagad, feel free sa pag-text na sa ato sa ning text hotline 0950-975-6970 or hindi gani i-comment sa ato sa ning live Facebook streaming sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa ato sa ninyo pagparagad, as usual, upo dato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ninyo programa.
1: Thank you, Sir Joss Hill. Kag welcome man sa ato sa ninyo pagpangalagad. Amuman, kaupod natin gina-welcome mga ato sa ninyo mga suki, ng mga tagpalamati. Nga nagasunod gid sa ato sa ninyo programa sa kutob sa marabutan sa ato sa ninyo pagwaragwag. Kag kumusta ang ito, Sir Joss Hill? Ano? Ang ato sa ninyo mga tagpalamati, kumusta ang inyo sa ninyo kondisyon? Kumusta inyo sa ring pamatyag? Kumusta inyo sa ring painuino? Manayanaya bala? Matawhay bala? Or medyo mabulubog at? Or kaya pa ba? Sa mga nagakalatabo sa aton siri palibot. Maghahatag kita, Sir Joss, sa pila siri ka mga insight na makabulig sa aton, no? Depende sa aton siri sitwasyon. Pero aton istoryahan ng isa haginakabig, Sir Joss, nga masiring epidemya. Pero damo, bala, Sir Joss, ang daw nagahuya-huya pa kung hadlok pa bala magbuyag-yag sini.
0: Oo. Oh. Mag-focus kita sa ginatawag nato sa ninyo mental health. In short, sini sistema sa ato sa ninyo pagpaminsar, Dok Leo, no?
1: Mm-hmm.
0: Sometimes nag-istorya kita dari parte sa kung paano natin ginahandle ang problema o kung ang stress. Overall, ginatawag tayo sa ninyo mental health issue and issues, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So sa mental health issues, kon magpabilin ini abisaton sa ninyo paminsaran kag balatyagon, Dok Leo, makadala gali ini sang malala sininga mga komplikasyon.
1: Correct, Sir Josil. Kapin pa ang hambal bla ni Sir Josil kay na nga dapat mabalaan naton pa inon kung anong pwede masolbar kay hindi pwede masolbar. Even sa mathematics, Sir Josel, hindi bila tanan may solusyon.
0: Mm-hmm.
1: May ara, ganyang hindi mapangitaan sa solusyon. Sir, may mga practical problems kita. May problem kita sa aton, sir, nga ikayang lawas. Hindi perpekto ang tanan. Gani ang problema na aton karon kung kita mismo gina-insister ta ang solusyon sa isa ka sitwasyon nga waay sinisang ginatawag kasulbaran. Dapat kabalo kita sini magsiparar kag kabalo kita, Sir Josel, mag-adjust sa mga masolusyonan kag meremedyohan o kung sa hindi nagin pwede sini mabalik o kung masolusyonan.
0: Kay if we speak about mental health issues, kadamo sa nag-linger, bila nagpabilin sa ato sila mga paminsaron, nga nagadala sa aton kag nag-accumulate ay natawag dato sa ring stress. Bangod man kay sa sobrata nga pagpaminsar, ang lawas na gali sini daw parehos man sa makina, nagagastos ang gatong, Dok Layo. Naka-idle lang, pero sige ang andar niya. So therefore, nagagastos ang gatong. In short, sining lawas ta, nagakonsumo man sang gatong. Ang gatong sa lawas ta, vitamina, minerals, and nutrients sa Dok Layo.
1: Correct, Sir Josel. Ano? Ano bala ang mas bintaha? Nagaandar ang imong makina nga nagadlagan ang salakyan or nagasigil ang idol, Sir Josel?
0: So dapat nga ti kon pandaron mong salakyan mo may purpose.
1: Yes.
0: In short, sining kon manumdom ka, dapat kay balo ka kon anong purpose. Ang purpose as always is to find solutions to the problem.
1: Kag may goal kag Sir Josel eh. Kundi man problema, may ara kaya sa plano sa nga adlaw or sini nga tuig, Sir Josel, kung long term.
0: Mm-hmm.
1: Ay mo sini nga plano nga dapat mo gid labuton. O kung may mga practical problems, Sir Josel, nga kinanglan adlaw-adlaw mo paminsaron kung anong imo sini nga mahimo para dira. Pero dapat, Sir Josel, mo ganin nga siling naton. Kilalahon naton ang pwede naton masulbar kag hindi naton masarangan sulbaron.
0: Speaking about this mental health issues and problems, Dok Layo, if we speak about mental health ano gin man balang butang balon sini, Dok Layo? In short sini, sa ato sini nga pagkabuhi subong, ano bala ining nag-apekto sa ato sini nga mental health, Dok Layo?
1: Kasubong, Sir Josel, sa ato sini nga lawas, physical, amo ni nga ato sini kondisyon sa lawas. Di pag-abot naman sa ato sini nga mental health, amo ni man ang kondisyon sa ato sini nga panghuna-huna. Ato sini paminsaron. Diri sini, Sir Josel, ang ato sini pag-handle, kung paano itong gina-handle ang stress, mga triggers, mga pagpanghangkat sa kabuhi. Paano na itong ginakilala o kung ginapanumdom paminsar nga ato sini kaugalingon? Ginapaminsar bala na ito, Sir Josel, nga may balor pa kita o kung dawa ay simpulos ng aton sa ninyo galingon ng kabuhi. Makarelate bala kita, Sir Josel, sa iban? Paano kita makipaghalubilo? Kita bala sini ang may kaluoy, may empathy, may pag-intindi o kung kita ang ilintindihon, Sir Josel? Paano kita maghimo sa isang desisyon? Padalos-dalos bala o kung pawala na lang? Kag paano kita, Sir Josel, sini maka-adjust sa mga problema nga nag-aabot sa aton sini sa pang-adlaw-adlaw? Ang maayong mentalidad, Sir Josel, hindi butang balon nga pirme kita sini malipayon. Butang balon, padayon ng aton sin nga pag-function, padayon ng aton sin sa aton nga pagbangon, padayon kita sin mag-adjust sa pihak sin sa mga pagpanghangkat naton sa kabuhi adlaw-adlaw.
0: Kay speaking about this mental health issue, Dok Layo, ang siling diri nga daw nangin silent epidemic na inisubong.
1: Mm-hmm.
0: If we speak about epidemic, damo nang apektado sini.
1: Mm-hmm.
0: Damo ang nagakulo kag nagakarga sini. Nga aman, Dok Layo.
1: Ti magambal kita, Sir Josel, silent. Ti kadamo sa mga tao, Sir Josel, nga tanawon mo lang sa sagwa. Hindi ka makasiling na problemado sila sa sulod. In fact, makibot lang ganing iban sini. Uy, nga, mo to natabo sa aton sa kilala. Gali ka may dugay na sa ginadala, Sir Josel, sa sulod nga. Isa sang rason, kung pila sang rason kung nga ginatago niya ini, tungod nga nahuya or basi na hadlok. Tungod sa mga misinterpretasyon, Sir Josel, kung ipahayag niya ini. Ang pila sa nika mga sintomas, ma-misunderstood man, Sir Josel, as laziness or base ipahayag mo na karon, Sir Josel, o kung matranslate sa imo sa nga kung paminatasan, Sir Josel, masiling iban ay gapapansin lang na siya.
0: Mm-hmm.
1: O ito, nagapa-OAOA lang na siya or nagapa-importansya lang na siya o nagapa-importante lang na siya.
0: Oh.
1: That's why iban sini mas piliyon nila ginatago na lang, Sir Josel, ano? Tungkol sa mga hindi kayintindi, blakag misinterpretation. Damo ang nagasuffer, Sir Josel, nga waay sinisang diagnosis or help kati ginatago gani. Kag ang sosyedad, Sir Josel, often, masami, mas ginakilala nila, mas ginareward nila ya ang being strong instead of being honest sa aton sinikaw galingon. That's why ginatawa wag sanga silent kay ti uay ang iban sini tungod sa sining pila ka mga rason why nila ginapahayag why nila ginapagwa ginatago-tago lang nila kag baka sining kita, Sir Josel, nga epidemic because Ang anxiety, ang depression, kag ang burnout, rising globally, Sir Josil. Mga pamatan-on sini, young people are increasingly affected. Ayhan, Sir Josil, aware man kita, especially sa nagapamati sang radio, nagatanaw sa recent television, kung nagakatabo sa pila naton sini ka mga pamatan-on. Social media, stress, isolation, pagid sini, sa aton sini ko galingon, nag-amplify sa sining problema kag damo, Sir Josil, nga cases. Tungod ginatago gani, ang hindi sila makaangkon sang nagakaigo nga pagtalupangod ang medical or guidance ni sa natural nga mga pamaagi.
0: Pero sa lawas naton, Dok Leo, kung kaysa iban gina-neglect nila ini, natural gina siya kay buhi ka, may problema ka, may stress ka, mabatsyagan. Pero sa practical sining sitwasyon, Dok Leo, kung puno sang stress sa lawas mo, ano sini ang mga patimaan niya, Dok Leo?
1: Sir Josil, ikwanta lang ni, i-individualized tari. Hindi ta pag-generalized, kaya hindi ta na nag-i-mention na ton dari efekto, gina, Sir Josil, kung may labot gid sa madalman kini sa emotioning mental health. Ang iban sini, Sir Josil, ano, maka-experience, makabatyag sang masaming kakapoy, bisan pa nga sa ila pa matyag, doon nagpahuway man sila. In fact, sa iban gani, ang pagpahuway nila, Sir Josil, daw dito pa sila makabatyag sang tuman na kakapoy. Pagkaaga, sila nga doon nagtulog man ko. Nakatulog man ko, pero nga kakapoy lang ko. Gyapon, yung pala nakita ko sa lawas.
0: Ang iba niya panumdom lang, Dok Leo. Siya way tatilig angon. Sila nga mom lang naging panumdom ko. Ano kakapoy, hindi ka pamatyagan ko.
1: Di ka nag-overthink ka mo? Why man kita to tilig angon? Pero pabwasi bala, kag mangita sa remedyos posibles bala. Kung paano ka mo sa mga kaong. Kaya yung tilig angon, Sir Josil, ti ang isa sina nga ito, ginatutukan rin, bugas eh. Para tilig angon ta, ti, may ara pa man mga kalaruton para kita makasurvive. Kadamo sa pamagay, Sir Josil. Losing interest sa mga bagay, Sir Josil, nga ginapalanga ni mo sa una. O kung interesado ko sa una, duway ka na, duway ka na sa interest sa subong. Overthinking, bisan sa mga simple, Sir Josil, sa ninyo mga desisyon bala. Ato balang daw emotionally empty ka na. Ay ka na sing duga nga ginatawag pagpalulos sini feeling numb instead of sad. Bisan pa, Sir Josil, may makasulubo sa nga sitwasyon sa imo ba na do kabalan ka na. Do ay ka na masyado pakialam sa imo sining palibot nangin numb ka na. Smiling outside, amo ning madamo, Sir Josil, naton nga ma siling na sa maayo magtago sang ila sinikabugat, smiling outside but struggling inside. Amo ni nga dapat, Sir Josil, makita naton, ma-analyze naton as much as possible ang mga rason o kung mga nakatago sa likod sang tagsa-tagsa ka mga yuhom, Sir Josil, ano? Para mabalaan naton kung anong pwede naton sini mabulig. Actually, sa mga natural practitioners sini, sa mga medical practitioners sini, kabalo sila kung paano kaganong ila sini mabulig. Kag diri, Sir Josil, yung isa pagin sini, ni balang gina-isolate naton lang aton sini kaugalingon sa iban, nga bisan wa kita makahintindi, nga nga daw hindi ko gusto iya makipaghalubilo na subunghaw. Nga gusto ko lang masami mag-isahanon. Pilain ni Sir Josil, ano, sa mga mabatyagan, kung may ara na kita sinin sa ginatawag mental health issues, o kung medyo mabulubugat na ang aton siniginadala.
0: Speaking about losing interest in things, daw kakadula ng interest mo, buta ba losin, patigana mo sa sexual activity with your partner, apiktado sinin magamon ni Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. To the point man gani, nga bisan ikaw mismo, hindi ka naganahan magatubang sa espiho. Magtanaw sa matsura.
0: Ang pamakot sinin, kung dulaan ka interest sa partner mo, pati ang sexual drive mo, dula man interest mo sini, Dok Leo?
1: Of course, Sir Josil. Kagang ibang dyan, sini tinag-inugta sa partner nila eh. Sa una, pasinya si Mr. Sano, doon kaasab man din eh. Pero nga subong daw nag-ula na siya. Why nasa sing gana? Why nasa sing interest? It is because nga medyo basi may mabugat siya nga gina ukon kargo sa iya sir nga panghuna-huna.
0: Pero speaking specifically party dira abi, Dok Leo, puno ka sang mental health issues, buta mo damo ka may ginapanumdum na mo stress, same mo sinang panumduman, mabuligan na ihan, for example, mag-inom ka bi turbo dietary supplement for men. Sa sexual activity lang ya, Dok Leo.
1: May ara, gid, Sir Josil, kay ginahambal dira nga erection killer, Sir Josil, is stress eh. Erection killer, gin na siya. Samantalang klang kombinasyon sang maka kag klavo huwaska, Sir Josil, sunod sa pagtuon, nagabulig, bisan paano, panayanaya sang aton sini gumon nga paminsaron, Sir Josil. Nga medyo makapalawig-lawig sang aton sini pagpaminsar, makabulig dugang sa dugang pwersa sa nagluya naton sa nga mga kaunuran makabulig Sir Josiel pabalik ang matamat sanggana tungod ginabalanse niya ang libido kay nagabulig Sir Josiel panami sang delivery sang oxygen and nutrients aton sa nga brain especially sa aton sa nga sexual organ because ginapanami niyang blood circulation.
0: Pero kinanglan gid niya hindi mag tiner inang stress bottom balon inang issue sa ato sa nga panumduman Dok Leo. Parang hindi lang kita mangin dependent lang permi nga ay kinanglanon ko na ining i-fulfill ang akong sininga sexual activity sa akong sininga partner. Preparahan mo lang permi sang turbo. So para sa healthy overall health condition sang tao, dapat nga ma-resolve mo ginini mga mental health issues nga nagabother sa imo Dok Leo.
1: Actually iban Sir Josiel nakabugat gani sini amo gani ning ila sininga sexual performance. Amo na nagapa-stress sa ila. Kagte, may mga mabaton kita nga text message Sir Josiel o kon DM or PM sa ton nga nabatian nila sa ton program. Sila mismo nakasiling na ay turbo supplement balang galing solusyon. Now, so, mga muna bala Sir Josiel bala. Gawin mo sila mag-una-una nga makabuli gali na pero kong testingan lang nila tungkol sa ilang manabatian na kadamo man sa nabinipisuhan sini kag sila ang dugang sa mga nabinipisuhan pag-abot iya sa sexual performance Sir Josiel. Nga sali kita nga daw alaus na gid daw ay na gid kag makasiling bala kita Sir Josiel sali na nga slangas nga mayo pang ubo kay tiga pero ang emotion nga performance hina na.
0: Pero if we speak about causes of these mental health issues or problems na to na be or stress sa Dok Leo, ano man, aaralan na sa to sa ninyo isip paminsaron or may mga other factors abi nga mga ginakonsider naton mga triggers sa Dok Leo?
1: May punto man Sir Josiel lang maghambal kita nga sa paminsaron na pero dapat mangin mahinalungon makita sa paghatag sang amusin na ang opinion Sir Josiel. Otherwise basi makapalala pagid sa sitwasyon instead nga makabulig imbes na nag-encourage basi makadiscourage. So ari Sir Josiel mga hidden causes ni kadamo Sir Josiel may ara sang biological factors. Maghambal kita biological factors ayhan may imbalance sas kita sa aton sining brain chemistry ayhan dira man sa aton Sir Josiel nga kaliwat genetics kag isa gid diri Sir Josiel amo sini ang kakulang sa pagtulog. Kung kulang tulog Sir Josiel apektado man ang aton sining atyan gabutod aton sini pamatyag daw di umaintindihan doga hilab nga doga nagutom nga way ka man gana magkaon. Pero damo Sir Josiel no masalot ko lang no nga nabuligan sini sa paginom sang Sanson Gold Herbal Tea. Sa mga nabudlayan magtulog, nagadugang pagid ang ila, discomfort sila sa nga tiyan. Kagang iban Sir Josiel, sini mapilitan na lamangin sapos kusina dis oras ang gabi. Instead nga, magnami ila sa nga tulog pagkatapos, hasta na lang maagahan Sir Josiel, waay sila katulog mayo. Pero sa nakatistain Sir Josiel, sang Sanson Gold Herbal Tea, ang isa sang muno sang kadamaan sini nga daw halos amo gid ang ila sini complain hindi komportable Sir Josiel ang ila sini nga pamatyag sa tiyan that's why disturbo ila tulog. Pero ako maimnan nila isa ka oras sa antes sa magtulog sini Sir Josiel sang isa ka cup nga maalabaab sini nga Sanson Gold Herbal Tea kalabanan Sir Josiel na bato na ton nga feedback after a week or after a couple of weeks na sige-sige nila sing inom nagtawhay ila sini nga pamatyag. Kag may isa pa gid Sir Josiel ha, singa after 1 week mapacheck ako sa akong sininga blood sugar kaya nukataas gid. Normal Sir Josiel ang result. Ang pamangkot niya nga ah tungod gali kayang Sanson Gold Herbal Tea miyara sang cinnamon bark nga nagabulig pabalanse sa aton sa nga sugar. Kag take note ha, ang sugar Sir Josiel nga tuman kataas o kung may spikes kita sa sugar kag may sugar crashes kita nagadugang Sir Josiel pahina kag pabugat sa aton sa nga mental health.
0: So ang cinnamon pwede makabulig gali kag may ara sang positive effect ang consumption sini Dok Leo.
1: May ara gid Sir Josiel tuman di kadako nga sini mabulig dugang pang nagabulig sa panami sang aton sini nga digestion kag mangin komportable ang aton sini nga pamatyag sa aton sini nga tiyan. Nga nagaresulta Sir Josiel tikon why disturbo sa imo sini nga tiyan laban-laban magnami imo sini nga panulog. That's why ang iban gani sini disturbong tulog kay imbes nga daw gahana na nga mapiyong ginapilit to galingon makatigab o kung nagkutoy ang tiyan kung i-disturbo gin nakabulig damo na buligan sa ni Sanson Gold Herbal Tea kaya ti kung makulangan kita sa tulog Sir Josiel isa kadaku sini nga factor nga nagadugang pagidang aton sini hindi pagka hindi kita mapahamtang daw ginanerbios kita. May mga mabatian na kitang hindi mabatian sang iban. May mga siplatan na kitang hindi makitaan niya sang iban.
0: Delikado na Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel.
0: Because border ni na sa ginatawag sininga depression.
1: So munang dapat gid naton agapan or hindi lang gani agapan agapan gid naton kutob sa mimo. Psychological factor. Ayan tungod Sir Josil may trauma or basi nadulan obra o kun namatyan or kadamo Sir Josil sa makabugaton nga posible mag-affecto sa ni psychologically. Chronic stress, low self-worth isama na ni social factors. Ang pressure Sir Josil sa aton sa ni trabaho, pressure sa eskwelahan sa ni dugang pa kun may toxic relationships, financial stress mo kadamo sa nagasupres sa ni Sir Josil o kun arat sa ni nga sitwasyon. Isolation or loneliness. Kag pwede pa gani Sir Josil makabig nato yang modern life factors tungod sa constant sa niya comparison mo sa makita mo sa social media. Masiling ka nga nga ilaya do kahapos lang sa pangabuhi nila haw. Nga nga ilaya do kanami lang sila permi nga sitwasyon do kalabing lang sila do ka-peaceful lang sila daw nami ang ilang siling harmony haw.
0: Nga makalagaw-lagaw lang sila ya haw.
1: Correct. Galing lang sama-sami ang makita mo ang gusto lang nila ipakita ya. Yeah. Sa likod sina uya kabalo sa mga struggles man nila.
0: Muna kon kaysa nga antes magkaon na picture na ikanamit sa pagkaon pero ay kahibalo nga during the time after picture or even before picture na katalabog man ang kaldiro kag ang kalaha balahad Dok Leo.
1: Correct Sir Josil kag masadya pag isin ako nung base inutang patoblaw ang para picture lang para for the views lang la Sir Josil wala nga pagkatapos na stress ka naman nagpalibog kasi mo sa nanginog bayan pila lamang ini sa mga triggers Sir Josil kun nga ang maefekto ng aton sininga mentalidad o kung mental health na aton nga madula sa balanse.
0: Problema sa utok tani kay ti it's not just like a computer nga balaan mo kung maghanggan ni i-off mo lang kag i-on liwat. Mm-hmm. Kag i-check ang terminal sa imo sininga network sa imo sining internet kung basi blakon na halug. Ang problema sa utok tani ni Doc Leo kay kung kaisa may mga bagay nga nagapabilin sa utok ta that only death can stop mm-hmm. us thinking and rethinking about it. Nga na tabo ni sa akon, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Amo nang problema, kung hindi kita kahibalo magmani sa stress, kag ang stress actually is daily. Adlaw-adlaw, oras-oras, minuto-minuto, nagalala ini kung kulang pa kita sa supplementation. So, kung permi ikaw stress, much better nga mas abunan siya dapat sa mga nutrients ang mga sinigina-kaon man, Dok Leo.
1: Tama, gin Sir Josil. Kag ang mga tao, balan nga masiling naton Sir Josil, nga undernourished or prone to stress. Tungod nga isa sini, hindi maging resilient ang aton sining brain sa pag-handle sa mga stressors dira aton mentalidad affectado and physically. Muna siling bala sa Sir Josil sa patag-awayan bala.
0: Mm.
1: Kung hindi kaya handa, nag-umpisa pa lang iba, nag-warm up pa lang, imuya ginalapak-lapakan ka na.
0: Mm-hmm.
1: Tungod niya kulang ka sa preparasyon. Pila diris ang dapat nga preparasyon para sa aton siling mental health is number one Sir Josil, nutrition. Ikaduhas sini ang nagkakaigo nga pagtulog kag nagkakaigo nga exercise.
0: Masakit si ni Doc Leo kay ti masamig na pinsar dayon sa mga grabe ang stress na batyagan or mental health issues or problems. Nga siling niya ka-week sa akon, ha? Kay ti ang iban siling niya, why man gani ka? Sa why lang sa ilang, akon niya nga daw, hindi ko na makaya, ini ko nga natabu ini sa akon. Di consider that sometimes, Doc Leo, nga, siya, I am weak. I am not as strong as ang iban nga tao, Doc Leo.
1: Ang punto man bala Sir Josil sining ari bala sa ginapatihan bala sang kadamaan bala.
0: Mm.
1: Nga kun ikaw kuno strong, hindi ka basta-basta sini kuno maghibi.
0: No.
1: Hindi ka basta-basta sini masakitan. Which is masiling naton Sir Josil nga kabalis ka ran. Kay kun strong isa ka tawo, dapat nagahibi siya sa mga panahon nga masubo siya.
0: Mm-hmm.
1: Masubuan siya, nagapaanod-anod sa Sir Josil, depende sa niya sa kung anong sitwasyon niya. Hindi nga magpabilin siya sa among sitwasyon, bisan hindi na kinanglanon, tidri ka mahulog Sir Josil nga smiling outside but struggling inside. Ang strong galing nga tao Sir Josil, hindi ang tao nga may nagabatsyag sa kasubuan.

0: Dapat iset aside mo ang problema kag pabayan na maglinger si imo, dakit strong ka. So kinanglanon nga mangita kay gid sa solusyon sa nagabother si imo sining ako galingon. At the same time, ang paghibi actually sa our expression sometimes of too much stress man para maghagan-hagan. Kagang isa pa sini tawag nato sini Doc Leo, good for the ice man sometimes magluha ka mo.
1: Correct.
0: Hindi lang hibi, lain niyang luha sa hibi. Ah. Mm-hmm. May araya luha sa kalipay. Kaya kung isa sobra mong kalipay, sobra mong kadlaw, galuha ka. Kinanglanon magali na sa mata naton para nga matata malimpiyuhan na sa mga higko, Doc Leo, maanod sa aton luha. Pero tikon, hindi na maanod sa luha ang pagburon sa pinsar mo. Kinanglan mo na diya, suplemento sa lutein, beta-carotene, vitamin A, kaxiasantin, and we have that Vision X Plus.
1: Correct, Sir Josil. In a blink of an eye, sa way pa isa ka segundo, Sir Josil, nga nagapisok ang aton sa nga mata, damo ang nagakalatabo sa sulod, lakip na ang paglimpyo sa aton sa nga mata, automatically, Sir Josil. Kag kung kulang kita sa sustansya, bisan, ano mo na, Sir Josil, kagisap-kisap, galuluha na yung mata, pero mas maayo pa nagani, Sir Josil, kung galuluha pa yung mata, ha?
0: Mm.
1: Pero ang problema na aton, Sir Josil, kung waay na sing luha ang aton sa nga mata.
0: Ga-dry eyes ka na.
1: Correct, Sir Josil. Tuman ina kahapdos, tuman ina kasakit, tilabo pa Sir Josel kung nagaburon pag hindi mo panulukan. And Aria, take note pagid, kung mas hamistress ang isa katao, afektadong iya sa nga liver, Sir Josel. Kaya kung afektadong aton sa nga liver, ang aton panulok nagablur man o kung nagaburon man. So dapat i-manage yun aton ng stress, Sir Josel, kag para may protection kita specifically sa aton sa nga mata, para hindi na, Sir Josel, madugangan bala mag-amplify pag yung kabugat sa aton sa mentalidad. Nga ang kahadlok bala naton nga may problema ka na subong, ang worry pa nimo nga basi mabulag kabla sa mas temprano bala. So agapan na naton nga daan. Kapin pa ko nagabalabatyag, agbalabatyag na kamusan isang paglabo sa isang panulukan, abi try nyo tumar sang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kay ara dira ang pwersa sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, tag-vitamin E para proteksyonan ang aton sininga mata. Kasubong bala, Sir Josil, sa mga utanon. Kasubong sa balunggay, sa spirulina, sa ginatawag ang palaya nga nagabulig protekta sa aton cellula bala, sa bilog ng lawas. Sa aton mata, makabulig man ng Vision X Plus. Tungod niya may specific sila iya nga trabaho pag-abot sa aton sininga panulok. Nga bisan paano, Sir Josil, bisan nag-suprer kita sinisang medyo mabulog bugat nga problema sa aton sa dipaminsaron, at least ang aton mataya intact pa, ang panulukan natong klaro pa.
0: Pamangkot si ni Doc Leo, paano naton maproteksyon na nato sa nga mental health? Hindi ta mapunggan again nga magka mental health problem and issues kita. Bangod kay ti human as we are, damo stressors sa palibot ta mo. Kung nagapangabuhi ikaw, availability lang dasang tiligangon mo, kag kalanon mo, apiktado ka na sina.
1: Yes.
0: That's natural sa ato sila nga pagpangabuhi, kaya ginakabos kita kung kaisa. Pero sa simple nga pamaagi, paano naton maproteksyonan aton mental health? Parang hindi kita maganoy sa malala yasini nga mga komplikasyon that sometimes ang iban sini nagalabot na gani sa punto nga they are trying to inflict lagi na sakit nilang ila kogalingon and sometimes causes death, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pagsakit sa kogalingon kag pagsakit man sa parehas. Problem ina nga parehas sa Sir Josil, ano? Amo ning pila sini ka mga powerful nga mga ways para maprotehiran ng aton sa nga mental health para hindi kita madalman bala. Mga practical ni Sir Josil ang mga panugyan naton. Number one, dapat maintindihan mo gid, Sir Josil, kag mapahayag ang imo sini nga ginabatyag. Instead nga magsiling ka lang kung kumustahon ka bala, Sir Josil, magluwas iya sa mga narcissist, Sir Josil, ha? Lain naman na iya, ha?
0: Oh.
1: Kaya ginahambal, ganito rin, hindi mo na sila sige pong umusta, kaya gamito nila na yung batok si mo.
0: ang hambal nila nga, bisan sa ginikanan tabala, sila yung pasalamat ka mo, confirm ako gapangakig, sang sa direktatan lang ka mo bakulon.
1: Kag kung maghipos ng ginikanan, Sir Josil, nga baan, magpaminsar ka na basi na takaan na siya, kag pabayaan ka na niya.
0: Mm-hmm.
1: O pabayaan na ka mo niya. Muna nga bisan paano, no? Palawig-lawigon sa kabataan ang ilasin niya pag huna-huna, kung nga mo na reaksyon sa ginikanan. Pero, sa taong afektado, Sir Josil, especially sa mga hamtong na, no? Kasi sa mga hamtong para magayahan man nato ng mga kabataan, bala, tudluan naton silang kakilalahon ng ilasin niya emosyon. Like for example, Blaster Josel, ako na experience yan, yung nagatudlo ko sa bata, nga ang pagkaakig, normal lang, upod lang ni saton sa nang emosyon, saton sa nang balatyagon, ang pagkasubo, ang pagkataka, pero dapat hindi lang sobra. Kay parte ni sang aton sininga pagkabuhi bilang tao kita. Subot ang balon, kilalahon na to ng aton sininga ginabatyag. Hindi nga permi lang kita nagasiling na okay, bisan di na okay, aton sinipamat,

0: Ya, so dapat ko nagabatsa kita nga nabugatan kita na puno na i-share naton Sir Josiel sa especially sa mga makaintindi Sir Josiel ano ipahayag bala naton malimo makabulig sila sa aton bisan pa sa gamay lang nga pagpayo-payo o kon mga ginatawag advices nila sa aton kung mga guidance sa aton. I feel disconnected. Dapat aton na ipahayag Sir Josiel ano nga ang naglayo na akon balatyagon sa akon sa mga kapamilya sa mga family members na akon nga separado na ako sa akon sa mga amigo. Hindi ko na ma-feel nga daw may concern sila sa akon o kung daw hindi ako komportable para sa ila o kung akon pamatyag para sa ila. I feel anxious pero hindi ko mabalaan nga ang nagkakabalaka ako. Hindi ko kabalo sang pilasini ka mga rason. Kay diri pa lang Sir Josiel bisan sa aton palang kaugalingon na ginakilala na aton ng aton sinikinabatyag kun ano ang aton sinibalatyagon naga amat-amat na nabuhin Sir Josiel sa nagasupot sini nga batyag o kung pagbatyag na ito yung pagpabugat sa aton sini nga mentalidad. Ilabi pagin Sir Josiel kung makakadto kita sini sa mga taong ang linyada nila amo niya ang pag-guide sa aton pag-treat sa aton pag-support sa aton sa mga practitioners siyempre nga makahatag sang ginatawag solusyon sa aton sini ginabatyag.
1: There are two ways to approach a problem. Problem ko na mo. Talk about the problem. Buta mo doon pating solusyon or neglect the problem. Again, para sa kayuhan sa ato sinangilawas, dito pagtalikdan ang problema ng hindi ta masulbar kung may ara man lang ways and means.
0: Correct, Sir Josiel. Halimbawa, kung ang aton sining mental health issues, may tatlo, abis Sir Josiel, ka mga rason. Like, kung kulang ka sa nutrisyon, i-address mong nutrisyon. Kung kulang ka sa tulog, dapat mahimo ka sa pamaagi o kung sick ka sa guidance kung paano magnami sa ng pagtulog. Kung kulang ka sa paghulag-hulag kag exercise, Sir Josiel, given na ina, libre naman ina, ikaw na lang hulag-hulag, initiative mo na lang ina.
1: In short, sinibalan mo na gid niya nagasakit ang imo sining mga joints kung sagi kaon sa mga intestines. Matawag na ito mga isaw-isaw ni. Tinga sigihon mo pa kaon sang isaw.
0: Amo ni ang problem isa Sir Josiel. Kay kung bugat ng aton sining panghuna-huna, medyo puno na kita bala Sir Josiel, burnout na kita, why na kita nagapaminsara sang amo sa Sir Josiel? Nagapamahala na lang kita.
1: Kagti, kung apiktado na ito sining mental health Doc Leo, decision making na ito ni na nami.
0: Correct.
1: Apiktado na ti ang isa pa gid diri Doc Leo ang masami sang iban sini pareho sang availability sang social media ang iban kon stress na stress damo sila problema dayon labuka dayon sang social media dayon labuka dayon sa internet pagkatapos sa lakababad nga babad sa internet and we created another problem Doc Leo.
0: Correct Sir Josiel. Ang ining ginatawag sobrahan man aton sining pagbabad sa social media pero may ginatawag kita Sir Josiel nga digital silence windows. Dapat aton man na mahimo eh pila ini ka mga practical nga pwede naton mahimo nga even 30 or 60 minutes daily ipahigad naton ng aton sa mga cellphones. Hindi kita magsige atubang sa aton sa mga laptop or desktop para nga mabuligan Sir Josiel nga ma-reset ang aton sa mga attention kagang aton sa mga modo.
1: Kaya tingin ko kaysa magbabad kita sa social media, lipatan naton tama na galik-kalawig pungko ta.
0: Actually, Sir Josiel, isa na sa... Ako niyang opinion na sa akong pag-intindi, isa na sa tinutuyo sa social media nga hindi kita maguntat sa pag-scroll dira.
1: Samtang hindi kita mauntat sa scroll, sige man pungko talaga pungko. Instead niya maghulag-hulag kita, makaubra pa kita sa ibang niya bagay, dira lang kita sa social media. Number one, damo ka sa mamisin yung mga oportunidad kang trabaho ka dapat matapos nimo. Kaya nawili ka sa social media. Ikaduha, kung kaisa, lipatan mo na magkaon. Ikatatlo, ang prolong pagpungko, langit niya pungko, halaka tanaw na sa imo sining social media account or pag-scroll sa internet. Can cause other complication, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josiel. That's why nga, kon sana isa ka simple lang ang mapanugyan man, Sir Josiel, ano? Simple but powerful ways to protect our mental health. Kung nagasugod-sugod pala, Sir Josiel, nga daw nagabulubog at nada disoriented ka na, daw ma-notice mo nga daway ka na pakialam sa iban, bla, Sir Josiel. Doon nagkabalan ka na bala tungkol sa nagasugod nga pagbulubog at sa emosyon ay panghuna-una, mental stress. Abi, tiyempohin nyo. Kung may tiyempo ka mo sinisigi at tubang sa inyo sa inyo social media, tiyempohin nyo bibisita dira sa A Young Building, bala Sir Josiel, sa Yes to Health Wellness Center. Kay parang, yeah, malinyo, huwag ka mo kasigurado. O kung basit din to man ang sabat sa inyo, sinigin na pangita, o kung inyo ginapangita nga, kagamo sa inyo pinsar. Kung nutrisyon ang kabangdanan, may ara sa nutritional therapy dira Sir Josil.
1: Oo. Kiti may free consultation kita sa Yes to Health Wellness Center, ara na sa A Young Building, sa Iulo Street sa Iloilo City proper, diriya sa siyudad sa Iloilo. Mm. Kag sa iban pagin sininga mga clinic, kung may clinic ang Yes to Health Wellness Center, sa inyo sininga lugar para maka hatagiya ato sininga consultant. We have a consultant diya sa clinic, kasi mga clinics diriya sa siyudad sa Iloilo. If you want to avail of free consultation, ara de si Dr. Impinado actually nga mag-assist sa inyo eh. Kadto lang kamo dira, kag pwede kamo kabakal dira sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, kag magiyahan kamo sa ato sininga consultant kung ano mga dapat sininga mga pagkaon, nutritious foods nga dapat kanon para makabulig gudtong maging strong ato sininga lawas, ato sininga overall health, kaga mga pagkaon based sa imo sininga kondisyon kun puno ka sang stress nga dapat nimo sinilikawan. Iti may mga pagkaon dira kay gilimnon nga dapat nimo likawan para nga hindi ikaw restless, Doc Leo.
0: Correct.
1: Ti ang pamangkot sini Doc Leo, paano mo naman siling abi sa mga nagapi namangkot abi subong balaan ko ang pamangkot niya mo ni. Di paano ako makasiling abi nga this is already too much as far as mental health issues ang paghambalan, Doc Leo?
0: Actually, Doc, ako yung personal, Sir Josel, daw hindi ko ganahan magsigi sa nekistorya mo.
1: Mm-hmm.
0: Kung ako lang pagustuhan. Kaya nga man, dito palang kontani sa mas temprano mo, natalupangod na ini.
1: Oo.
0: Parang hindi na kita magkanto, Sir Josel, sa palamang kutanon nga, paano ko mabalaan kung seryoso na ini? Tito, medyo madalom-dalom na Sir Josel. Kung mabalaan, kung pila sinika mga science, Sir Josel, importante nga mga science, ha, nadulaan ka na sa interest sa imo sininga kabuhi. Doa ay ka nag-ana sa inyong mabuhi. Pasensya na sa aton sa mga tagpanamati. Pero amun yung mabatsagan, sige man, that's why, Sir Josel, ang mahinalungon sininga approach, especially sa mga close family members, ang kinanglanon sa mga tao nga nabukatan sa ilang sininga panghuna-huna. Constant hopelessness. Wado, halos ay ka na, Sir Josel, si may mo sa katao nga napaglao mo.
1: Mm.
0: Kaya ano pang himuon kung, ano pa nga kung sinirason para magpadayon?
1: Oh.
0: Kaya ti hopeless na gani siya. Severe sleep or appetite changes. Gusto nalang maghigda, Sir Josel. Gusto nalang magligid. Ah, ang pagkaon sini, hindi mo na maintindihan. Gusto nga magkaon yung magkaon. Ang iban sini, hindi naman gusto magkaon. Thoughts of self-harm. Muna yung bali, Sir Josel, malaki na. May mga self-inflicted na kita nga ginahimo. Sini nga katalagman sa aton sini kagalingon or sa aton sini kaparihas. And inability to function daily. Tuwai ka na, Sir Josel. Singga na, sinin paghimo. Simo sinin nga pangadlaw-adlaw ng bulhaton. Kaga iban pagid sinin nga mga makita naton nga mga signs nga hindi kita magsiling, Sir Josel, nga nag-overreact lang ang isa sinin ka tao, ha? Kundi, ayan kinanglano na ginanan sang intervention.
1: But speaking about the solution, Doc Leo, ang nutritional support may mabulig, Doc Leo, para mapaganhagan ang ginatawag nato sining mental health problem or issues nga ginabatsyag sa isa ka tao.
0: Tuman ka dako, Sir Josel. Abi mo ko na no, mga langas-langas blahong kaisa na ikaw makakita kita sa nagalagaw-lagaw sa kalye nga nagapamulot papel bla, Sir Josel.
1: Mm.
0: May mga langas-langas ang iban sinang ay nalipasan na gutom. At tuloy ang nutrisyon, tuman ka dako ang papel balaan para maging establish, Sir Josel, ang pag-functionar sa aton sining utok kag panghuna-huna. Ang aton sining brain, Sir Josel, kinanglan sa nagakaigo sining nutrients. Isa ni sa ka-high energy organ nga nakadepende, Sir Josel, sa neurotransmitters. Magambal kita sa nga neurotransmitters. Ara dira ang ginatawag serotonin kag dopamine, mga chemical diri no sa aton sining brain, Sir Josel. Kinanglan yung man ang oxygen flow kag blood health. Anti-inflammatory balance, ara man kay inflammation nag-aapekto man, Sir Josel, sa aton sining utok kag mentality, mental health, stable blood sugar. Tuman man ni ka importante, Sir Josel, micronutrients, mga bitamina, minerales. Kay nga man, kung ang nutrisyon, Sir Josel, mahina, ang aton sining utok mahimo mangin mas irritable, mas nagapaminsar kita sang hindi dapat paminsaron sini, mas negatibo kita, less focused kag madali kapuyon kag mas kapoy posible ang tiyago naton sa nitungkot ginakapoy man ang aton sininga utok.
1: Okay. Kung ang nutritional support tama, importante para mapaganagan tang sufferings naton sa mental health or mental problems or issues, Doc Leo, Sa pagkaon na bi, ano mga specific abi, for example, utanon, prutas, pagkaon nga dapat naton bala hatagan sang priority. Mahambal nga tikon may ara man lang, amo ni dapat ang kaunon ko kay dako ang nutritional support ya sini para mapabilin ang balanse sa akon sini nga mental health, Doc Leo.
0: May utan, Sir Jocelyn, ang kadamo lang sang ginatawag sa iya sini tungod sa iya sini nga pagkasustansya. Ginatawag man ni nga super food, ginatawag man ni nga miracle tree, ginatawag man ni nga queen of all vegetables, kag subong ginatawag sa Sir Jocelyn man nga nutrient dense super leaf. Isa amon siya, Sir Jocelyn, ang ginatawag moringa o kon balunggay. Tungod dagaya sa iron, magnesium, vitamin C, calcium, antioxidant, amino acids, and even beta-carotene may ari ni Sir Jocelyn. Paano naton, Sir Jocelyn, makonek sa mental health ining moringa? Nagabulig sa para ma-reduce ang fatigue-related low mood. Ang iron, Sir Jocelyn, nagabulig support sa oxygen delivery sa brain. Kung nanubong iron, brain fog, tiredness, irritability. Ginasuportahan naman sa niyang stress regulation tungod sa yasin ng magnesium na nagabulig pakalma sa tonsil ng nervous system. Ginareduce sa niya ang stress sensitivity kaya ginabuligan, Sir Jocelyn, na maprotektahan ng tonsil ng cellula kaya ginapakigbatuan sa niya ang oxidative stress. Butang balon, Sir Jocelyn, ang moringa hindi lang siling na para sa stress, para sa anxiety, para sa depression. Pag-abot sa niya sa nutrition support, makabulig man, Sir Jocelyn, no, para ma-reduce sa physical exhaustion nga nag-worsen sa aton sa emotional distress.
1: In short, sini ang stress, Doc Leo, kung tama na gid, no? Sobra-sobra na gid ang stress. Ang aton body cells, Doc Leo, nagakapatay ha, nagakaguba.
0: Nagakaguba, Sir Jocelyn, kapin pa hindi lamang isa ka factor, Sir Jocelyn, kundi multifactorial. Ang kabangdanan sini nga nag-ululupod bala, Sir Jocelyn, nga ang iban sini hindi madala sa isa lang kabulong. Kung treatment ang pag-istoryahan na ton. Pero ang manami sa niya, pag-abot sa mga utanon, Sir Jocelyn, kay pangkabilugan na ang approach dira, tungod ara dira ang mga phytochemicals, bioactive compounds, micronutrients nga nagabinuligay sila, Sir Jocelyn, ang ginatawag mula na ton nga synergistic health effects or benefits sa lawas.
1: Amo ini nga kung mag-kaon ka, for example, balunggay, abidukleyo, no? Or nutritious sini nga mga pagkaon, utan, prutas, inigali makaproteksyon sa aton para hindi dali-dali ma-damage ang aton body cells. Hindi dali-dali mapatay, hindi dali-dali maguba, gali, Doc Leo. Daw amo nang guwa niya, pabaskugon niya, kay ti may problema ka na gani eh. So ang himuon na lang sang nutrition sa aton lawas, pabaskugon niya lang resistensya sa aton body cells para hindi dali-dali mapatay. Kung mapatay aton body cells, that results also eventually, naluya kita, mamasakit kita, kung matabangan ti, amo man na gyapon ang padulungan niya, Doc Leo.
0: Manisilin, Sir Jocelyn, adding problem. So first problem na nga daan. Amo di walang punto, Sir Jocelyn, pinaka-practical na ito na panugyan, bala, kung stress kita problemado, kita, ang ginahimo sa iban, mainom, manigarilyo, may sasamo lang ina sa rin outlet, Sir Jocelyn. O kung pala utwasan, why not nga luto kita balunggay? Butangan, paan na ito, butangan na ito sa pinapa sa nga ahos. Makasiling ka mo siguro, ano ka pinasahi, no, problemado ka na maluto kay mo balunggay. Butangan mo sa ahos. But actually, may dako nga bulig na para sa ito sa nga resiliency. Para maka-adjust kita, makabulig nga para malampasan na ito, ano, sa husto nga pamaagi ang ito sa mga challenges, Sir Jocelyn.
1: The fact niya moringa is number one dere, Doc Leo. Ti may ara pa ni if we speak about the santon plus gold capsule, kiti may moringa no, or may balunggay na ti added pa dere mangustin ang palaya, pagkatapos may garlic and spirulina. Can we achieve sa amo nga goal na ton, Doc Leo, nga maproteksyonan na nga ton body cells? Kung hindi man aton malikawan, kag hindi tagin malikawan yung magka-stress adlaw-adlaw nga nagapatay kag nagaguba sa ato sa nga body cells, hatagan talang nutrition na biinom kita sa Santon Plus Gold Capsule, Doc Leo.
0: May punto gid, Sir Jocelyn, kahit idre kita, Sir Jocelyn, sa ginatawag realidad. Hindi kita kumbaga mag-sugarcoat pa, Sir Jocelyn. Ang realidad, may stress gima kita adlaw-adlaw. Ang kadamo sa mga pagpanghangkat na ton, nanari-sari lang. Kag sa ginahambal namo ni Sir Jocelyn kay ina, may mga tao nga ihan masugata mo sa dalan o kung sa'yo mo sining ginatawag ulubrahan or diin mandira nga nagayom-yuhon pero kakabalos ng kabugaton na ginadala siya sining panghuna-huna. Pero ang isa galing makabulig, Sir Jocelyn, para bisan paano maka-adjust, maka-adapt, maging flexible ang aton sining lawas, laki pang aton sining brain, kag ang aton sining mental health, ang masustain niya bala, Sir Jocelyn, nga malampasan din yung mga challenges na ton, pinagi sa nutrisyon. Ang isa sa ni manunggay nga ara dira sa Santhon Plus Gold Capsule kag Spirulina nga isama sa Gausel sa makahatag support sa aton brain energy, may B vitamins, dopamine balance kag ma-reduce ang inflammation kag iban pa gid mga sangkap sa Gausel nga pinaagi sa nutrisyon, indi lang sa Gausel mapabakod ang aton brain nga nag-benefit sa aton mental health, kundi mapabakod man ang aton sa ningalawas. Tandaan, affectado kita psychologically, affectado man kita biologically and physically, nga mabuligan, Sir Joseph, kung nagkakaon kita sang utanon, kag ma-achieve na ton nina, o kung mabinipisyoan kita sina, kung nalimbawa ginainom na ton, is Santhon Plus Gold Capsule.
1: Okay, ang premium D3 soft gel capsule, may VCO, malunggay oil, kag vitamin D3. Anong may ara, Dok Leo, kag anong ginahimo iya sa ni, kung mag-inom ikaw sa premium D3 soft gel capsule, mabuligan niya bala ini, agud to maproteksyon na na ato sa ikaw galingon, para nga hindi magkalapatay, magkalaguba ato sa mga body cells, nga nagresulta sa aton pagmasakit, Dok Leo.
0: Actually, Sir Josil, sunod sa pagtuon kadamo sa mga tao nga may anxiety kag depression, natukiban nga may manubo galit sa Sir Josil nga level sini sang vitamin D, especially sa mga low sunlight environment or indoor lifestyle. Tamo manotis mo, Sir Josil, sa mga taong exposed sa adlaw, sa mga taong parmila nagapabukot bala, sa mentalidad, mabalaan mo na. Inatungod sa difference nila sa vitamin D. Nagabulig, Sir Josel, ano, support sa serotonin production ng vitamin D, kay kung manubo aton sa nga vitamin D, ginaangot ini sa low mood and seasonal depression. Tamo sa US, ganin, Sir Josel, o sa mga lugar nga may winter, Sir Josel, ang ginatawag ilas sini nga mudo apektado kun wais ang silak sang adlaw, kun kulang ang silak sang adlaw sa ni Sir Josel. Kag sa mga tao bisan pa sa tropical countries kasubon sa Pilipinas, Sir Josel, nakitaan man nga hindi naman nangin bastante ang vitamin D tungod sa kakulang sa exposure sa adlaw, diri, Sir Josel, masulod ang aton sini nga premium D3 capsule.
1: In short, sini ang stress kag mental health issues and problems nagaguba sa ato sini nga mudo, Dok Leo, that correct, eventually destroy sa ato sini nga body cells.
0: Correct.
1: So ang makabulig dira amo ang vitamin D, kay ti number 1 nga panami mudo tagaliin ang vitamin D. Nagabulig ya panami mudo naton, Dok Leo.
0: Actually, Sir Josel, tama gid nang imo ginahambal. Ang stress, Sir Josel, ano, ara na normal na sa aton sini kabuhi. Ang problem naton kung kulang kita, Sir Josel, sa isang sangkap o kung tools para nga maka-adjust kita dira. Kag isa diri amo ang pag-inom sa isang premium D3 soft gel capsule.
1: Ano naman ka-valuable iya, Dok Leo, ang vitamin C? Let's say, for example, may inom ikaw Santhon vitamin C. Daw ano ka-valuable ini para nga maproteksyonan kita sa posibleng komplikasyon dalasang tumas ini nga mental health issues o kon problema?
0: Nami, kiniya, Sir Josel, ang vitamin C pag-abot sini sa recovery. Recover natin kung may physical illness kita, Sir Josel. Madasig kita nga maumpawan sini kung bastante kita sa vitamin C. Pag-abot man, Sir Josel, sa aton sini nga utok, aton sini nga mental health, medyo bugat ang aton ginadala sini, bar down kita sini, tumang kita ka-stressed, depressed. Nagabulig, Sir Josel, ang vitamin C sa brain para mag-recover from stress faster compared ni mo, Sir Josel, sa kulang ka sa vitamin C. And take note, kung permi kita stressor, Josel, aburido kita, problemado kita, mabugat ang aton sini ginadala sa aton sini panghuna-una, mas dasig, Sir Josel, nga nagyabuhin ka na ganubo ang aton sini nga vitamin C.
1: Actually, ang iban sini nga mga stress, Dok Leo, hambal nila, gasako ila sini nga pagpangapi mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaysa kape na lang nila ginapuupo. Kaya ang kape actually is upper, but tama rin nagapaktibo sa imo ang caffeine.
0: Tutamaran ka maghulag, ganit, Sir Josel, kung may ginapaminsar ka nga madalom eh.
1: Oo. So ang iban sini ginahimo nila, mga pi na lang, kaysa na daw kapagsiklawas ko, mga pi ako, kay miti may caffeine. Ang pamangkot sini, for example, Abido Cleo, magluwas nga may caffeine, Santhon Gold Coffee Mix. May caffeine ini, pero may added ini siya nga may ingrediente nga puno sang mga vitamins and minerals. For example, may glutathione na, may collagen, may magustin, may empalaya, may malunggay, may garlic and spirulina. Sa pagpangapi lang, Abido Cleo, aside from being an upper, makapaktibo sa aton ang caffeine, ining unod sang Santhon Gold Coffee Mix nga mga ingrediente nga ini, Dok Leo, could also help same as that sang makuha naton sini sa mga utanon.
0: Makasiling kita, Sir Josel, sa lain lang nga porma.
1: Okay.
0: Tungod na ginainom mo saya, why mo siya ginakaon? Kagang ginainom naton, Sir Josel, in liquid form or in juice form, mas madasig, Sir Josel, nga magamit sa aton sa ningalawas tungod na gidiretso na kita sa absorption na ginatawag without nag-aagi na sa digestion. Kati liquid na mo, kung magtimpla ka bala sa aton sa Santhon Gold Coffee Mix, ti malabaab nga tubig, kung mainit nga tubig, tapos imo na amat-amaton ina inom. Kung masami stress, Sir Josel, bugat ang ginalukdo sa sang isa ka tao. Damo sa ginapaminsar sa ni, abi mo kong nano, ang isa sa nasang efekto, nag-aburido siya, dasig magkurino tiya panit. Nagamalang iya sa ni nga panit, dasig sa makabatsyag Sir Josel sa mga pulo pala nakit sa iya sa ni nga kalawasan tungod nga nag-increase dirang inflammation susunod. Ang isa nga makabulig tani sa aton sa ni, amo ang glutathione and collagen. Kag paano na to napasulod sa aton sa ning lawas pinagi sa pagpangafe? Damo na tingala Sir Josel mo ano mga afe kaya paano mo pasulod ang collagen tag glutathione? Syempre ginupod sa sasangkap kun ingredientes ni. Tindugang pagid naton Sir Josel ang balunggay ara mandira, ang spirulina or in short ang mga sangkap sang Sunthon Gold Capsule Sir Josel ara man siya nga mapasulod man naton sa ni sa lawas through sa pagpangape naton kadto medyo nagaluya lawas ta tamara kita maghulag tungod ni medyo bugat ang aton sa ni ginapaminsar.
1: Ang tumas nga mental health problems or issues Doc Leo makapalalaayhan sa diabetes.
0: Isa Sir Josel sang i-consider sang kanamaan ha.
1: Oh.
0: Ang iban matingala Sir Josel nga do ka health conscious naman sa akon, daw lang ha.
1: Oh.
0: Pero madugangan pagid Sir Josel galing reaction sang aton sa ninga lawas kon pagtaas sang aton sa ninga blood sugar kon stress kita sa masami. Nga ah. Kadamo Sir Josel sa mga tao nga stress, wala na nagapanguna-una palawig sa napinsar kon anong ila sa itimo.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano isulod sila sa ninyo lawas. Pero magluwas pa sila Sir Jose, labisan ng stress lang mismo. Ang tuma na ito niya pagkabalaka, ang worry na ito sa Sir Jose, makadisturbo sa aton sa ninyo hormone. Kag maka-affecto gid sa aton sa ninyo insulin and blood sugar balance.
1: So, importante ini nga, pariyos ini, hambal na ito kung stress ikaw, ang ibang paliwansanan nila, kapitood mo. Mm-hmm. Makantos kapihan pagkatapos umupod sa grupo, makipag-istorya.
0: Mm-hmm.
1: Somehow, malipatan mo, makadali, may chimpong lawas mo, makarecover bala.
0: Mm-hmm.
1: Pero mas manami pagigaling recovery kung healthy ang coffee nga ginainom na ito, Doc Leo.
0: That's why, Sir Josel, ang ginahimo sa ibang sila, magadto sa grupo, magadto sa kapihan.
1: Oh.
0: Kung hindi, Sunthon Gold Coffee Mix, Premium D3, premium D3 Coffee Mix ang sila ginabalon.
1: Actually, Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo, may vitamin D3, no?
0: Yes, Sir Josel. Isang makabulig pa nami sa nga ton sa ninga modo. Kagaring concern sa kadamaan, Sir Josel, insulin resistance that will lead to pre-diabetes and full-blown type 2 diabetes. Ang kombinasyon, Sir Josel, sang panit, sang mangustin nga may sunthone, kag vitamin D3, nagabulig para sa mapa-improve, Sir Josel, ang aton sa ninga insulin sensitivity. Tiwans gani karon niya aktibo kag sensitibo ang aton sa ninga cellula sa insulin, mabaton kag waising uyang halos ang sugar nga nagaupod sa aton dugo Sir Josel, malayo kita sa pre-diabetes kag full blown type 2 diabetes kun mapabayaan.
1: Ang isa pa gid diri Doc Leo kakaping nagabalanse sa mga hormonal imbalances sa ato sa ninga lawas. Ang too much stress could also result to hormonal imbalances Doc Leo. Kay di kun may resulta ini sa hormonal imbalances, tikon pili lang ang munda gusto niyo yung kape, mauyunan niyo yung Sunthon Plus Coffee Mix, kiti may soflavon, makabulig balances ang hormonal imbalances sa lawas na Doc Leo.
0: Makabulig yun Sir Josel, kag actually cycle ina sila nga duha eh.
1: Oh.
0: Tuma na ka-stress, nag-affecto sa balance sa iyong hormone. Kung may hormonal imbalances ka, ma-stress ka masami. Problema gid Sir Josel. Dos ang iban sa ninyo mga bana, kapin pa ko ng mga asawa, blan nila Sir Josel, aran na sa age bracket, sinisang perimenopause, pagmenopause, or even postmenopause na Sir Josel, nga daw hindi pa maintindihan na ginabatsyag Sir Josel. Simple lang ginahimo sa iban bana, sinimo, may nakastack na nga daan sa ninyo Sunthon Plus Coffee Mix. Dito sila sa ninyo pantry Sir Josel. Hinay-hinay lang dito, kilala ko, sendo hinay-hinay lang ko, timpal ko kapin dito, pag-abot, butang ko sa tubang sa asawa ko, kag hapo-hapo niya sa ninyo likod, kag amat-amat pa imnon, dugay-dugay, kalma na, relax na.
1: Actually, ang kinanglanon sa may mga mental health issues is also support eh.
0: Correct.
1: Pag-inchende.
0: Correct.
1: Pag-inchende kag-suporta, amon ang kinanglanon. Pero, sana sirin na nato, depende sa approach ng tagsa-tagsa katao.
0: Mm-hmm.
1: Ang importante sin eh, kung ang inyo hilig manginaon kag mag-inom, gina-offer na ton ini nga mga alternatibo sa inyo. Kung mag-inom na lang kamo kape, make it a habit nga may makuha kamo darang benepisyo nga makabulig sa inyo mental health issues. Katulad sa Sunthon Plus Gold Cup, Sunthon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Sunthon Plus Coffee Mix.
0: Correct Sir Josel, actually hambalin Sir Josel kung mag-inom na lang kamo sang kape, amo na nga ton sa ninyo ginatawag healthy alternatives.
1: Oo. Oh.
0: But actually Sir Josel ang kamaturan sa bisan pa unta ton mo na sila kape, hindi man gyapon magunta tang iban.
1: Mm. Kag kon mag ano kamo mag inom kamo kape, temporaryo man lang na actually ang relief nga mabatsyagan ninyo mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang damage sa lawas ta samtang ara ang mental health issues nga nagabother sa aton, sige-sige utot ya Doc Leo.
0: Correct.
1: sige-sige ang pagkadamis kag pagkalamatay sa ato sa mga body cells. Ayawan na, wasta ka producer sa bago sining mga body cells. Labi na gid kun kulang sa nutrients.
0: Correct.
1: So dapat naton ina panumdumo na. Actually ini mga produkto kun gusto gid ninyo ha nga magkabakal sang kompleto ni mga produkto sa suki nyo mga butika kag pharmacy available ini wherever you are. Kon makapabakulod city kamo kadto bala kamo sa ano da. Yes to Health Store. Diin ini located sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ngalan niya Yes to Health Store. Ang landmark ni Ratubang sang Marayo Bank. Arada, pangitaan nyo lang Yes to Health Store. Kompleto na din mga produkto yung na-discuss natin. Kagkunda rin naman kamo makakadto sa siyudad sa Iloilo. May Yes to Health Wellness Center. May clinic kita. Nga may consultant bang kita dira. Nga nagabulig agud to. Nga makahatag sa inyo sang programa sang supplementation. Kung ano ang mga nagkakadapat ninyo himuon, pareho sabi, kato ka mo to kay Dok Rempinado, manghambal nga, grabe, kaya ka-bother sa akong nga problema. So, bundo ay nakugana, yung maghulag daw ay nakugana, gani mabuhi. Para nga mag-iahan ka mo sa ato sa nga consultant, kung ano ang mga nagkakadapat nga vitamina kag minerals, kagkundiin ninyo ini makuha nga mga pagkaon, prutas o kuno tanon man. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center, ang address ay Young Building, Yulo Street, sa Iloilo City proper, landmark Atubang Ina sang Midtown Hotel. Again, may libre dira nga konsultasyon. Pwede nyo man ini mabakal ng mga produkto sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons, kag even sa TikTok Shop, kag sa Shopee. Pwede ka mo da ka-order. Actually, if you speak about mental health problem, ang iban sini, warrior ng Dok Leo, no? Pantal-pantal malang ko sa panit, kagkatol man sa panit kun kaysa pa matyaga mo daw pasan niya nabilog ng kalibutan.
0: Sir Jose, sila yung katabo ina kon overwhelmed na gitbalang isa katawo.
1: Ah, oh.
0: That's why makasiling kitang papansin lang na ka-OA sina. Nagadugang pagin Sir Jose, sila lala karon sa sitwasyon kaya hindi naton ma-address o mabuligan karon ang medyo bugat, hindi lang kasi nila Sir Jose, sila medyo bugat, ang mabugat na daan sininya kahimtangan sa mental sang isa sinika tao.
1: Mm.
0: That's why hindi kita makasiling Sir Jose, sila kagamay nga diferensya, dayon mo over react, dayon mo in-OA.
1: Oh.
0: Why kita Sir Jose, sila makakita sa likod sina kung ano nang kabugat para sa iya since nga ang responses naton Sir Josel sa stress is individual.
1: Oh.
0: Hindi naton no panarihas nga kay bakod kita dapat ng iban nga tao para sa mas aton kabakod.
1: Anyway, iban nga hibi kung may problema imo-timo dapat hindi ka man maghibi.
0: Mm-hmm.
1: Ang paghibi again ginhatag na sa aton nga na to release for a story act also may benepisyo man ina nga madulot sa ato sining lawas actually if it is naturalisa sa ato sining lawas hindi talaga papasobrahan.
0: Correct Sir Josel, ano yung matabo sa isa sining ka balloon kung puro talang tughong Sir Josel bisan pa nagahiting-hiting na
1: malupok
0: siya.
1: Mm.
0: So dapat tsaktuhan lang kag kun kining lanon Sir Josel pasungaw-sungawon man.
1: Mm-hmm. Hibi-hibi man pag may time. Pero speaking about this problema iban sa panit lang actually kun may gamay-gamay baladang nagakatol-katol sa panit nyo kinututa sa sapat bala hindi ka mo dahil magka-problema bakal ka mo sa Santon Plus sa herbal oil pwede nyo na mabutanganda kag imulumasay sa lawas ninyo kuha pa pala maor sa lawas ninyo Dok Leo.
0: Correct Sir Josel, pero aray ang realidad Sir Josel.
1: Mm.
0: Ang gamay nga lamuti kung mapabayaan basi magkado sa bakukang.
1: Ti amo nang delikado kay ti ko magbakukang gabuhot na nang agi.
0: Kag ti imbes nga gamay pala Sir Josel nga tinublukan sang dagom no basi malapiso lang ibilin sa nga marka Sir Josel.
1: Mm.
0: Ara ya mabuligan Sir Josel nga ma-prevent na. Halimbawa, sa simple nga kutot o kontublok sang lamok dira nga posible halinan sang imo sa ni problema sa panit.
1: Oh.
0: Malikawan ako nagapamanyos ka sang Santhon Plus Herbal Oil Sir Josel. Kati una-una, hindi ka na nga madapuan sang sapat-sapat taglamok.
1: Oh.
0: Therefore, hindi ka na nila makagat. Kag isa pagid sa importante, dako mo sining malikawan ang dengue infection Sir Josel.
1: Mm.
0: Atumang ka dako nga hisol sa aton subong. Te, kung nalimbawa, may ara kasang rashes karon na bi, pananglit. Why mo mapansin nga may mga katol-katol ka o kung ay kakabalo, kung ano yung ginhalinan sining ako niya katol-katol nga pabalik-balik man. Sa mga huay pa makatesting, abitalawin nyo gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
1: Santhon Plus Herbal Soap, dako man na mabulig ya. Kalabanan, gisinig yung pinamangkot niya, ti, ang sodya. Actually, yan mo ng kumon nga tinaga para maintindihan tatanan, ha? Body odor ako na angsod.
0: Mm-hmm.
1: Tribe lang ninyo ang Santhon Plus Herbal Soap la. Kay makabuli na patay sa mga germs para hindi magbaho ang inyo sining balhas. Actually, balhas man lang ang nagabaho. Bangod damo, bakteriya, germs bla na tawag naton dokleyo.
0: Yeah, correct Sir Josil.
1: Kag sa inyo sini nga guya, parang ini nakamula ka nos-nos da may lain gina nos-nos sa aga, lain gina nos-nos sa ugto, lain pag gina nos-nos sa gabi, may gina trapo pa kamuda, may gina banyos pa kamuda. Try ninyo blakon maligo bala. Ang inyong aguya, habunin niyo sang Pear Skin Herbal Soap.
0: Correct, Sir Josil. Kag dapat, gid naton kabigon nga espesyal gid ang aton sinang aguya, Sir Josil.
1: Mm.
0: Therefore, kinanglan mo sang pinasahi nga ginagamit naton sinang habon. Hindi magambal kitang espesyal, Sir Josil. Hindi nga malahalo na. Kaya na yung mga sangkap yung kaisa nga pagbasa naton sa package. Blan, ito man chindihan sinang mga kunanumbot ng balon sinabla. Bisan sa simple lang galing sinang sabon. Pero, kung may ara sang ginatawag ingrediente nga hiyang o kung skin friendly, dira naton makuha Sir Josil ang solusyon sa aton sini madugay na nga ginasuperar nga dark spots, mga corinot nga nagasugod sa aton sini nga panit, mga ginatawag pinalian sang punggod, dira tuman sini Sir Josil kamala nga panit, mabuligan kita kung magamit kita sini sang Claire Skin Herbal Soap. Kapin pa Sir Josil kung halimbawa gagamit ka sa imo guya,
1: no,
0: the last dason mo na lang pati sa imo sini nga liog, sa imo sini nga butkon, dira umarealisar kag ma-appreciate pagkatapos ng sige gamit mo like initial abin Sir Josil a couple of weeks to 1 month, dira matamat notice nga salalama ang kapution sa gimo sa nga panit.
1: Why nagkakambang-kambang?
0: Correct.
1: Kag sa tion sang kutsetsa just like now, damo bla trabaho.
0: Mm-hmm.
1: Damo kausang oportunidad nga makaano negosyo. Problema sini kon permi lang ikaw ginahilanat, ginatrakaso pala na kitang lawas, pala na kitang tutunlan, pala na kitang mga joints mambal nga daw hindi ko kahulag, baw kanugon tani ba? So mental health problem naman.
0: Mm-hmm.
1: Doklayo.
0: Mm-hmm.
1: Tikon nagalinger ina, nagasigisigi ina actually, kag hindi nyo nakaya, ati don't worry, bakal kamusis the pain bala. Isa ka kapsula guro sang sis the pain or duha siguro kaya siguro ko aon ang planakit sa lawas ninyo Dok Leo nga daw hindi naging magwantahan.
0: Correct Sir Josil, tungod nga nagabulig ni siya para nga ang mga planakit, mga busog, mga aray-aray sa lawas naton Sir Josil ang maumpawan nga kun may planakit Sir Josil dugang aton sa ninyo stress, dugang pagitbugat sa aton sa ninyo panghuna-huna, ti para nga hindi na Sir Josil ma-amplify bala kung maglinaton-laton kang magdugang sa mga komplikasyon, tumaranta na nga daan sa excess the pain. Pero ginatag na ton Sir Josil, ina kung daw hindi naging magwantang pananakit sa aton sa ninyo kalawasan.
1: Mm.
0: Pero isa pag ito mapanugyan na ton Sir Josil, practical tip, kung na medyo gamo inyo pinsar, medyo gumon na kabugat sa inyo sa ninyo panghuna-una, try nyo bala pamanyo sa inyo sa ninyo agtang dungan-dungan sa isang sunthorn plus herbal oil, makabulik bisan paano panayanay pa-relax sa inyo sa nga paminsaron.
1: May pampakalma siyang scent, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: So, initanan mga quality products sang Yes to Health Incorporated. Don't worry, initanan, aprobado sang Food and Drug Administration. Dok, kada sigla sa ato sininga tiyempo, damo, pakuntani kami sa i-discuss man sinin ni Dok Leo. Pero sa sunod naman edisyon sa ato sininga programa, The Secrets of Health. Hatagan talang sang tiyempo si Doc Leo, ang ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, saya sa nga parting words sa inyo tanan sa ato sa nga programa, Doc Leo.
0: Sa pagpabakod sang aton sining sa pagpabakod sang aton sining huna-huna, kinanglanon man aton Sir Josil nga kaigo sa nga sustansya, kasubo man sa pagpabakod naton sang aton sining physical nga lawas. Ang manami sini kay kik maugalian naton nga maginom sang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kay Santhon Vitamin C, mabuligyan kita mapabakod Sir Josil, no? Biologically, psychologically, and even socially, para nga magnayanayang aton sa nipaminsaron mangin maginanahon kita sa sa pag panimpon-simpon kapag hinunanon sa aton sa ni mga kapamilya, mga karelasyon naton, mga kaupod nato sa trabaho, kag mangin na mamag-an ang aton sa nipamatsyag ang hindi kita sa ni dalman. Gani kadto kita sa butika, kapin pa ko na medyo kapoy kamo permi, gumuna pang huna-una, try nga magtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Bisan twice daily lang ha, sa aga kag sa hapon. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos ka nagabilin, aton lawas salungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay sunod pa sa gerasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa rin nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman nga edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod nga talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kapag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga tambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Vision X Plus.
8: Marami na ang natulungan.
10: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare! Psst, pare! Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanamigin!
15: Santon Plus Herbal Soap.
3: katropa? Yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagat ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
18: Oh.
17: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.
18: Aray ko!
19: XFM.
20: Patropa mo!
21: Exciting!

0: XFM XFM
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang katropa mo station, les dos uno.
1: Katropa!
2: Handa ka na wala?
1: Handa ka na wala?
2: Handa ka na wala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na wala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang!
4: Tama kayo, tama kayo! Ako naman eh!
5: Hindi niya kasa! Dapat bas unanay kay sapnot daan!
4: Eh di wow!
5: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
2: Handa ka na wala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
1: Ano na lang ba himuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
7: Hindi, sasanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ikaw man ang ginalagas.
0: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay ng pakalam ah.
8: Sana
0: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan!

0: extra sa chikahan.
1: Aray ko.
0: Direya, ang tanan may extra.
2: Ay gali, exciting ba?
3: X-Rated. X-Rated.
4: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

good afternoon sa mga kitropa natin ang pamati na kitutok sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo ang kitropa mo. Good afternoon. May night ng hapon sa mga kitropa natin ang pamati sa aton. Mga kitropa natin nga nakatune in sa 100.7 na frequency sa ilang mga FM bands. Good afternoon. May night ng hapon sa inyo tanan mga kitropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ina mga cellphones. Kamustang buhay-buhay mga kitropa! Today is the last day of June! Hala ka da, sigli. Ganto first day of June. Subong last day of June na yaya. Today mga kitropa is the last day of June. June 30, 2026. Okay? Tapos na ta sa ika-anom nga bulan sang 2026 mga kitropa. And tomorrow would be July 1 na mga kitropa. Sino ang may birthday? So mga adlaw, mga nag-celebrate sa ilang birthdays today. Enjoy mga kitropa sa pag-celebrate sa inyong ka-adlawan sa mga adlaw. O, kahit isa mga adlaw lang na. Bukas hindi nyo na birthday. Gani celebrate mga kitropa sang ano ha, sang matawhay, sang masinadyahon. Kag syempre dapat enjoy gid ka mo mga kitropa. Kay ang atong birthday, kaysa lang na sa isa ka ano, sa isa ka tuig. Diba? Sino nga ka

ano? Ano na siya? Ha? Mang-in? Ay, bongga! Bongga, wala mga paldo sa bongga. Today is Weldy Day, mga katropa. June 30! Ay, grabe ha. Good afternoon, dahil sa mga paldo. Gapagwa ka pa lang sa recording, hambala ni Ma'am Lynn. Ay, ara na! Diba? Grabe sa ginamonitor. 24/7 ang monitoring ni Ma'am Lynn. Bado bagyo. Dabag yung agin ang monitor 24/7 yar. Good afternoon ha sa mga kitropa natin. Sa ating mga Facebook Live viewers, please do share. Mga kitropa, i-share ang ating Facebook Live. Parang the more the merrier kita, the more the happier kita this afternoon. Kaya syempre, this afternoon, upod naman natin mga kitropa ang ating mga kitropa interns no, from West Visayas State University. O diba, bantayan pa naman ang ano, ang ano na, gani ah. Ang ilang mga bardagul. And of course, bantayan natin ang ilang mga kanya-kanyang hidden talent. Diba? Bantayan nyo naman later on ang spoken poetry ni Katropang Lois. Diba? Ay, hindi. Ah, dapat may haragid ya, Katropang Lois. Kahapon, something plus coffee mix. Dapat subong, ano naman subong, clear skin herbal soap. Okay. Oh, nan. Bantayan ta naman ka ron ng ano, spoken poetry ni Katropang Lois. And then later on, si ano naman, si Princess naman ang makanta, si John Lawrence naman ang masaot. Alright? Bantayan ta. Tapos si ano naman siya, si Sophia naman ang maano. Si Sophia makanta man siya kuro ay. Good afternoon sa mga fans sang aton nga mga interns. Hello, hello lang da ko nung sinyo. Maano naman at disi karon mag-renewal. Diba? Do aga pa di kagina si ano mo si Princess mo early pa di siya. Early man di si Sophia. Buwas ko no mas early pa gid las 4 ko no sila buwas. Wa grabe man na natulog pa ta na. Ay, good afternoon kay Sir Mayo Katarzang. Ganda do kabana, nag-aupod sa atin ng Facebook Live. Hello. Sa kay Mr. Bongalo. Uy, shout out checker namin sa na si Drew Pith. Ay, hello po. Good afternoon. How are you to find out? Kamusta ang inyong hapon? Okay pa ba tayo dyan? Good afternoon ha. Double tap your screens, mga katropa. Double tap your screens and share our live. Parang the more the merrier kita. Kay Sir Warren Kandame, good afternoon. Hamal ni Sir Mayo, good afternoon. Katropang Alex Saspa. Hello ha, good afternoon ha. Sa mga katropa neton, sa may molo kapihan, mga nagapangapiso mo, kaya dito medyo magulugal-om ang aton nga tiempo. Hello lang da sa inyo, no? Sa mga ginanamigan, da subong, wala kag-cuddle. Ay, palariho, tanay-tanay. Palariho, tanay-tanay. Ang iba niya nga may mga kag-cuddle, tiyo. Good for you, Char. Oh, good afternoon sa inyo ha. Mayad-ayad nga hapon. And enjoy mga kitropa sa nga program because we will be with you until 4 in the afternoon sa pag-entertain sa inyo nga Martes. Diba? Malang balaan, Martes na sabong. Kadasig lang sa inadlaw. Oh, good afternoon man sa mga kitropa natin sa may-mays bukuhan. Mga kitropa natin nga nagapabukas ang ilang mga buko. Kag nagahigop-higop sa ilang mga buko. Amo ning ginambal nga malamig na gani. Gaulan-ulan na mahigop kapag sang ano sang butong or sa baw sang buko baw namugid na ang imo nga pagbusisa. Do you experience ba ang binagang matulog ka na pero dumangihi ka pa? Like, nakaset na gid yung utok mo. Like, ano na siya? Relax na gid ang imong whole body. Diba? Tapos, ano na lang gid? Gamay na lang gid madula. Ang madula na gid ang imong animo. Tapos, gulpi lang siya yung nagyamar. Ang imong ilihion. Like, hindi, buwas lang ni. Or like, pwede. Mga ano lang, mga after 5 hours lang, no? Kalugod! Good afternoon, ha, kay Sir Jet Hibaga. Good afternoon. Hama ni Sir Jet, good afternoon. Katapang airport shout out lang sa amon din nagatambay-tambay sa higas ng bye-bye. Shout out lang kay Ma'am AJ Bordon. Ay. Thanks again sa pagbasa from Barangay Bayang Ahoy. Katapang Jet Hibaga, wala. Daiyaga ulan. Daiyaga ano, nagagalom siya. Nagtulot-alit hey, kagina, pero siguro ambot lang. Daw ano na lang siya, daw glugal-om na lang. Uy, mayong hapon ha sa mga Facebook Live viewers natin da. Please do share, mga katropa, i-share ang ating Facebook Live para nga mas

0: madam mo kita this afternoon. Kag syempre, i-comment nyo da ang inyong mga talamyawon. Kung sino inyo gusto nga i-greet, i-comment-comment nyo na da mga katropa. And also, comment at highlight and at followers. O, para da ang inyong mga followers ang mag-upod man sa ito. Hindi nga kamu lang. Ano? Kamu-kamu lang yan. O, di ba? Sa mga katropa man naton, nga wala pa naka-like, share, and follow sa ating Facebook page, mga katropa. All you have to do is to share and is to like, share, and follow our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. Again, our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. Good afternoon kay Sir Edmundo Betara. Hello! Mayong hapon. And si kay Kimura Magkanari. Hello! Mayong hapon. Yeah. Thank you so much mga kitropa sa inyong pag-upod. Kay Ma'am Marilu Padra, Vargas Pedroso. Good afternoon! Wow. Mayong hapon, Ma'am Marilu. Kamusta ikaw? Sa kay katropang Warren Candame again. Good afternoon. And kay Sir Mayok Katarsang Canado Cabana. Hello! And welcome mga kitropa sa inyong program, X-Rated! Okay, Sir Life Dar, kamanya basta ga Ilongga, guwapa gid ay of course. Balay yes, Sir ano, Sir Life Dar. O, pa-follow naman dyan. Pa-follow and pa-double tap naman ng screen, Sir Life Dar. O, salamat ha. Sa kay Roji tayo, thank you for following us. Salamat gid mga katropa ha. O, sa kay Sir Jet Amalia, daw maulan, ma'am, nga daw hindi. O, diba? So, hindi mo maintindihan. Ano naman mga katropa, ang mga hidden talents ng atong mga katropa, gusto niyo nga makita. Diba, nakita lang kanila hagapon, katropang John Zin is ang imo dulunggan nga nagahulag. Tiyambal nila, ano to namin ni katropang John Zin nga daw sa dalom ang nagahulag, pwede namon makita. Tiyambal na nila.
1: Ano to?
0: Ano to siya? Tando-tando din bukid.
1: Natungan siya.
0: Ano to siya?
1: Natungan sa duwa ka bukid.
0: Duwa ka bukid?
1: Oo.
0: Grabe, may bukol na.
1: Tudlo.
0: Duwa ka bukid. O, Sir Jetty Baga, kaya mo man balabaw nga dugaduko ng imong ano, imong nga camera. Ay. Duko siya. Ito na, wabala daw. Ano ka, Zoom meeting ka mo?
1: Ay, Zoom meeting. Hala, hala, nakapas.
0: Hala! Dali hala lang. No, Alex! Nakaintrahigid ang pagkatribida mo, gid. Na, sige, gid. O, dupihigid ha. Kay mabalayran ka, gid. Karon! Paldo, gali today, ha? Ari mo balayran kay Paldo, man. Alright, good afternoon. It's kay on C. Thank you so much for following us. Kay Jepoy Salia. Hello. Salamat sa iyong mga pag-upod sa aton. And habani ano? Habani Sir Jetty Baga. Daw, habani Sir Jetty Baga, si Lois Gidya ang idol ko. Wow! Grabe ha. May ara. Fan. Abi ko si Princess niya ang gusto ara, ni Sir Jetty Baga. Si Lois Galia. Ay, grabe. O, ano imo nga special request kay Lois karon Sir Jetty Baga?
1: May siyang
0: special request?
1: Siya ang ma-play karon.
0: Sang ano?
1: Sa music.
0: Hindi, si Lois maano siya ganyan.
1: Ah, performance.
0: Oo, ma-perform siya. Yayang, ay, hindi mo siya papaling nun.
1: May part 2 siya
0: galing. O, di ko hindi mo gusto si Lois nga mag-spoken poetry. Ikaw, di karon spoken poetry. Eh, gusto mo na.
1: Santon Plus, Santon
0: Plus. Santon Plus.
1: Gusto ko ano naman.
0: Clear skin gani.
1: O, clear skin.
0: Herbal soap. Then, awanta ko ano, ginang preparasyon ni Lois. O, sige. Ano ang iyang spoken poetry about clear skin herbal soap? Ang iya ginahalad para kay katropang Jetty Baga.
1: Nagprepara. Wala ginan siya nagtulog kagabi.
0: Oh, wala siya kung nagtulog na siya kung no kaagahon kay para lang mapreparahan si Sir Jetty Baga.
1: Bantay-bantayan okay. Mo lang parang katropang Jet.
0: Si kay Sir Jepo Yosalia, ako po ma'am, naghahanap po ako ng ketex mate. Kung, ano yun? Text mate. Yung matagalan yung sa akin lang sana hindi niya ako ano man ginapalingin mong ulo o ano na mean mo pwede direct to the point. Sir Jepoy Salia, please comment your number kung gusto mo po ng textmate kay man kayo po ay aming hahanapan ng textmate ngayong hapon. Hambal ni ano, hambal ni Loy si Marky naman ang mas spoken poetry. Oh, hindi, Lois, ikaw gidya ang gina-request ni Sir Jet Hibaga.
1: Oh, may special request daan.
0: May special request. May nag-comment. Ibis kan i-check mo pa sa aton nga ano, Facebook la, Facebook page. O kung sa aton Facebook live. Oh. May nag-comment na nga gusto nila si Lois. O tinong isama lang di ang Lois sa aton. Mm. Diba? Kaya mo na, Lois. Oh, may 1 hour ka pa to prepare yourself and to prepare your script. Pero gusto ko niya si Princess yung makanta karon. Di ba kung hindi siya magkanta, bayaan siya sa patrol?
1: Oo.
0: Oh. Ibilin mo siya diin sa City Hall.
1: Dito siya sa may ano. Sa public market.
0: Ibilin mo to siya. Ibilin mo to. Ah, amo na gani ang balik at tropang Romel kung hindi siya magkanta sa bong. Dalaw niya buwas sa may super kang ibilin.
1: Yes. Oh, speaking of Katropa Romel.
0: Oh, ano ang ban niya? Batakan Boys na be. Oy! Oh. Wow, mayong hapon sa mga taga Batakan Boys. Wow, mga katropa. Tara na yung laman to sa mga taga Batakan Boys. Ba, sa mga taga Batakan Boys. Basi kung may lumboy, kamo na makita. Haliog lang ko padala kay Katropa Romel. Oh, good afternoon sa mga taga Batakan Boys. Ang Barotag Veho. Ilo, Ilo. Hello, good afternoon. Good ayon nga hapon. Sa kay Sir Rinaldo Abeto daw maulan, man, nga daw hindi. Ang mga ni Sir Rinaldo Abeto, nagagalugalom siya. Nga daw hindi mo maintindihan kung maulan siya or hindi. O kung napaasa lang ba ito or what. Diba? Haba ni ano, ni JL, di na lang upod kay Sir, basigid man mabayaan kami. May sad face man na iya. Ini gusto ko, gidi hambal, mag-idiya princess, nakatimala princess.
1: Oh, gusto, ikaw ganyan maghambal, ya?
0: At si Tropa Romel, oh, nagatanaw din siya sa ating Facebook Live. Oh. Kaya hambal ni Katropang Romel kontratahan na dangadaan si Princess kay malakat kami buwas das 4. Kaya di las 4, gimana na siya nag-ano, oh, market report.
1: 4 o'clock. Oo, 4 o'clock.
0: Or mga 4:15 na ganyan siya binagalakat. De. May extension siya for you.
1: Ihambal
0: exclusive
1: na din.
0: For you. Exclusive lang na yan si mo, Princess. Kung ako na, ay, bayaan ko ni Katropang Romel mo. Abi mo lang na. Damo pa ko may mamatian nga sugilan nun. Diba? Tanan nga tomboy, ihambal yan na si mo.
1: Na.
0: Wala ka din, ha? Abi mo, pati ang, ano, pati ang kalain sang buot niya si mo last year, ihambal yan pagid na. Na daw, abi ya, 2025 pa
1: may
0: lang.
1: Ano?
0: May hinanakit sa mundo.
1: May hibubunot.
0: Oo, ang iya nga hibubunot. Ginahambal. Yabiskan sa 2024 pa tong hibubunot. Yan. Huwag ka balo nga apat na kami katuig. Di buwas nga katrabaho sa XFM. Gali. Tapos ang iya nga kalain sang buot sa 2022 pag opening. Asta subong ginadala-dala. Yan pa.
1: Amo na ang mga kalain sang buot nga ano. Nice. Hindi malipatan ko no.
0: Oo. Habang ni Sir MJ Angelo, Iloilo ni ang XFM. Sir, yes, we are from XFM Iloilo. Actually, ang XFM has so many stations all over the Philippines.
1: Nationwide.
0: We are nationwide, but we are here from XFM Iloilo po. Good afternoon sa kay Sir MJ Angelo. Sa kay Ron and Galanza, hello, mayong hapon. Good afternoon. Habang ni Sir Jetty Baga, shoutout lang kay Princess, pakabakod lang kay Palangga. Ah, makabakod lang sa pagpalangga ni JL. Wow! Oh, hamba. Mauna lang si Princess Buwas sa market. Ay, dito na lang siya.
1: Tiwi niya kabalo kung diin.
0: Ah, malupad lang siya. Okay. Sariin siya ng market. Makal to.
1: Grabe, no need patrol gali, no?
0: Oh, basig kabaligya. Manto siya bala sa market. Ano yung ginabaligya to, Princess?
1: Dinuguan?
0: Dinuguan? Ay, Diyos ko. Daw, mas scared man tabo. Oh, mayong hapon sa kay Sir Bautista Eric. Hello, good afternoon. Organs. Organs. Oh, specifically, ano ang imo favorite dali? Di ba la princess? Bala kay ka, ano ah, ka budlay mag-istorya nga ginasulat mo da yung imo nga sabat. Lakat ni bala princess? Bala princess kay may istorya na ita. Dali,
1: ano ba si princess kan busy ko, di ba la?
0: Oh, i-rate ka karoon ni Katropang Jansin. Negative 10. Gusto mo yarn?
1: Oh, oh.
0: Oh, sige be, sige be. Oh, dapat ano, dapat
1: go dapat, lang ng go. Ano,
0: dali ni Princess.
1: Oh, mabalo siya kaya.
0: Ha,
1: ano,
0: hindi mo makaya ang ano.
1: JL.
0: Ang door, wow, hindi ako na makaya ang door. Oh, Princess, ang bali ka trapang JL. Makadto ka to ko no sa market, boss, mauna ka ko no.
2: Chapiton ko siya.
0: Ay, wow! Ay, wow! Off-dan niya ko dapat.
1: Off-dan niya.
0: Hindi, okay. Hindi siya masakay, Bim. Hindi siya masakay. Hindi siya masakay!
1: Paton mo lang.
0: Kakadlaw siya ako kay Elo. Kakadlaw
2: siya. Sumagod siya sa ano, sa trash bag ng ito.
0: Ay, wow, trash bag. Hindi siya maano, hindi siya magisi ang imong trash bag.
2: Ay, kung
0: ano
2: magisi. Siya,
0: durable
2: kung ang imo trash bag. Kung magisi, deserve niya yan.
0: Kung magisi, deserve na yan.
1: Dagdag.
0: Di ba, nguyat lang siya kung sa tinae mo. Okay lang na ako mapuknit ang tinae mo. Deserve
2: alam, wala na ako gani, tinae. Wala na ako na tinae. Wala na yan sa ano, kaptay.
0: Ubus na. Kasi makita niyo may na si Princess Biliog para makita nila ang babaeng nahahati ang katawan. Oh! Princess!
1: Lain gali yan.
0: Kung si Cinderella nabilin ang iyang ano, ang iyang
1: sandals,
0: ang iyang glass sandals, ang iyang cylinder, ano, cylinder sandals, si Princess naman niya ang babaeng na iwan ang ano, half body.
2: Oo na lang kay para happy si Lawrence.
0: Why? Hey, para happy si Lawrence. Ka, no. Ano, gakat na iya hawak. Oo, gani, gakat, gani. Amo na siya, gani. Ang babaeng, ano, ang babaeng.
1: Pamuna, gali, oh.
0: Ha? Paano pamuna, makat?
1: Pamuna. Abi ko pamuna, ano? Oh.
2: Nga man daw may aso
0: ang chan ko. Magrabi ka muna. Galiya muna.
2: Ano, may aso ano ang chan ko niya.
0: May ano?
2: May aso.
0: May aso.
2: Sa drawing ni Lawrence.
0: O, diba? Ano na siya gani? Si Princess, ang babaeng nahahati ang katawan. Ote. Kaya, kung ikaw ang babaeng nahahati ang katawan, si Lawrence, yano siya.
2: Wala daw perdi ko. Wala kong maisip. Dapat ginhandaan ko dapat gagina. Sophia! Dali din! Buligi ko din!
1: Call a friend, call a friend.
0: Wala ka friend. Sorry.
1: Call a friend na okay. Kay Sophia.
0: Okay lang na. Okay na princess. Nagina mo na ka ni Lauren.
2: Hindi ko yan magsugot.
0: O, di dapat balos ka.
2: Balusan ko na sa car.
0: Balusan mo sa ano?
2: Storyahawin ko to ang ano, ang iya crush.
0: Ang ga-crush kay Sino?
2: Ang crush niya. Ang crush niya.
0: Ang ga-crush kay Lawrence. Storyahawin mga i-uncrush na si Lawrence. Kay Lawrence is mine.
2: Lawrence, gusto mo ba na i-bulgar ko din yung secret?
0: Ano na siya? Threat? Or ano na siya? May pagpamahog na? Or ano lang? Ano?
2: Ano na friendly reminder?
1: a friendly reminder.
0: From a princess na nanahati ang katawan. Oh, princess, i-greet ng mga katropa mga nagapamati.
1: Oo.
2: Nalala ko nang i-greet ko.
0: Oh, sino?
2: Gina-greet ko gali ang akon nga cousin from Carles, Iloilo. Sila Ate Regine. And then akon nga tita from Panay Capiz. Sila Hidalisa and Tito William. And then also my friends there sa...
0: Wow.
2: Sa ano, sige. Nag-graduate sa Capiz
0: State. Gusto ko English ka.
1: Dire-diretso nga English.
2: Oh no.
1: Oh no, why not?
2: I can't
0: I want
2: that.
0: You to speak English, princess. Please greet them.
1: Ano
0: pa rin
1: balaga report niya gagina sa entertainment?
2: Kinagreet ko gali si Mayjoy Asibar.
0: Ang bahay ko gani in English. Ayan lang, doon na.
2: Lo, hindi mo na ako. May dila pa.
0: Wala ka dila, ha?
2: Pero hindi laba.
1: Laba ka dila.
0: O, sige na i-greet ng imo mga katropa in English. Ay, malay mo sa Y101.1 ka to ma-DJ in the future. So, you have to speak English.
2: Basi mabash ako.
0: Eh, sige lang.
2: Sige. Mama ko, grammarist ako.
0: Ako ni Princess Nandaan mo, before kanila mabash, kami anay ang mabash sa English.
1: Oo.
0: Okay lang na. At least, arap-arapan. Araw-araw. Ano si Princess? So, sige na, i-greet na ang imo mga katropa in English. Ano, in English.
2: I want to congratulate my best friend, si ano ah. Hindi ko ba naman ma'am? Si Mayjoy Asibar, nag-graduate siya subong sa Capiz State University. Ano, yeah, course, Bachelor of Science in Civil Engineering.
0: Uy. Wow, congratulations!
1: Congratulations,
0: sa friendly princess! Hello! Are you proud, princess?
2: proud of myself or proud of
0: proud
2: my
0: sa iya,
2: friend.
0: Proud sa iya, Abel, sinona-graduate, ikaw, how?
2: Ano man proud, proud, gita ko ya kay ni.
0: Kay Jeff kanya?
2: Hello, Lawrence?
0: Eh?
2: I-chat ko ba si Jen?
0: Sabi ko si
2: ni Beb.
0: O, sige na, i-greet na. Are you proud of your, ano, of your friend?
2: Yes, Nini. Proud na proud ako sa'yo.
0: Ay, wow.
2: Very itura, good, kagad.
0: Itura ko na sang proud. Ano ba yung itura sang proud? O, Hambal, may challenge kami sa imo, princess. Ano ang hunisang snake kung disappointed siya? Like, di, ikaw, be, di ba?
1: O, sige,
0: ang hunisang
1: sige.
0: Snake if disappointed. Ang nagasuro man.
2: Mo lang.
0: Dapat may ano, dapat may facial expression. Kita mo ng challenge sa TikTok?
2: Yeah.
0: Naamo na, ano ang hunisang snake if disappointed siya?
1: Disappointed.
0: In disappointed, ano, disappointed nga ano, nga pang...
2: Hello, no.
0: Sige, be. Snake if disappointed siya, ano siya? Dapat ipakita niyo yung itsura ni Princess. O, sige,
2: ano
0: be.
2: Ano sulit?
0: Disappointed na.
2: Yes.
1: Sige, be.
0: Luga panitsit ka malang ido man.
2: Ano yun?
0: O, sige na. O, disappointed nga snake, princess. Wow! Nanay ka,
1: facial nanay expression?
0: 100%.
1: Oh, 100%.
0: 10%. O, dan, ano man yung camera ko man? Dapat may exposure ka, princess. Hollywood, princess. Paano ang pag sang disappointed nga, ano, nga snake? Wow! Ang akig ya, ang akig. Ano ba na pala riyo man lang to?
2: Ay, paano yun na? Kisses lang man.
0: Dapat
2: may facial expression pagid.
0: Oo, eh, dapat ang intonation, ang ano mo pagid ya, ang imong, ano, ang imong, ano na tawag, gato pang janzin. Chakto, intonation.
1: Oh, intonation.
0: Ang imong intonation. O, sa liwat, princess, paano ang, ano, ang, paano mag, ang snake nga akig. O, amo na?
2: Yes.
0: Ang disappointed. Tama o, boss ginawa niya. Ang ano biya, ang supportive. Ang happy biya, ang happy. Ano man to?
2: Puro lang naman, ang ako, hindi nga ano ho.
0: Ang ano?
2: Dari ba?
0: May laway?
2: Konsin, naman din ikaw lang magamit sa mic ni good luck. Good luck, guys.
1: Ano yung man, oh?
2: Good luck.
0: Ano yung princess, biya ang manog, biya nga ano, ang manog, biya nga flirt.
2: Hello, paano? Ikaw ba, lo?
0: Kaya mo na, diba, drama, ano ka, radio drama artist ka. O, sige, kaya mo
2: dapat
0: na.
2: Si ano na diya, si Sofia.
0: Ano?
2: Dapat si Sofia yun na diya. Kasi siya yun ang gapang agaw nga daan.
0: Katapag create a word or think of a word and I bing agamiton ta for that challenge. Kaya ipa-challenge na sila di isa-isa. Kanawanta ilang, ano, kanawanta ilang skills, no? Or acting skills, di ba? Or ang ilang facial expressions. Ang mga funny lang, da bala katapag-challenge. sige na. Think na da. Ara sa TikTok na wala.
1: Hindi, ano lang. May na, ano ko, galing pa siya, hindi pwede.
0: Ano na siya ang word? Yan ba na lang ang word?

0: Hindi lang, no? O, dali lang. O, wait lang. Funny.
1: Sadya, eh. Ay, kasadya.
0: Eh, hindi na, yan.
1: Or ano?
0: O, wait lang, manumdum ka. Ay, si Princess ang unahon. Challenge. Oh, katropa dyan, zinigreet na na yung mga katropa mo nag-uupod sa aton this afternoon. Oh,
1: good afternoon.
0: Sipot ka lang na princess, abi mo kalakat ka.
1: Ang word, ah. Good afternoon sa liwat sa aton mga katropa. Kay Kap Bush Florentine, good afternoon. And of course, kay Kap Pato Kim Singgag, kay Kap Ising Bilyan Weba. Dila sa may Kap, sa may ano, sa may Plaza Molo, dila sa Kapihan sa Molo. Good afternoon, good sa inyo mga katropa. And of course, good afternoon man sa may di ka may itiri sa mamida ni Katropang Era. Good afternoon. Inyo din nga, ano, adopted child.
2: Yes, malam.
1: Ari lang di.
0: Yes, malam.
1: Ari lang di. And of course, good afternoon man sa 3S Eatery, may dad man niya pagpamati. And of course, sa Petron Boys, kag sa Caltex Boys, good afternoon. And syempre, dila man sa may Maymays Bukuhan. Kay Ma'am Rowena Manuel, good afternoon. Dila sa may San Carlos Anilaw. And of course, sa Aranwes Cagritas Family, kag sa Atundukan Family. Dila sa may, ano, sa may Kulob Anilaw. Good
0: balaan
1: afternoon.
0: Balaan ko ng word, Katropan Jensen.
1: Sige, kay Mentra ko.
0: Ang laki. Nakat lang si Princess. Oh, sige.
1: Ang laki or ano?
0: Ang laki. Ang wala na, ang laki.
1: Ah, Tagalog na lang.
0: Oh, doon mo na. Oh, sige. To set the ano, to set the...
1: Dapat kita na, oh. Intraman kita na.
0: Oh, oo, eh. Oh, ikaw una.
1: Hindi, as Princess.
0: Si Princess una.
1: Ladies first, anay.
0: So, I would like to request. Dito si Maya. Mando si Maya. Di ko lang exposure ni Maya. Maya, nakat di pala Maya. Si Sophia.
3: Maya.
0: Si Maya at si Sophia.
3: Pumasok ka muna sa confession
0: room. Pumasok ka muna, Maya, sa confession room. Kasi may challenge.
3: Pinapatawag ka ni
0: may
3: ate.
0: May challenge si kuya mo, Janzine.
1: Hindi, si ate mo.
0: Ang kuya at ate ay may challenge. Kaya pumasok muna kayo.
1: Lain di ako, no?
0: Dali lang ko, no? Kay Mangilay, masakani. Ano nga naman? Si ano na lang, si Sophia na lang ang si Lois. O, lakat ni Lois. Hindi, Canada mag-ano, Lois. Si Sophia na lang. O, Mangilay, ka na lang danay, day.
3: Pumasok ka muna ng confession room.
0: Dali lang ko, no? Kay Kiwi, payakilay. Dali lang, good.
1: Okay, make up break.
0: Oh, sige na. Tawagin mo na yung ano ang yung magko-confess ngayon. Oh, Lois at Maya at Sophia. Ay, Lois at Sophia.
3: Pumasok po na kayo ng confession room.
0: Sophia! Princess Sophia! Oh, nahunta rin si Princess.
3: May pinapagawa sa inyo si ate.
0: Oh, Princess! Our word this afternoon is ang laki. Use that word.
1: Spoken in different
0: ano, emotions.
1: Emotions.
0: Then, we have a challenge this afternoon to speak in different ano, different emotions. First is
1: arana.
0: Happy. So, arana. Oh. Ang ginahulat-hulat.
1: Lights.
0: Oh, wait.
1: Sino una?
0: Si Princess una.
1: Si Princess.
0: Oo, si dapat si Princess. Si Princess ang una. Ano man yung cellphone mo ngayon, magtindog. Alright, Princess.
1: Basta nalamigan.
0: Princess, our word for this afternoon is ang laki. So, use that word, happy, be Princess.
1: Lights. Camera. Action.
4: Ang laki!
0: Wow! Ano namin? Ang gusto yun? Nalipay! Ang saya kayo malaki!
1: Ano ang malaki?
0: Ano ang malaki?
1: Yung ano?
0: Only one princess.
4: Yung secret.
0: Oh. Ang laki and happy.
4: Ang laki!
0: ang sad niya, princess.
4: Ang laki.
0: Nasaan yung
1: ingin?
0: Ang excited.
4: Hala, da baliktad. Ako na happy. Dapat amo to excited.
0: Oh, di ba? May ano pa siya ya? Talking to herself pa siya ya. Oh, sige na, ang excited.
4: Ang laki! And same lang.
0: Ang disappointed.
4: Ang laki?
0: Oh, Ang ano niya, ang flirty.
4: Ang lucky.
0: Ang lucky. Oh, sige. Oh, si ano na, si Lois na. Lois, it's your turn to shine. Oo, oh, sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Amo na, para niya preparahan.
5: Hindi ko na yung mom.
0: Sige na, Lois. Ano na, nanay, spoken poetry. Ano na, nanay, ang lucky and ano, in happy.
5: Ang lucky.
0: Supportive. Pwede. Yeah, Loy, supportive.
5: Ang lucky.
0: Ay, ano to man? Ano pari yun?
5: Ang lucky.
1: Ang lucky.
5: Ang lucky.
0: Ang sad.
5: Ang lucky.
0: Ang disappointed.
5: Ang lucky.
1: Ang lucky.
5: Ay na ako mag ano sa mag spoken poetry, may bago ko nga talent.
0: Ano?
4: Wow.
5: Pares kami ni Sir Jansen. Ah? Kabalo ko magpulag din ug.
1: Ay ko.
0: Wow. Wow.
5: Dungan kami pero da.
0: Alam mo na yung sister.
5: Ay, ma'am, dapat dungan kami gali.
0: Oo, dungan ko si Ay ko. Sige go.
1: Ano naman? Hanggang ba ako, hindi na ako magpakita pa eh.
0: Hindi ako magpakita pa. Kaya na-found ko ng even a long-lost sister. Sophia.
1: Kakapoy maging ano? Kakapoy maging talented, ha?
0: Ano gusto mo? Hindi ka talented.
1: Hindi na lang, ha?
0: Kasi may talent. Kayo have so many talent. Hambal ni katropang Romel, hindi nyo pagawa yan. Hambal ni katropang Romel, hindi nyo pagawa yan si Princess. Ay, alo. Kuya, kay ginaaway mo ko, okay lang na. Okay lang na ya. Pero kung si Princess, hindi na.
1: Hindi lang si Princess, ya.
0: Oh, lakat na ni Sophia. Lakat na din. Oh, titalaan na lang na si, ano, si JL. JL, kay damo ka ditaan, ano, JL. Oh, di na to si Maya. Man, wala pa natapos kila, ya. JL, lakat na di. Kita mo ka di fans. Oh, ginahatagan lang natong chance sa inyong mga fans nga makita nila kamo on our live. Yeah! Diba kay everyday, gabantay na sila si mo, Princess. Kung mautod din man ang hawak mo sa inyo. Oh, ano,
1: manang hidden talent.
0: Yeah, oh, ikaw naman. Oh, sige na, katropan Jansin. Ikaw na, ano, ikaw na challenge kay Sophia. Gatan, oh, dahil si mother ni Sophia. Bala. Oh, sige na, katropan Jansin. Oh, ano na,
1: amo man gyapon.
0: Oh, amo man gyapon eh.
1: Ang lucky.
0: Oh, ang lucky.
1: Spoken lucky. In different emotions.
0: Oh, sige. First. Anong first?
1: First.
0: Yeah!
1: Ang lucky in... Ano?
0: Baka daw, damo nga emotion. Wala kagit may madumduman.
1: Parang lain naman.
0: Ano? Oh, dali-dali. Ano na? Oh, then here.
1: Ang lucky nga daw na donadiri ka. Disgusted.
4: Okay. Ang lucky.
0: Ang lucky.
1: Ang lucky.
0: Oh, sige na, ano pagit? Oh, ano naman siya? Surprise.
4: Oh, ang lucky.
0: Oh, di ba? Perfect.
1: Ang lucky.
0: Perfect kasi Sophia. Oh, ano pagit?
1: Kaya mo ang lucky yung
0: ang lucky nga,
1: si ano?
0: Si Rufa May? Ang lucky!
4: Feel ko kaya na ni JL, ma'am.
0: Bojus ko si JL, payaya!
1: Todo na to!
0: Ang lucky! Oh, sige, ano pa git? Ah, sad ba yan nga ang lucky?
1: Oo, ang sad.
4: Sad. Ang lucky.
0: Oh, diba? Ano yan? Sarcastic.
4: Ang lucky?
0: Oh, diba? Oh, te. Ikaw yung princess. Si princess.
1: May mga impression.
0: Oo, te. Thank you so much, girls. Oh, pero gusto ko mapapili na si Lois. May spoken poetry ka na. May naubra ka na da?
6: Wala, ma'am.
0: Oh, te, mabalik ka lang. Kay ubra to, anay kang magbalik ka lang. Okay.
1: Later na lang
0: siya. So, there you go, mga katropa. Our interns this afternoon. Oh, diba? Ma-fashion show na di karon si Maya. Kaya wala pa natapos. Iga, dahil itong kilay. Ano pa lang, half pa lang ang nabutangan niya. Alright, good afternoon sa kay Tita Liklik. Oy, grabe si Tita Liklik ha. Hello, Tita Lik from Barangay Kabagyaw, Kalinog, Ilo-Ilo. Oh, hambalik ka drapang Liklik ni Tita Liklik. Shout out kay MJ Baisa. Oh, hello, good afternoon. Sa kay Soy Nolly Camino, wala ko kapamati isang program niyo kahapon kay Whole Day kami sa Guimaras. But remember, hi. I'm your solid followers ng X ang inyo program sa XFM. Bowser, I know, Soy Nolly.
1: Oh, thank you so much, good sir.
0: Kung katanaw ka lang kagapon, ay sabot na lang gidya.
1: I-replay lang, Soy Nolly.
0: I-replay na lang da karon ka drapang Nolly para nga ma-ano, para nga maka-ano, ma-experience mo man ang amon ng enjoyment kagkalipay kagapon.
1: Ten
0: baka tamang Jansen, ay, wala si Soy Nolly, di gapon. Oh, ah, wala yan nakita ang
1: mga performance.
0: Ang, ano, ang performance ni katropang Jansen, Chrysostomo. Oh, pero this afternoon, katropang Jansen, I would like to challenge you also. Of course, kung yung challenge nila, kung yung challenge nato ng ating interns, magpapahuli pa ba tayo? Katropang Jansen.
1: Sige. Ay, ang hirap kumita ng pera.
0: Our word this afternoon is agoy. Ay,
1: agoy. Aray.
0: Agoy lang yan. Kaya hiligay nun. Tay, karay, atay, abay.
1: Agoy.
0: Agoy in happy. Agoy in happy.
1: Agoy! Paldo!
0: Sabi ng paldo for today! Agoy in sad emotion. Wow! May mga agoy. may mga bitaw dapat sa mga hininga.
1: Dapat
0: sige de.
1: Agoy.
0: Oh, ano naman niya?
1: Agoy ganyan.
0: Agoy in ano, in excited.
1: Agoy! Agoy, agoy, agoy, agoy! Aran again!
0: Matlanan si Sophia, say mo. Agoy in sarcastic.
1: Agoy. Agoy.
0: Agoy in angry, Bia.
1: Agoy! Hindi man ito. Akig ba? Nag
0: alright, okay. Okay guys, this time.
1: Hindi pwede nga ikaw. Hindi pwede nga wala ikaw.
0: Ano yung word, guys? Oh, dumda. Sus, amo lang gina. Hindi tayo kaya araw-araw.
1: Kanamit.
0: Oh, sure.
1: Kanamit. Okay, Sir Jeto, agoy, kitsakit ba?
0: Ay, kitsakit ba? Oh, sige, be. Sikat na akong beya namin. Pagkita, sikat na akong beya mo.
1: Kanamit.
0: In.
1: In different emotions.
0: Yes.
1: Katropang era.
0: Are you ready? Doakon mo na linya.
1: Are you ready?
0: Ano be? Sige be.
1: Kanamit.
0: May request yo. Isli ko na ang word. Oh. Palto. Kagina pa na. Go no.
1: Oh,
0: sige na. Kanamit in ano?
1: Gawulat kanamit nga excited.
0: Ay, excited? Wala ka ba yung kao? Excited ka na?
1: Sige na.
0: Kanamit!
1: Kanamit!
0: Si Katropang Alex. No? Si Katropang Alex next. Gusto. Huwag support sa JL. O, ano pa again?
1: Kanamit nga sarcastic. Nga daw nalawa yan.
0: Kanamit? Kanamit siya.
1: Kanamit, kid man.
0: Kanamit siya.
1: Kanamit in
0: ano?
1: Sad? Sad kanamit.
0: Ano? Ano? Meet gadyo?
1: Okay, big no?
0: Ano? Meet? Kay manamit? Ano? Abi mo.
1: Kanamit nga.
0: Abi mo ha? Oh, nga ano?
1: Nga na-surprise ikaw, pero disappointed.
0: Ay, ano na ako, no?
1: Mix.
0: Paano tumahan mo sa akin? Ano na ganit tawag, ah?
1: May mo na, oh. Ang emotion mo.
0: Ga-fluctuate ang ano, ga-fluctuate ang hormones. Oh.
1: Gasaka ba na, oh?
0: Kanamit. Ang alang niya gali ang nagpanubo.
1: Kanamit?
0: Kanamit? Kanamit? Oh, ano pa kaya?
1: Ano lang issue?
0: Ashley, kuno nga word. Ashley. O, sige, Bec. Katrapang ano, John Lawrence, can I request your presence here inside the booth? Please proceed here sa booth. May mga request di si Ma'am Lori Jean, may request. Sino pagiging nag-request man? Damo din nag-request. Lakat na di, katrapang. Lakat na di, JL. Oo, lakat na di. May word siya nga ginhatag. Oh, dapat ko no i-challenge ka kuno namon. Di ba amo na uso subong? Oh, di ba? Soon mapa-challenge na tadi.
1: Dali okay. Lang may ano, may pahabol.
0: Exciting
1: ko.
0: Dapat ka word.
1: May pahabol ko.
0: Ano pahabol? To? Oh, pong kanay.
6: Pong lang
0: ah. Oh. Ano pahabol mo?
1: Kanamit nga sa kitchen mo.
0: Kanamit!
1: Nadumano
0: ko. Kunyachan. Kunyabuhok. Alright. Good afternoon, katropang JL!
7: Ayong hapon.
0: Great. Ano yung mga katropa? Mga nagapamati. This afternoon.
7: Okay, ginatamya ko. Gali ako yung mga katropa. Dira sa may Santa Monica. Ay, Lore Jane, may imo kikita ko. Ang karoon na. Narcos request mga Ashley, na. Ano na yung word ya? Wala pa kabalos ang mga word mo na.
0: Gin-create yung naguro ang word eh, para sa imo. This afternoon, we will challenge katropang JL. Yeah! Katropang JL, our word is Ishley.
1: Ishley.
7: Anong Ishley?
0: What's he I?
7: Ano na word sa Ishley? Ano na yung Ishley?
1: Basis lang na.
0: Bago naman naguro nga word.
7: Bago nga word? Bago nga word.
0: Ishley, if you are sad.
7: Okay. Maraming mga Ishley. Bala ako ng Ishley, ma'am.
0: Ano?
7: Ano sa misterya, tanay bala?
0: Oh, sige.
7: Bala mga Ishley nga word mo, ma'am.
0: Ano?
7: Itaman mag ano ko sa mga ido na, oh.
0: Oh?
7: Magpanabog.
0: Ishley!
7: Na! Hama na! Hama na namin yung goro!
1: Sus!
7: Hama na goro!
1: Ano kay abi ko man gani pangalan sang, ano mo, babae mo?
0: Abi ko yan, ay!
7: Hama na goro, hama na goro.
1: Ashley or...
7: Oh.
0: Ashley.
7: Oh. Okay, Ishley. Ashley. Ashley. Ashley. Sige, balang ko pang aking sa ito. Ishley! Okay na.
0: Ay, just kidding. Pero sige na. Ishley, in ano?
7: Alam, indifferent, ano?
0: Ishley, if you are sad, paano ka manabog ito kung sad ka?
7: Hindi ka mag-sad sa manabog.
0: Amo na, gali ah. Gusto mo ito, gali ah. Oh, sige, be. Sige, be. Paano ang Ishley kung
7: sad?
0: Kung sad. Oh, sige.
7: Ishley?
0: Perfect!
7: Perfect! Oh, perfect and perfect.
0: Ishley, if excited ka.
1: Dabisan ang ido, damasubuan.
0: Dapat yung ido, sad boy.
1: Well, sige na lang, gani.
7: Next emotion.
0: I don't know. If you were excited.
7: Okay. Ishley! Sa lagi ni Ma'am Lori Jane, eh. Ganda lang yung ganda sa station ba lang.
0: Duwa pa lang na. Ishley, if ano, if happy ka.
7: Ay, pareho naman to.
0: Oh, sige lang, ah. If you are happy. Excited.
7: Ishley! Ishley! Ishley! Tama na ni Bibo.
1: Doon nakapal doon. Ishley!
0: Diyos ko!
7: Siyempre, dapat happy ka ng mga ano sa mga ido, di ba?
0: Oo, di ba? Dapat, ambal nila kuno if wala ka ginaparapitan sa ito, you should reflect on your, ano na kuno, on your... Oo.
7: Kaya yung ido ko palagi sa akon. Ang ido yung diri ko palagi.
0: Kaya yung Ishley mo, ikaw yung Ishley on,
7: kung hindi, magpalagi. Ate kayo, nabal ako naman, dapat may emotion yung mag-Ishley sa ila. Ate, dapat gabi itong ginagali.
0: Dapat i-apply, oh, yes. Ishley if ano ka, disgusted.
7: Ala.
1: Nadiri.
7: Ishley.
0: I don't know.
7: Agay! Ang pwede mo lang muna, ma'am?
0: Agay! Agay, Ishley! Oh, sige na, ako na-hurt ka.
7: Ishley!
0: Ano?
7: Ano na emotion? Ishli.
0: Ishli.
7: Ikaw mambe, ikaw mambe. Gabi mo mag-hurt.
0: Ishli. Ako pa yan nasubuhan niya.
7: Ikaw?
0: Ano naman da yun?
7: Ala na?
0: Or, may hara, pag hindi i...
1: Ano upset?
0: Maling, oh, akon upset this. Ano oh, na to? Ang, oh, akon angry oh. Kabe, kon angry kabe.
7: Okay, sige na. Amo na ni pagpangahit sa ido.
0: Oo.
7: Ishli!
1: Ah, totoo. Dikito yan.
0: Totoo. Dikito. Ang surprise. Ang surprise sa Bia Bing.
1: Wow. Daw, gamayan
0: lang. Wow. Wow. Ang banyo pala. Wow.
1: Pag Ishli yan daw. Daw matindog man ko.
0: Kung ano, kung surprise ka. Oo.
7: Paano na sa maman?
0: Oh, makanta siya. Ano sabi? Oh, sige na. Kung surprise.
7: Surprise?
0: Oo.
7: Ishley!
0: Oh, next time. Last time.
7: Tandaan mo ni mama. Kung
0: nakulbaan ka sa ido, paano mo
1: ishley? Siya nag-ishley siya naman.
0: Kung nakulbaan ka sa ido, paano mo ishley?
7: Nakulbaan ako?
0: Oo.
7: Okay, sige. 1, 2, 3. Ishley!
0: May 1, 2, 3.
1: May 1, 2, 3. May 1, 2, 3. Siya na lang nag-countdown.
0: Alright! Thank you so much, Katropon
1: JL. Ang mga talent, bigyas ang mga interns natin.
0: Dagin pa last month kita kay Katropon JL. Abi pa to do, eh, biyan, eh, biyang, paano mo, eh, biyang iyang temperature. Grabe, kaya malabas na ishli. Ay, te, nalipay man si ma'am, ano, nalipay niya si ma'am Lori Jean.
1: Liwat-liwato niya na.
0: Liwat-liwato niya. Ishli, ay. Good afternoon sa kay Sir Jerry Miranda. Sa, good afternoon, hello po, nandito po tayo. Good afternoon. Sa kay katropang Jet Ibaga, agoy si sakit ba? Oh, mali. Amali, okay. Ma'am Laura Jean ka nami. Good kay JL. Oh, mali, Sir Nolly. Good afternoon, katropang JL. Good luck sa inyo, dira. Oh, balaan niya na na. Oh, mali, katropang, ano, ni katropang Laura Jean. Oh, sino pag yun ang mga katropa? Tani kay katropang Christine Dayan Ropa of XFM Roja City Capiz.
1: Ngayong hapon, nanda sa XFM Rojas.
0: Oo, mag-good afternoon. Nanda sa mga taga-XFM Rojas. Kamusta? Kamusta? By ang inyo? By ano, by? Di ba, mga muna mga ba sila?
1: Kamusta na da?
0: Kamusta na da? Kamusta na ang mga taga-Rojas? Good afternoon, ha, Ma'am Christine. Sa kay Sir Nolly, hi. Good afternoon, Katrapang Era. Daw si Katrapang Lawrence naman ang topic niya subong kahapon. Diri siya sa Amon School. Ay, oo, nag-report na siya
1: gapon. Siya nag-live report.
0: Napasubok ang kanyang ano, live report skills, reporting skills niya. Kay Sir Denso pa, superara pagdato. Good afternoon. Oy, sino si mama natin? Ako po ba ang inyong mama or si princess?
1: Sino yung mama?
0: Mamba ni Sir, ano, ni Sir Roden. Good afternoon, mama.
1: San
0: ikaw
1: po mama?
0: Yan niya ay,
1: Ako na lang ang gawin.
0: Oh, gawin mong papa. Oh, good afternoon, ha. Kay Sir Reynaldo Abeto, good afternoon, mayong hapon. Kay sa ibang pagidaton. Kay Ma'am Roby Lynn, good afternoon, ma'am. Salamat, salamat sa inyong pag-upon. Hambal ni, ano, ni Sir Jet, shoutout lang kali sa love team sa XFM, si Princess, kag si JL.
1: Ala!
0: Grabe, love team na pala yun.
1: Love team na?
0: Si Sophia, kag JL, ang winner. Hambal ni Sir Jet, imaga, grabe. May assessment si Sir Jet. Okay, thank you so much, ha. Kay Danny Lynn, hello, Danny Lynn, good afternoon. Kamusta? Ang imo nga afternoon, Day. Kamusta ka na, Day?
1: Hindi naman ni siya, man.
0: Di ko sa aswang. Ayolo! Ayaw niya. Ay, masad na si Princess karon eh. Alright, mga katropa, oras 7:55 after 2 in the afternoon. This time, mag-pause kita rin for some commercial break. And when we get back, aton nga pag, ano, aton nga i-greet. Kag syempre, aton nga i-reveal sa inyo ang aton nga X-rated question. Ganito to klamo, katropa sa X Rated kay man magabalik pa kita tarigid lamang sa XFM Philippines.
6: XFM. XFM.
8: Yes to health.
9: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy. Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
6: The Secret of Health.
9: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan, dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
6: Santon Gold Live Testimony.
8: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
6: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong suking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft
11: Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
9: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Yes to health!
13: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
14: Epa, Lira, Dula, tagal, Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akong na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ililo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
8: Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
12: Diet na kubuwas ah.
13: XFM.
14: Katropa mo.
15: Exciting.
16: Mga katropa. Exciting.

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Nga produkto sa Yes Health Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Ila Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. At ibang sumid town hotel. Ang Santhone Vitamin C mga katropa available sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy sa TJP, South sa Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Santhone Vitamin C available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at ubang sung Midtown Hotel. Available man mga katropas sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Ganyan pa ang inyong ginahulat. Mag Santhone Vitamin C na para sa stronger, para sa okon, para sa mas mapagod yung immune system. Magtumar sa Santhone Vitamin C. This time, mga katropa, ito na i-greet ana yung mga katropa natin nga nag-upod sa aton. Hello, hello, haman ni Sir Jetty, baga si Sofia. Okay. Kay Ma'am Victoria Talagara, hello! Nag-upod sa atin ang mother ni katropang Sofia Joy. Hello, hello, haman yung hapon. Kag sa iban pagid natin yung mga katropa nga nag-upod sa atin, mayong hapon, gid sa inyo tanan. Oh, good afternoon and welcome mga katropa sa program X-Rated. Sa kay Sir John Mark Cardileza, kay katropang AJ Bordon. Good afternoon sa kay Sir Rex Bautista, sa kay Trisha Ambasa, kay Roden Pagdato, kay Arnold Carnahe. Good afternoon kay sa iban pagid natin yung mga katropa nga nag-upod, nagka-tune in. Hello sa inyo tanan, mga katropa natin, mga drivers. Hello sa inyo mga katropa man natin nga mga taxi patrollers, di man nga parte sa syudad, ka probinsya sa Iloilo. Good afternoon mga katropa, hello sa inyo tanan. Salamat, salamat sa inyo nga pag-upod at kagpagpamati sa mga programa sa XFM Philippines. Kay Sir Jetty Baga, pa-shoutout lang sa amon ma'am, nagapanglukit talaba. Ay, alo? May sino nga talaba, imo ginalukit, Sir Jet? Mayo lang nagapanglukit-lukit sang talaba, ino? Salamat, salamat, in Sir Jet, ha, sa imo nga pag-upod. Kay sa iban, pagid natin yung mga katropa, hello sa inyo tanan. Good afternoon. Afternoon sa mga katropa natin nga nag-upod sa aton this afternoon. Sorry. Mga katropa natin, hello lang na sa inyo tanan. Gusto niyo makita. Lois, ready ka na kuno ha ba ni Sir Jetty? O, nag-comment siya? Ready na ang imo spoken poetry?
1: Kinabantayan.
0: Ah? Ano man? Ano to? Ano to yung baldi? O, kay Bation ka man di. Katropa Alex, hindi, ngayon wala gagana ang ano, ang intercom na. Agagana. O, ano na to, Lois? Sulat pa siya o bation man siya di? Maduwet ka mo? Ano siya, bima sa ot? O, sige, bekanto na ka mo di sa sulod kay nagapamangkot na si Sir Jetty Baga kung sa din ang inyong entry. Ay. O, nagpapaisay naman sila. Sige, tanawon tagid, be. O, di na number ano?
1: Dalawang bilog naman.
0: Ari, o.
1: Butang ilang...
2: Nakamasa lang.
0: I-type na lang da. I-type na lang da. Ni Johnson. Yahoo! O, sige, ready. Ha?
2: Maduwet talaga yung isang ano, pero ako lang masayang lang din sa iyang nga.
0: Masayang lang din. Uy, ano ka ta? Interpreter. Interpreter. Sige, Lois. Katropang Jetty Baga, ready na. Balis sa Jetty Baga, Lois. Hindi, maguya-huya. Ako lang na. Ako lang na. Amalya. Ready ka na. Ready ka na, Lois.
2: Ready na sa akin. Nagana-practice na niya ang ginama.
0: Born ready pala, Lois. O, sige. Ready na si Lois, our student intern with... Of course, our very own katropang JL. Oh, katropang Lois, for her, ano, spoken poetry. Anong imo nga word gagin gamit subong?
3: Clear skin scope.
0: Clear skin scope. Clear skin herbal soap. Oh, yes. Alright, pal, katropa, one way to endorse our clear skin herbal soap is, of course, the spoken poetry of katropang Lois, our student intern. Katropang Lois, spoken poetry entitled Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear skin soap, clear skin scope. So, kung wala ka pa kapaligo, hindi anay pag-greet, good morning, paligo anay. Kung hindi ka pag

0: Guwapa pagkagamit mo, ti Boss Liwat. And I, thank you!
1: Ay, ano to, ano man?
2: Bitin!
1: Bitin!
0: Wala
1: lang
0: to!
1: Wala lang to man!
0: Baka wala ka pinunggan. Sir, duwata.
1: O, may hara ka pa. Dapat yung pronto, gani ko, no?
0: Amo na lang na, ma'am.
1: Sige, sige. Si Katropan Jensen. Si Katropan Jensen, yung may moon, nga may nag-ano? Interpreter? Ano?
0: Ano to? Wala na, ma'am. Tapos na, ma'am.
1: O, tapos na. Wala na. O, pero i-challenge. Ano yung si Lois?
3: Challenge.
1: Duwata, sir. Ano nga word? Ano nga word?
3: Challenge. Akamo lang, ma'am.
0: Wala, basta na-challenge.
3: Tapos na, kuya. Tapos na, kuya.
1: Na-challenge na si JL. Si JL, mahatag sa word.
0: Go.
1: Ano nga word, JL?
3: Ano word mo?
0: Ano gusto? Ay, kagali pa natin, Bert!
3: Kamu lang, ma'am, kay Karun. Awayan niyo ko na sa guwang Karun.
1: ikaw. Aray ko.
2: Aray ko.
1: Ano na lang, ano man nga word? Ano tingin mo, Ishli?
3: Oo, Ishli.
1: Okay, sige, Ishli, matiya.
3: Sige. Tama sang ido, mga
1: nakakit ka. Ikaw challenge, katropan dyan. Zin, ikaw na challenge. Okay.
0: Ishli.
3: Ready na si Maya.
1: Ready na si Maya? Ay, bongga pala si Iyan. Wow! Ay, grabe! Sige, go. Ishli in?
2: Ishli.
1: If, ano?
2: Ashley, kung...
1: Ano?
2: Nakatapak ka sang ano?
1: Sang ano? Sang Ashley?
2: Sang Ashley.
1: Ashley, kung nakatapak ka, ano sang higko?
0: Ay! Ashley!
1: Diba? Akin na sakay. Ano pa yung katrapan dyan, Zin?
2: Ashley, nga... Gasakit na gitsan mo, nga daw ma-CR ka na git.
1: Sige, Ben.
0: Ashley!
1: Diyos ko.
0: Last, diba?
3: Last at all?
1: Si Lawrence mo translate in Spanish. Spanish in your foreign language? Spanish foreign language niyo?
3: Wala pa foreign language.
1: Wala pa galing ka mga foreign language.
3: Forza sa karon.
1: Abi ko ani ko Spanish pa.
0: Pero kabalo si Lawrence mag Chinese, ma'am.
1: Tuod. Sige be. Ishle bikon ano sa Chinese. Ishle bikon sad nga sa Chinese.
2: Ishle.
0: Go.
3: Is it later?
0: Che!
2: Simple!
1: Yun lang. Only what, Billy, what?
3: Ano
1: Chinese ang hindi nakusing mo?
3: Xiong xia dan xiong.
2: Dato, ano to?
1: Ano to?
3: Tama na, ma'am, kayo hindi ko kabalo.
1: Ano yung Chinese? Ano hidla ako si mo?
3: Ha?
0: Nihao.
3: Nihao ka nung...
1: Nihao?
3: Nung maihao ka man ako?
0: Nihao.
3: Hello
0: man na.
1: Sige na.
3: Hello na sa.
1: Ang nahidla ako si mo, gani.
3: Lipat na ko sa mga word, ma'am.
1: Sige lang, go na bala.
3: Si Lois, sige, kadlaw sa'yo. Ikaw na lang, day.
0: Hindi,
1: Sige na, ang nahidlaw ko si mo.
3: Ano na, sa man?
0: Ikaw, Chinese.
3: Ikaw na gambal, ma-Chinese ko, ma'am.
1: Ano pa, Malia?
2: Ano?
1: Ambot ay. Sige na. Ano na to, Lawrence? Ano na gano'n? I miss you.
3: Okay. Ano to?
1: I miss you!
3: Lipat na ko gani, ma'am. Sa tanit eh, di ko balo mag-Chinese daan.
1: Okay, sige, kabe.
3: Sakay siya na pamilya.
0: Hindi, ako kabalo mag-ano, ma'am.
1: Korean na lang.
3: Balo na siya, mag-Korean.
1: I miss you, Korean. May nag-comment niyo. May nag-comment si Ma'am Josanie sang ano ho, sang ala, hindi ko na kaintindi.
2: Ano?
1: Yung comment niya ang Chinese.
0: Ala, hindi.
1: Basta habi ni Lorenzo, kadda na yun.
0: Basta
1: ano, amo ni comment ni Ma'am Josanie Chavez. Amo niyo basahan niya siya.
2: Chakto na.
1: Basaha.
3: Ah, oo.
1: Ano, ano na?
2: Misho ay. Michelle Mai.
1: Ang bali yung Diyos, anibaw na kalabot ang Ishli sa XFM ba? Oo, bala, te. Ay, isa lang to kay Lois.
3: Kung ano, dapat tamo pa na siya.
1: Dapat Ishli kung
2: ano. Duwan na to.
1: Ishli kung ano, gadali ka.
3: Sige.
1: Gadali ka.
0: Ishli! Okay na, ma'am. Si Maya naman, ma'am, excited.
1: Ang Ishli kung confused.
0: Ishli?
2: Ishli?
1: Yare! Oh, ano naman niya kung ano, kung nervous.
0: Wow. Ishli?
1: Dumafeel ko itong nervous
2: sa niya.
1: Oh, sige, ano yung i-create ka na word ka na pang Gen Z, especially for ano, for Maya.
2: For Maya?
1: Okay, ah, sige. Nag-effort pala na abal on si Maya. Yaw-yaw-yaw-man.
2: Duwas
1: sila ni Marky.
2: Dokita yung na-pressure ka na pang era.
1: Hindi. Oh, sige.
2: Dokita yung na-pressure ako.
1: Ano ang word ng imo na paminsaran? Oh, katrapang dyan, Zin, go na. Dapat paminsar ka. Dapat pag-anahin mo brain cells. Exciting. Exciting. Maya.
0: Si Marky, mauna mo.
1: Sige, go.
4: Ladies first.
0: Ay, it doesn't apply to me.
1: Wala pa, Alex. Ipakita na si Maya. Nag-effort pala si Maya. Pak na pak pala siya. Oh,
2: eh, hindi lang nga ni Kamil. Sila yung nga, sila lang. Oy!
1: Oy! Oh, go.
0: Evel lang.
1: Oh, sige na. Oh, sino mauna, sinyo?
4: Ladies first.
0: Siyempre, ikaw.
1: Oh.
4: Sige, ako na.
0: Ano ka ba? Chivalry is dead na ba?
2: Ang tigas.
1: Oh, ang tigas. Oh, ang tigas in if you're surprised.
4: Ang tigas.
2: Ang tigas.
1: Ang tigas. Ang tigas if ano, disappointed ka.
4: Ay, ang tigas.
0: Wow. Ay, may ay.
1: If ano, Bia, if ano ka, if... Ano to kaya ang balko, Lina?
2: Disappointed.
1: Disappointed ka gano'n to?
0: Surprise.
1: Ang isa naman before ano, kung na-amaze ka.
4: Ang tigas.
1: May mga hagot, hindi niya pala si ano. If you are, ano, if you are sad. Ano,
4: sad tigas.
1: Nasad ka kay matigas siya?
2: Ay.
1: Ang
2: tigas.
1: Ay, ang ganyan ay. Oh, ay, kung sad, abe.
4: Ang tigas.
1: Oh, kung angry ka naman niya, kung angry.
2: Oh, natakaan ka.
1: Oh,
4: ang tigas.
1: Ka. Kung natakaan ka.
4: Ang tigas.
1: Oh, gusto, maipay mo. Okay, Maya.
0: Ay,
2: oh. Mga ay lain galing.
0: Open for challenge galing.
1: Oh, Maya, ikaw yung Maya. If ano, binasurprise ka sa sobrang katigas niya.
0: Dapat same word, ma'am. Antigas.
1: Oo, antigas.
0: Antigas.
1: Oh. Perfect. Okay, ma'am. Kita mo sa facial expression niya. Yeah. O, kung ano naman, BMI, kung
2: disappointed.
1: Oh, disappointed.
0: Ay, antigas.
1: So, wow. So, ano naman niya, kung sarcastic.
0: Antigas.
1: Oh, kung ano, kung disappointed.
0: Antigas.
1: Ay. Oh, kung ano, Bia, kung annoyed, na-annoy ka.
2: Oh.
0: Ang tigas.
1: Last, kung flirty.
2: Go.
0: Basta isip, punta ka na ni Marky. Mabag nagtulok kayo kami na. Basta isip, flash ko na sa karoon.
1: Oh, sige na, wala ah.
0: Ang tigas.
1: Liwat, ganun ka ba, Tion? Liwat, kung flirty nga ang tigas.
4: Ito, magtulok.
1: Ah.
0: Antigas.
2: Ka very talented sa ato.
1: Si Maya and Mark, yung i-greet nyo, ano, mga katropa nyo, gata na sila sa Bongho.
0: Hello, hello.
4: Hello sa tanan nyo, nag-alantaw sa Bongho sa live.
0: Ay, sumasapaw. Ay,
1: Liwat si Mark,
4: Kiliwat. Shout out da sa amon mga viewers and listeners and to my family and friends and to our classmates out there.
1: Alright, thank you, Marky. Si Maya naman.
0: Hello, dear mga katropa. Okay na yon. Stay lang kamuda.
1: Stay kamuda where you are.
0: Stay lang kamuda and enjoy the show.
1: Alright, thank you so much for our presenters. Marky and Maya, the double M. Alright, this afternoon, mga katropa, ready ka na, katropa siya na ikaw na-reveal sa natin X-rated question. No, kagina po man ang hinatag sa imong atas.
2: Ano po, ano ang word nga ma-rhyme with katas?
1: Dalawang bilog.
2: Dalawang bilog ni Hans na lang. Ni Lance? Dalawang bilog ni Hans pinipiga para lumabas.
1: Ay, ano man naman! Karaw, ay ka-cringe! Ka-cringe, hindi ka nag-gusto. Mati, ano yung sagpon niya? Kailugan mo na. Ano nga mga ano, ka-cringe!
2: Pinipiga para lumabas.
1: Dalawang bilog.
2: Ni Chance? Yung pinanumdum ko, pwede magaling Jans.
1: Nga mo, Lance, ka pa. Sige na, go. What is your X-rated question? Ay, katapong
2: dulain, chance. Dulain, dulain ka dyan.
1: Oh, kalaw, ay, ganito ka cringe. Oh, di ba? Oh, di ba?
2: Hindi na lang, ah. Buwas na.
1: Oh, mamangkot na lang dahil sa ila. Ano bala, mga katropa, ang may butas na... Ari na lang. Oy, may ano kami na di, may ginastunuan kami na di, ha. This is not coming from our own thoughts, but you know, we have
2: may kodigo kami
1: di. Ano ba daw? The word daw means it's not coming from us, okay?
2: May disclaimer.
1: Ano ba daw?
2: Oh.
1: Ang may di na tumante, nagpa... Ano ba daw ang may butas sa gitna? At ano ka naman, Jensin? May butas sa gitna. Bilog. May butas sa gitna. At kinakain.
2: Kinakain mo?
1: Ano daw kuno? Ano na siya? Ang may butas sa gitna at kinakain. Ikaw, what is your answer? Ikaw naman yung answer. Nga duwa kayo naman ni Uras. Oh, sige na. Ano ba ang may butas sa gitna na kinakain? Ako, ano? Una masabad.
2: Stick o?
1: Onion rings.
2: Ah, pwede.
1: Oh, yeah.
2: Malilayo, yako niya man. Stick o?
1: Ay, Diyos ko, labay mo ba? Pwede man stick o, pero ako onion rings. Cheese ring.
2: Tanan
1: naman
2: lang.
1: Oh, ara naman. Tanan naman yung may ring na pili onion na na. Ay, tanan yung may ring. Ring the bell. Ano? Oh, wala agin may madumduman. Dayaw gitu.
2: Donut.
1: Oh, hambali ka tapang Romel. Tahong.
2: Donut.
1: Tahong.
2: Tika
1: tapang. Ano yung moya biya?
2: May buho sa tunga.
1: Oo. May buhay. Wala kang kita mo.
2: Onion rings.
1: Oh, ano pagid? Ay, Diyos ko. Ano kong dyan, Zin? Kadamo. Langgit.
2: Wala. Gipirin mo yan.
1: Curls. That is circle. Curls. That is circle. With.
2: With hole
1: in the middle. Oh my God. Hindi ka na kong alo. Oh my God. Curls.
2: Kasi lang ina karun.
1: Oh my God. Curls. Ano na gani? Ano na gani? Tawag.
2: Kita mo?
1: Ano yan yung first?
2: Ano trip? Ano trip ni Google sa iyo?
1: Chips na lang, chips. Ano na siya? Bayan mo ko ano? Pretzel. Oh! Uh-oh! Pretzel!
2: Oh, pwede, oh, pwede.
1: Ano pag-in? Ano pag-in? Chicharon! Yagi, oh, chicharon! Ay, wala ko
2: yan. I just wait, naging ubos yan, ah.
1: Ay, ambot si mga tropang Gen Z. Alright, mga katropang that's our... O, do, natambal ni, Mala, ni,
2: te,
1: ni
2: doon,
1: Maya.
2: Na.
1: Te, diba? O, oh, te. Wala sa kainit na kabalong. Ay, why gagana? Brain cells, why? Possible.
2: Loading.
1: Naga-loading siya. Guna, amal ni katropang JL. Gin-mention niya si, ano, si Rafael Capitle. Sino siya? Siya. Sino na siya? Kilala ni ano? Kilala ni katropang JL. Oh, si Ma'am Victoria. Hambal ni Ma'am Victoria. Ang ganda ng boses ni Marky. Ah, ay. Oh, diba? Hi, Ma'am Hermite. Good afternoon. Oh, hambal ni katropang Josani. I miss you. Kuno to sa Chinese. No. Ay.
2: Araw na sumabot. Ano to? Wo, ano to man? Araw o washang ni?
1: Chong chak you.
2: Ano ko sabaw?
1: Hindi ni. Washang ni.
2: Washang
1: ni. Chinese na si Lawrence sa una, ma'am. Chinese batuhan. Ay, Diyos ko, Maya. Grabe pala si Maya. Alright, mga katropa oras natin. 31 minutes before 4 in the afternoon this time. Mag-pause kita ni for some commercial break. And when we get back, atan nga ika-storytell sa inyo ang atan nga X-Rated Story. Ganito tuklaang sa X-Rated. Kaya man magabalik pa kita. Dirigid lamang sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo.
0: Yahoo! XFM.
5: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santones Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3, para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Marvin Nihil Hamoram Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
10: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! XFM.
13: Katropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

pa nagabalik ang X-ray. Ted, oras natin sa XFM, 35 minutes after 3 in the afternoon. Hello, mayong hapon sa mga katropa natin nga sa Giyapon. Nag-upload sa ating program 3 sa XFM, 100.7 Radyo Patrol. Ila-ila ang katropa mo. Alright, this time, mga katropa, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. At na nga suguran ang pag-storytell sa inyo sa ating X-ray. That story, oras sa XFM, 35 after 3, mga katropa.

0: Good afternoon, Katropang Era. Ako gali si Mika, 20 years old. Kag may isa ako ka sikreto. Katropang Era, may crush ako. Kag ini lang ini ordinaryo nga crush, ha? As in, halos isa na ka-semester ko siya nga crush. Ang problema, hindi gid ako maka-istorya sa iya. Sa kadalabay niya daw, nag-freeze ang utok ko. May gusto ko tani nga hambalon, pero ang nagagwa sa baba ko, wala pulos. Tungod sina, nagdesisyon ang akong best friend nga buligan ako. Hambal niya, salig lang sa akon. Wala ko lang gid na hibaluan nga ang bulig niya gali ang pinakamakahuluya nga eksperyensya sa akon kabuhi. Kag mga katropa ini ang akon istorya.
1: Hoy, Mika! Ari naman siya, si Ethan!
2: Hala, diin!
1: Sa piyak mo lang, ay daw malabay na siya, oh!
2: Hala, anong himuunta?
1: Ano himuun? Ak normal bala?
2: Normal? Hindi, kuya.
1: Hay nako, sige na, ako na bahala. Subong, officially, gina-declare ko, mission papansin.
2: Tos, ano naman na?
1: Ako ang professional cupid, ikaw ang client. Libre pa ni Subong.
2: Jessa, nahadlok bala?
1: Ay sus, trust the process. Simple lang. Kung maglabay si Ethan, kunwari madasma ka, tapos ihaboy mo ang notebook mo. Simple. Tapos puluton niya, kag masturihanay ka mo. Gets mo man?
2: Gets. Simple lang gali. Simple.
1: Ari na. 3, 2, 1, now!
3: Ay, hala. Sino nagpatuba si Niman?
2: Hala. Ay, sorry, gid. Wala ko tuyo, ah.
3: Okay lang, pero nga daw ginhungod mo gidya?
2: Ha? Wala, naglupad lang tuya.
3: Naglupad? Sure, kay daw may velocity gid.
2: Ah, Jessa, gusto ko nalang madulo.
1: Kay nga, ginaboy mo gidirekta sa iya.
2: Abi ko, mahulog.
0: Kay Tropang Era, ang first mission namon, epic fail gid. Imis nga man notice ya ko, well, na-notice gid man ya ko. Pero daw, gusto ko na lang nga maghalin sa iyang eskwelahan. Ay, abot na lang ah.
1: Okay, mission number 2 na ta ha, mas sapos. Manghulam ka lang bulpen.
2: Amo lang na?
1: Oo, simple. Like, hi Ethan, pwede ka hulam bulpen. Tapos, conversation na dayon, di ba easy?
2: Okay, kaya ko ni.
1: Arina, go!
2: Hi, Ethan. Pwede ka hulam ballpen?
3: Sure, pero... Ay, tatlo man balang ballpen mo?
2: Ay, hala.
3: Collect ka?
2: Backup?
3: Tatlo gid ka backup?
2: Sige, salamat na lang.
3: Ka-funny man ni si Yaman.
0: Kitra pa era, duha na kamisyon, duha man ka kapalpakan. Pero para kay Jessa, warm up pa lang kuno to. Para sa iya, ang gugma, wala nagadaog sa unang attempt, ukon ikaduha. Abi ko tapos na ang kahuyanan, pero wala pagali. May ara pagidgali isang mission number 3. Kag sa siningation, gusto ko na lang gid magpanako.
1: Hoy! Mission number 3 na ta!
2: Jessa, please lang. Kapuy nako. Pakuy, unsolve ko, please lang.
1: Hay nako! Promise, amo na gid niya. Sure ball.
2: Ano naman?
1: Magpamangkot ka kuno sa assignment. Simple lang. Hi, Ethan. Gets mga assignment? Doon conversation.
2: Pwede man siguro.
1: Ari na siya. Go.
2: Hi, Ethan.
3: Oh, hi.
2: Gets mga assignment sa literature?
3: Oo man, ikaw. Anong part nga wala mo na gets?
2: Ha? Ano ganito?
3: Ang reflection, analysis, summary?
2: Oo, amo na.
3: Diin, dira?
2: Diin? Basta ang ano?
3: Wait lang, Ged. Ano git ba lang wala mo na gets?
2: Actually, nalimtan ko kung anong assignment eh.
3: Seriously?
2: Oo.
3: Ah, sige. Message lang ko sa GC.
2: Thank you, bye! Ti! Ano na natabo? Kimpamangkot siya ko. Siyempre, assignment gani. Ti, ano sabat mo? Nalimtan ko kung anong assignment eh. Hay, Mika, anong kagidya? Na-mental block ko. Daw ikaw pa ang kinanglan buligan.
0: Kita po yarang mission number 3. Isa naman ka kapalpakan. Pero may isa ka tao nga daw nagsugod. Pero may isa ka tao nga daw nagsugod na magduda si Ethan.
3: Strange. Notebook? Ballpen? Assignment? Ano yung trippin ni man?
1: Okay, last mission. Pagkatapos ni, bahala ka na sa kabuhi mo ah.
2: Thank you. Amo gid ang gusto ko mabatian.
1: Mission number 4. Smile.
2: Smile?
1: Oo! Kung magtulakay ka mo, smile lang. Sweet. Simple. Hindi ka na maghampal. Smile lang. Gets mo?
2: Gets. Smile lang.
1: Uari na siya. Smile lang. Smile! Smile!
3: Miss, may problema ka bala?
2: Ha? Hello!
1: Guard, ang ginangisihan mo. Hindi si Ethan.
3: May kinahanglan ka bala?
2: Ay, hala. Wala po, lo. Sorry po.
3: Abi ko, gani ako. Si manong guard gali.
2: Jesa! Subong dumatunaw na kay kuya sa kawiyo.
1: Grabe ka, Gidya. Ari na tanan. Notebook, ballpen, assignment, guard. Ano pa sunod? Okay, enough. Kabudlay gid sa imo. Hindi na tabag mission.
2: Ha?
1: Oo, wala na. Tapos na. Lakat ta. Kadto sa iya, hambala. Hi, amo lang na.
2: Ano? Hindi ko kaya.
1: Mika, pamati, bala. Kung patugayon mo pa ni, makagraduate na lang kita. Wala ka paghihapon ka ba sa iya. Hi lang, bala. Bisan isa lang ka, hi.
2: Sige, try ko.
1: Yan, amo na iya. Go, go, go!
0: Kitra po yara sa apat ka misyon, notebook, ballpen, assignment, kag pati si manong guard. Nandalahig pa. Wala gid yan may nag-work ni isa sa mga plano ni Chesa. Pero may isa pagid ko no siya kalast kag pinakasimple nga butang, amo ang pinaka-epektibo.
1: Sige, kaya mo na, lakat lang. Hindi na magunahuna, hindi na mag-overthink, high ka lang.
2: Lord, ikaw nang bahala.
1: Go, go, go!
3: Oh, hi Mika.
2: Hala, hi.
3: Ay, sorry, nagambal ka man git.
2: Ha?
3: Abi ko gani, hindi ka git gusto makipag-istorya sa akun.
2: Ano? Hindi ah, gusto ko man tani. Hindi lang git ko kabalo kung paano.
3: Kabalo man ko.
2: Kabalo ka?
3: Oo, bala. Abi mo, wala ko kabantay.
2: Ha?
3: Ikaw ang nag-aboy sa notebook sa akin, di bala?
2: Oo.
3: Ikaw man ang nagpanghulang ballpen bisan may tatlo kagali sa bulsa mo.
2: Oo.
3: Kag ikaw man ang nagpamangkot assignment nga, wala man gali kabalo ko ng assignment.
2: Please!
3: Kag ikaw man ang nagngisi kay manong guard. Good morning, miss.
2: Ay, please, hindi na lang nato na istoryahan. Please lang.
3: Kabalo ka? Funny kagit bala?
2: Funny? Abi ko gani, weird.
3: Well, medyo, pero funny nga. Cute.
2: Really?
3: Pagka tinuod, ginahulat ko lang din nga ikaw ang mauna magsurya sa akin.
2: Nga, wala ikaw naguna.
3: Abi ko, base suplada ka.
2: Suplada? Ako?
3: Oo, bala. Parmi ka lang dayon, gadalagan kung makita mo ko. Abi ko gani, ginalikawan mo ko.
2: Ay, nahadlock lang kid ko.
3: Next time, wala na notebook, wala na ballpen, wala na assignment. Kagpalihog, hindi na magpangisay si Manong Guard.
2: Deal.
3: Next time, hi lang. Amo lang na.
2: Hi, Ethan.
3: Hi, Mika. Coffee ta?
2: Sige!
0: Kitra pa era kun ka isa, ginapabulayan nato nang ang mga butang nga pwede man kunta ni Isul Baron sa isa lang ka word nga hi. Kaya ang gugma hindi permi kinahanglan sang perpekto nga plano. Ini kinahanglan sang notebook, ginahaboy o kun ballpen nga tatlo ang reserve. Kun ka isa ang kinahanglan lang gid isa ka gamay nga kusog sang buot. Kag basi ang tawang ginakahadlukan mo istoryahon, ang madugay naman galing nga nagahulat sa imo first move. Salamat gid sa pagbasa sa akong sulat, Kadrapang Era. Ang inyo tagpadala, si Mika. When I first saw you.

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Mga kitropa, welcome back in our program X-Rated. Thank you so much. Sa mga kitropa natin, yung nag-upunsan ni Zafi noon sa ating Tuesday edition sa X-Rated, mga kitropa. Salamat sa mga kitropa natin yung nag-upunsan natin, nag-comment sa ating Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo, kag-XFM Iloilo 100.7. Hambali mam Victoria talaga ra, uy, simple as high. O, diba? O, good afternoon na sa kaysa yung Nolly Camino. It takes a long time. Iban ganit inuigin na love is willing to wait. Because love is patience. Love is blind. Charot. O, diba? Correct, kids. So, Nolly, salamat ha. Kay katropang Dave, good afternoon. Kag sa iban pagid natin yung mga katropang nag-aupod. Thank you so much sa inyo tonight, mga katropa. Appreciate good na mo ng inyong pag-upod sa atin every afternoon. See you all tomorrow, mga katropa. Same time, same station. Dirigid lamang sa XFM. Maracho Patrol, Iloilo. Upod sa rin technical partner this afternoon, katropang Alex Saspa. Yeah! Ako naman, ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: Wow! XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
5: The Secret of Health.
4: Ano nga ba ang mayroon sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
5: The secret of health.
4: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
4: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
5: Supple Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
5: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health!
2: Get ready, Cebu!
10: The biggest and most colorful running event of the year is here.
2: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
10: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
2: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
10: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
2: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
10: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
2: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: akong kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo. Samtang nagalakad ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag Santon Plus Herbal Oil, garantisado
9: maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
9: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
10: mag Santon Plus
9: Herbal Oil,
10: ang pamahid na all-in-one
9: sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil,
11: kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C, mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sistopain.
13: Ay, ako si Blan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akumulan sa Sistopain para dire-diretso ang training.
12: Sistopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistopain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
16: O si Bethany Estrid Suliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong pa-premyo.
15: o ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Maka-college na ko!
7: XFM.
14: Patropa mo!
3: Exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Getropang, welcome na naman sa Tuesday edition sa programang Extra Drive with Getropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Saman bala ka muna sa mga nag-sulit-sulit lantaw kay sa ano no, sa content creator nga si This is Lens! Grabe yung ano no, pagsikat no, grabe 5.9 na iyang nga follower. Maskin mag-diin ka lang yung mag-scroll, maskin kahigda-higda ka da, maskin kapungko ka da, bago ka lang tapos, pahunay-hunay pa kaon, nagapahunay-hunay kaabi ka da, open mo sa Facebook mo, hindi ginaya madula sa kada scroll mo ang hambal nga This is Lens! Oh, diba? Pero nami siya yung bala mga katropa kay nga aman. Damo ka sa iya makuha. Damo nga mga knowledge mga katropa. Ano siya gali? Veterinary student, no? Grabe, tingala ko nga, grabe, gid ang iya hilig sa mga kasapatan. Tapos ang mga manog, ginakulintas niya, yaya? Mga kululbaan, manaiyayaman. Tapos naghatag man siya tip kung paano mo mabalaan kung ang ido bala maamo, kung ang ido pa, mabuot bala or hindi. Tapos basta damo ka ganyan mabalaan sa iya. Pero grabe ang iya nga pag ano no, ang iya nga pag sikat. Tapos sambal ni Kuya Kim, ang si Lance gani ko no. Pero pareho sa bata niya nga nag-passed away bala nga si Emma. Diba? Buat kamusta ka muna mga katropa naton? Isaman bala ka muna subong sa mga nagalantaw kay Lens? Kung na isaman ka muna sa mga nagalantaw, ang tatina na anay, or pwede man samtang nagalantaw ka muda, pamati ka mo buksin ninyo ang inyong mga radyo kag magpamati sa 100.7 XFM Iloilo. Ay, ari subong hapon, no? Mapa-music naman ta? Tama na na nga Lens na ah. Ang iban gani nga mga content creator, ginailog-ilog na lang muna, This is Lens! Maskin hindi sila si Lens ang ilang nga pag ano eh, the way nga hambal nila ang ilang alan bala, pero pareho sa nga, This is Lens! Diba? Bakit na lang ganyan sa inyo? Ang mga gaya-gaya, ganyan ka muya? Sa mga katropa na naton, nga nagapangapi subong nga hapon, kamusta? Anong ginapangapi nyo da? Pasilipat naman ka mo nga taas, gali ang inyong sugar. O te, kung na problema nyo, mataas ang inyong sugar. Pero gusto nyo yung hapon mga pe. Wala sang problema mga katropa, kanya ara kita sang Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold mga katropa is a natural food supplement bangon mayari ini sang mangosteen, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost iniha sang atin immune system, nagahatag sang mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulik sa pag-regulate sang atin nga blood sugar, nagapanubo sang cholesterol kag nagamanagement sang atin nga blood pressure. Manami man iniha mga katropa sa mga may diabetes kay mayari ini sang ampalay nga nagabulik sa pag-improve sang atin nga glucose control. Santhon Plus Gold mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated kag saranggid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Pwede man kamo makabisita sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, PGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica kag Watson's Pharmacy. Eh, syempre, hindi na kamo maguya-uya ang magpadala sa inyong mga talamyawan this afternoon, mga katropa. I-send lang ina sa amon nga text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Mga greetings, mga pa-shoutouts nyo, kag mga music requests, no, ipadala lang diri sa amon diri sa XFM. Oras, 4:14 na this afternoon, mga katropa. No, sa subong na hapon, mapamusic-music tanay, ma-chill-chill tanay. Pabay, ida yung mga problema nyo. Release nyo, anay, ang stress nyo pa

0: Santol Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santol Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santol Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santol Plus Gold. Santol Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santol Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santol Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santol Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santol Coffee Mix. Mmm, sarap!
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabigli sa mga butika!
0: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
5: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: you know I love you. I just want you to know, our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: XFM
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mangko sina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
8: magaan.
10: Xanthone Plus Herbal Oil. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
11: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Xanthone Vitamin C.
10: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Daddy, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Pusilin yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remilito Uy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kang human, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
17: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Pa-diet na kubuwas ah.
19: XFM. Katropa mo!
8: Exciting!
3: Mga katropa, exciting!

0: Hello there, it's now 5:02.
1: Extra drive! Extra drive!
2: Mayong hapon, Iloilo, kamusta ang inyong hapon? Shout out lang da gali sa mga nagapaminta da sa may likod sang Demi Club ho. Sa Demi Club haro nagapanakasaka siya sa hagdan. Kitang kita siya ng apat na mata ko, nga aapat kay nga aman may eyeglasses ko. Alam tama niyo siya bala kay nagapanakasaka siya. Why I don't know kung nagapang tapal na siya sa mga ano da, nagabuho-buho nga mga buslot nga ato. Time na ni, no? Sa mga katropa da naton. Oras na ni, tiyempo na ni. Na manapal ka mo da sa mga losbot yung mga ato. Basta pagtupa na gani isang Hunyo. Uy, ala, grabe, no? Tapos last day na gali subong sang June? Really? Hala, nag-ano lang ko sa bilog nga June? Kung nga nasa tuig, no? Katropang Alex, pila na lang, anum na lang kabulan, mabato naman tasang 13th month. 13th month na naman yung ginalauman, o diba? At least balam, no, may gina-foresee kita, no? May mga motivation kita sa matag-adlaw nga tanan. Ang ginatamad kita magbangon, diba? Dapat ma... Ambal na lang na hello Berman. So, dugay-dugay ma ano na hello bonus pagid ko no. Oh, kanami kadugay ang katropang Alex mag December. Ah, excited na gid kuya bala. Pwede ni nga mapadasig ni ang Berman. Pwede ka pang ngayo sang pabor. Pwede nga dasigon tananay. Pwede nga December na dayon. Padugay-dugay pa natin, padugay-dugay pa tadi abi man. Diba? Excited na yung tanan. May 13th month, may bonus, ay bongga, gidya bala. Basta December na gani. Paldo, gina yung kadamaan niya. Diba? Aside sa bonus, kaga 13th month, mayara pag gidya nga napanagtag si bossing niya. Sino man abi ang hindi mag-excite man, ho? Basta si Jose Marichan. Beer months na. Basta magwa na nagani sa newsfeed nyo si ano si Jose Marichan. Meaning to say, lapit na gid ang beer months. Kanta na siya dayon sa Whenever I See Girls and Boys. Diba katropang Alex, no? Mabot na lang gidya, ah. Mabatian mo na bala, dugo flashback ang mga sanguna. O na nga naintuan ka sang imo nga ginikanan. Nga, mahambal nga, tulog na to. Pakabit to, anay. Antes ka magtulog, pakabit ka to sang ano. Sang medyas more di ganit plastic mo para nga sudla ni Santa Claus. Tapos ang ending, wala ka kabal, wala sila ya kabalo kundi in mo ginkabit. Tapos pagbugtaw mo kundi disappointed ka kay wala sulod ang imong medyas. Diba? Sakit-sakit, no? Arang nga nagpati ka gani nga matulog ka temprano kay gaan ka ni Santa Claus ang chocolate. Ay, nalipatan kaya ni Santa Claus. Nalipatan butangan niya si Santa Claus. Ay, ginlakada niya guro. Nagretso siya guro sa piyak balay. Kaluoy man yung wala na tagal. Malipato na si Santa Claus katropang Alex. Ay, ambot na lang gid. Tigulang na ni guro si Santa Claus. Ay, ambot na lang gid. Ah. O, subong ako mailintuon. Ako nga, ano nga hatagan. Ako kunoabi si Santa Claus naman. Magiging Santa Claus na naman ako sa palabuton nga December. Pabibo naman. Tapos pag-abot sa January, wala ka na kwarta. Wala na naman sa kwarta. Purdoy, kay ubos mo na pamaskwa. Ano ba lang nalipay-lipay ka kayo, nagahatag ka, nagashare ka. Tapos, igo mo ma-realize, ikaw galiyang kaluoy, kay wala ka na binugbakan na play mo. Mantiner na lang, anay, tabagak eh, oh. At least wala nakashare ka sang blessings mo. Pati sobra-sobra pa na iyang mabalik, diba? Bot na lang gidya, ah. Oh, good vibes lang tayo mga katropa, ah. Oh, diba? Basta ka pamati ka mo diri sa 100.7 XFM Iloilo. Bawal di ang ma-stress. Never ma-stress kami diya, 10% lang iniya pwede dugangan sang 2%. Kaya kung dugangan mo pa na siya, di mahimo na siya nga 12%. Which is a big no-no. Diba? O, gani ka mo na mga katropa, hindi magpaka-stress. Labi na sa pagbaylo-baylo sang shampoo. Kung nang labaka na subong kagwala na malate, sala mo na kay ngaraan. Kung nag-init, wala kaga pang laba. Pero balan mo ka anong delikado, mga katropa. Kung nag-baylo-baylo ang klima, bala. Diragi na masulod ang mga balatian, diba? Parang nga, hindi ka mo, parang nga maproteksyonan kita. Mag-inom sang Santhon Vitamin C, mga katropa. Ang Santhon Vitamin C, nagabuli gini sa pag-boost sang atan immune system, agad hindi kita madasig tapikan sang ubo, hilan at sipon, trangkaso. Kagkun ano pa dira ang asahi sang balatian, mga katropa. Santhon Vitamin C, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag saranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. Sa mga nagapulo pamahaw, nagapulo pangaldo, da, sige, enjoy ka mo mga ketropa. Ever may ara ka mo sa mga mensahe nga iluyag ipalabot dari sa XFM, kindly send it to 0950-975-6970. Until 7 o'clock, pakita mga ketropa, kaniwala sang bayaan. 508, kang magabalik pa si ketropang Bea after a short break.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
3: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X-Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating ating mga mata o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health, mga katupa. Exciting!

0: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Sapo Plus Gold. Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
11: 7 Plus Herbal Soap.
13: Para sa maputi nga pani,
11: mahamis nga kutis.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
16: XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!
16: XFM.
19: XFM.
20: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong magagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming may susukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
17: XFM.
18: Mga katupa, exciting!

0: Lasa is sa is.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Uy, sana Olga Pila da sa BPI. Today is Paldo Day, mga katropa! Ay, payday today, te. Kabayad na kamada sa mga kautangan ta. Pila na lang ang bilin. Grabe, no? Last day sang June, pero wala niya gid kita ginbigo. Ang tanan na gayo home na bala. Nakaabot na ang ginahulat sang tanan. Diba? Pag payday na gani. Sigurado baboy gini ang sudan nila nga dala puli. Hindi gani lechon manok. Oh, hindi gid ko yung magsala laban-laban amugin na. Or di gani ano fried chicken, balabi Jollibee. Mama, gusto ko Jollibee. Mama na si mama. Okay. Diba? Wala na sang damo problema, wala na damo kuskus balungos. Hindi mag-okay na lang. Ha, nami naman yung yuhom sa tanan nga mga may sweldo. Nami pag ini yung yuhom ni Ma'am Lynn kay Paldo siya, o diba? Sana all. Balaan ko ni Karupanya po ni Ma'am Lynn, mang inasal giniguro. Piling ko mang inasal gin iya nga ano nga panyapon. O, sa mga nagapanyapon da, upod sa ila pamilya, sa mga nag-early dinner, no, sa mga nagkaon sa guwa, enjoy sang inyo sa inyo nga pagpanyapon mga katropa. Kag maghalong ha sa inyo nga pagpauli, hindi magpinalumba sa dalan. Kay ang pagpauli naton hindi maniya karera, di ba? Sa hinay kag sa dasig makalabot man tagihapon sa balay ta. Ano man ang ginadinali nyo, mahal? Anong ginadalian nyo to? Pag-abot nyo to, matulog ka mo. Machismis lang man ka mo. O, diba? O, sa mga katropa na naton, nga pa dahil nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. No, sa mga bago lang bugtaw, kamusta ang tulog nyo? Damguhan nyo ba lang nga ara ng sweldo? So, sa totoo, resibo na lang, ay payslip na lang ang bilin sa imo. Naka-relate gini ang tanan nga mga taga-call center agent kay nga aman, wala pa na ang sweldo, gina-compute na nila kung pila ilang nga balayran. Diba? Hindi lang man guro taga-call center agent, kaya taga-iban man siguro nga industry, diba? Wala ang ano? Wala gin man bilin. Sabi ko gani damo bilen ay. Sige lang, okay lang na importante, buhi. Ay, by the way ha, sa mga katropa gali natin nga nag-celebrate sa ilang birthdays today. Happy, happy birthday! Happy birthday! Eh, wala gintada ha? Tomorrow, July 1, as in, ang mga ma-celebrate sang ilang birthdays tomorrow, ari lang ko di sa station, padalin nyo lang ko di lumpia. Pero kung may lumpia, ginman ko kamuda, tani, ano lang, ang veggie lang, ha? Wala ko gakaon sang baboy na. Nasumuon ako sang baboy. Dapat healthy living naman ta. Mga gulay-gulay lang ta, aside from the fact nga makasave kita, no, at least ang aton nga ikayong lawas, hindi ta mabutang sa risgo.

nga nagabulig sa pagpahaganhagan sang inflammation kag naga-improve sang aton nga overall health. Sunson Plus Coffee Mix, mga katropa, available sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Kot lang kamuda, ma'am, bal ka mo binga. Ma'am, may baligya kamuda nga Sunson Plus Coffee Mix. Siyempre, kon wala na gani sa butika. Meaning to say, wala na, out of stock na kay ti daho. Diba? O, sa mga katropa na natin nga nag-grocery, pili aha, dapat ispend nyo gid ang inyong money wisely. Kasi makita nyo da ang mga, ano bala, mga hindi dapat backloan, ginabutang nyo sa inyong mga card. Tapos, pag-abot sa balay, hinulsol ka mo nga, agin bakal ko man iman, hindi ko manigali magamit. Na, kay lapad ka mo mata. Sa mga katropa natin nga mga nagapamasahe, na, sige ha, hindi ka mo mang ad-ada, hindi ka mo mang ano da, ay, da, kongkis abala, mga nagamasahe ni kongkis ano, ambot na lagi, kabudlay sa mga katropang Alex, magpamasahe sa mga tiyempo, ginaawayan na nila, ambot. Ma-enjoy lang sa tanan nga mga nagapamasahe kung ano man da ang inyong activity this evening, maghalong kag mag-enjoy. 12 minutes after 6 o'clock in evening, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid ng all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Get ready, Cebu!
12: The biggest and most colorful running event of the year is here.
10: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
12: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
10: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
12: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
10: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
12: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
10: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
13: Makalage na ko!
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: 7:02 na ang oras diri sa XFM mga kitropa. Kagini nga oras ang ginadulungit sa inyo sa Santan Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Santan Vitamin C, Santan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga kitropa produkto sa Yes to Health Incorporated. Kagsaranggit ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. How's your dinner, mga ketropa? Anong ulam natin? Amit na gidman siguro ang aton nga sudanda kay ti sweldo. So mga nagamantiners ang ugada, it's okay, it's okay, it's okay not to be okay. Kasi sa Anita man mag-pretend nga mga okay kita maskin hindi bala. Ilang gihapon, maskin ano kabudlay sang kabuhi mga katropa. Ay amo na gani, hambal nila. Pagkatapos ang ulan, may rainbow ginaiya. Matayon lang sa pagpangamuyo mga katropa. Bisan ano panadakabugat sang imo nga mga ginatubang nga problema. Pangamuyo lang bala kay wala gina ko noong nagakatulog ang Ginoo. Hag nagapati ko nga hindi ginaya pagihatag sa imo kung hindi mo na masaranga. Diba? Sige, padayon lang sa pagpaniapon. Padayon sa kabuhi because ang kabuhi nami gidya. Laban lang sa life kung si katropang Alex pa. Because kita, no, adlaw-adlaw, mga ano kita. Mga warrior. No, laban lang sa buhay. Wala man kita sang choice kundi magbato sa adlaw-adlaw nga tala. Sa mga katropa na naton nga nag-upod gid kay katropang Bea this Tuesday edition sang programa nga Extra Drive, madamo gid nga salamat. Wala na kita sang time sa aton nga program subong. Nagabulos na ang headshot with katropang Boards di Bor Morales. Kita-kita tomorrow mga katropa, same time, same program and same station. Kaupod ko sa technical side, katropang Alex Saspa. Sa ngala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Ramelito Uy. Sa ngala naman sang amon nga Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Sumaldo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
5: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Xanthone Gold, Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
6: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
8: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Xanthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang Xanthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
9: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
10: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
9: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen, nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
15: Xanthone Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Xanthone Plus Herbal Soap.
17: Bili na!
15: Xanthone Plus Herbal Soap.
18: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
19: Oh.
18: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
19: Aray ko!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:12 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:13 na mga kabayanan mga katropa. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kita mga kabayanan diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Subaharo, Iloilo. Ening XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Bation kami sa inyo mga radio pagi sa FM band ng amon nga frequency 100.7. Amoning frequency sang unabra sang Z100. Kagi man sa number 1 sa survey diri sa Iloilo. Asubong makabit ang ginapanagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Amoning XFM Radio Patrol Iloilo. Kamusta na aton sining mga suke nga matipramati labi na aton sining mga patrollers. Kanagalibot makabanan sa sudad kag pinakakabanwanan sa probinsya sang Iloilo. Kadulong sila pa sa hero, no? Kalabanan makabanan sa aton sining mga patrollers. Kanagalibot din sa sudad sang Iloilo mga katropa. Dama ulan ang aton nga panahon. Kaya dugay wala onta ang update sa aton nga panahon makabanan kay... So, gin-report makabanan nga ining low pressure area na madibilop ko ng mga katropa sa isa kabagyo. Mag-develop ini ko naman kami na magsulod sa Pungsod, Pilipinas. Katawagon ini nga si Bagyong Henry. Ang oras alas 7:14 mga kabinan mga katropa, dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-livestream kami sa amon nga Facebook page. Duwa ini mga kabinan ka Facebook page kag isa account. Kaginamintinar mga katropa sa XFM. Ang XFM Radio Patrol Iloilo. Amon nga page. Samtang ang XFM 100.7 Iloilo, amo ina ang amon nga account. Pwede ka mo dira mga kabinay makapadala sa inyong mga mensahe, kaba informasyon, lakip man mga katropa. Ang inyo sining mga pa-shoutout subong nga gabi. Dirigyapon mga katropa sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa katapusan nga adlaw mga kabinan sang bulan sang Hunyo. Buwas pagbugtaw na aton mga katropa. Pitsa uno na sang Hulyo. Eldon in the July morning. July morning na boss, no? Paunagin si Katropang Alvin ba? Mag-apan na may magkabinan sang bulan sang Hulyo. Tiya bulan in magkabinan sang Tigkiriwi. Kabay pa magkabinan nga makakita, no? Makarecover kita sa Tigkiriwi nga season. Ilabay pagin magkabinan nga tida. Subong iba nga ito mga kauturan daw. Wala pa makasabog. Bangod magkabinan sang Malaka kagam. Daw to managsang nga to pang ulan. Bangod makabanan siguro ini epekto sang nagapamintana nga isa ka El Nino phenomenon. Diri ang mga epekto makatropa sa aton sa pungsod Pilipinas. Magkabing gini makabanan nga super El Nino ko no. Diba siya sa forecast makabanan sa pag-asa. Buta ba nun sini nga hindi normal ang pagtupa sang ulan kon sang una ang isa ka bulan nagatupa ang normal abing season sang rainy season. Nagatupa abe sa kada simana tag duwa ka bes nga mag-aulan. Di ba kung sino mga kabanan nga apektado sa El Nino phenomenon, maposible guro ba si isa na lang o kung nalagid gani. Pero may arag yapon nga ulan ha, pero hindi kita

0: Kabanan mga kampante, kahit si gihapon mga kabanan. Bangod ko doon sa mainit ka panahon, nagabas kugman ang mga bagyo. Ngayon ka sunod iya mga kabanan, diri sa aton sa Pungsod Pilipinas. Ang oras din mga katropa sa XFM, Radio Patrol in Ilo, alas 7:16 na mga kabanan. Una gani ka check-in sa ato na program sa mga gabi si Katropang Jerry Boy Adorno Climino live from Haniway. Kamusta din ang klima subong sa Haniway, Jerry Boy? Si Everything Boards, I'm watching sa amigo kong grupo. Grupo? Hi. Wala niya ba yaya? Di ba na, Jerry Boy? Ato din ang grupo sa Bingkahan sa Haniway. Ang oras din makabalan sa XFM, Radio Patrol in Ilo, alas 7:16. Sino ka itong sang upod sa una nga si Baringhoy? Ito ba na? Itong lang konduktor ba na sa Pretty Boy? Sino ka ito? Lipat ko nga na niya ito, Jerry Boy. Ito ba lang permit ang kaon sa staff house? Upod ito ng taas katawa. Ito ba lang niwang? Ito ba lang? Ang plasugid ba na? Sino ka itong nga na niya ito, Jerry Boy? Lalipat ko ah. Kay permit sa ko nga pangako si madala ko magpugli ko siya sa Kalinog, madala ko Baringhoy. Ah, nalaputan lang pinaka bulan may kadala Baringhoy ko din na hingad lang gid siya nga si Baringhoy. Ang upod sa una blackout pero malhan sa staff house ni Wayne Bebla. No. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol in Ilo alas 7:18 mga katropa mga kabayanan. Dinigyapon sa XFM Radio Patrol Ilo-Ilo. Gagay mga kabanan, himalonta ang pinaka-ulihig ang sitwasyon dito mga kabanan sa Metro Manila. Ilabarigin dito sa may Insas Rhine na pagkatapos mga kabanan, ginabanta nga 12,000 ka mga membro sa Iglesia ni Cristo. Nagtipon na umpisa kaina sa aga, tob-tob alas 8 ang takna subong nga gabi mga kabanan. Kaya man, kainag ipasunin ko nung wala ko nung sa permit ini ang rally apang subong gilamang mga kabanan, ginpagwa, ginapost sa Facebook. Kamay ara gali sila nga nakuha nga permit magkabanan sa Quezon City Government. Magpatigayon sa isa ka peaceful rally. Umpisa alas 8 ang takna sa aga, tub-tub alas 8 ang takna subong gabi. E na ay la sila nga supportar kay Senator Rodante Marcolita pagkatapos nga inisya magkabanan na si Marcolita ang ginpahayag magkabanan sa ombudsman nga pasakaan kasong plunder. Tapos katiyan naman na naman daw 75 million tong donation wala niya mabutang sa iyang sose o kon ang statement of expenditures no sa nag-submit din ng kabinan sa COMELEC. Tiyan mo na yung kabinan ng rason kung nga ang inisiyag yung pasakaan ng kaso sa ombudsman. Gabagra ang tawo dito mga kabinan, mga membro ini sa Iglesia ni Cristo. Pero din sa ato niya sa Iloilo, wala kita sa manakitaan nga movement niya sa miyembro sa Iglesia ni Cristo, mga parokyano sa Iglesia ni Cristo. Dahil siguro ang ilas ni iya nga ang diri lang niya sa Iloilo, kagiman pagid nga mga lugar iya mga katropa, diri iya sa probinsya. Di siyempre, gaupod man sila sa pagpangamuyo agod nga malikaw magkabanan sa anuman nga mga anumang mga sakit na ang ila sila nga mga miyembro. Hindi matapos magkabanan nga may mga pulis dito nga nag-aupang sa siling mga nag-rally subong nga gabi mga katropa. Balon takaroon kung ano ang sitwasyon dito pagkatapos sila mga kabanan last 8. Kaya ba ang ilas nga permit, 8 o'clock lang ang ginhatak magkabanan, ang ilas nga apply nga patigayon sang peaceful rally mga katropa. Istoryante na gihapon din mga katropa sa atong pangalaga din sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Ang oras alas 7:20 na mga kabanan mga katropa. Welcome na sa headshot at din gihapon sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Ang inyong katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales of Dangkita ng katropang Alex Aspa. Tumto pala sa 9 ang takna sa buong gabi. Alex Aspa? Yun. Daw, tahoma. Kapag natin makabalan si katropang Alex Aspa. Dinagya po sa atong pamalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Kagagagagagay makabalan ni Balonta ang atong koneksyon sa atong news center. Yun. Apo kay katropang Bea Joy Sabaldo. Apo no? Apo makabinan sa aton nga news center. telepon kay katropang biya Joyce Sobaldo. Ya, yeah, nga selang na mga style sa bungaw. Lagi apon makabiran sa headshot. Ya. Yeah. Ang oras sa 7:21 na makabiran mga katropa. Adre giyapon sa aton pamangalagad sa headshot. Sa aton mga soke nga triplamati, labanigin aton sila nga mga online viewers and listeners. Mayang gabi. Mayang gabi man kay Roy Scorpiso. Baaga pa nakauna si Roy Scorpiso online ba? Yeah, good evening. Happy watching live from Cubay Haro, Iloilo. Thanks kay Roy Scorpiso, kay Innapuray. Mayong gabi dira sa Ribalo. Kagasuman kay Joy De La Cruz. Good evening, watching from Binabista, Gimaras. Kamusta dira sa buong sinyo, Binabista? Sa Binabista, Joy De La Cruz. Nagakwanda, nagatalitin. Di sa mundo, mahanak ang magtalitin, no? Kaya na daw nagakwanda, nagmanipis-nipis ka naman, batsagan natin, nga nagatupa sa atong panit. Ang oras na rin makabalan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7:22 na. Dirigyapon sa headshot. Matanapang na rin makabalan ng balita, dirigyapon sa atong pangmalagad sa headshot. Subuhang gabi, katapusan ng adlaw sa bulan sa ngayon. Ibalon, tagadugay-dugay makabalan natin koneksyon sa News Center. Ilabadagin sinay yung mga balita makabalan na katutok dito karon sa Metro Manila. May kangtanan sinay sa pagpatigayon sa rally sa mga parokyano sa Iglesia ni Cristo, mga katropa. Ini ang ila papakita sa suportar batok magkabanan kay okon na pagsuportar pabor kay Senador Rodante Marcolita. Kay may mga ginaligan magkabanan ila sini nga mga mataas ko opisyal sa simbahan sa Iglesia ni Cristo nga ginbalok tot kono ang layi para iya kay Senador Marcolita Makabanan ni Baronta, kay may statement ang ila siring mataas ka opisyal kung ano ang ila siring ibubunot. May kangtanan Makabanan sa siring plano nga pasakaan sa kaso nga plunder si Senador Rodante Marcolita ni Baronta nga si Marcolita. Isama niya sa mga vocal abing isa sa mga vocal nga naga-investigar Makabanan sa flood control project. Nga sang si Senator Alan Peter Cayetano ang nagapungko nga Senate President naging vocal din sa makabanan sa pag-investigar sini parte sa flood control project, mga katropa. Pero ang mayor kung nga rason makabanan ni suno iya kay Marcolita agod punggan siya na baka pasakop makabanan sa impeachment proceedings sa hearing iya kay Vice President Sara Duterte nga talana ini ang iyang nga impeachment proceedings, ang impeachment hearing sa masunod ng Lunes, mga kabanan, July 6. Ang oras din, mga kabanan, sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:24, mayang magandang gabi po, katropang Phoebe, galing kay Subrimiga Elma, dyan sa San Jose Antique. Magandang gabi, Subrimiga Elma, kamusta dyan kayo ngayon? Ang oras sa 7:25 na makabanan dirigyapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ibalonta makabanan ang mga balita sa News Center. Pagi kay katropang Bia Joy Sobaldo, kag balita makabanan na diriya sa aton sa Iloilo. Na bago na nga tapos ang sesyon sa sangguniang panlawigan. Ba malawig-lawig man nga deliberasyon sa kwan ba sa time of debate ba? Sa pagdeklarar makabanan sa pabiya nga Sorbetes Capital of Iloilo. Abi kaya sinabi dang ma-object. Sinabi dang ma-object sining sa pagdeklarar makabanan sa sangunang panlawigan ng pasar sa isa ka ordinansa nga digin deklarar ang pabiya nga Sorbetes Capital of Iloilo, mga katropa. Kag ang kwangkaina no ang hearing parte iya sa status karon sa mga hog racers diri sa Iloilo. Hindi matapos makabanan nga kadamo puno sa nagasulod subong ang mga imported live nga baboy. Para sa fans ni mga kabadeng nga may-ara kita nga ASF. Paunta mga kabadeng mga balita na kaniya sa News and Telephone kay Katropang Bia Joyce Sabaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
1: Katropang Boards nagpatigayan sang surprise rally ang Iglesia ni Cristo sa EDSA sining Martes. Ini ang ipangunahan sa mga miyembro sang Iglesia ni Cristo sa pagpakita sang suporta kay Senator Rodante Marcoleta nga plano sang ombudsman nga pasakaan sang kaso nga plunder. Si Marcoleta Katropang Boards ang miyembro man sang Iglesia ni Cristo. May nagalapta nga impormasyon nga humalin kahapon Hunyo 29, nagalapta man ang text messages nga nagapanawagan sa mga INC members nga maghiwat sang surprise rally. So 4 o'clock kaina sang aga, tub-tub 6 o'clock kaina sang aga, na obserbahan ang amat-amat nga pagdipon sa mga tao sa EDSA Shrine nga na-identify sang ulihi nga mga miyembro sang INC. 6 o'clock AM to 7 o'clock AM Katropang Boards, gina-estimate nga nasa 7,000 ang crowd sa EDSA nga nagresulta sa pagpugok sang trapiko sa lugar. Rason nga madamo nga mga motorista kag mga commuters ang nagreklamo. Nakita man nga nagupod sa rally si Batangas Congressman Leandro Liveste. 7 to 8 o'clock AM, halos hindi na maagyan ang northbound sang EDSA bangod sa na-occupy na sang mga rallyista. 8 to 9 AM Katropang Boards, may gindakop ang mga kapulisan nga duha ka rallyista bangod sa komosyon nga natabo. May pulis nga gin-report na pilasan sa nasambit nga komosyon. Samtang ginamanta ngayara sa 13,000 ka mga rallyista ang nagtambong sa INC rally sa EDSA White Plains as of 3 o'clock PM subong adlaw Katropang Boards, no? Ini ang base sa pinakaulihing nga report sa National Capital Region Police Office. Nagtambong mandiri Katropang Boards si Senator Alan Cayetano. Sa nagapadayon nga pagdililipon, 5 ka mga tao ang ginaresto pagid Katropang Boards ang kapulisan bangod sa pagbalabag sa bus sa EDSA People Power Monument sa pagpagbato sa pulis. Ginkumpirma man sa QCPD nga aprobado na ang permit to rally sa mga miyembro sa INC sa EDSA People Power Monument tub-tub las 8 buwas sa gabi Katropang Boards Hulyo 1. Ginaluuman nga magatambong ang 100,000 ka mga rallyista sa among hublag protesta. Samtang inpayag man ni Vice President Sara Duterte ang rally sa EDSA ang nagapakita lang sang iya sentimento halin pa sang 2024. Dugang pasang opisyal nga ini ang nagapakita lang sang poor governance sa idalom sang administrasyon ni President Marcos kag ang kapaslawan sa pag-address sa matuod nga problema sang pungsod. Sa baylong atubangon ang mga pagpanghangkat gingamit pa sini nga armas ang justice system pinagi sa pagpasaka sang kaso batok sa pila ka mga individual nga nagahambal sa matuod angot sa korupsyon kag kagpagpang-abuso sang Malacañang pahayag pa sang Vice Presidente. Nagapati man si Duterte nga hindi na ini politika, isa ini kabutang sang kadungganan sang estado kag sang palabuton nga mga pumuluyo nga padayon nga nagadala sang kabugaton sang kabudlay sa ekonomiya samtang ang ila tingog labi nga ginasugata sang pagpamigo. Samtang ginklaro man sang INC nga wala sila nagapamalabag sa kaso nga ipasaka batok kaya Senator Marcoleta apang ang hindi nila mauyunan amo ang kun anong ang kun anuman nga manipulasyon diri para sa INC nga dako ang nangin papel ni Marcoleta sa investigasyon sa flood control projects sang ini pa ang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. Gina-question man sang INC kung nga ang mamalidha nga nagbuyagyag sa mga anomalya ang gina-target sa bylaw sa mga involved kuntadi sa korupsyon. Bangod nga ang plunder ang non-bailable nga krimen o kung wala sang piyansa, gintawan ini sang INC nga o kung ginatanaw ini nga sang INC nga tikang agon mapunggan ang senador nga magapadayon sa iya nga krusada. Sa ila pananaw Katropang Boards nga wala sang basihan agon nga kabigon nga plunder ang gina-question angot sa pondo ni Marcoleta sa naliga ni eleksyon bangod ini ang lehitimo nga bulig kag nakaagi nag-agi sa insakto nga proseso. Dugang sang grupo nga ila ginapananaw ang sigihan po nga nagasandig sa transparency, accountability, justice kag peace sa diin, hindi sila maghipo sa selective justice. Samtang, sa piyak naman nga bahay nagapati si Senator Marcoleta nga planado ang pagpasaka sang kaso batok sa iya duha ka semana antes ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno kay sa among senador Katropang Boards nga mayara na sang demanda batok kay former Speaker Martin Romualdez nga pending halin pa sang Abril nga tuig kag may kasuman nga gin-file kay aray DPWH Chief Manuel Bunuan apang ini ang wala gindayon kag siya ang ginhimo pang state witness. Inisubong ang nagakatabo sa iya bangod wala na siya sang kaapin ka tropang boards. No kay Marcoleta, kun may salaman ini nga nahimo, ini amo ang pagserbisyo sa tao kag ang pagsugid sang matuod. Ginakabig man sang senador nga nagsiling si o kunin pakigbahin man sang senador nga nagsiling si Senator Ping Lacson nga may siyampa ka mga senador nga mapreso. Sa subong nakahibalo man ini nga siya ang pag-arestohan kag presuhon apang hindi ini rason agod magserbisyo siya sa mga tao. Nagapanidugan man ini sa publiko nga hindi mag-alko, nagapanawagan man ini sa publiko nga hindi magpasugot nga tikuon ang layi sa diin promoter diri si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya dugang pa ni Marcoleta. Samtang nagsabat naman no ang Ombudsman Katropang Boards nga masami nga depensa sa mga ginapasakaan sa kaso sang Ombudsman amo ang pamulitika suno kay Justice Assistant Secretary Mico Clavano. Ini ang nangin pahayag ni Clavano kadungan sa ngin patigayon nga press conference ini nga hapon Hunyo 30. Sa pagkwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta angot sa kaso ni former Speaker Martin Romualdez, ginpahayag ni Clavano nga samtang nagadugay mas nagabaskog ang kaso nga ila ginapasaka batok sa anay mamalidha. Samtang ginatag naman sini ang ilang ilagin desisyonan nga himuon nga state witness si former DPWH Secretary Manny Bunuan bangod sa intensyon sini katropang board sa pagkooperar sa investigasyon. Aminado man ang DOJ nga mabudlay ang magdesisyon kag madamo sa mga consideration nga dapat himuon sa pagpasaka sang kaso. Dugang pa ni Clavano nga mismo sa mga interviews man ni Marcoleta naghalin ang ebidensya nga ilagin gamit sa pagpasaka sang kaso batok sa among senador. Samtang sa dugang pa nga balita, nagpabutsyag sa iya pagsalig si Senator Ping Lacson kay Ombudsman Boying Rimulya nga hindi ini mag-surrender sa ginparigayon nga rally kag pressure sang Iglesia ni Cristo. Nagasalig ini nga hindi ang Ombudsman mag-surrender subong buwas kag ilabi na kung na-file na ang kaso bato kay Marcoleta sa korte. Matandaan nga plano nga pasakaan sang kaso sang Ombudsman si Marcoleta sang kaso nga plunder. Dugang ni Lacson nga i-block man sang mga INC members ang EDSA sa kung ano ang ila gusto kag magtugaman ini sang traffic jams kagamo kag discomfort sa mga ordinary commuters, iya man na sigurado nga ang kapulisan ang mag-maintain sang peace and order. Samtang sa dugang pagid nga balita national, ginanunsyar sang Department of Labor and Employment Condole ang pinakabago nga wage increase para sa mga mamumugon sa National Capital Region o CONNCR. Sunod kay Dole Secretary Francis Tolentino mayara sang 85 pesos nga dugang sa daily minimum wage ang ginabanta 1.1 million ka mga mamumugon sa Metro Manila. Halin sa anay 695 pesos nga minimum wage para sa mga non-agricultural workers, mahimo na ini katropang boards nga 780 pesos kada adlaw. Ipatuman ang wage increase sa duha tanan ka mga tranches. Ang una, siniamo ang 60 pesos nga dugang sa nga sweldo sugod sa July 19 kag ang nabilin nga 25 pesos nga increase ang mag-take effect sugod sa Enero 2022. So far, katropang words, amuning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Manamang salamat kay katropang Bea Joy Subaldo, makabanan. Sa nahambal na ni katropang Bea, nga naprobahan ng makatropa ang permit para sa peaceful rally sa Iglesia ni Cristo dito ya sa White Plains sa may dito makabinan sa Manila, no? Sa EDSA, sa monumento dito sa EDSA. May gin saan di sila nga numbers ang ila siring nga mga rallyista o kung ila siring mga membro nga direkto naman katropa mga 100,000. Wow. So, taong tinibwas kay hasta pa inibwas ang ila siling arali. Ang subong adlaw yati nagulpiada ini nga nag-telepon dito ya sa Insa Shrine ang mga membro sang Iglesia ni Cristo. Pero ang para bwas, alin las 8, tob-tob las 8 sa gabi, ang ila siling permit nga ginaprobar makabalan sa Department of Public Order and Safety sa Diliman, Quezon City, 8 a.m. to 8 p.m. with estimated number of participants around 100,000 ang reaksyon diri makabanan sang Department of Public Order and Safety, no objection. Oh, lataon tani no kay subong adlaw, sige pato ang dugang sang mga nagatulumpok ka mga tao dito sa Insa Shrine. Ganing lapot na makabanan mga more or less kay na mga dismal pa lang, pero ang latest count makabanan galapot ta karon sa mga 12 to 13,000 ka mga miyembro sang Iglesia ni Cristo. Kabay pa nga wala lang ni sang samong ha. Wala lang sang may magsamong sini makabanan ang pagapatigayon noon nga rally sini mga parokyano sang Iglesia ni Cristo mga katropa. Ang ato lang diri makabanan diri sa aton sa probinsya. Mopda na ito, ini sa pagpangamuyo. Kaya man, kumaga mo, ini magkabanan, kita nagapati nga, ini nga rally, isa peaceful, nga iya sa Iglesia ni Cristo. Pero, mga muyo lang kita, god nga magiyahan man, ining grupo, sa pagwa sa ila sining sentimento. Ila ba naging magkabanan, nga ginhambal nila, nga nagasuportar sila, sa kay Senador Rodante Marcolita, pagkatapos sa gitpahag magkabanan sa ombudsman, ngayon ay siya pasakaan sa kaso nga plunder. San o bala nag-umpisa ini mga katropa? Aton karon isa-isahon sa inyo ang timeline. Kung kasan o bala ini mga katropa nag-umpisa, kasan o ini natukiban? Nga may ara ko na magkabanan na contribution para iya sa pundo sa pagkampanya ni Senador Marcolita nga ginaligar makabanan nga wala niya kuno mabutang ini sa iyang sose. Amo ini ang makabanan ang gina-report sa COMELEC pagkatapos eleksyon ang certificate of expenditures. Gina-report ang tanan-tanan ng mga donations, ang tanan ni imong nagasto, ginatag sang imong partido. I-report na dira, kag i-submit ini makabanan sa COMELEC. So, lantaon tabi no, ang timeline. Antes ka maglumpat kita sa desisyon sa ombudsman, nga pasakaan kaso sa plunder, ini si Senator Rodante Marcolita. Pero, ang ato nang dira makabanan, siguruhon taman ang ato nalawas, of course. Kunara ka mo dira sa sentro sa kadamaan sang tawo, kag kun diri man sa aton, di man kita sa giugtas. Kati ni Balawantang, basta gani pareho sa ni, may ara na gambal siya ti pamulitika na. May ara gambal siya ti tuod na, gasuportar kita. So gatunga ang Pilipino, mag-amumla siya ni. Ila ba na ganyan makabanan na may mga politicians na nagpakita dito, nagambal nga doon gagadula siya damel sang kausa mga muna, no? Basta gani siya kung may genuine nga kausa ang ganyan tulod. Kagina pagigbato, kag simpunan sang mga politiko, daw kakadula kuno ang damel sang matunto na kausa. Ba't ka ba'y pamakabinan nga mangin matawhay lang ini ang nabitan nga rally sang Iglesia ni Cristo makabinan. So sa ato, nandiri sa Iloilo, di mga muyo lang kita para matawhay man ang aton nga panibot, ang aton dito nga mga kautoran dito iya sa Manila. Kasi kung mag-himalaw ang taman makabanan, kung maapiktado ang Pisa Norte, di ano pa ba ang matabo siya dira? Apiktado ang flow sa traffic. Anong matabo siya dira? Kundi ang tanan-tanan, apiktado man ilabadagid ang mga nag-aagi dira sa EDSA nga nag-pakadto sa ila siring nga mga ulubrahan. So, para nga magkaw kita makabanan sa siring kapariyo siring nga sitwasyon, dire sa aton sinilo, hindi lang kita ay magsagi ka kaugtas, no? Ang aton ni moon, mga muyo, kita sa aton ng mga nga Diyos kakabay pa, nga magmarinong ini ang rally, labanagin buwas ka adlaw, ganyan tumod mga katropa sa Iglesia ni Cristo, nga may more than 100,000 sila ka mga participants, nga magatumpok dito buwas sa EDSA Shrine. Maginong kita makapinan sa Premium D3, kaya man ang Premium D3, gipa-epektibo sa subong nga panahon. Nga oso ang obo sipon, hilanat ka trangkaso. Hindi na aton papabayan aton lawas sa maigo sa nga nga balatian. Proteksyonan pinaagi sa paginom sang pinakabago kag epektibo nga premium D3. Kay man ang premium D3 mera siya nga vitamin D3, mera man siya nga virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kag patay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas, kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sang vitamina, minerals, protina kag may 110 ka klaseng antioxidant nga nagdelay sa skin aging, kaya mag premium D3 the superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Mamati kita man ka mga tropa sang mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian. Pagi sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remy Litoy. Ang oras sa alas 7.41 na mga katropa.
2: XFM. XFM.
3: Yes to health!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litoy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama ang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
4: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing protection sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag nagdulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Kape na may natural energy booster. Santol Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santol Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santol Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santol Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santol Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santol Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki niyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes to Health!
2: XFM.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santol Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani kay nung kusang order yung ang kape, gadu kang pagit pagkadervyoso ko. Ipatila ko sa akon abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santol Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
13: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
14: Ha?
13: Oh? Ma? Ikaw na?
14: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
13: Oh, gali, diriyo.
14: Ay, dali na.
4: Sakit ng katawan? Mag Santol Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santol Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
4: Santol Plus Herbal Oil. Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
16: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santol Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat sa gabi.
10: Sunfold Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
17: Ako Galiciar Jo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Sight sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
19: Ako si Ricardo Miagar Jr. Kakagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Milito Oy sa akong mga nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
18: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Diet na kubuwas ah.
10: XFM.
21: Patropa mo.
22: Exciting.
23: Mga katropa, exciting.

0: Ahora 6 FM Radio Patrón y hilo a las 7:51 na man katropa. Kadagap kap mati diri sa Hedjata. May gabi kay Nyek Espinosa, may gabi katropang board shout out sa asawa ko Bing Bing Pamati Subong sa programa mo katropang Phoebe Boards te. Gusto lang ko rin nagbayad sa kwan Beng sa Mumbai ang binta. Sige lang ah. Importante nga may nagbayad ah. Di bila Beng, Nyek no? Ang oras din magkabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:52. Now kainas ang aga, malas 4 pa lang, nakibot ang halos kalabanan dito iya magkabinan sa may idsa. Pagkatapos, nakitaan dito ang mga membro sa nagarali. Kagsangulihin, establisar nga mga membro galiin ni sila sa Iglesia ni Cristo. Nagpatigayon magkabinan sa isa ka surprise synchronized rally dito sa idsa People Power Monument. Dito sa may liwasang Bonifacio sa Manila, sa Quezon City, no? Ang ila sila nga gina-demand. Ang primary demand sila makabanan sa pag-rally amunay, masunod. Agot suportahan si Senador Rodante Marcolita. Ang ila sila nga protesta, pagunahan makabanan, agot nga dipinsahan ang Senador Mike ang tanan sila makabanan sa impending plunder kag indirect bribery charges. Nga ginpahig makabanan sa ombudsman nga ipasaka batok kay Senador Marcolita. Ang ining mga grupo sa garali, nagpanawagan man sa accountability and anti-corruption. Ang leader makabanan sa Iglesia ni Cristo, ang nagpakig-away man makabanan kontra sa korupsyon sa gobyerno, especially ng gid mangkabanan ining ila nga gidiniman subong ang concrete nga aksyon sa gobyerno may kangtanan sa anomalous flood control project. Ginpahig mangkabanan sa spokesperson sa Iglesia ni Cristo ngini sila ang nagademand sa transparency para sa gagya question subong sa siyang ining mga ginaligar makabanan nga anomalya sa gobyerno ilabadagid ini ang parte iya sa flood control anomaly mga katbyanan. Diba nang hambal nila nga tindi may ara nga balok, ginabalok tot kuno ang laye para kay Marcolita. So ining adlaw makabanan wala ini sang permit. Kag subong nga adlaw, subong ilang mga hapon, na approve ang ila sini nga permit hasta ni buwas kali ang ila sini nga rally nga ginabanta makabanan nga may ara nga 100,000 ka mga participants ang mga rally buwas. Base diri makabanan sa nakuha naton nga dokumento halin ini sa Department of Public Order and Safety. Nga naka-address ang makabanan kay Minister Eranio Codera. Sili niya, Dear Mr. Codera, this pertains to the request of the authorized representative attorney Lindsay Fabila Bindal for a permit and assistance to conduct a peaceful rally along White Plains Avenue, Temple Drive, in Quezon City on July 1 from 8 a.m. to 8 p.m. with estimated number of participants around 100,000. Wow. Diba lang tapang kabinan nga maghambal iya ang ining grupo almost 80%. Nga amo ini kadamoon sa ilang nga mga ginahambal nga mga tambong sa rally. So ang ilang sining estimate para buwas is almost 100,000. Hambal makabinan sa Department of Public Order and Safety, please be informed that this office interposes no objection to your proposed activity provided that the following guidelines shall be strictly observed to it. Number one, the program will held along White Plains Avenue, Temple Drive, Quezon City. Number two, no total road closure will be undertaken during the duration of the activity. Number three, the cleanliness and orderliness of the area shall be maintained at all times. And number five, the clearance may be revoked or cancelled in case of emergency or when the public interest so demands. As a result of non-compliance with any of the conditions stated, This permit is officially recognized provided. However, the time and location specified above shall be strictly followed and holding the rally is in any place other than that indicated herein constitute prohibited acts under Section 13 of Batas Pambansa bilang 880 and may be subject to appropriate legal action. Likewise, your activity should not be impeded. The security measures being implemented by the Quezon City Police District and the law and order cluster of the city and normal flow of traffic during the entire activity as determined by the Traffic and Transportation Management. The Quezon City Police District and the Metro Manila Development Authority. Should you any inquiries, you may contact Department telephone numbers 8924-1851 or 8710-1871. Sign, Elmo D.G. San Diego, Police Brigadier General, City Government Department Head. Sang Department of Public Order and Safety. Subuas ang ilasin nga permit. Ang subungad lang makabayan, wala ining sang permit pero ginpanugutan sila. Ginbantayan sila makabayan sang mga police. May police dito nga may nga napilasan bago kasi hindi ma hindi ma marikawan nga may ara nga dinasokan na ilabadagid makabayan nga gusto man nga i-clear ang dalan kay isaman ni ka makabig naton nga mayor nga dalan dira ini makabayan sa tubang sang EDSA monument daw kwanda daw ara ini sa may dalom sa kabirpas ni ganto nagyangon damo. So man yung kabinet ng permit para buwas kag ginabanta nga may 100,000 kuno mga katropa ka mga participants. Ang ila sini nga tuyo mga katropa sang ila sini nga pag-arali agod nga magsuportar kay Senador Rodante Marcolita. Pagkatapos nga gin-announce mga kabinet sa public ni Ombudsman Remoria nga pasakaan kuno sang kaso nga blunder. Wala ni sabihin bada, wala piyansa ni. Si Senador Marcolita. Ano bala ang gibasihan diri makabanan sang ombudsman? Nga pasakaan sang kaso nga blunder. Ini si Senador Marcolita. Si Senador Marcolita ang nagpatubang sa non-billable plunder and indirect bribery case nga ginpile makabanan sa Office of the Ombudsman before disandigan bayan. Ang charges na kumpisa sa 75 million in donations nga ginaligar makabanan na baton ni Marcolita sa 2025 senatorial election campaign. Ang plunder and bribery charges naga-involves kabahin ni makabanan sang 75 million in campaign contributions nga ginaligar makabanan nga halin kuno kay former Representative Mike Defensor kag duha ka mga businessman Joseph Espirito kag Aristotle Viray sa tong January 2025. Ang aligasyon makabanan sa nagareklamo nagapahayag nga ang amount is 50 million naglapaw ko ng makabanan sa threshold nga required for plunder case against kay Marcolita nga dapat ni siya magapakatubang sa indirect bribery charges for allegedly accepting the money based on his position or potential influence as a public officer. So doon naman makabanan kay Marcolita nga ginadismiss niya ining nabitan nga charges kagirikabig niya isa lang ini makabanan ka politically motivated. Ginpahayag ni Marcolita nga ang pundo halin iya sa private contributions ngayon na baton isa ka bulan antes ang official campaign period kag ini iya mga personal funds kuno nga gin may ara makabanan nga mga jurisprudence. Luwas ini makabanan may ara pagid nga perjury complaint may kaangtanan nga sa SOSE o kon ang Statement of Contributions and Expenditures o kon SOSE. Aside from plunder, Marcolita is facing a separate perjury complaint before Ombudsman filed by Election Watchdog Contradaya kag Advocates of Public Interest Law o kon apel. Nagumpisa ini makabanan ang ilang reklamo kontra kay Marcolita sining grupo nga kontradaya kag ang apel. Pagkatapos ko naman katropa nga nag-ako publicly admitted. Ini si Marcolita paagi sa interview sa television nga nakabaton ni siya sang 112.8 million in campaign funds but declared zero contributions in his sworn statement on core of contributions and expenditures. Ini suno yung makabalan sa kontradaya kag ang grupo nga appeal. Ginpayag makabalan sa mga complainants nga deliberate kuno ang kag willful falsehood ang ginhimo ni Marcolita under Article 183 of Revised Penal Code. Kabagdanan sinisang pag-deklarar o kon pag-payag ni Ombudsman Ombudsman Remoria nga pasakaan kaso nga plunder si Senador Marcolita amo ini ang ginahilnaan makabanan nga nagtindog ini sila, nag-alsa ini sila agon suportahan makabanan ang ila sini nga senador. Si Senador Marcolita isaman ka miyembro sang Iglesia ni Cristo Mangkabanan. Pamatian naton ang pahayag sang ila sini nga mataas ko opisyal may kang tanan sa ila sini nga pag-rally subong adlaw kaasta pa inibasa. Ligabi ka to pang Alexa.
1: Cristo ang kapatid na Edwil Sabala. Ka Edwil, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po, Ka Nelson.
1: Apo. Ito pong pagdagsan ng mga tao sa White Plains, sa Quezon City, at meron ding nakita dyan sa Liwasang Bonifacio, ang iba po inatanong na sila daw po pala ay membro ng Iglesia ni Cristo. Ano po bang dahilan? Bakit nagtungo doon ang ilan nating kababayan at kasama ang mga miyembro ng INC?
2: Magandang katanungan po at daladala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcolita ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng committee ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcolita ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcolita dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcolita ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo.
1: Maraming salamat po, Ka Edwin.
2: Maraming salamat po.
0: Nabatian mga kabanan si Ministro Edwin Zabala, ang spokesperson sa Iglesia ni Cristo. So, ginaaligar na mga kabanan, kasi bakod sining sang mga ang pagka-agresibo ni Senador Marconita sa pag-investigar sa siya pa ang chairman sa Blue Ribbon Committee, may kaangtanan sa flood control project ang isa ini makabanan ka mga ginalantaw nila. Nga rason ko nga ang nagipasakaan ko ng makabanan sa ang kaso nga plunder. Kaya ginambar iya sa Iglesia ni Cristo nga ang kwarta yang naging hatag kay Senador Marconita bilang campaign contribution. Hindi man na iya kwarta iya sa gobyerno, kundi isa iniiya ka private person's contribution. Now, anong natabo sa inyong kabayanan? Sa timeline, sa itong June 2022, si Marconita ang nag-back out bilang sa iya sining plano kung taning ang panlagan sa Senado sang 2022. Kinagapong ko sa makabanan nga panlagan siya nga representative sang Sagip. Pagkatapos ka may apat ka mga nominee ang nag-withdraw sang ilang nomination, kinaghatag ligwa kay Marconita sa pag pungko sa Sagip Party List. Sang 2025 sa Mayo, si Marconita ang nadaog bilang senador sa boto makabanan nga 15 or 16 million votes. Sa November 2025, si Marconita ang nag-ako sa TV interview nga inisya makabanan ng kabaton sang minilyon nga donations, million of pesos in donations for a Senate bid, which eventually became the basis of complaints filed by, against him before the office of the ombudsman. So, sa interview, makabanan sa television, so, no, gagin payag, makabanan, nga ginako kono ni Marconita nga nakabaton sa isang millions of donations. Nga amo ang ginbasihan sa pag file isang kaso sa iya sa ombudsman. Ini matapos sa kiniligar makabanan sa tong grupo nga ang amount was not declared in his SOSE o kon statement of contributions and expenditures. Ang Commission on Elections o kon kumilik ginpa explain nila si Marconita. Sa tong March 2026 ang kumilik ay nag-cleared kay Marconita for violating the Omnibus Election Code, saying the non-disclosure of campaign contributions was no longer an election offense. However, the three of Senator's campaign donors, Michael Defensor, Joseph Espiritu, and Public Relations Executive, were said to be facing complaint. Sang March, sang May 2026, ang Deputy Bureau of Office of the Ombudsman recommended filing charges of plunder and three counts of indirect bribery against Marconita. The criminal complaint was lodged on May 18 with the Field Investigation Bureau of Office of

0: amount is substantial. What the law forbids is not liberality. It forbids corruption. What it condemns is not friendship. What it condemns is not friendship. It condemns the sale of public duty. At least I stated the truth. At least I faced the issue. At least I did not hide behind silence. Ang Marakanyang nagpahayag nga sining marigasyon, gin-deny nila makabanan sang Marakanyang aligasyon nga initanan makabanan politically motivated. Sunod sa Marakanyang ang areklamo, nag-umpisa, halin sa ebidensya, pagkatapos ko nung anag, ako inimakabanan si Marcolita nga nakabaton siya sang campaign funds kay Michael Defensor, kagduwa pagin. So, ari ang statement naman iyasang ombudsman. Sa sabat ini kay Brother Edwin Zavala, ang spokesperson sang Iglesia ni Cristo.
1: Mga katanungan ho ng ating mga kaibigan sa media. So, who wants to go first?
2: Ombudsman, sir, okay, first reaction, yung nangyayaring rally ng INC supposed as to support Senator Marcoleta. Yun muna ako.
1: Yeah, yung nakita ko kasi naming mga placards doon, ang battle cry ho nila ngayon ay accountability at transparency. At pag nakita nyo naman po yung press con ni Ombudsman kahapon, yung kabuuan na, marami naman hong ibang kaso ang na-announce niya, no? Kagaya po ng mga contractor na matagal na naming ini-investigate. Kagaya po ng yung announcement niya kay Sec. Manny Bonoan, at ang dahilan po kasi na kung bakit namin siya ginawang state witness ay dahil sa yung grand case of conspiracy and plunder, no? Na ang pinaka punot dulo nun ay si former Speaker Martin Romualdez. So, yun po talaga ang mga, ano natin, yung kabuuan, no? That's the context in which he mentioned also the case of Senator Marcoleta, no? So, kung accountability po at transparency ang kanilang pinaglalaban, yun din po ang aming pinaglalaban dito sa Office of the Ombudsman, na lahat ng nagkakamali ay mananagot sa batas. So, ang we understand the plight, we understand what they're fighting for, but we ourselves are fighting for the same things. Kaya siguro, there might have been a little bit of miscommunication, dahil sa totoo lang, parehas po ang pinaglalaban po ng grupo na nandyan sa EDSA at dito din sa Office of the Ombudsman.
2: Sir, can we elaborate on the basis na we're going to file plunder charges? Kasi may mga sinasabi na bakit plunder? Hindi naman siya government fund, number one. Number two, hindi naman siya, I mean, yung aspect ng nature of the money, and bakit siya plunder nga ba? Bakit plunder yung ihahain nyo?
1: Well, when you talk about plunder, it's a series of combination of acts where somebody is able to amass, acquire, and accumulate ill-gotten wealth to the amount of at least 50 million pesos. So, isa-isahin ho natin, 50 million pesos, umabot ho ng 75 million pesos ang kabuuan ng mga supposedly donations sa kanya. So, yun yung una. Series or combinations, tatlo pong transaction ho yun na nagbigay at admitado naman po yung mga donors, na nagbigay naman din sila, no? And from the own admissions as well of Senator Marcoleta, tinanggap niya yung 75 million. Ngunit, hindi po niya na-deklara sa SALN, neither niya dineklara sa kanyang SOSE. Ngayon, just to put things in context, no? As a public official, kasama po kami doon. Lahat ng congressman, lahat ng senador, lahat po ng nasa executive branch, lahat ng huwes sa judiciary. Bawal tumanggap ng ganun kalaking kahalaga ng pera as a general rule. Exception to the general rule kung campaign period at mangongolekta ka ng mga donations para sa campaign.

0: Pero dito sa case na ito, hindi naman niya dineklara sa SOSE. Hindi rin niya dineklara sa SALEN. So, dineklara lang niya sa taong bayan, sa media. Pero sa totoo lang, dapat linagay niya either sa SALEN or sa SOSE. So, ang theory will revolve around that. No? Several cases or series or combination of acts. And yung ano po, yung tanong nyo na public funds, dun sa RA 7080, sa plunder law, there are acts there that could comprise of the series or combination of acts that could comprise of plunder. And number two there is receiving directly or indirectly any gift, commission, percentage, kickback. Alam nga naman po, yung gift ay galing din sa public funds. So, ang definition po ng plunder also includes private funds. Okay? And just to elaborate on that further, yung direct bribery or indirect bribery, pag merong series nun, that can also comprise of plunder. And direct bribery coming from a private individual can also be considered corruption. Diba? So when there's a series or combination of that, pwede rin ho siyang tawaging plunder.
1: So this is the first time na magfa-file tayo ng plunder na ang gamit ay a private fund. Yung bang kay ERAP na wedding money, is it the same?
0: Same.
1: Circumstances?
0: Yes, opo, opo. So yung, I understand, no, naiintindihan ho namin yung argument na yon na kailangan public funds. Ngunit pag binasa mo talaga yung batas, nandyan ho yan na kahit private funds po pwede. It's just that kadalasan ang nafa-file ho yung public funds. May malversation, may misappropriation. Yun po yung kadalasan natin naririnig pag ang finile ay plunder. Pero sa totoo lang, and you will see it in the law, that even private funds can comprise of the crime of plunder.
1: Sir, last na lang on this topic on my part. Will the actions of, well, the present actions today deter the ombudsman from filing?
0: No, like I mentioned, parehas ho ang pinaglalaban ho natin. Kung ang pinaglalaban po ng mga taga-ay transparency and accountability, yun din ang pinaglalaban ng Office of the Ombudsman. So, is it our mandate to stop cases? Perhaps not. It is our mandate to investigate and prosecute cases. And once the evidence is there, and in this case, the evidence was amply supplied by the respondents themselves, we have, our hands are quite tied here, no? So, that also speaks to how fast this case went. Dahil po, lahat po ng admissions, lahat po ng elemento ay nasatisfy na po doon sa mga sinabi niya po.
1: Muna sa akin, sir.
2: Press conference ang ombudsman. May kang tanong makaroon sa plano ng pagsaka sang plunder case kay Senador Marcolita.
3: Sir, want to get your reaction na rin dun sa naging statement ni Senator Marcolita na ina-allege niya na yung pagfa-file ng case sa kanya is it was all planned and bunga daw ito nung kanyang ginawang investigation nung siya ay chairman ng Blue Ribbon Committee and sinasabi niya na ito daw ang pagtatangkang patahimikin siya dahil nga kapag inaresto raw siya ay possible din na hindi siya makapag-participate dun sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Well, sa tingin ho namin dito, marami kasi kaming fina-file na kaso laban sa mga public officials at kadalasan, yan po talaga ang nagiging sagot nila na pinapersecute sila, na it's about politics, not even just about this case, not even just about senators, kahit yung mga LGU, kahit yung mga mayor, mga vice mayor, yan po talaga ang fallback nila na depensa, na kami po ay pinupolitika dito. But the facts will speak for themselves. And I think when you read the case and you listen to the admissions and you listen to the interviews, you will see that the case is quite clear-cut. Kaya it's hard to see kung saan po nanggagaling si Senator Marcolita dito dahil yung kaso mismo ay yung ebidensya mismo na ginamit ng ating mga investigador ay nanggaling din po sa kanya.
3: opinion po na rin ni Senator Marcoleta na tila mabagal daw yung action din ng Ombudsman kay dating House Speaker Martin Romualdez na in fact yun daw yung unang in-announce na kakasuhan ng plunder. And meron bang update dito, sir? May movement ba sa case na build up or if a file kay Congressman Martin?
0: Actually, yun ho nga talaga ang gusto naming ipaliwanag, no? Na this whole rally today comes from the context na sinasabi nila baka ay kumbaga we are pinpointing or we are targeting certain people only. Hindi po totoo yan, dahil yung kaso po ni former Speaker Martin Romualdez is getting stronger by the day. And the reason why we accepted si former Secretary Manny Bonoan into as a state witness is precisely because yung kanyang intention to cooperate with us for that case specifically. So yung budgetary process po, no, yung budget po ng DPWH, yung budget ni former Secretary Manny Bonoan, yun po ang kinalikot na budget ng House leadership at that time. So ang corruption ho kasi hindi mo yan pwedeng i-penetrate galing sa labas. Kailangan, meron ka talagang insider sa loob. Ito's a tough decision for the office to arrive at that, na i-accept namin si former Secretary Manny Bonoan as a state witness. Mahirap pong decision. And there was a lot of considerations that had to go into that decision. Isa na doon yung age, illnesses, and all of that. Kung na-convict si former Secretary Manny Bonoan for 40 years, sa tingin niyo po ba he will last until 120 years old sa loob ng kulungan? That is one consideration. Pangalawa po, itong batas natin that will afford the Ombudsman plenary powers to afford immunity to somebody, that is not meant to protect the guilty, but to reward the cooperation of somebody who knows a lot. Kaya ho namin ginamit yan. And between the two, no, na you have somebody who was charged already with plunder and you have another case which could change the history of the Philippines because we are trying to exact accountability on one of the biggest heists on our budget. We would rather...
2: Okay, amo na po, sir, mga kabanansang ginpatawag sa ring press conference. Sa Ombudsman, agad ba explain? May kaangtanan sa isang pagrali sa mga membro sa Iglesia ni Cristo, subong adlaw kag boss pa ni. Ginabanta ko nga boss pag idiya madamo pag id mga agila sila nga gin butang sa ilang sa ila sila nga pag-apply sa permit sa pag-conduct sang rally boss nga adlaw 100,000 kuno ka mga membro makabenan sang Iglesia ni Cristo. Sobrang tayo ni Buas kung anong matabo, no? Kay tikay na gani, may ara na nga mga, may mga apektado ng mga traffic. Dito sa palibot, makabalan sa EDSA Monument. Ayahan pang Buas nga mga ang ikaduwang adlaw ng mga 100,000. Now, gakadula lang gani makabalan ang espiritu sang nga tawag siling hugot nga pagkagbato sa ang kausa. Kung ang ining hugot nga ginapagbato sa ang kausa, sa nga kausa makabanan, kung puro-puro lang kontani nga mga membro sa Iglesia ni Cristo. O galing kayo tingin may mga reaksyon kay na eh, sa downtown. Anong reaksyon niyo kung binakita niyo dito nga may nag-entra dito ng mga politiko na napakita kung nasa suportan lang. Ilang binigid makabanan na nag-admit sang ilang suporta publicly si former Governor Chavit Singson, si Senator Alan Peter Cayetano, Congressman Limeste, kag nagpagwa sa inyong statement. Kaya nagpanawagan makabanan si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino nga magupod na sa sinang rally nga makabanan nga gina himo sa karoon sa Iglesia ni Cristo. Ikaw tayo anong inyong reaksyon? Ito daw kadula sila niya espiritu sang matuntuod sila nga kausap ang aboni. Pabayanta ang Iglesia ni Kristo nga maghimo sang ila sila nga kausa. Hindi lang pagsimbugan kag updan sang mga politiko. Kaya nagkakadula sila yung damel sang espiritu sila yung grupo nga ginapakigbato ang ila sila nga kausa. So, lang taong tapos, kung ano gidbaan makabanan ang masunod sila yung mga senaryo, kaya nang bala natin magkabanan nga may duwa kapulis kayo na nga gindala sa ospital pagkatapos, nanti may mga gina-implementar kayo na nga mga bagay, ilabanagin ang pagbukas sa trafiko. Sa mga lugar magkabanan nga hindi man dapat nga mapiktuhan sa sining ginamatigayon nga rally sa INC. Di may ginatag nga lugar ang Quezon City Government. Hambal sa Quezon City Government, oh, dira lang kamo ha. Maglapaw ka mo dira, maging subject sa pagbawi sa ginatag magkabanan ng permit sa Quezon City Government. Sining mag-rally ng mga tao, makumunan 100,000, makaigo ang dayahan sa tubang sang EDSA Monument. Hindi ay hanbuwa sa mapiktuhan ang traffic. Well, let us see. Kag dapat kong tani kung amo sini, ihatag ka nalang balaan iya sa grupo. Nga sincero, kag himpit ang ila sini nga magpakig-away sa kausa. Sa ila nga ginapakig-away. Hindi lang tani pag-updan sang politiko kay gigakaguba ang espiritu sang kausa sining mga tao, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:28 na. Pagbalik natin makabanan, abisinod ang may isog na nga maggambal nga, oy, kami din siya sa Amon probinsya, di kami din sa Amon, di sa ibang nga banwa, di sa probinsya sa Ilo. Kami man di ang Sorbetes Capital of Iloilo. Kaya man kayo na may ginpasar ng ordinansa ang sagot ng panlawigan nga nagadeklarar magkabanan nga ang pabiya ang Sorbetes Capital sa Iloilo. Oh. Abi, iban na abi, sino na may isog na nga magambal nga kami di. Gay mo magkami di sa kuan, sa Sorbetes. Baka kayo nung kuni sa una nga Sorbete dito sa Balasan daw. Balik-balikan mong pinakanamit nga sabor sa kuan mo, sa ice cream. Nga ginahimo sa una nung kuni. Kuni, masister. Basta gani kung makambal ka sa unas Balasan to nga kay sino na ice cream ya kay kuni na dasig mo bus na. Oh. Tigay na may deliberasyon dito ka, sa kay ba nag second reading ang pagdeklarar magkabanan sang pabiya nga Sorbetes Capital of Iloilo. Tob-tob naging luso na lang ni board member ni PCL President JP Piñol ang third reading kaya naprobahan ang ordinansa nga ginkilala makabanan nga ang pabiya e Sorbetes Capital of Iloilo. Balikan sa makabanan din gyapon sa atong pumalagad sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot. Ang oras alas 8:30 na mga kabayanan. XFM.
4: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premium.
9: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premium. Thank you!
8: O, ikaw man, katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
10: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
11: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM.
14: Katropa mo!
13: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol ilo alas 8:35 na makabalan mga katropa. Padayon ka mga mati diri sa headshot. Sa giyapon yung katropa ko si katropa ang Phoebe Board Steve Borborales. Kada fiesta, ang fiesta sa pamilya katropa ang Alex Rugani, May 4, no? Kada antes fiesta sa pamilya, may ginahibat makabalan ng isa ka karusa, Carabao Carusa Festival. Luwas nila, may ginahibat na iliyang nga ice cream festival. Ha? Ano ganit panawag na ka na pa, Alex? Papatay niya ako, monitor. May arap makabalan sa barangay Anilaw, may arap pagina nga ginatawag nga ice cream festival. Ginapakilala makabalan sa taga-Pabia nga sa ilang lugar, dira may pinakanamit kag madamo nga pamilya naga ang nagganegosyo sang ice cream. Nangin family business na balang kabilan ang gatawag sini nga pagluto sang ice cream. Kay madamo na sang ila sini nga kabataan nga napatapos nila bangod sa pagnegosyo sang ice cream. Tigina pa mangkot ko tong pinakatigulang sa ila to nga nagkadto sa provincial capital sa seasonal. Ningko nung namit nga kwan man nung namit nga magtimpla sa ice cream man. Inasiling ko ang siya may harap man kami siya gamit siya nga pagtimpla nga motor ang gamit na sa kumbala sa pagbati. Pero mas namin kasi niya kung kwa na kung kamot ang ginagamit. Siya lang ginapagbati na wala nang yawang ka na gatululo man ang imo nga hindi agakuan mo ga, siyempre ang imo nga pag pagimakas kag ang imo nga pag obra namin niya kung kwa namin niya kung kamot kati makontrol mo ya ang nagapilit ba lang nga mga banana ano na gani para kasaba ano na flour ang ginagamit tiba ko sini makabana nga daw na andan nga kada tuig magidahiwat sini nga ice cream festival dira sa barangay Anilaw kag dira man sa poblasyon sa plaza antes ang fiesta sa Pabia. Nadumduman makabanan ni Philippine Councilors League President, ex-officio member, JP Piniol, nga pasaran sa ordinansa. Agod nga i-deklarar makabanan ang banwasang Pabia nga ice cream capital of Iloilo. O, kamuda. Kamuda sa ibang nga ibang banwasang Pabia. Mayroon kamuda nga, kwan, nga ice cream. Nunahan ka mo sa Pabia o nunahan ka mo ni PCL President JP Piniol. Sa pagdeklarar ng kabanan sa Pabia nga ice cream capital of Iloilo. Ang mga ngambal ba ni sa una to sa amon sa halito, gako ano, sa eskwila kami high school. Basta ganit magkiling-kiling na makabanan ang gandala sa rin nga kiling-kiling, kiling-kiling sa ice cream, mga nga ikaw wala na pinawag na, kiling-kiling, basta kiling-kiling nga. Basta ganit sinong kuni na magbaligya, pinakanamit yung ice cream na ito sa una sa balasan. Isubong na agaw na, namo ko sa mga flavor yung gina-introduce ang mga manok ice cream sa Pabia. Nga taga Anilaw, actually, ikalima na ni Katupang Alex na eh. Fifth Ice Cream Day Celebration. Kalima na ni Katuig. Depende ini makatropa sa pag-introduce ang inyo sindira ng mga opisyal. Depende ini makabanan sa pagpakilala. Sa pagkaukod sa inyong mga opisyal, dangati, amuning palakabuyan katawo diri sa amon, kag dapat nga makilala sila. Tikay na, gin pasar ini sa second reading, ito yung part sa second reading na, kung ano mo, time of debate. Tingin na daw man siya pamangkot, parte iya sa mga nagluto sa ice cream sa Pabia. Ani ka ang kabahin ka ina sa second reading, time of debate, before naging introduce ini for third and final reading, nga ang nag-sponsor sa makabanan sa sining nambitan nga ordinance, amo si PCL President JP Piniol.
1: I would suggest that this be included in the AIP for what you call this, for observance of proper procedure, because I am not sure that if whether we include it as part of the nation, if we have still fund, because maybe the fund that we have now may have been allocated to something else.
2: No, but Picato does not have donations, correct? Anyway, Honorable Tupas, you are recognized.
3: Gutok na yung mikropono.
4: Madam Presiding Officer, last AIP last time, the budget is actual budget of the last for this year of the
2: for supplemental
4: tourism. No.
2: For this year was
4: given just 16 million, 14 million additional bond, and right now our AIP is 109 million, and that include there are for projects for tourism that include infrastructure, and for that other culture and tourism that include, I think that's the project of the governor for the food and foodie project.
2: Yes.
4: I think this will be included, and one of the guests at the committee hearing is our tourism officer, and she agrees also.
2: We have it lodged in Picato.
4: Yes. Thank you very much.
2: Thank you. Any additional? So, Board Pinyol?
5: Thank you very much, Madam Presiding Officer. As initially agreed with the Picato, they have enough funds if this will be lodged under their office.
2: Okay, that's but in the form of donations?
5: Yes po. During the committee hearing, donations ang nakabutang. Pero kagina, sa final namon istoryahan na ni Ma'am Aulin, may enough man ang fiscal space under Picato. May dirigin
2: ko. But there's no line item.
5: Kuhaon lang siguro ang word na donations.
2: Financial assistance.
5: Yes.
2: Yes, okay. There you go.
5: I think that's the...
3: But you're telling us about the AIP, the annual investment plan.
5: Yeah, what I meant.
3: Anyway, we have this annual investment program on second time, no?
5: What I was trying to impress kanina, this will be a program which will be continuous, correct?
3: Yes, continuous.
5: Every year siya ganada siya. So, ang pagbutang natin dere sa implementing office will just tell us where the fund should emanate and which should the fund should come from. At least, we will be guided kung di gibang siya maghalin the moment or every year when we implement the program.
2: Correct. Okay, now we have identified the implementing office. Shall we go back to the question or suggestion of the Honorable Gentleman Bortito regarding the amount?
3: Right. 500,000 is enough for you. Next year, we don't have to add that.
5: But our presiding officer, for this year, wala man kita gastusan for sorbete right. Pavia. No? The implementation phase will begin next year.
3: Yeah, right.
2: What month?
5: This will be May 2. No?
2: May 2?
5: Sorbete de Pavia is May 2. Ang sorbete day sa Anilao upon declaration sa barangay Anilao. So, this year, wala kita sa gastusan. Hopefully, if this body would determine that this ordinance would need beyond 500,000, this representation would be very glad.
2: Okay. So, it's on May 2. Honorable Disura. Honorable Disura, any more comments, Honorable Oso? No more? Honorable Disura.
6: Yes, Madam Presiding Officer, about the budgeting, no, or appropriations, if that budget will be lodged more or less in the Picato or any department for that matter in the province, the department head will really fight it during the local
0: finance
6: committee meeting. I think hambalo niya na iati ba ordinance ni iyo, it is embodied in the ordinance that we will support this. So wala sila mahi, because this is a local law, this is an ordinance, so definitely. Eh, but ipigisan niya gindila yan nga matagaan siyang funding. If not as a whole at 500,000, most likely ba, pwede siguro quarterly ang paghatag amat-amat. But not one shot given of 500,000. But you can put there the amount of 500,000, it doesn't necessarily mean na i-release mo na dayon, but it would be staggered or hindi siya lamsam amat-amat. So, again, it is incumbent on the department to where the budget But we wish we will lodge in our proposed appropriation for in support of this ordinance. Siya na siya he will really, he or she will fight for that because naka-lodge sa iya. And pwede nato na sila mag-question na wala ninyo gin-include sa annual investment plan kag sa appropriations naton. So, I believe mamigyusan na nila, Madam Presiding Officer. I'm pretty sure na. Nga though, as I hit during the budget hearing, Madam Presiding Officer, off the record, bastante man ang budget sa probinsya sa Iloilo. Thank you.
2: Okay, Honorable Distura. Any further comments of Chairperson also?
1: Yes, so, Madam Presiding Officer, as what we were talking just a while ago, yes, they should provide here the implementing office, and it should be clear from the portion of appropriation where the fund should emanate. And if the gentleman, would wish to indicate the amount, hindi na asla pwede ka kahatag sa nubo-nubo if that amount was clearly indicated. Mataas lang ang draw, more or less, but it cannot be lowered. So, depende na if you want an amount, you indicate an amount of not less than 500,000 or an amount of not less than 300,000 just to provide the minimum amount for the proper implementation of this activity or program.
2: Okay. With that note, to encapsulate, would the author be amenable to have Section 6 changed to the Iloilo Provincial Government through the Iloilo Provincial Culture, Arts, History, and Tourism Office?
0: Amani kain na katropa ang mga deliberation on second reading. Kagsangulihigin duso ni Lugabi katropa Alex, punta-punta lang mga kwangoro, mga 5 minutes, no? Ginduso lang dayon ni PCL President, Board Member JP Piniol, sa pag-approve sa third and final reading. Di lipay man tong taga-Pabia nga manong escrib kati makilala pag ginaang ila sining pagbaligya sa escrib. Ari kay na ang pag-approve sang ordinansa nga nagadeklara ng magkabanan nga ang Pabia kinalahon nga ice cream capital of Iloilo.
1: Ever to preserve the local culture of the municipality of Pabia. In view of this, Madam Presiding Officer, I move that we pass Provincial Ordinance number 356. Provincial Ordinance number 2026-356, an ordinance officially declaring the municipality of Pabia as the Sorbete capital of Iloilo, celebrating its historical contribution to the local dairy industry and providing for its product development, promotion, and preservation.
2: So moved.
1: Authored by this representation, sponsored by the Honorable Nielito Doc Darling C. Tupas, Chairperson of the Committee on Tourism, and co-sponsored by the Honorable Natalie Ann F. Dibuque and all members present.
2: So moved.
7: So moved, Your Honor.
2: So moved. Those who are, not yet. Those who are in favor of Provincial Ordinance number 2026-356, kindly raise your right hand. Dear Secretary, please record the votes. How many votes are in favor?
8: The following members voted in favor of Provincial Ordinance number 2026-356. The Honorable Javier, the Honorable Board Member Dibuque, the Honorable Piñor, the Honorable Tampico, the Honorable Germinala, the Honorable Distura, the Honorable Tupas, the Honorable Kahilig, the Honorable Mutihar, the Honorable Palabrica, and the Honorable Gonzalez.
2: 11 members?
8: Yes.
2: With 11 members voted in favor, the proposed provincial ordinance, Provincial Ordinance number 2026-356, is hereby approved for third and final reading. Thank you.
0: Okay, amo tong pag-approve na kami ng mga tropa sa ordinansa, gina-deklarar sa Pabia nga Sorbetes Capital of Iloilo. So naka-green na sila ng palakpak na mo ng mga manuga ice cream ng taga-barangay nila. Kilala ka na ka tropa Alex Wida. Kilala ka na ang naga mga nagapungko daw. Taga-panatan, taga-Pabia na. Amo ini sila makabalan ang nagaluto sang ice cream. Tagalabanan sila sa ila sa barangay barangay Anilaos, Pabia. Amo nang ilan negosyo, harin pa sa katigulangan, lakano, ginsalo, ilagay pa na. Sa unati, kung amalang to, Te ang panakot na lubi. Isa pa ako, kung depende sa season sang prutas. Isa pang may mga baybayin na sila ng mga flavor, may kape. Kaya lain nga mga kabanan nga mga flavor nga gina himo karon sa mga nag ice cream sa pabiya. So ba na officially mga kabanan pagi sa isa ka ordinansa gin aprobahan sang sagod ng panlalawigan nga ang Sorbetes Capital sa probinsya sang Iloilo amo ang pabiya mga katropa. Ang oras today sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:50 mayong gabi dira kay Ryan Mondihar. Dira makabinan sa Marajona, Bilison, Antique. Mayroon nga gabi, ilan dyan ka ninyo ah. Kagdyan man sa Sibalom, sa Mateo family dyan. Kagdyan man kay Saudinis family dyan, no? Mayroon nga gabi, kagdyan man sa Kadyaw. Kagasuman sa Bagyuro family sa Tibiyaw. Dira man sa aton sa Iloilo, mayroon nga gabi, kagdyan man kay Kap Ising Villanueva. Taghimo makabanan sa manamit nga Kap Ising Pansit Molo. Kagadra makabanan kay Pinoy, kagay Nining Baroka, kagadra membro sa Baronong Boys, kap Matigil Subong, no? Sa atong din nga program sa XFM, Headshot. Kaming sa Baroka, Frozen Foods, na baladra sa may Iloilo Central Public Market. Kap Matigil sa XFM, Radio Patrol Iloilo, kada adlaw. Kaga may nga gabi, dira kay Bornok kay Risa, no? Sa Bornok Pork and Beef Dealer. Siya nga pumati ko si Monsa kada gabi. Pwede ko ti, maya di, niya, kita, isakul ng cellphone niya, kabay gamay, ng pambalay, na balang keypad, bala. Nami, gali ang, tahom, gali ang quality sa keypad, kito pa Alex nga cellphone, no? Sa FM band, agal si Gabong ang iyang quality, no? Dira kay Bornok kay Risa sa Bornok Pork and Beef Dealer sa Santa Barbara Public Market, maayong gabi. Sa ating mga katuran, sa ating mga kabilang, kung nagbatyag ka mo sa high blood, siya ang ako na inom siya, Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. At ikaw siling ko, ti mo na inom sa bata ako, ikaw na may nagganit sa buong. At siya, sige-sige ko na inom, kaya mo ng akon siya nga maintenance. Drakay Bornok, sige lang, no ka. Mag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Alas 8:52, it's Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamita ini 30 minutos antes by labing-labing kay Mrs. Ha? Magtumar sa isa kapsula, sigurado nga mas manami na bakod yung relasyon ni Mrs. Kay Mansulid ka kung nakaturbo ka. Makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabinan sa masunod pagdama ang phone pal. Upon kay Troy Tisoy, kay Dulpilangka. Nagyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropa, ang Phoebe Borges, Tibor Morales, XFM News.
7: XFM.
9: Mga katropa, excited!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, develop ang ticket. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Juliet, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Maka-late na ko.
8: XFM.
13: Patropa mo.
12: Exciting.
14: XFM.
15: Santon Gold Live Testimony.
16: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
8: Santon Plus Gold.
15: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malo.
18: Isa ka teacher.
17: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
19: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Vision X Plus.
19: Marami na ang natulungan.
21: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
20: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
22: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila kung nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: X.
14: X.
8: FM.
14: X. FM.

0: Sister Pain.
1: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Woo!

0: 22 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: My sugbon. It's not time to make a change. Just relax. Take it easy.
1: You're still young.
0: You're still gay.
1: I know it.
0: Magpalaig na ang programa ng phone call. Makaupo niyo katropang Troy Tisoy.
1: Kagkatropang Dolphy Langka.
0: Gwapo na, LL pa.
1: Bighala na, tamsi pa.
0: Gab isang
1: June 30. Oh, yes.
0: Oh, mula na.
1: June 30, it's a Tuesday.
0: Happy ko man ba sa Monday. Magsubong June 30, birthday sang papa ni Mian.
1: Yes. Thank you so much. Again, padala nyo di ha. Labi na ang dukot sang Valenciana.
0: Happy birthday kay...
1: Happy birthday.
0: Kay Antonio Crisostomo Guevara.
1: Ang utod ni
0: utod ni
1: ni Baray.
0: Happy birthday ah.
1: Actually si ma istoryano ito ni history ah. Si Cristomo Ibarra amo na si Jose Rizal.
0: Ah really, ang iyang lain nga pangalan
1: gin isla niya lang para hindi siya mabalaan sa mga
0: nga
1: sa Spaniards.
0: Sa Japon ang isa sa mga kritiko sa mga Espanyol.
1: Oh, na that's it.
0: Ako sano ko ayhan maka-change ang ako ng pangalan.
1: Ha?
0: Kaya doon anong giguyang ginatawag ko per Min Roberto yan?
1: ano gusto mo itawag sa imo?
0: Aha?
1: Ano gusto mo itawag sa imo?
0: Norbert.
1: Wow, Norbert lang gadya.
0: Yes, kasosyal si na.
1: Mas ano, mas popular gusto mo?
0: Ano?
1: Berting.
0: pag pahimo, nung dolpin, ah. Pero Dolpo, ganito toon mo nga lang.
1: Gani.
0: Ambal mo na kayo kapatan, ikin Rudy na lang pangalan. Kung bagi si, Rodolfo, pagin ba?
1: Si Rudita.
0: Pagkatapos, gani, may lang, wala ko nag-agi. Kaya karayin lang sa pangalan ko.
1: Si Berta.
0: Hi, welcome to Nantanan ng XFM radio station ni Boss Rem sa bugos ng Western Visayas, Cagpanay Island. Naka-tune in na ang mga taga-Bacolod pinaagi sa XFM Bacolod 103.9 o puntang aton broadcast tech si katropang
1: Chris
0: Judiri.
1: Sa palang sala ko ah.
0: Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan. Ang aton to partners, parang partners si katropang
1: of course, si Papa Rudel.
0: Wow, consistent.
1: Yes. I'll never change.
0: Sa Canlaon, mabatihan kita sa XFM Canlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Are you sure?
1: I think so.
0: Are you sure?
1: Bibi Ron.
0: Correct. Kag sa San Carlos, mabatihan man kita sa XFM San Carlos. Ngayong gabi, kaninyong hurot, 98.9 with katropang
1: siyempre, ang leader sa Katipunan, Supremo.
0: Samurai.
1: Yeah. Ano si Ming Fei?
0: Samurai ni Vice Ganda.
1: Ay, di color ng samurai.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay. Kung sa radyo, 87.5. Kung maglantaw ka mo sa television, analog channel 13. Kag sa digital, digital channel 29 via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias Manaplakadi, Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 upod ta si katropang
1: Alex.
0: Wow, nabalaan niya na ba? Santike, mabatihan kita sa XFM Antike 93.3 with katropang
1: Noel
0: James Dean.
1: Oh, pakilala ba sa ako ni
0: sa Roja City Capi, mabatihan kita sa XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Ambal ko kalibo?
1: Wala pa
0: kalibo. Sa kalibo, sigurado ka nga tsakto sa bat mo?
1: si ano eh, si Noel.
0: Noel lang to bago na hambal mo, Noel.
1: Si Neil.
0: Okay. Sa Kalibo, XFM 96.5, Void Katropang. Overtime.
1: Si Jibasa James.
0: Si James?
1: Oo.
0: Ha?
1: Oo.
0: Final answer.
1: Basta may James,
0: Noel.
1: Nakabalagay ko man Noel. Patalang kagit siya.
0: Mga sinadya kita sa alas 12 sa tuwang gabi. Ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Nagkinadulong man sa aton sa Vision X Plus. Kung nagkakurap-kurap ng inimata, mag-Vision X Plus na kamo.
0: Sa Ramabakal, ang Tanan Yes Well Products sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Yeah! It's 28 minutes after 9 o'clock. Kung balik pa ang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong

0: Apit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Yeah! Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 12 minutes before 10 o'clock. Ayan, na kadlaw mo yung man. Off the air lang to yan nga, Soriana. Kadlaw ka. You're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited. Wow.
0: Troy Tisoy, kaupod nyo sa phone pal.
1: Kag, si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo ang pinakalabes nga Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag, ginadulong man sa aton sa Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyong immune system, pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Ang tanan ng Yes 12 product ni Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller na kita sa line number 2. Wala pa tagani, nakalawag sa aton nga
1: mga number.
0: Ah, suki na na ni Guro.
1: Oh, correct.
0: Inder mareklamo ni nga na scam siya.
1: O kung din, pangluyagan man siya ni Arlene.
0: O kung ikaw ang type niya.
1: Oh, correct.
0: Yung mga nanampilian tamo.
1: O correct.
0: Eh, check tabi. Line number 2, good evening.
1: Hello?
0: Ah, wala ka sabat. Oh, dial. Ah, aragali, aragali.
1: Sa, hello?
2: Hello?
0: Batian mo kami.
1: May kape.
2: Kape.
0: Mm-mm. Hindi pag ilan speaker yung cellphone para klaro yung sulod. Hindi gani? Nipis.
2: Okay ron.
0: Pangalan?
1: Sino?
2: Bimbo.
0: Bimbo. Bimbo. Bimbo. May ulo-ulo?
1: Bimbo call?
0: Kalayo sa ngimo nga tingog. B, palapit-lapit kung nakagamit. Earphone, kaksa lang paliyog kag hindi pag i-loudspeaker ang cellphone, Bimbo.
2: Okay na.
0: Oh, much better. Oh, Bimbo, pila na edad mo kag din ikaw? Taga din ikaw?
2: Ay,
0: kahinay si Mutingo.
1: Oo, sa diin?
2: 13 ako. Taga-uton
0: ah. Ah, taga-uton.
1: 14 na siya ako, no?
0: Okay,
2: 30.
1: Ah, 30 pa lang.
0: Kita mo, nagabinungol. Upod ko kay kahinay si Mutingog mo. Wala na na may mabulubas kog bada sa tingog mo. Ano, Bimbo?
2: Okay na.
0: Ara na. Maintain mo lang na ha. Maintain mo lang ha.
2: Okay ah.
0: Okay. 30 years old. Din sa uton dapit man?
2: Wanwa, upon.
0: O, ano nga barangay na lang? Kaya daw hindi kagid niya magpadakop buhi iya. Ano nga barangay sa Banwas ang Uton?
2: Santa Rita.
0: Sa?
2: Santa Rita.
0: O, anong tuyo mo sa amon? Para madasigay na lang ta.
1: Oo.
0: Kaya daw, hindi man ta maglibati ay nga duha. Kaya daw, wala ka man ga pamati sa amon nga mga ginapangambal.
1: Amo gani.
0: O, ano tuyo mo sa amon? O, kadukay pa yun magsabat. Mangita na lang kami color nga iba na. Hindi na lang ito naman magpadayunon. Kaya gakalatnan kami sa pagkaluyas ang caller. Dial nyo kami. XFM call and text line sa Smart. Uy, sa Smart na gano'n ka. Galutaw naman sa'yo.
1: 0912-007-6793.
0: Oh, ang sa Globe, i-dial nyo ang 0915-8311-431. Di what? 0915-8311-431. Karoon lang kami makuha sang caller. Tamaran kami may suriya sang caller nga kapila pa intindihon. Hindi man Japon maka... makahangop sa nga mo na gusto matabo sa program para mabatian bala sa tanan nga klaro kag sadya pamatian bala.
1: Gani man.
0: Ara naman may bag-ota na yang gaw. Si ano? Si Manananggal de Amor.
1: Ay, correct.
0: Yan. At tapos si Marvin Aplirikanya, si Ray Mark Vlog sang panitan kapis nag-request ang kanta nga Heart of Mine by Bobby Caldwell.
1: Doon na patukal to naman to.
0: Siyempre, kaya yung request niya.
1: Gani.
0: Ah, diba? Na-play na. Kami utang. Si Dan Lubricant, mayong gabi.
1: Wow, grabe pa. Totoo mo kita nga pilito.
0: Wow. Wow. Wow. bati yung lubricant ka reaction
1: dahil correct
0: gabog tao dahil niya kakatulog na dugong high blood ba
1: pero ano ko ha ano pa yung sini na na-amaze ko kay Amor.
0: Amor?
1: Si Malanggal, Amor bala?
0: Sabi ko, Amor Siko.
1: Kay ito ka, ano, sa niya nga, ano eh. Gusto ta ka makilala.
0: Ah, hindi na pagpangilala ha. Kay Mayanggaw ka lang gani paras kay Manananggal di Amor.
1: Naamula gani siya gani.
0: Either Manananggal or Matatanggal.
1: Yes.
0: Naamumala na mong. Ay, sa mga taga-Bacolo, John Del Rosel, mayong gabi. Mga taga-Cadiz, kina-shoutout ko. Si Lujen Abilada, nin kay Valdez. Kag kay Jan Eric Waramire, Sangyulngan, Negros Oriental, mayong gabi. And Siriano Becena Jan Ray.
1: Wow, may gabi lang sa kay Eugene sang Antique.
0: Arena, line number one, good evening.
3: Hello, good evening.
0: Hi, may gabi.
1: Good evening.
0: Sino ni?
3: Si Ronald.
0: Si Ronald. Hi, Ronald. Mag-aga na iya, Ronald. Magabi?
3: Ronaldo.
0: Ronaldo. Lalaki?
3: Yes, sir.
0: Ang gusto?
3: Magayos.
1: Totoo, bala?
0: Sundan, balkwa. Lalaki ako.
3: Lalaki ako.
0: Lalaki ako.
3: Lalaki ako.
0: Amo man naging hambali dulpo sa una. Ano siya subong? Di ba?
1: Yeah.
0: Hindi mo pa kuno ko, no, Ronald? Pag muad na.
1: Ronald?
3: Hello?
0: Oh.
1: Yes?
0: Hindi na magpakuno-kuno. Pag muad na.
3: Lakat na mag-tanaw, ano na?
1: Lakad kag magmuad.
0: Lalaki ako.
3: Lalaki ako.
0: Mang lalaki ko. Diba?
1: Oo.
0: Alas na yung sabat, no?
1: Oo.
0: Mang lalaki ko.
3: Hindi ako, Sir Troy.
0: Ano? Mang lalaki ko.
3: Babae,
0: Sir Troy, kagap ko. Lala, edad mo, Ronald, kag taga diin kao?
3: Taga Hamtik Antike.
0: Oy, Hamtik Antike. Damo-damo na kami listener sa Hamtik ba, yute. Ang edad to gani, pilang edad?
3: 25.
0: Anong trabaho?
3: Service crew sa 7-Eleven.
0: Uy, sa ano na, sa diin nga branch ang 7-Eleven?
3: Sa Hamtik branch sa Pugasyon.
1: Lapit sa May Plaza?
3: Yes, sir.
0: Oh. Nakakatuwa na, Dol.
1: Yes.
0: Todla?
1: Oo.
0: Ha naman.
1: Oo bala kay taga-Antique. Mangani si tatay.
0: Ah. Tatay mo taga-Antique pero hindi taga-Hamtik?
1: Sa ano sila? Sa May Barbasa.
0: Ah. Pila ka nakatuig service crew, Migo?
3: 1 year and 3 months.
0: Ah, lawig na gali.
1: Oo.
0: Te, kamusta bilang isa ka service crew sang ano, 11-7?
3: Deadline mga kaya, deadline.
0: Wala na work. Tiyan mo ginaya. Kaya siyempre ka pangita, magkitaya sing kinawala. Kag, biskan pa paano. May ara, magkita mang gasto-gasto sa atong personal, di ba?
1: Correct. At least may savings, yes, di ba?
0: So, subong on duty ka?
3: Day off ko.
0: Ah, day off mo. So, ang imo nga 7-Eleven to, gina-tune in mo ayhan ang radyo nyo sa XFM Antique.
3: Yes, sir. Always 93.3 XFM.
0: Ano wow!
1: Thank you.
0: Di matigayon, tagining imo ginapangita kay kabalo kagid sang imo isabat sa amon. Daw, nabuhian na kami sing dugo, subong high blood, ha? O, sige. Ano na pangita mo sa isa kababayi?
3: Ang nakamindert, may parehas may ubra, may cash, responsibility.
0: Liwat be, may?
3: May ubra, parehas kami may cash.
0: Parehas ka mo may cash? Oo. Tapos?
3: Tapos, industrious, tapos responsibility, loyal, trustworthy.
0: Oh.
1: Ay, do, wala, do,
0: wala na,
1: na
0: di sabon.
1: Oo.
0: Wala na na may gaintra sa amon na muna. Ya,
1: ang may cash ya, may ara pa.
0: Oo, oh, may ara ya, may cash. May ara cash. Pagkatapos, party grower.
1: Attitude wise.
0: Yes. So, na. Tapos, nagapabiragi dyan dayon.
1: Oo, amon na bala. Mm. Nagapabuka, gitsi dayon.
0: Pre. Na muna, subong ang reading nagapamati sa amon ang mga trustworthy nga ginambal mo.
1: Why na na subong?
0: Why na na iya, may grown na.
1: Hindi na na trending.
0: Oo, kanding na na siya subong.
1: Oo, correct.
0: Te, ma-change mind ka na?
3: Hindi, sir.
0: Ha?
3: Hindi, sir.
0: Ate, wala kami makuha ng textmate.
1: Bisan ano,
0: kay mag-amo na ang imo nga hinambalan sa amon. Duga-duda ko nga hindi ka gid dapat sa XFM, sa iban ka nga stasyon guro ga pamati. Ah, XFM gid mo ginapamatian from sign on and sign off.
1: Oo,
0: pero galing kay nga nga duga layo sang imo
1: ang imong mga sabat.
0: Oo, layo sa mga sabat kagang imo ginapangita sa babae nga gusto makaupo do ay naginadiya sa amon niya.
1: Wala aguro ka review sang imo nga lessons sa ha, Ronald.
3: Siguro sir, kaya ginang practical man kaya mong ilibahap.
0: Ah, ginapanindugan niya pag iya yung ma-formal-formal.
1: Wala na na, gani. Subong kabisan laon, gani. Subong maldita na.
0: Gani. Wala mo gito yung mahangpan na nga mo niya gusto matabo sa mong program. No?
1: Te.
0: Te, ma-change mind o kung ma-stick lang gito sa iyo mga gusto.
1: Oo.
3: Ma-stick lang sir, ma-plug lang ko sir sa number sir.
0: Hindi ah, masabta na yung pumanggot. Ano man, ma-change mind ka o kung ma-stick ka gid sa imong gusto mong ginapangita?
1: Sa imong, ano pa rin, standard.
0: Yeah.
3: Ma-stick ako sir sa ginasagap mong standard.
0: Ah, sa standard mo gid?
1: Sa standard mo gid.
0: Sige, burawan na lang na number mo ah. Hindi na lang na, muna pag-i-plug kayo. Kaya useless man ang Japon.
1: Wala gina sa may ma-text si mo. Totoo yun na iya.
0: Bebe, check ko ba yan? Next line number 2. Be, good evening, line number 2.
4: Hello.
0: Ore.
1: Ano?
0: May bata.
4: Good evening.
0: Good evening, sino palihog?
4: Si Inday po.
0: Taga saan? Taga saan, Inday?
1: Patsyanay mo radyo bala para
4: Tagamak.
1: Taga din?
4: Taga Makbati po.
0: Uy, taga din.
1: Mas bati.
0: Okay. Day, yung radyo mo, pakihinaan mo muna. Sa cellphone ka na makinig.
4: Okay.
0: Ilang taon ka na, Inday?
4: 37 po.
0: Uy, tama. 37. Single mom.
4: Hindi,
0: Jane. Ah, ano, dalaga talaga?
4: Opo.
0: Oo. Oy. Pero nawasak na.
4: Naku, sana on.
0: Nawasak na ba?
4: Wala, DJ, wala.
0: Hindi rin napasukan.
4: Wala.
0: Wala talaga.
1: Ano, talagang walang bubuyog na dumapo sa flower mo?
0: Walang kumagat na lamok sa flower mo?
4: Wala, DJ.
0: Ay, yung sarap.
1: Yes.
0: Ronald?
3: Hello, Sir Troy.
0: Kung hindi lang naman kayo magkasundo ni Inday ng mas bati, much better na umpisa pa lang kung magsabi ka na kung type mo si Inday or hindi.
3: Type ko
0: siya. Pero wala yun yung hinahanap mong trustworthy. At yung mga qualities na binanggit mo kanina, okay lang?
3: Okay lang, sir. Okay.
0: So, nag-change mind ka na?
1: Hindi kita mag-ako. Katubay, tuman sa Japon.
0: Sige nga, ito, i-ano natin na. I-try natin na...
1: I-match.
0: I-match natin silang dalawa. Mm-hmm. Inday, si Ronald ng Hamtik Antique. And Ronald, si Inday, ng Masbate. Oo, magaling to magbate yung taga Masbate.
1: Yes.
0: Tama, Inday?
1: Marunong ka, Inday? Marunong ka bang magbate?
4: Naku.
1: Magbati ng itlog.
0: Yes, yes, of course. Ayan, ayan yung ibig naming sabihin.
1: Ano pa bang gusto mong batihin?
0: Mm-hmm. Yung itlog ni Ronald?
1: Hindi pa kakakabalo?
0: Layo ng Masbate. Malayo yung Masbate, pero napapakinggan nyo kami dyan sa Masbate?
4: Opo.
0: Ay, salamat naman po.
1: Sige. Di ba ang Masbate, sagol din ang salita?
0: Mix yung salita?
4: Opo, opo.
0: At ano, ilang percent ba yung Cebuano?
4: Damo din siya.
0: Damo yung
4: Tagalog.
0: Ah, Tagalog talaga. Sige, kaya mo naman, Ronald, mag-Tagalog?
3: Oo, kaya po, kaya.
4: Ano man ako mag-Ilonggo, DJ?
1: Kabalo ka man mag-Ilonggo?
0: Mayo na.
1: Oo.
0: Kabalo ka, oo. Sige. Buyan na namon na. I-open gate na ni namon para makaistoryanay na kamo, ha?
1: Oo.
0: Sige, fight.
4: Hey, DJ, ma-request lang ko.
0: Wag. Mag-ano ka muna?
1: Mag-usap muna kayo.
0: Sige na. Itry mo lang.
1: Pagbigyan mo na si Ronald.
0: Ikaw naman yung magdi-decision niyan.
4: Sige. Hindi ako yung maghanap ng DJ.
0: Hindi nga. Sandali nga. Hindi ka nga naghahanap. Pero pakinggan mo muna yung boses ni Ronald.
1: Correct.
0: Sige. Ronald. Sige. Mag-umpisa ka na, Ronald.
3: Hello. Good evening. Saan po kayo?
4: Tagamak, bakit po?
3: Naghahanap po kayo ng true love?
4: Hindi. Ma-request lang po.
0: Ay, salamat. Mayo kay gimbasted mo dahil si Ronald.
1: Ano kayo na silingan ka nag-Ronald nga ang qualities ang babaeng islan mo.
0: Oo nga. Sige na, Ronald, mag-plug na yung number kasi kakausapin pa namin si Inday. Go ahead, Ronald.
3: So, 9672366344.
0: Okay,
1: sige.
3: 9672366344.
0: Thank you. Namat, bye-bye. Sige, Inday.
4: So?
0: Ano ba yung mas malapit sa yung lugar dyan na na pwede kang makapunta ng ng like Bacolod, Ruas Capiz, Calibo, yun.
4: Malapit yung Ruas at saka yung Iloilo sa Masbate.
0: Okay. Kaya pala abo tayo opo. Doon.
1: Via Romblon?
4: Opo.
0: Ay, talaga? Hmm.
1: Sa Romblon sa Magi pa. Pa Iloilo.
0: Patingin nga na, pakitingnan nga yung yung frequency ng radio set mo, kung ano yung dial. Ano ba yung numero dyan?
1: Inday?
0: Opo.
1: Ano nga number?
0: Ano yung number sa dial mo?
4: Yung 431.
0: Yung
1: 431? Baka sa cellphone mo yan.
0: Baka alien yan na nabubroadcast.
1: Yung
0: frequency ba?
1: Yung number ng XFM.
0: Oo. Yung sa frequency ng radio.
1: Sa radio bala, sa radio. Ang
0: digital yan, digital?
4: Sa radio? Yung may FM na may radio?
0: Digital. Merong mga number na naka-display, wala?
4: Wala.
0: Yung yung analog.
1: Oo.
0: Mm-hmm. Tingnan mo nga kung yung sign dyan, 100 ba or 9 nag-start?
4: 9. Sa
0: 9
4: po.
0: 99?
4: Opo,
1: 99.
0: Iloilo yan.
1: Iloilo.
0: 100.7. Kalagitnaan ng ng 99 tsaka yung 100, di ba?
4: Oo.
0: Or 100 na malapit na sa 101?
1: Sa Rojas?
4: Opo.
0: 100.7 Iloilo yan.
1: Either Iloilo o Rojas ang iya ginapamatian.
0: Sana all. Ano ba yung language pag hindi pa kami naka-ere ng 9 o'clock? Yung katulad niyan, morning yung programa, mga taga saan ba yung napapakinggan mong mga announcer?
4: Hindi ako nakikinig sa morning kasi may pasok ako.
0: Ganun.
4: Kinig lang po ako, maybe, makapaulit po.
1: Diin ka ka-ubra?
0: Alas 9 na siya ng gabi na nakikinig. Saan ka daw nagtatrabaho? Hindi nag-aaral mo? Pasok daw eh. Nag-aaral, nagtatrabaho?
4: Opo, trabaho po.
0: Ano work mo?
4: Yung ano po, mall.
1: Wow, okay.
0: Sana all.
1: Sales lady? Ganon?
4: Opo,
0: DJ. Totoo talaga na wala ka pang boyfriend?
4: Wala, DJ. Kasi nakaagin ako ng busted dati.
1: Ikaw pa ang nabusted?
0: Baka baliktad?
4: Hindi. Pinayaan ako ng ano ko. Yung jowa ko dati. Kaya hindi na ako mag-jowa.
0: Ilang taon na ba yung nakaraan? Nung iniwan ka?
4: Yung mga 4 years na.
1: Uy, matagal na rin.
0: So, ayaw mo na maulit yon? Naiwan ka ulit? Oo. Oh. So, hindi mo pa binuksan yung ano mo? Yung dibdib mo?
4: Yun. Hindi pa dibdib.
0: Oo. Oh. Kailan mo ba yan pabubuksan yung dibdib? Oh. Kailan mo ba yan pabubuksan yung dibdib mo para Correct. Makita naman namin?
1: Oo. Oh.
4: Hindi ko naman alam dibdib kung kailan. Kasi siya lang yung first love ko.
1: Wow!
0: May Facebook ka?
4: Opo.
0: Okay lang ba na matingnan?
4: Yung ano, DJ?
0: Yung Facebook mo. Bakit? Ano pa ba yung ipapatingin mo?
4: Hanapin mo lang yung Inday.
0: Yung ano?
4: Sa Inday ba hindi po? Ng ano ko sa profile.
0: Inday?
1: Inday, ano ang apelido?
4: Bahandi.
1: Bahandi?
4: Opo.
0: Yung Bahandi mo, D-I-D-E.
4: D-I po.
0: D-I. Inday Bahandi. Andali, ito yung may 1K followers?
4: Opo.
0: Yung sa likuran mo, parang ano to, pine tree? Tama?
4: Opo.
0: Wala, ang ganda? Hoy! Naka-brace.
1: Hoy! Maganda, ha?
0: Ganda, sexy pa, oh. 37 ka na?
4: Opo.
1: Parang ano lang, 36.
0: Hindi, parang 38 na siya. Ganda, ha?
1: In fairness, ha? In fairness.
0: Perfect body to, ha? Ayaw mo na talagang mag-boyfriend?
4: Tingnan ko lang sa susunod, ha?
0: Paano kung meron kaming irereto ni Dolphy na may trabaho na pagkatapos yung trabaho yung namumutingting ng mga gamit.

0: Siguro an- lang, Didi. Yung, di kang simple lang, Didi, kung kalanda ka o kalamba.
1: O sige. May, meron din...
0: Makakaon sa tatlo kabisi sa isa katlang.
1: Ito na lang ang masasabi ko. Gusto mo ba...
0: Hindi ko kailangan gusto mo, ng kwarta.
1: Gusto mo ba ng teknisyan na mapagmahal at handang-handang ibigay ang lahat sa iyo?
2: Yes. Yung diligin. Ayaw mo bang diligin?
1: Hindi ka talaga namin mako-convince, ha? Gusto mo ba ng mga katulad ko?
0: Pawaw.
2: Oh, te, kung hindi lang kapawaw ka.
1: Hindi ka namin pepersahin sa ngayon kasi dapat pag-isipan mo yan. Pero kung willing ka na talaga, maraming mga taga Iloilo, mga taga Negros, mga taga Kalibo, mga taga Antique ang naghihintay sa iyo kung kailan ka tatawag ulit.
0: Oh. Okay, thank you.
1: Diba? Number mo ba ito?
0: Opo, DJ.
1: Buka ka na.
2: Oh, sige. Pwede, pwede ni ilawag imo number?
1: Siyempre, hindi.
2: Nga, ako no,
1: hindi, damo-damo ni karong matex. Kagwapa
2: ka dahil siya. Okay, sige.
1: Then,
0: hindi lang DJ.
1: Oh, nga.
2: Hindi gani.
1: Ano yung kanta na i-request mo para mapatugtog ng mga poging teknisya namin?
0: Ano, DJ, yung Just Another Woman in Love.
2: Wow! Wow.
1: Hey,
2: ikaw ina, di ba?
1: Just Another Woman in Love. Ann Murray.
0: Para sa inyo, DJ.
2: Si Ann Murray.
1: Okay, maraming salamat, ha? Ano lang, patuloy lang sa pakikinig dito sa XFM, ha? Inday?
0: Okay, thank you, DJ.
1: Maraming salamat.
2: Maraming
1: po.
2: Salamat din.
0: God bless.
1: Magandang gabi. God bless you too. Bye!
0: Bye-bye.
1: Mabalik pa ang phone. Palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Gag si Katropang Dolphy Langka.
1: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Santhol, Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Hirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Santhol, Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santhol, Vitamin C.
0: Santhol, Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Garantisado.
3: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
3: Santhol Plus Herbal Oil.
5: XFM.
6: Uy, boy, gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga,
7: natutulog ka.
6: Lalamya-lamya ka sa trabaho.
7: Magkape ka.
6: Mag-Santhol Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
8: Santhol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: 29 minutes after 10, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Balik na sa phone, pal. Wed katropa ang Troy Tisoy.
1: And Dolphy Langka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa magusto magwapakagwapo. Makakapi ka na. Healthy ka pa.
1: Ka, ginaduluman sa aton sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagaso prayer sa nari, sari nga balatian, Santon Plus Gold na.
0: Doon mo mananggim basa ko sang una-una.
1: Uy, hindi uy.
0: Gurado ka?
1: Yes.
0: Manda ka lang replay ko ha. Minus 1,000 na. Ang tanan ni Yes Well Products sa ni Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Padayan ka mo sa pagpamati sa phone pal. Mayong gabi sa mga nakalaman na subong gabi. Kaya gusto ginila makuha ang yes. Numero ni Inday.
1: Uy, kagwapa bala kay Inday.
0: Si Christian Singh Pogido. Sorry, Christian, di ko matagsi mo kay... Wala sing approval alin kay Inday. Hindi siya gusto nga ihatag yan number.
1: Nangabayagid siya nga hindi lang ko na ba ano.
0: Kay para lang kuno na sa kay Troy nga personal consumption. dapat kung gusto mo makuha ang mga numbers sa mga uyab, ma-DJ kagid anay.
1: Agi ka na isa ako.
0: Mapalaway ka na kay Dolphy. Para... Mo. Makambal kagid, ay, nagliwat ng akon nga paminsaron. Hindi, nako kay Inday. Kay Toto na lang ko.
1: Payanggaw ka na isa ako.
0: XFM call and text line sa mga gusto mag-intra.
1: 0912-0076-793
0: Kag 0915-8311-431 Diwat? 0915-8311-431 And we have a caller in line number 2. Good evening!
1: Hello!
0: Hi! Pangalan?
2: Renny Boy po.
0: Taga saan si Renny Boy?
2: Taga Kaduhaan.
0: Cadiz, yes. Mm. Pila na edad ni Renny Boy?
2: 40 po.
0: 40.
1: 40? Kapatid ni Flor de Luna.
0: Oh, 40 years old, Renny Boy?
2: Yes, sir.
0: Anong nangyari? Bakit parang naiwanan ka na ng panahon? Sa trabaho. Bakit ano ba yung trabaho mo?
2: Dito lang sa, ano, sa tindal ang blase raw.
0: Ano na, no?
2: Sa tindal ang bala.
0: Sa tinda sa, lang bala?
1: Sa tinda, kuna shinda.
0: Nagtagalog-tagalog ka pa, may ilunggo ka mo ng gali. Kabudlayan, ano pa kami?
2: Asinda, kaya rasinda.
1: Asinda.
0: Asinda, oo. Asinda?
2: Oo.
0: Sigurado ka?
2: Sigurado.
0: Ah, ano ngalan sa asinda, be?
2: Pwede. Di ba?
0: Ano ba yung ngalan? Ano ngalan bisang nga sinda, be?
2: Fernandisa.
0: Ha?
2: Fernandisa? Oo.
0: Oo, mayo kayo nakatawag ka man sa amon rin ni Boy, no? Nga, ang pinakadako na mo na pamangkot nga asang... Nga, subong lang nga nag-40 ka na mo pa ng pagpanawag mo sa amon. Bakit?
2: Sir, paano makusal sa iyak sa mulang estasyon? Wala, tiyawan ako pang isa kung hindi niyang estasyon.
1: Ginfollow mo, ginjali si Troy.
0: So, grabe, gili nga nilisuay sa imo radyo. Asa natultulan mo kuliwat?
2: Gali.
0: Oo. Tikaron kay dira sa Cadiz, ang signal ka XFM, klaro-klaro. Natultulan mo gid ako.
2: Oo naman, klaro-klaro ka inyong signal.
0: Gaduda lang ko sa imo, base sa akon ka naluyag. Renny Boy? Renny Boy, base sa akon ka naluyag, hindi man.
2: Hindi man, sir.
0: Hindi man.
2: Huwag italan tayo.
0: Bali, idol mo lang, kuya. Wala ka man maluyag sa akon.
2: nga namiyan ako, sir, lumalulas. Tres mo sa patawa ko lang.
0: Pero gadugay, balagadugay rin ni Boy. Daw gusto ko naman bala subong mang lalaki.
1: Anang tuan. Kaibisan gani, kilala ko gambal man. Gadwa-duwagin ko ni bala sa iya. Gambal ko noong tiya, iya nga. Ay! Muna nga pangang liyag si Imo, duwagi mo na.
0: Itutuon mo man. Itutuon mo man.
1: Lawlawgan ka natin. Ikaw yung tutuon.
0: I-replay ko ni wala boss, wala. Rini Boy, masugot ka man. Ayan ang muna yung itsura, Rini Boy, mang lalaki. Kung si Rini Boy man lang iyak.
1: Pero, Rini Boy.
2: Yes.
1: Sabatan, Rini Boy.
2: Yes.
1: Ano gusto mo yung gawon, taman ka?
2: Sa mga
1: babae lang.
0: Babae lang.
1: Babae lang. Diyan iyaya.
0: Wala ka pa asawa sa una, Rini Boy, ako.
2: Wala pang
0: wala kang ka pangasawa or nakanubya, abi ang mga muna
1: nakanubya ya
2: nakanubya na duwa pero wala din ano wala doon mag dapat mula sa Manila wala tapos wala na din kabalik nila
0: so bali wala ka mo sing ano wala ka mo nagdayunay kay nagpamanila tapos wala yan nakamadumduman na muna.
2: Oh.
0: Mm-hmm. Ay, ibi kung sa artista daw sino mo ka look alike, Berry ni Boy?
2: No, wala man, sir.
0: Why kagid ka look alike?
2: Oh.
0: Ano ba sila wala, why kagid guro, no?
1: Eh, wala ka man ka look alike.
0: Hindi, amo na lang niyo. Kung kaisa ba lang maglawglawg, maglawglawgay ka mo bala sa Olubrahan. Kung kaisa, siyempre, mayara kagid man niya kumidyante nga upod, no? Ang nakamuno, gid bala sa imo nga hindi mo malipatan kung daw sino ka itsura mo kung sa artista. Why gid ba yung nagambal sa imo?
2: Nara man sir, pero dugan ago account sa dugan.
0: Sige, gaya kami sing pangalan. Anong gitawag sa imo sa imopod?
2: Ang
1: ubon pa
2: sir, si
1: ano
2: na
1: sir, si Joko Diaz.
0: Wow! Joko Diaz. Ang ginaulula ni Dolpo.
2: Ang ubon sa kuya sir, sa mong sir, gusto.
0: Dali lang, Dolph. Dolph, kung hubin noon si Joko Diaz, kung may edad-edad na daw si Sino.
1: Pakito di!
0: At sa pinda, siyempre 40 ka na daw si Pakito Diaz ka na.
2: Do, ala,
0: ay, hindi ka kay Pakito. Sige, islan ko na lang. Palito Diaz.
1: Kilala mo sa una si Palito?
2: Oo naman.
0: Sige, ah. Teka, umaga mo ni vlogan sa itong istoryan, eh. Most probably, ang imo gini madayunan. Siyempre, ang ara man ang mga balo buhi kag balo patay.
1: Oo, eh.
0: Okay lang na sa imo.
1: Balo buhi lang ko, no?
0: Balo buhi. Kag ang balo patay, siyempre, ang namin ko yung balo patay, bala na patay na yabana.
1: Oo, hindi kay patay.
0: Ang balo buhi, iya, amo nang ginbulagan sa yabana.
2: Oo.
0: Ano mo lang na mo, tatlo mo na, balo buhi, balo patay, o balo bungi.
1: kung gusto mo, buhi, untang patay ko.
0: O kung ano, single mom.
2: Oo.
0: Diba? Oo. At least, pero wala ka, basi may kabataan ka sa iba na babae, ha?
2: Pero
0: may mga utod ka pa.
1: Mapisan ni tatay mo, no?
0: Ti sa trisi ka mo. Sa trisi ka mo, ikaw lang gid may uloy tsura.
2: Ako lang, wala na kamang asawa.
0: Ikaw na lang nabilin niya nga wala asawa.
3: Ikapila ka? Ikapila ka sa Tracy?
0: Ay, kasyam.
3: Kasyam, ti.
0: Lawi ka buhi niya eh. Dokuring ba?
3: Sinigdila ko na may... Ang kuring may siyam nga kabuhi mo.
0: Ti, ang tao naman, lawi ka buhi mo kung ikasyam ka. Duha man lang na mo, lawi ka buhi mo kung ikasyam ka o kung misahan ka na syam-syam.
3: Hula, ton mo lang po nawangi, mga 40 days.
0: Para pala ginahambal pala sa ano pala, mga gadi pala, nagapangadi pala nga, nakasyam-syam na ni siya. Amo na namin ko.
3: Tapos ang sabat pala sa pangalati, Dungga ang kalag niya.
0: Dungga. Sino kayong alam mo gani, sir?
3: Sino kayong alam mo?
0: Si?
3: Sino kayong alam mo?
2: Rini Boy.
0: Okay. Dungga ang kalag ni Rini Boy sa purgatorio.
3: Masaling mo lang, ha? Santa Veronica, dungga ang kalag ni Rini Boy. Amen. Awa mo, ganang tono mo.
0: Kaloyan ang kalag ni Rini Boy sa purgatorio.
3: Sabat, Santa Veronica, dungga.
0: Pati na rin ni Boy, yung lahulan niya mo rin ni Boy, ha?
3: Pakadlaw, kadlaw niya mo na.
0: Lipay-lipay na rin ni Boy, ha?
2: Ganyan.
0: Pero di naman tajawon pakadto kung malipat ka karon maginawa.
3: Kano gusto mo? Manawag na ko kay, ano? San Pedro?
0: Ay, ang butsi mo rin ni Boy, ha? Lagawan ka na lang mo rin ni Boy sa Cadiz, ha? Andali lang yun. Nagapasagay ka man?
2: Oo.
0: Talagsa lang yun. O kung kapila ka beses sa isa ka semana?
2: Nag-iga. Hindi, wala ko saan nag-iga. Dito ko sa limatok mo, dinner.
0: Ah, okay. Kung magpa-limatok ka, siyempre sasagay ka man maagi, di ba?
2: Oo.
0: Happy, tadi kay tagaan ka na mo ng radyo para may ara man kami sing token para sa imo. Kinasadyahan kami.
2: Oo.
0: Gaan ka na mo ng radyo bisyan sa Alimato ka, mabatian man ato.
3: Correct.
0: Dira ka sa Cadiz, mabatian man Japon. Oo. Kwaa di mo radyo, kay gaan ka na mo token, kay na-appreciate na mo ang imo nga pagkakalog man.
3: Ang pagkakomedyante mo. Oo,
0: nalipay kami sa imo, ah. Te, saan mo kantuan kay para makita ka man namon in person?
3: Oo man.
0: Ginabala? Kaya ma-prepare na kami sing ito mga kandila. Kung makita mo lang gurong ako nupod sa live subong lang, tawa bala kay Domadrin na yay tsura. Rini Boy, hapita di mo radyo, i-reserve kong isa kabilog yata ko sa imo, ha?
2: Oo, makagto
0: ko na kami. Buwas hindi ka pwede kakanto? Sa ano kagit pwede kakanto kayo para kapriparar man kami?
2: Kung wala na kong libra, hindi na sa pinggan, kaya siyempre kung may libra, itako, minahan.
0: Oo,
3: kay kanugon pa niya sang radyo nga iatag sa imo.
0: Basta, kung maubos man ni tanan, bilinan, tagi kaya yan isa. Man. Para kay Rini Boy, butang mo nga lang Rini Boy. Ha?
2: Oo. Oo, ah.
0: Tultulan mo Amon Station?
2: Why pa ka nakakatultul?
0: Okay, di ba kung magpaalimato ka, nadumduman mo ang, ano, ang Sagay Computer Institute sa unang eskwilahan?
2: Sa may handa sa simbahan, dapat, ano
0: lang? Dari na lang, Amon na lang niyo. Land Bank, nakita mo ang Land Bank?
2: Kaya
0: sa terminal siya. Terminal siya. Actually, ang series, kinalabyan lang hindi ang building kung mapagadto ka to sa Alimatok. Pero muna lang niobrahon mo. Pag naugagid, sakay ka tricycle, lambolon mo lang sa XFM.
2: XFM
0: kay Idol, ang kanan din nila, hambalon mo. Kung wala ka tulad ng tricycle driver, hambalon mo lang ang ano, ang tupad sang Star Cable nga building.
2: Oh.
0: Ha?
2: Hambalon ko lang sa mga, o, kailangan naman, hambalon ko lang makagkura ko sa yan
0: Sir Troy. Oh, Troy Tisoy. Ang bala lang, Troy Tisoy. Kay
3: Bisa, mas dali pa na ka matutulan.
0: Ang balo mo lang nga, lango so, kay Dolong ka na nila sa akong opisina, ha?
2: Okay, kilala. Kilala ko na nila ba?
0: Oh, sige ah. Sige, pwede ka nakaplug sa imo nga number, sir. Go ahead.
2: Isa ka lang, Sir Troy, sir.
0: Sige ah, kay nasunlog na naman ka, pasugtan na lang ang ako ma-plug sa number mo.
3: Hindi sa kuno ko sa kulo.
0: Ah, sige. Oh, mga 40 ha, balo buhi, balo patay, pwede gid. Mga taga Cadiz, saga Escalante lang area para lapit-lapit. Ang number ni Rene Boy, 0964-818-7584. Liwat, 0964-818-7584. 0964-818-7584. Happy iton mo di radyo mo kaya tag ko niya ha?
2: Oo, salamat ha.
0: Salamat rin ni Boy. Regard sa mga taga Cadiz ha. Salamat gid.
2: Oo, sir.
0: Bye-bye rin ni Boy.
2: Bye-bye, sir.
0: Hindi ka magpatinlo sa tubo mo? Oo.
3: Sige kung makato ka gitman di, mabakal lang kung adan na sa iti.
0: Salamat sir, mayong gabi. Regards sa mga taga Cadiz. 45 minutes after 10, balik na kita sa music. Sige po, naupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa phone pal sa XFM, Katropa mo.
3: Exciting!

0: Sanford Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanford Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanford Vitamin C.
0: Sanford Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag-Sanford Plus Herbal Oil, garantisado
3: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Sanford Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
3: Sanford Plus Herbal Oil.
5: XFM.
6: Uy, boy, gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga,
7: natutulog ka,
6: lalamya-lamya ka sa trabaho,
7: magkape ka,
6: mag-Sanford Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
8: Sanford Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
9: Sanford Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanford Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanford Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.

0: 2 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
0: Balik na sa programa ng phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Hey, ginadulong sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaya ginadulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga nagapadula sang panuhot kag panalakit sang kalawasan.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Panawag na kamo di. 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Nagakakutangid ko nuya si manananggal sa aton niya. mga wala nilagyan na expectar nga mga joke ang nagagawa sa aton nga ano, sa aton nga sense of humor.
1: Ako niya sense of horror.
0: Daw ikaw sumong si Barbara.
1: Barbara.
0: Barbara, patayin sa sindak si Barbara.
1: Si Juan, si Lorna Tolentino.
0: Dutuman mo sa una, ano na title ganin ng atong babae nga ang iya buhok puros tanan manog?
1: Medusa.
0: Puros tanan manog?
1: Oo, Medusa.
0: Medusa, hindi alain.
1: Si Valentina.
0: Na, namuna.
1: Ang kontra na si ni Vilma Santos, siya sa Darna.
0: Ah. Oo,
1: si Valentina.
0: Si Valentina.
1: Oo.
0: Na, ano na totoo niya ang ngalan? Kahit di ba artista, sa anong totoo ng pangalan na?
1: Si Celia Rodriguez.
0: Ah. Gwapa siya pro, no?
1: Oo, ah.
0: Oh, ikaw man ang lawa, ay.
1: Well.
0: Wala kita yan kaseryosohan nga tuwa yan.
1: Amula niya ang lawa, ay ginakakunyagan.
0: Oh?
1: Oh.
0: Ikaw ginakakunyagan pagkatapos sa iba nagpabira.
1: Ipsi na lang na pala.
0: Hindi. Ano, guys? Ikaw gani, Dolpo, ah. Nag-live ka ba, Subong?
1: Wala na. Kaya ginapangayuan niya ko copyright.
0: Kaya tingka music na. Sige lang kay ma-update kita sa aton nga video card.
1: Oo.
0: Ibalik na to liwat ang aton nga YouTube, ang aton nga TikTok, kag Facebook.
1: Mm-mm.
0: Nga idungan naton live.
1: Kay, wow, pwede?
0: Okay, giuntat ko lang kay tungod nga nag-ano bala. Naga-law-ay ang aton quality sa Facebook kung idungan ko ang YouTube kaya ang TikTok kay hina aton nga video card. Galing kay si Sir Harvey, ang aton nga technical manager sa XFM Philippines.
1: Oo.
0: Alin sa San Carlos, naghapit siya diri sa Sagay. Ginbilinan niya tas ang bonggang-bonggang nga video card.
1: Wow!
0: Man. Salamat gid kay Sir Harvey kag kay Boss Rems.
1: Oh. Si Sir Harvey, hindi mo kaya pagbinlan sang pink card.
0: Pink card gali mo yan. feeling ko si Sir Harvey ato na subong sa Bacolod nagabot na.
1: Ah, dito naman siya matulog.
0: Wala kami kakita na yung kina. Kaya ti, siyempre, di ba, birthday sang papa ni Mian.
1: No?
0: Kaya abig, expect ko maabot siya mga tag 7 o'clock, 8 o'clock. Galing kay mas naka-ulo early siya. Kaya natapos siya matuguro din plano sa San Carlos.
1: Sa San Carlos.
0: So, muna, wala kami kakita na. Kaya, siyempre, di ba, pag abot nila, bago mo lang ko ito nagnaog.
1: Gani man.
0: Di ba? O, kanugon. Tani na kuwaan tapakasang pink card. Pink card nga may dala nga soldering iron, may audio wire, kag mga microphones.
1: Ate, amo na pagsiling nga high-tech ang akon monarchy.
0: Hindi na siya pwede pang lagon. Pang golden fields na gitsa
1: iya. Monarchy, pang singkang na gitsa.
0: Aba luman ko nga ikaw man tong gapang flashlight sang una.
1: Sa diin.
0: Sa golden field.
1: Dito ko yan, Ria.
0: Then?
1: Da ko yung gagi sa magsunghay.
0: Pero sa totoo lang, di ba nga kung nga history?
1: Mm-hmm.
0: Sa ano gi kuya? Sa Bacolod Plaza gi kuya.
1: Ba?
0: Di ba cool boy ko sa una?
1: Di sa state chatter.
0: Cool boy mula. Oh, sige na. Villamonte, Santa Fe.
2: Naka mo. Na cool boy mula. Tawag sila. Di ba ta home lang galing, Barker?
0: Ay, ang bot sa inyo
2: sila,
0: na.
2: Sila ka pa na wag. May akong gatag-all sila kahit.
0: Oh, di cool boy
2: oh,
0: eh.
2: Cool oh. Boy. Kaya wala man lang sila gatag-all.
0: Correct.
2: Natawagun mo sa'yo nga, Barker.
0: Oo. Oh. Kay Barker, yeah.
2: Ang gatag-all.
0: Oo, oh, ido na yan. Yeah. Wow, amo na yung bark na iya.
2: Oo.
0: Oh, galing kay ikaw ang nagtago. Alam mo ng barker.
2: Ito, wala aking blakayusan natin yung program.
0: Yo, Barker Packer. Ay, mayong gabi na sa tanan nga mga nagabiyahe pasubong nga. Ang aton nga mga pinalangga naton ng mga taxi drivers da. Ang mga
2: tricycle driver,
0: ang diba? Ano ganina, ang mga electric anong tawag sila gani, isang electric basta electric
2: electric chair.
0: Ang mga
2: ano?
0: Ang mga electric wala nga mga daw mga tricycle na bala. Ah, e-trikes.
2: E-bike.
0: E-trikes, e-bikes nga may mga speaker. Ang ilang ang mga unit kay dumduma mo to sa una caller ta taga airport.
2: Gani.
0: Kay ambalya to nang nabatian niya lang sang nagsakay sa sang e-trikes tapos pagbalik niya siya udobrahan ginpamatian niya gid ang XFM Bacolod 103.9 nas nang nabatian niya kita nga gapatigayon kita gali nga arab lang iya gid iya kabugaw nga obra.
2: Gani man.
0: Kundi na inganyo siya mamati sa aton. Kaya amo na nga aton, ginapasalamatan. Kay ti, wala tayo kabalo kung nanday sino ang nagapinamati. Amo na nga nadumduman ko ang mga e-bikes, e-trikes na da, nagapinamati. Kasi sila yagali kadagab eh. Nag-scan sila kung diin to ang magalong, kag daw masadyan man sila, dira na sila yagatutok.
2: Gani man.
0: Oo, te.
2: Mapatindog na lang tabla na jinghaw.
0: Halilayo. Tapos butangan mo CCTV kada kwarto.
2: Pwede, pwede eh.
0: Pwede na.
2: Pwede na ang iban gani ng mga ano.
0: May mga hidden cam.
2: Patago lang na goroya eh.
0: Tuod. Ala ba si nakita tong imo?
2: Ha?
0: Ang ginsudlan mo tong ligad bala?
2: Hindi pa ko matinding kami ah.
0: Ang ginsudlan mo to bala nga pagsulod mo may ara na dayon sing hiligdaan nga nagasikaka nga daan bala mo na oh.
2: Wala, wala sa hiligdaan yung nagpa-via mo na. Oh.
0: Amo na gani ang namin ko.
2: Aw, ah.
0: Amo mo na ang nakita mo, ha?
2: Medyo.
0: Ah, nakasulog ka. Nakasulog ka gali, ha? Ikaw, ha? Pabuabo ka pa, ha? Pero abots mo gid. Eh, ang akon to yung gani. Amar ko nagasika ka. Imo, imo gid gin plaster nga nagabi.
2: Eh, tago-tagoon mo pa na.
0: Oo, oh, di ba? Ukubay na yun, pa.
2: Oh, ah. Aga pinupilo man ang katre mo. Katilaw kami gani sa ano, sa isa ka bala, tuhon lang bala. Oh. Kasi padali, portion lang mo.
0: Oo, oh, te.
2: Sa nagawas sa sanay na, nag-aak ang
0: hindi ba ko mag-expectar sa imo nga masulod ka sa malahalon? No, budgeted ka man lang ya.
2: Kung sa bagay.
0: Oh, di ba? Tama mga tag 100 lang bala ang 1 hour.
2: Kuan nga naga ano na.
0: Ngara bala ang gripo halin sa bubon.
2: Hindi pa. Wala lang sa lagaling ano. Nang pili ka lang sa electric fan.
0: Nakita ko pa to gali sa bag mo, may gamay ka pa nga puti nga sabon dala.
2: May gamay pa kanyang toothpaste. Paano ka da?
0: Yuck.
2: Kaya ano ko yung matunaw mo na? Ginbayaran mo na mo.
0: Ang isa lang ilagin gamit.
2: Diba?
0: Shit, official eh. Okay, tawag na ka mo. Lingaw ka mo inyo. Sa mo yung Soriana. Yeah. XFM call and text line smart kag TNT
2: 0912-007-6793
0: kag

0: na ang inyo pilian. Pili lang kamo na dasan, isulod nyo sa white envelope, sulatan nyo sa inyo ang complete name, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga drop boxes located at XFM station sa Bilog nga Negros kag Panay Island. Kay kada semana may 3,000 kamo nga madaugan. May 50,000 sa Grando, 30,000, 20,000, 10,000 kagpulo tanan, katag 5,000 pesos nga consolation prizes.
1: Okay, diin pa ka mo, intra na.
0: 13 minutes after 11 o'clock, mabalik pang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting.

0: Galicilis. And I'm proud Sister Pinis. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pin lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: 32 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
2: Kabuna ka na.
0: Ay, mayong gabi sa tanan-tanan nato ng mga katropa nga naka-tune in sa mga oras nga ini. Padayon lang sa pagpamati kay, syempre, mas pinaka-importante nakasanton vitamin C para mangin mapag-on ang inyo immune system. Ang pinaka-the best dira, amo ang ascorbic acid santon vitamin C.
2: Kag kung gusto nyo nga kutis porcelana, kutis artista pa, mag-clear skin herbal soap ka na.
0: Mamakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Kag syempre ang ato ng mga suking ang mga tagpalamati from Kabankalan, mga taga Canlaon, mayong gabi ka niyong tanan, yes. O San Carlos, hello everyone! Gabi-gabi i... Madunggan ninyo ang inyuhang Nene Bulane.
2: Wow, tuod!
0: Ay, ikaw mana.
2: Kag syempre part of Dumaguete,
0: wow.
2: Don Salvador, wow. Di ba?
0: Wow. Malapot na sa mo ng mga area kiti syempre naga
2: sa Cebu.
0: Nagabagus-bus na ang signal sang XFM, bali point to point na ba lang ang mga areas ng aton nga malapitan.
2: Yes, so
0: that is why dapat ma-trilingual kita diriya.
2: Oo, ah.
0: Ma-Cebuano ta.
2: Ma-Tagalog.
0: Ma-Tagalog, ma-Ilonggo, makaraya. Hindi lang kuya mag-akyanon niya. Hindi kuya kambal akyanon niya.
2: Ako hindi makukabalo.
0: Oo.
2: Pero hindi. Mga ininsip, puro pwede pa.
0: Nga, mambal ka, hindi kabalo ka. Hindi yung mga kabalo. Gapinit,
2: amo na gani.
0: Gapinit na ka gani. Sa sponsor. Ilonggo pa na gani.
2: Correct. Nasaan ako kuya rin sa China?
0: Ah, really? Saan is China?
2: China where?
0: Kami ko sa China Square. Ay, sige na. Salamat, good. Sa tanan nga mo nag-join, ma-early out lang ko kay fix pa namon ang amon nga isa ka-computer para mangin okay, nagit ka tama. Kag, madamong salamat sa mga tech on duty, kag sa mga station managers ng XFM stations sa Negros, kag Panay, thank you so much. Sa ngalan sa amon nga CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow, same time from 9 to 12 midnight sa Gyapon Phone Pal. Adios, amigos, amigas.
2: Muchas just gracias.
0: Good night.
3: More music, more variety, XFM. Hala, ka-exciting!

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santong Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santong Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santong Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santong Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santong kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santong kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: Premium D3, Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumapanit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mga butika. Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salvon Plus Herbal Oil. Tahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salvon Plus Herbal Oil. Salvon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Salvon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Salvon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.

0: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthan Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthan Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayo sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Xanthan Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthan Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Xanthan Plus Coffee Mix.
2: Xanthan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko nag-huben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Yagar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Exit.

0: tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santol Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Suwabe hanggang sa huling patak.
2: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: X.

0: para sa malakas na buto.
1: Premium D3.
0: Matibay na immune system.
1: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
5: Exo.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Boy!
1: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Exit.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Get ready, Cebu!
4: The biggest and most colorful running event of the year is here.
3: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
4: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
3: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
4: Register now or visit a registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
3: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
4: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
3: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrate. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mang nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang dito sa sakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain,
8: symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
6: XFM.
11: Katropa mo.
10: Exciting.
12: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Mangaga Pilipinas, mangaga Western Visayas, sini ang palatuntunan. Exciting Pilipinas, pitsa uno na kita sa bulan sang Hulyo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Entrada mga katrupa sa bulan sang Hulyo, ikapito nga bulan sang tuig. July 1st kita subong, adlaw nga Miyerkules. Kabay pa nga nasailo na ninyo ang inyo nga mga kalendaryo base magsala kamo sa pagtamod sa inyo sining nga mga activities base sa daan nga kalendaryo. So, tuklipanan ninyo ang daan nga kalendaryo nga bulan sang Hunyo kag i-display ang kalendaryo nga bulan sang Hulyo. July 1st mga abyan, mga katrupa, it's a Wednesday. Sa atong pagpangalagad mga katrupa, medyo maulanon ang atong nga panahon naling kagabi. Pero sumong nga kagahon na untat na ang ulan. Pabor ini sa atong sining nga mga mangunguma nga uhaw sa ulan ang ila sini nga mga pananom sa kaumhan. Guto mapaganhagan bla ang ginapang lantaw naton nga food shortage. Kaya balo kamo subong sa Iloilo, hindi lamang sa Iloilo ah, sa Pilipinas, nagatuhaw na ang kahangawa sang iban nga basi bala magmahal ang bili sang presyo sang baboy bangod sang presensya mga katrupa sang SAF. ASF, African Swine Fever, no? Na siplatan kag nakita sa pila ka mga hog raisers nga nagaduging naman ang ASF. May sa Kapis, may sa Gimaras. So kabay pa nga hindi ini manginlapnagon sa Iloilo City kag sa probinsya. Kabay pa nga matap na inigalayon agud magapabilin maabyan ang kasarangan lang nga presyo sang mga baboy. Ini mga abyan basta mga ASF, syempre naga-ninit ang supply, naga-mahal ang presyo. Sini nga kang tanahan sa aton sini nga mga kaumhan, kung magmahal gin man ang baboy, ti haganaganon talang kaon baboy eh, no? Pag damo pa man kita nga mga alternatibo nga pagkaon, ano? Sa kaumhan. Amoy ina mga abyan nga ginabulabalansi man ang sitwasyon eh. Kung magmahal ang karne o kung baboy, sa iluan na kita sa mga ulutan nun, no? Mangin vegetarian kita. In other words, sanayon na ito ng aton nga kagulingon nga magkaon sang mga ulutanon. Vegetarian. Ang mga nagakaon sang baboy, karne, subong mangin vegetarian. Mahal na eh. Pizza uno na sa bulan sang Hulyo mga katrupa. Pukawon ta na yung mga katuran ta, mga katrupa ta, mga kadabar dabarkads ta, mga kapamilya kapuso, mga kaparlor, mga amigo ta sa batuda, butuda, matuda, tanan nga tuda-tuda. May nga aga sa inyo, kay sila sini mga abyan, maaga pa ni sila magmatay. May mga ginadulong nga mga nagapanindahan sa merkado, may mga ginadulong nga produkto sa merkado. Amo ni silang mga ginaakupar bla mga tricycle drivers naton nagataris sa mga dalanan subong. May nga aga sa inyo sa mga e-bike drivers naton dira sa Bulilao kag sa din mga bayan sang syudad. Sa aton sining mga e-riders o kun mga angkas riders ta, mga food panda, mga Grab. Amo ni sila mga bian mga tao bla nga nagapangabuhi sang patas bla. Sa mga nagabaligya Paris dira sa kilid sang ano, sang 7-Eleven. Nga naga-pulaw, bugtaw, agud lamang mabuhi sang marangal. Mas dalayaon pa ning mga tao nga nagabaka-baka, aga pagabugtaw, gabi nagatulog, para mabuhi ila pamilya. Kagidisaway ni sila, gabayad pa ni Arkabala. Oo, ang Arkabala nga ginabayad nila, adlaw mo pa ning ginakawat sang mga opisyal ta sang gobyerno. Pizza uno, mga abyan subong, lantaon tabi. Anong pinakauling sitwasyon sa panahon? Kaya nabaltian ko. Nabaltian. Nabatian ko. Namonitor ko gabi do may ara kitang low pressure area. Way pa ni kasulod sa par katropang Alex, no? Abebe lantaon tabi. Anong pinakaulihin nila nga weather bulletin kay na alas dos man? I-check tabi. Ang pinakaulihin nga weather bulletin, mga abyan, sunod sa aton nga namonitor, nagigit sa pag-asa, may ara nga tropical depression. Okay, tropical cyclone na develop ini mabyan nga tropical depression As of alas dos kaina sang kagahon, magapagwa naman sila sang pinakauling weather bulletin subong alas 4, no? Hindi pa ini makasulod, wala pa makasulod sa Philippine Area of Responsibility, no? Katapanganis ng as of 2 a.m. today, July 1, ang low pressure area, mga abyan, nagapa direksyon west-southwest sang Bataan na na-develop man into a tropical depression. Henry ang pangalan sini, no? Ma-check kita karon sa pag-asay, mga ano oras sila bugtaw? Alas 5. Una pa tagbugtaw sila. Labanin, no? Oh, muna. I-check ta, pero hindi pa magiging din malala, no? Hindi pa magiging din malala kay Northern Luzon ang iya sini mga byan nga ginausoy nga direksyon. Sa mga street sweepers ta, maying aga sa inyo. Kabay pa ang may protection kamo sa inyo nga mga lawas, ha? Samtang nagapanglimpyo kamo sa inyo sini nga mga area sub jurisdiction. Kaya mabudlay ba lang nga magmalasakit ka mo, wais ang may maglimpyo sa mga dalanon ta, no? So salamat gid sa aton sining mga street sweepers nga aga pa nagbulog tao kag nagdakop sa ilang mga silhig dayon limpyuhan ang mga dalanon. Sakop sa ilang areas of jurisdiction, palakpakan ta sila. Mga balita lokal, nasyonal, international, mga abyan, inyo mabatian diri sa atong pagpangalagad sa 100.7 MHz sa mga lirisoan sa inyo nga mga radio on FM band. Mabatian kag makita ninyo kami sa duha na mga Facebook pages, gamo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo, para sa inyo sining mga opinion, mga comments sa mga issues nga ginatalakay naton, mahimo gid ninyo ipadala dira. Basahon ta, no? Ang inyo sining mga comments. Lakip na ang inyo mga pa-shout out sa inyo nga mga katropa, kapamilya, kapuso, kaparlor kag iban pa. Sa mga okasyon, subong patay, birthday, lubong, pwede naton ina lawagon. Dito sa Palagon kag sa Banglid may mga nag

Coffee Mix, amo ining pinakamanamit nga kape sa bilog nga kalibutan nga akon natilawan. Sa akon lang ya ha. Gani tistingi man ninyo. Yung Santon Plus Coffee Mix mga byan, may mga medicinal properties nga makapabulo-balanse sang mga hormonal imbalances sang mga kababaihan nga nagahana nga mag-menopause o kun yara na gid sa ilang menopausal stage. Kay kun nagaminopause ang babayi, may mga hormonal imbalances, pila ka mga manifestation, amo ang pagtulog delay sa gabi. In other words, may insomnia. Kag naga konsiling pa ni katrupang Boris P.B. Morales, naga-Arab sila bla. Naga-Arabuton. In other words, may mood swing sila, no? Pabaylo-baylo ang paminsaron, basta na lang magpangsingal nga wala man sang rason. Amo ina ang bot naton humbalon sang mood swing, no? So kung amo ina na gani ang mga manifestation nga ginapakita sa inyong partner kung sino man nga kilala ninyo, meaning nagaminopause na. So paimnan ninyo sila sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix may mga properties ini nga makapabulo balanse bala sang hormonal imbalances, no? Antes bala sila magtulog sa gabi, before going to bed, isa katasa, okay na nga Santon Plus Coffee Mix. Maulong pawana na siya. Kaya kung makatulog siya timprano sa gabi, ma-fully charge siya. Oh? Bisan sino man baby nga lubat, bugtas ka pag bugta mo sa aga. Pero kung bastanteng sleeping hours mo, pag mata mo sa aga, medyo nayanaya, blangguya. No, nami pamatyag niya kiti, bastante sa tulog mo. Amugid man nila, dapat ang isa katao may ara nga 8 hours nga regular sleeping hours. No? Pero samtang nag-edad ka, nagagurama ka, nagadugang edad mo, 6 hours pwede na, no? Bawi ka lang galing sa hapon o mag-nap ka bala after lunch, mga 1 hour to 2 hours, okay na na, no? To complete the 8 hours nga regular sleeping hours. Magsubra ka gani katrupang Alex sa 8 ka oras nga tulog, ang tawag sa imo batulan. Ang tawag sa imo salaguron. Hindi magpasubra sa 8 hours ng sleeping hours, okay na na. Sinuna nagatabid sa aton subong? Si Sherwin Marcoe. Sino pang nagatabid sa aton subong? Si Mamay Riri Cabar nagatabid na sa aton from Florida. Away pa. Ati si Madam Maria Crispo nagatabid na. Have a nice Wednesday morning. And to all the staff of XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa mga taga Pabia, taga Palagon, taga Maliao, taga Pandak, taga Aganan, taga ano ganitong Bangga 5 sakop sa ano na? Pandak pa no? Oo. Sakay punong barangay Noel Groy sa Palagon. Sakay baka-baka vlog. Nag-monitor man isa mo. Sige ha lang, adurupi lang dyan nga vlog ah. Baka-baka vlog. Ang oras mga katrupa, 20 minutos na ang nakaligad. Sa takna nga last 4 sa aga, mga byan, pasiplat ani kita sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita nasyonal. Kaya balo ka mo, subong nga adlaw. Halin kahapon, tub-tub sa sining nga matinong mga byan, yara sa red alert status ang bugos na sa National Capital Region. Ha? In Batak, ang Armed Forces of the Philippines, sukun AFP, sa red alert status, mga katrupa, ang unit sinis sa National Capital Region. Katuyuan sang sining nga tikang mga byan. Agud nga mapasiguro nga handa ang mga katapo sang AFP o kung AFP personnel. Kag ang mga assets sini para sa pagsuporta sa gobyerno kung ginakinhanglan ang ila sini nga suporta. Padayon naman nga ang nagapakigangot sang AFP sa Philippine National Police kag iban pa nga mga ensya sang gobyerno para sa kaluwasan sang publiko, seguridad kag pagdala sa mga kinahanglanong serbisyo. Ini mabiyan nga sa luwas mang pila ka mga asud-asud nga you know nga mga rally ang padayon nga pagpakamalaot sang gobyerno sang pila ka mga sektor. Kahapon nga adlaw, grabe nga perwisyo ang nahimo sang rally nga ini mabiyan dito sa EDSA. Grabe, grabe. Bilog nga adlaw, ha? Bilog nga adlaw hasta sa gabi mga biyan nga marcha kag waldati singgitan sa entablado ang tinutuloy.

sang gobyernong Marcos. Ang iningarali maabiyan ang ginorganize sang Iglesia ni Cristo. Nga sa diin maabiyan, okay man lang ina magnagay rally ah, magnagay wal dati bala. Kag magnagay sang ano ni pagkamalaot sa gobyerno. Provided nga hindi man mapirwisyo bala ang mga pumuluyo, ang mga motorista, no? Kaisipon nyo maabiyan, bila ka porsyon sang mga mayor nga dalanon dito sa Metro Manila ang naokupa bala sang sininga rally, no? Why man kamo ginadumilian sang gobyerno nga magrally, magsinggitan kontra sa gobyerno? Pero dapat wala lang bala pirwisyo ha, no? Kay ka ano bala ka sabad. Mayot na inyo ang nag-aattend sa rally kay ginaligar may ginbaton kamo da nga pagpanyaga, pamplite. Pero ang waya nagatambong sa rally kag luyag nila magtrabaho sa regular nga working day. Ano ila iya? No? Grabe ning mga rally-rally mo. Way untat ning rally-rally ni sang mga kontra sa gobyerno. Ang lain sa sinipake, wala ko nun isang permit ba? Ang ilas ning rally. Di na itong akong itong kudigo man.

0: Kaya mo inimabian ang pila ka mga liw kami sa akunta nga no, Lexpe. Sa aton mga pinsaw. Oras mga abyan sa aton sininga pagpangalagad, 23 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 mga abyan. Ininga bahin ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C mga abyan, muning vitamina nga mahimo na aton dala matumar, no? Bisan wala pa kita makapamahaw sa aga kay ining vitamin C nga Santon Vitamin C mga binisan alkaline based nga vitamin C. Meaning bisan wala ka pa makapamahaw, ayos gid, no? Bisan wala ka pa makapamahaw basta may Santon Vitamin C maabyan manamit ini kay alkaline based nga vitamin C subong panahon. Nagaulan-ulan maabyan kag nagabaylo-baylo ang tinion, dapat gid nga magtubar kita sang vitamin C agud nga maamligan na aton nga ikaing lawas uso subong ang sipon trangkaso kag ubo, no? Sa mga kabataan nato nga nag-iiliskwila subong, dapat maka ang konsila sang proteksyon batok sang sining nga mapamalatian aga pa. Patumaran ninyo sang Santon Vitamin C, wala tsansa nga maghilabang ilang sulok-sulok bangod mga abyan kay may ginakabig ini nga Santon Vitamin C nga hilway sa mga hapdi sang tiyana, no? Pila ka mga balita lokal mga abyan sinis sa atong pagpangalagad diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Nagaduging gihapon subong mga abyan ang mga violenting mga aktibidades ang mga kabataan. That is why may mga ginapaabot subong nga mapagbagos ang Juvenile Act natun bala nga panumuduan sa from 15 years old panubuduban guru dosi tumtum na pulo katuig nga mangin criminal liable ang mga bata nga ini nga makakumiter blasang krimen, no? Kay daw ginatsyangawi, no? Gisunod-sunod bala nga mga violent nga mga activities kag mga incidents mga abyan nga ginalakipan sang mga minor di edad, no? Daw nag-abusar sila kag daw subong mga daw kahapos daw normal na bala sa ila sa mga kabataan nga ma-engage sang kunanano man nga mga illegal activities, ilabi na mga abyan sa mga krimen. So kaludlukan ini kay salamharo nila nga edad, masanay sila sa paghimo sang krimen. Nga ginalauman pa man naton nga sila ang mangin boss damlag, mangin paglaom sang ato nasyon, no? Siningulihi lang may ara nga grade 10 student, ang grade 10 ano ni gani ah, fourth year high school. Kalabanan sa mga fourth year high school, nagaedad ini 16, no? May grade 10 student mabyan, nga nakuhaan sang pusil sa iyang bag. So, pagsulod niya sa eskulaan, may mga ammunition pa. May bala. Tiamo ini mabyan ang ginakadlokan, base madelay-delay ang pagdugang budget sang DepEd, ano ipamakal sa mga CCTV, kag ipamakal sa mga metal detector, agud hulo hugton. Hugton, mga katrupa, ang pagpatuman sang security measure sa mga buluthuan agud to nga malikawan ang natabo sa siyudad sang Tacloban. Ti mga abyan, natigayon nga makonfiska sang mga kapulisan ng isa ka 38 caliber nga revolver nga armas luthang sa isa ka 15 anyos going 16 nga grade 10 nga estudyante sang Barutak Nuevo National Comprehensive High School. Alas 4 ang takna mga abyan kahapon sang hapon Hunyo 1. Exciting. June 30 kahapon natabo. Grabe nga mga kabataan, ambot kung anong plano sang mga bata nga ini, kung anong yara sa pinsar nila, nagi sila bit-bit sang mga armas luthang. Ang iba nagasiling nga daw may tuyo lang nga mag-revenge, no? I'm going back with a vengeance. Ining ginabuli kuno sila. Amo ini ang pila ka mga rason subong nga ang nagadala sila sang armas kay daw may timalos nga pagtuyo. Mag-eskwila na pang timalos bla. So dapat may mga intervention sini sa eskwelahan, no? May psychological intervention. Pukaw-pukawon tabi ang mga guidance counselor sa mga mabulutuan. Monitora nyo be ang mga activities nila kag ang mga ginawi nila bla. Base may mga pagbag-os ang ila ginawi, bangod nga ginabuli sila, base may bag-o sa ilang nga pangginawi, base nagnubo ang grades nila. Kaya balo ka sa isa ka eskwelahan sa high school abi no kag sa elementary. Ang elementary ambot kami guidance counselor. Sa high school na mo sa una do isa lang ning guidance counselor mo. Mayo pang syudad do si counselor 14. Nga oh, do isa lang ning guidance counselor mo ti anhon man lang abi no. Base sa report nga nabato naton mga katrupa, ang pusil ang may anum pa ka mga bala nga nagatabid sa among 38 kalibre nga revolver na kumpiskar sang nagsulod ang ining grade 10 student mga abyan sa among eskwelahan. Gani gilayon ini nga ginreport sa mga kapulisan. Exciting Philippines. Ginturn over naman sang eskwelahan ang among armas luthang sa Barutak Nuevo Municipal Police Station. Samtang ginturn over ang among estudyante sa Department of Social Welfare and Development. Ti ano malang himuon sang sining estudyante, sakto malang laygayan ni. Sakto malang paandaman ni. Sa report nga nakuha nato nagikan sa PRO 6 nga ang among estudyante ang ginpaidalom na sa karon sa Child Sensitive Intervention Process. Exciting Pilipinas. Nagasadsad sila subong no. Kay ti iban siguro sa ila mga katrupa nakabati sang ano na tabo dito sa Tacloban City, mahambal sila hindi manggali gani tumapriso isa to. May posibilidad nga hindi ganito mapriso, himuon ta man na dibla sa aton para sikat nga nakita nga isog kita hindi man ta mapriso. Be, kamo sa inyo be, anong suggestion nyo sa mga kabataan nga ning mga 16 years old? Iban mga abyan, 15 years old nga makakumiter sang krimen, ano himuon ta ni sila man? Sakto ta lang sila ibibibibihon? Sakto ta lang sinilay gaylay gayan? Ang mga kabataan subong mabyan, bangod sang siningalay, da wala na gani disiplina sa sulod sang classroom. No? Daw kiti protektado bila sila sang kasuguan nga hindi mo mabuyayaw, hindi mo mapalagtikan istorya, hindi mo man malusi hita niya o dalungan niya. Sang amon nga panahon, grabe ang disiplina sang mga maestro, maestra namon. Uso pasadto ang mga terror teachers. Ginakadlokan ang mga maestro-maestra nga nagapangkusi, nagapanglanit sang aton nga hita. Nagapangbinting sang dalungganta. No? Nagapanuto ang mga kabataan kay man may mga disciplinary action ang mga eskwelahan o kung namang maestro sa eskwelahan sa mga public schools usually. Sadto nga mga tinion. No? Makita ka lang sang maestra-maestro mo nga sige sa lecture tapos sige man timo kumod-kumod to slikod. Habuyon nyo ka sa erase the blackboard. Habuyon nyo ka eraser ni gani chok. Mayo lang kung chok ay medyo hindi ka matamaan, hindi ka mapuruhan. Pero kung habuyon ka gani sa eraser, makapal gid guya mo kung maigo ka. Those were the days mga abyan nga may disciplinary action ang mga eskwelahan pinagi sa mga manunudlo sa mga salawayon kag mga batinggilan nga mga kabataan. Ning naga-lecture ang maestro, maestra mo, tapos nagay kamo to dugsing sa likod. Hindi gani kamo pagpagwaon sa maestro ninyo kag pa ibulad sa init. Hindi gani palimpyuhon kamo to sa ano sa playground kag patipunon kamo basura. Hindi man kinahanglan nga physical gid, no? May ara maabyan nga mga course of action bilang disciplinary action ang mga maestra maestro sang una nga ang mga kabataan nga panuto nga di na kumagliwata kay terror na si ma'am, terror ni si sir budlay ron. Ti subong maabyan nang tawo nyo gasadsad ang kabataan, batasan sa mga kabataan. Bangod maabyan sang sining proteksyon nila nga gilangkon sang aton nga kasugaan nga below 15 hindi mapriso, hindi mangin liable kriminal. Hindi mangin kriminal liable mga abyan kung makakumiter sang krimen. Suguon ka sang ministro mo, dakpan ka to nga nagakumod-kumod ka to sa likod. Sige, imo, dugsing to sa classmate mo. Palimpyon ka sang CR, kung gani. Palimpyon ka sang classroom. So, nagakatahap ang mga estudyante sa itong nga matinion. Kay may dumay otoridad bala ang mga maestra natin sa una nga makadisiplina sa mga kabataan. Pero subong, wala sa bungog sa mga kabataan. Di mambala maestra subong ti ipaagi talang galing sa grado ninyo eh, no? Sa grades, no? Sa sininga kang tanan mabian may mga mando diri ang aton nga mga kapulisan nga ipaidalom sa maidid nga mga security measures ang aton sininga mga bulutuan apan entry sang mga kabataan dapat ipatuman gid ang pagrikisa pag-examine sila sininga mga bag dapat equip sang mga CCTVs ang aton nga mga exit points kag mga entrance naton sa mga schools naton dugangan ang security personnel kundi ganit dugangan lang ang mga equipment bra mga metal detector para mapasiguro ang kahilwayan safety sa mga kabataan because ang kabataan mga biyan ng eskwelahan ang mga ginakabig naton nga second home sa aton mga kabataan kapin pa kung employed ang ginikanan most of the quality time sa mga kabataan mga biyan ara sa mga eskwelahan mas damo pang chimpo ganit nila sini sa pag-istorya sa ila sini nga mga maestra-maestro kumpara sa aton nga mga ginikanan nga nagatrabaho man no? That is why dapat mangin mahilway kung safe gid katama ang aton nga mga eskwelahan. Agod to kita nga mga working couples, may ara kita nga peace of mind samtang nagatrabaho kita, wala kita sa aton puluyan. Salig kita sang safety kag kayuhan sa aton nga mga kabataan nga yara sa eskwelahan. Kay mabudlay mga abyan nga bangod sang kadamo nagidbal sa mga bad influences subong no nga gikan sa social media kapin pa ning mga online nga mga hampang ni Black Trupang Alex no ano ning mga hampang daman ML ano pa Gurbax ano pa ning mga hampang da nga ginabuangan sa mga kabataan nga ni man ti daw dulaon kuno ini sang aton nga gobyerno kay nagalala na ang pagka-addict sa mga kabataan ta sila sining mga cellphones may online gaming may online nga mga hampang online gamble gid ya ang scatter na bla no hilway kita taran anybody pwede maka-access ni basta may ano ka lang may GCash ka lang tapos kabalo ka lang mag pindot ti isipa bla bata pa exposed na sa sining nga mga bad influences no. So may mga lihok subong gobyerno ta kabay pa ang mga senador tabi kag mga congressmen ta mga senador gid na nagi intra sa mga rally bla. Imbis nga maghimo kumara sa mga lay para sa mga kabataan ta lang tawa nyo. Ang hagna nga panubuan nga ligwato ning Juvenile Act naton dapat mapadasig ni para nga hindi na magsadsad pa ang pagbinatasan sa mga kabataan nga ma-engage mga bin sa mga illegal activities kag sa mga violent nga mga aksyon. So pabor bala kamo mga bin nga dumilian na may estudyante sa paggamit sa cellphone sa sulod sa eskwelahan. Actually dugay na kuntani ni patuman mo. Abi mo sa United Kingdom, hindi lang nga sa eskwelahan ginadumilian ng mga kabataan nga maka-access mga bin sa social media.
1: Exciting Pilipina.
0: Kay nahadlok sila nga bata pa abusado na. Developed country ganina, ha? Kita di sa Pilipinas, third world country kita. Damo mga tamad sa aton di bangod nga lingaw sa cellphone. Bisan wala solud anon basta may inugload lang. Ha? Ginestoryahan subong mabiyan sa pila naton ka mga mamalidha kag mga analyst, mga observers. Kag sa social media mabin ang plano nga pagban o kung pagdumili sa mga estudyante sa paggamit sang cellphone sa sulod sang mga eskwelahan. Ang butan ng sistema subong ako sa elementary kag high school ako, ara man sa ila, ara sila posisyon sa ila bag, no? Dapat sinigani tani ibilin sa counter ni, kung ibilin sa pirtahan bla, dapat may sa pirta palang danapan entry sang mga bata ngayon sa classroom. Dapat may bilinan nga lamisa bla, no may counter nga dapat ibilin ng cellphone. Sa piyak sini mabiyan ginpayag man sang pila ka mga opisyal sang Department of Education nga ang pagpamtang sang total ban sang cellphone sa sulod sang eskwelahan hindi pa mahimo ipatuman dayon subong. At siyempre base kun risbakan ka bla sang estudyante gaginikanan man bla. Ay. Suno sa ahensya mga bin kinahanglan ini nga maaprubahan. O kung may ara nga panugot sa mga local government units kagsang mga ginikanan kag wala dapat ini nagalapas sa mga nag-existir nga mga pulisa sang DepEd. Sino ka insulting man yung tuod nga ga-lecture ang is, ang estud ang maestra tapos sige man cellphone ang estudyante no. Kag ining tanan naton na lang blang luig may baluan na ma-access naton sa cellphone. Doon nag-atinamad ang kabataan. Easy access mga bian to information. Sang una, kung may assignment, may mga research nga gina-assign ang maestra, maestro. Gakadto, tamos library. Napangita kami to sang libro. No, may library card nga gina-issue ang eskwilahan. Tapos, kadto-kadto sa librarian, pangayo ka to assistance, kag mag-research ka. No? Ang lain lang katro pangalis kong terror, bala ang librarian, kaya tinunadlog ka pala. Pero kung medyo bataon pa ang librarian, kag halimbawa single pa, damo nag-research. So. Pero kung medyo, medyo daw binayaan na sa kalendaryo, ang edad niya, medyo nagbulagan na sa kalendaryo, ang edad niya. Kag ang buhok niya, bala katro pang alis, medyo tungtong, bala. With due respect sa kay Senator Miriam Defensor Santiago, doon mo na blang style sang buhok sa mga librarian na laban-laban, terror na, masungit ina. Pero kung mga librarian nyo, abe, long hair, shoulder level, oh. Tapos, wipe pa barikos bla, na, medyo damo nag-research na kay medyo attractive si Miss Librarian eh. Pero kung medyo lipot ang buhok nga daw tungtong na sa ulo, kag daw gasurip ang panulukan niya si Imo, ah, away chance ah, away tupa. 40 minutos na kaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan ni Sighting Pilipinas, ang iningabahin ni nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, mga katrupa, amo ini ang hapon. Nga kung gamiton mo adlaw-adlaw, nagaputi ang imo nga panit, kag nagahamis ang imo nga kutis. Ang Clear Skin Herbal Soap, may ara ini simabian nga glutacogic, kag may ara man ini nga virgin coconut oil, nga amo ang nagapahamis ang kutis, kag nagapaputi ang panit naton. Kag ining Clear Skin Herbal Soap pwede sa kabataan, dalaga kag mga binayaan. Mga siparada, mga byuda, mga naanald na ang ila kasal, pwede gid sila makagamit sini. Base pa lang makabingwit pa kag makapamana pa sa ikaduha nga tinion. Pwede man ini sa mga kalalakinan nga mahilig magpahamis ang ila nga kutis. Ang Clear Skin Herbal Soap, mga abyan, wala gid sang risgo. Wala man ini mabyan sang side effects kay nga ti external use man lang mo. Hindi na kamo maggambol pa sa pagpa-injection. Pag tumar sang mga tableta sa kun kapsula, sa handom nga magputi kag maghamis ang kutis nyo. Kay base bala along the way may mga malain nga chemical reaction sa inyong lawas. So, Clear Skin Herbal Beauty Soap lang. Adlaw-adlaw. To make your skin smooth and white, para maangkon ninyo ang isa ka aura nga daw 10 years younger looking kamo. Huh? E nang aura nga kung magamit ka sang Clear Skin Herbal Beauty Soap, do bag-o ka lang halin sa banyo. Preska kag kanamitern. Ari pagido, estudyante minor gyapon ka tropang Alex. Ang mga na-involve, aryo, balita ta, bago lang sumulod sa aton nga news department to. Grade 10 student patay sang ginbuno sa sulod sang iya kwarto. Manunudlo ginakustudiya dito sa Manila niya, sa Baliwag Police. Pero bisan pa, no, daw nationwide bala ang mga krimen nga may involvement sa mga kabataan, no? Hindi man sila mga out of school youth, mga eskwela gid ya, no? Tini daw lain man niyang kaso iya kay dead on arrival sa ospital ang isa ka grade 10 student mga abyan nga babayi. Oh, babayi niya, grade 10, 16 years old maniguro. Matapos mga abyan nga mahubsan sang dugo tungod sa pilas sa liog tugas ang pagbuno dito sa Baliwag City, Bulacan. Although nga sa Luzon ini mga abyan, so may efekto man na inigyapon sa mga kabataan. Ano ayan nga kaso ini? Suno sa pinakauling nga report nga nabato naton mga katrupa, Kay gin-investigar ini sa mga kapulisan, suno sa kay Central Luzon Police Director Brigadier General Jess Mendez, ginpahayag sang iloy sang estudyante nga duguon na sang iya nasapon ang anak sa sulod sang kaugalingon niya nga kwarto pasado alas 3 ang kagahon. Nagligad lang tunga Domingo nga adlaw. Ginpahayag mga abyansang iloy nga yara man sa sulod sang kwarto ang manunudlo, ah, teacher, nga si alias Dax. Daw kalaw, ay nga pangalan ni katulong pangalik sa alias Dax. Ano man? Daku daw? Suno sa pulis, mga abyan nagatinil sa puluyan, sang biktima ang manunudlo. Ah, basi border nila ni naman. Si sir? Suno sa pulis, investigation. Subuman hindi pa matag kung nagarinta sa lugar ang among teacher kag kung ano ang relasyon nila sa sining estudyante. Oh, grabe. Pero kay balo ka mo, angot man sa sining balita, Turbang Alex, dito sa Thailand, may isa ka Australia National to, gindate yato isa ka Thai lady. Thai bla, tagay Thailand, hindi Thailander ah, Thai. Kung Thailand National ka, ang tawag sa imo, Thai, T-H-A-I. Pero kinaandang nga ginatawag na ito, kung naga-Thailand, Thailander eh, no? Pero kailang na, pero ang eksakto ko no, Thai, alright? May isa ka Thai lady, 17 years old, gindate sa isa ka Australia National, kay kahibol ka mo dito sa Thailand, ilabi na sa Phuket, Island, Phuket, Thailand, amuning isa sa pinakamasadyang lugar to sa Thailand. Doon galing tato ka swing, no? Ay, tato ka apit ka tropang Alex, no? Ang Phuket, maabiyan damo-damo, mga beach resorts da, mga resto bar, mga entertainment centers, mga entertainment hub. Ti damo-damo na da, mga foreigners. And besides, barato, gawa uyab to eh. Galinap talang uyab to. Ha? May ara gani nga ladyboy. Biktima pa ganing iban sa mga ladyboy nga ini. Galing kay daw hindi mo gid ma daw hindi mo gid bala ma-detect dayon, no? Bisan ang ila sining sex transplant. Sex organ transplant daw hindi mo ma-detect, pero ma-detect mo sila katropang Alex ang bukol blas sa tutunlan ang Adam's apple, no? To make the story short, mga biyengin patay sa sining Australiano ang iya ka date nga 17 anyos nga Thai. So wala may balong rason. Pormero nakita sila sa CCTV nga nagasulod sila sa isa ka hotel. Makaligan ng pila ka oras, mga abyan, nakita gihapon sa among CCTV sa among anggulo nga may ginaguyod nga dako nga suitcase ining isa ka Australiano. After a while, mga abyan, ang ginikanan sang bata nga si 17 anyos, ginatawagan sang iyang tatay kag nanay wala na may nagasabat. Doon naglain pa nagupnop nila. Makaliga rin pila ka oras na sapuan ang isa ka bangkay nga hubad o kung nagahublas sa isa ka lugar malapit sa Riles. Dito na diskubre nga iya galito sa isa ka Thai lady nga gindate sa isa ka Australian National. Baumahan na pakuntani nga magpalagyo ining Australian, nagahana nga magbagawad tiket. Galin niya na sa katrupang Alex mo, magawad tiket la. Manupad. Gindakop sa mga Thai authorities. Dito ni sa husgaran, mga abyan. Sa ulihin, nagpulo pangayo man pa sa ilo ang Australia National. Kasi nga, I was out of control. Siguro, ay kita kabalo kung ano binaisa nila. Daw, may remorse man siya, no? Ba mo, tiyan mo na. Pinaka-common nga motibo sina raok. Suktanay o ay matakbalo. Basi kung... Why mabayran o nano? Basi may ginapangayo nga dako si Inday. Why takbalo? Basta laban-laban, monetary ang ginalantaw nga anggulo. Si ini mabiyan, minor di edad man ni, no? 47 minutos na nakaligad sa tag na ng alas 4, mga abyan, sa itong pagpangalag sa platuntun ng Exciting Pilipinas. So, amo na, mga abyan, subong sa mga eskwilahan. Ginalauman, mga abyan, ang hugot pa nga pagpatuman sa mga security measures sa good malikawan ang involvement sa mga minor di edad ng mga kabataan nga ma-involve sa mga illegal activities kag sa krimen, mga abyan, no? ginapanawagan sang mga ginikanan kagsama ng kalainlaan ng mga NGOs na kalainlaan ng mga organization ang hugot ka pagpatuman sang security mga abyan. With the partnership sang aton nga local government unit, ang DepEd, kagsang Philippine National Police, kung paano naton ini, paano nila mga abyan balasahon ang aton sining mga police personnel agud nga mag-assist mga abyan sa pagpatuman sang hugot nga security measures sa mga eskwelahan.
1: Exciting Pilipinas.
0: 48 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga mga abyan. Dugang pa nga mga balita lokal kag nasyonal sa pagpangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas diri sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo 100.7 sa mga lilisuan sang inyong mga radyo on FM band. Maayong aga sa aton sining mga katropa ang nagpabati na sa aton subong, katulad sa kay Miguta nga si Ray Tanyo, si Papang Forman ha, panday pa nga may kontrata sa Piak Balay nga tuman kagahod sa gila pagpamulpok di kagtulog. Upo din nga sini nga kagrupo nga Sanday Boy Alahas, si Boy Loto, si Papang Ray Forman ini siya. Tatlo ni sila nga grupo. Tatlo sila. Siya of course ang panday, no? Ang upod niya ang dugo ng panday. Ang isa niya pigkaupod, anak ng panday. May isa pigin sa kaupod, doon mo ni ang ilang nga pinakanubo nga rank and file lang. Ang alalay ng panday. So, doon mo ni sila. So, kay Tutong Uga, kay Tutong Guardian, maying aga, sa kay Inchik, maying aga. So, buman sa kay Elmo Castañeda alias Nano or Shaquille O'Neal. Sakay Mormor Jupines and Jupines family dira sa De La Paz sa Banate, Iloilo. Kagsubuman sa mga pamilya ni Ray Tanyo dira sa Banate, poblasyon proper. Sakay Tristan Wayat Gulay, mayang aga, nagupod man sa aton sa sininga mga tinuyo. 50 minutos na ang nakaligad sa takda ng alas 4 sa aga. Ipatpatunta aton nga mga commercials mga abyan, dugang pa nga balita lokal kag nasyonal ang inyong mabatian sa amon nga pagpangalagad pagkaligid lamang sining malipot na aton nga mga pahanumdom.
2: XFM. Ako si Rose, ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata, kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang
12: ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
13: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa ako na nadabaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
18: Oh.
17: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
18: Aray ko!

0: Oras sa Pilipinas, mga katrupa, 59 minutos na ang nakarigad sa takna nga las 4 sa aga.
1: Exciting!
0: Basi pwede ta makatawag sa pag-asa katrupang Alex, imonitoron ta nibing nagapasulod. Ining isa ka low pressure area mabin nga namonitor sa sulod na sang Philippine Area of Responsibility, no? Kag na-develop na ining bagyo. May pangalan ining Henry. Basi pwede na ta makakuha sang pinakaulihing weather bulletin para magyahantang mga tagpalamati tabla. Kung ano ang direktang epekto sini sa aton diri sa Western Visayas, sa probinsya sang Iloilo kag sa siyudad sang Iloilo, no? Liug lang ko da initiate sang tawag kun sinuara da para maka kuha kita sang pinakuli ang ginpagwa nila nga weather bulletin ka ina pa sang alas 12, no? Tiisubong basi may ara na sila nga latest bala nga development. Angot sa sining tropical depression mabiyan bagyo nga si Henry ara na sa par na si platan sang pag-asa mga alas 2 kaina lang taon ta kuno ano kabaskog ini ano kabaskog ang huyop sang hangin kag kun daw ano kadasig ang travel time niya no kag kun din ang direksyon niya. Eksakto na alas 5 sa aga mga katrupa ang aton nga oras diri sa XFM ang Radio Patrol Iloilo sa sining matinion nalabot na aton ang pag-asa magkakuha kita sang pinakuli nga sitwasyon sang panahon subong anong direktang epekto sang bagyo nga si Henry diri sa Western Visayas. Si Sir Rolly Cuenca, Sir Rolly, pag-asa ming aga.
2: Yes sir, mayang aga sir kag sa aton man yung mga tagpalamati. Amo naton latest for the update sa subong adlaw July 1 year 2026. So nagdevelop na yung low pressure area no nga ginamonitor naton kahapon into a tropical cyclone o isa ka bagyo kag may pangalan ini siya nga bagyong Henry. Si bagyong Henry uli naton na siplatan no ang sentro yara sa kalayoan nga 70 kilometers sa west southwest of Bukay Mataan. May maximum sustained wind ini siya nga 45 kilometers per hour malapit sa sentro. Nagasin na sa pagmadlo sa galabot up to 55 kilometers per hour. Nag-ulag ini siya northwestward sa kadasigun nga 25 kilometers per hour. So si Bagyong Henry, wala naman siya sang direktang epekto diri sa aton. Sa karon no, ang iyang location is yara ini sa may West Philippine Sea. So pakadto na ini siya sa may Vietnam or China. Kaga palayo na diri sa aton sa may Western Visayas. Maliban sa iyan, no, southwest monsoon or habagat ang nag-aepekto sa western section ng Visayas daga Mindanao. Ganidri sa aton sa western Visayas, no, bangod sini habagat, kuni sa aton makakuriyan sa katatang, generally magulugal umon, tugtog sa magalumon na tugtog kalangitan. Pag may mga lapdalap, bakit ang mga puglan-ulan, pag pangilat po nag-uod dala sini habagat. Pasarangan natin nga hangin, di ka nabagat na nakatungdan, magudalain sila sa pasarangan yung mga pagbalot sa aton kadagatan. Forecast temperature naton nara sa 24 to 30 degrees Celsius. Adlaw naton magabot lap alas 5:31 kung magato na din siya alas 6 karong kahapon. Sigamon naton lito.
0: Sir Rolly, Sir Rolly, do hindi manggid da tuman kabaskog gini no, nga bagyo no?
2: Sa karon sir, mahina pa naman siya nga bagyo sir since kakadevelop niya pa lang.
0: So samtang nagapalayo siya sa sentro sang Pilipinas, Vietnam kag China ang direksyon niya, basi dito na niya siya mabaskog, no? Madevelop nga magtipon sang pwersa niya. As of now, 45 to 55 kilometers per hour ang iyasin nga kabaskogon sang hangin.
2: Yes sir, so as of now sir, nasa ang iyang kabaskogon. So samtang nag-traverse na sir sa West Philippine Sea, muna na ang pag-iyang pag-entwensive.
0: So ang travel time niya, doon ang kadasig siya?
2: Ang iyang travel time or ang iyang movement sir, no, ang speed ng iyang movement is 25 kilometers per hour.
0: Madasig ang travel time niya pero mahina ang pirsa, no? Daw okay lang.
2: Okay lang sir, kaya na bago pa lang siya naka-develop eh. So samtang nagano at least medyo madasig ang pagpalayo ng dilisa.
0: May tani kung sa China lang siya ma-develop, no?
2: Tani sir, sa Guar, sa Tampar. Pero at least ang good thing na natin sir is ano, nasa nakatambok na siya sa aton before siya mag-develop.
0: Sa China, kag sa West Philippine Sea, pa direksyon sa China pa ibabaw para ni nanagit o layag ang mga People's Liberation Army Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea, no sir, no?
2: Tama, sir. Oo, tani, dito na mag... dito pa daw lang sa ila.
0: Mugari man. Pero may mga pista sa buong adlaw, dahil hindi sa buong, no? Wala man problema.
2: Sa karon, sir, ang ano lang naton is mga magalumon ng ang panyimpo naton, you know? And generally, ito improving naman natin weather condition, pero yara sa Gyapon, sir, ang posibilidad sa mga lap-talap ng mga pagulong.
0: Sige, sir. Sir Oli, salamat kita, aming aga.
2: Yes, sir. Thank you, kagmayang aga.
0: Sir Oli, kung ikaw nagigan sa pag-asa, so dayon ang mga may pista subong, may birthday, may mga kasal, bunyag, bisan may lubong subong dayon na wala yung problema. Wala magit siyang direkta nga victory sa ato ng ining Bagyo Mabian diri sa Western Visayas nga si Bagyo Hendra. Ay, nalipat ko yung kapila na ining Bagyo man. Pero nanonotice mo, katulubang anis, mga nagsululod nga Bagyo di sa Pardo, mahina, no? Base man sa El Nino phenomenon, pero hindi nagkakulugan nga may El Nino phenomenon kita, may El Nino kita nga gina-experience. Wala nagkakulugan nga hindi kita pagbisitahan sa Bagyo. Amo gyapon. Pero the notice ta sa duha na ka mga nagsululod nga bagyo lang, na tatlo na gani. Basi duha pa lang. Hindi gid baskog daw naghatag man pabora sa mga mangunguma ta bala nga naga ano nga naga hangad sang naga pangayo sang ulan sa mga kaumhan. Sa piyak na bahin, mga abyan, nagaduging ang illegal fishing diri sa Western Visayas. Sining ulihi lang, may ara masubra isa kagatos ka mga mangingisda ngayara sa illegal fishing activities. Mga abyan, arestado sang aton nga mga otoridad, may ara 105 ka mga individual sa ginpatigayon nga Birada Simana ng operation o kung kampanya sang Philippine National o kung sang Police Regional Office naton batok sa illegal fishing activities sa tung Hunyo 22 tubtub Hunyo 28 diri sa Western Visayas. 105 na ni sila ka mga illegal fishermen na kaladakpan. Lakip sa mga nakonpiskar, mga abyan, amo ang mga illegal fishing para paraphernalias, no? Bumahal man ning mga fishing para paraphernalias ni. Ang malain pagidbalas ni basi may mga dinamita pabla ginagamitan pala dinamita, no? Kay sabugid ang isda. Ang mga isda nga ginagamitan sang dinamita, madakop nila mabyan wasak-wasak, sabog ang lawas. Nagabalor ang mga illegal fishing nga mga paraphernalia sa kantidad nga 6 million pesos. Nakonfiscate man sa mga pulis. Kasunod ini mabyan sang 65 ka mga ginpatigayon nga mga anti-illegal fishing operation sa aton nga mga kapulisan sa bulig man sang mga local nga mga government authorities. Suno sa kay Acting Regional Director sang aton nga PNP Regional Office Number 6 Brigadier General Randolph Tuanyo, kinahanglan mabing nga hatagan sang importansya ang aton nga maritime biodiversity. Libi na ha, nga iniman ang ginakwaan naton sang palangabuhian sang mga mangingista sa bilog nga rehiyon. Ilabi na subong mabin nga daw ginatanaw kag ginapaabot nga magamahal ang bili sang baboy. Kaya ang pagsagod sang baboy, hindi basta-basta. Imo baboy, imo bahog. Nabaloan mabyan nga nagapangatubang sang nagakigo nga kaso ining mga arestado sa illegal operation nila, no? Bantayan ta ning mga ano ta, mga shoreline ta, mga kadagatan ta, kay iban sini nagagamit bala dinamita ti ang mga nakahulik nila. May mga kabataan, may mga apo sa tuhod sa mga isda nga magkalamatay. Di wala na sang buslon pa ang masunod nga henerasyon. Mga isda bala mabyan nga ining mga iban magkalamatay nga mga gagmay pabla ginakuha na. Maya lang tani ko mga bata lang sa isda, pero pati apo kag apo sa tuhod sa isda dalasa. Bangod sang pahapos nga pamagi sa pangpangisda, gagamit ang iban sang mga dinamita. Di kita nga mga pumuluyo sa igad sang baybayon, basi may mga masiplatan kamudira nga mga nagapatigayan sa illegal fishing. I-report nyo sa mga otoridad ta, no? Ay kita man agyapon makabenepisyo kung magkaladakpan ining mga bintahuso nga mga illegal fishermen. Hindi man ni sila basta-basta abi mo, may suportado man ni sila sang pila ka mga opisyal, mga negosyante man, nga may mga kapyot man sa otoridad ta, eh. Patuga-tuga kay mo patigayon sing illegal fishing kung wala ka to kapyot, wala ka to timbre. 9 minutos na nakaligas sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas Mabian sa XFM ng Radio Patrol Iloilo ang ningabahin na inadulong sa inyo. Sang Turbo Dietary Supplement for Men, ang Turbo Dietary Supplement for Men, namo mga ben ang solusyon sa atong sininga mga katrupa nga may problema sa ereksyon. Ang ilang Junjun wala na nagatambong sa flag raising ceremony. Wala man ginagamit isa pa ka function ni Junjun. Nagahina na si Junjun gaw tamaran na maghulag, do tamaran na gani magbugtaw sa kagahon. Do naman na gani ang experience ninyo sa kay Junjun mga bian, meaning may problema pero hindi ka mo magka-problema kay may solusyon kita dira. Ang Yes to Health Incorporated nag-manufacture sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaklabuas ka ang duha ka mga major ingredients sang Turbo Dietary Supplement for Men nga nagapabakod sang panindugan ni Junjun kag nagapadugay sang standing ovation ni Junjun kun luyag ninyo nga magbalik ang nagakayabang nga performance sa kama. Kag daw iya sang hormentado nga kabayo, kag daw iya sang rabbit nga desperado. Mag-Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutos antes ang engkwentro kun ang championship bout. Tumaron, tukon ang Turbo Dietary Supplement for Men. Kay dira nyo mabatyagan ang efekto ni Turbo. Sa pirtahan pa lang kamo sa inyong kwarto, daw manghawid na kamo sa doorknob sang kwarto ninyo kay nagahuru-huru na. Nagahuru-huru na. Sa Turbo Dietary Supplement for Men, mga bian, 100% ini nga safe. Kag wala mga bian sang side effects. Only frontal effects. Bisan ipamangkot nyo kay Pidring kag kay Luring. Sa Turbo, may halayan ka na, may salabitan ka pa, bisan basa pa nga tuwalya, kag medium size nga kaldero, kayang kaya. Manami subong panahunta. Nami isumong panahon sa mga nagabaligya, naganegosyo, karinderya, itere, o mini restaurant. Nami isumong manindaan kamo sa Iloilo Terminal Market, ha? Kay may night market. Night market. Anong gani ang sa Iloilo? Nalipat ako. Gabi-gabi ng night market, no? Sa Iloilo Terminal Market. Tukon ka dami martis lang sa gabi. Lipat na ko, blaw. Mangkutunta na dugay-dugay si Katrupang Ramila. Pero sa mga nakabugtaw na, kag nakabangon na, ng mga naganegosyo, itiri, karinderya, mini restaurant, nami subong panahon, kag to kumo sa Iloilo Terminal Market, nagahulumlad na to, mga bulantero na to, bulantera, sing ilang sining mga pamaligya alin sa uma, fresh from the farm. Mga tambok pa subong, grabe, no, mga lagpad ang dahon sang alugbati, dahon sang tugabang, ang mga talong bala katrupang alas nakita kung nagliligad sus itom-itom kolor niya mo bini meaning namin ang quality kag na labayan ko sa karsada dag 40 lang ang kilo 40 pesos ang kilo pero ambot subong dili anay kita matutok guro no mga farmers ta kay medyo delikado ang baboy bla bangon sang presensya sang African swine fever so focus tabi anay bisa mga lutanon damuon ta produkto sa utanon kag medyo mag vegetarian anay kita. Ang palakaon sang baboy subong medyo vegetarian anay kamo ha. Vegetarian kag vegetarian are totally different things. Ang iba na bulo balibad lang. Ay, vegetarian ako subong. Ay, wait, imotog bakal baboy. Masama daw sa kalusugan ang baboy. So, vegetarian anay ta subong. Abebe katropang Romel be kung naga ginugutok na da ang mga tao ta sa Iloilo Terminal Market. Aga, panis ka trupang Romel, naglukso. Bit-bit ang isa ka cup nga Santon Plus Coffee Mix. Kag isa ka kapsula sang Santon Vitamin C. Ah, no? Paris ni sila mo. Ita mo, update ka rin panis sa Norte. Oh. Grabe nga resistensya sang tao. Amo na iya mga abyan kung pala inom ka sang Santon Plus Coffee Mix. Ah, una, tukon niya ang Santon Vitamin C eh. Nga alkaline based bala. Tapos padalundunan sang Santon Plus Coffee Mix. Be pamatian tabi ang report sang naka Santon Plus Coffee Mix kag naka Santon Vitamin C. Katrupang Romel Paklibar sa patrol, may aga.
1: Good morning Katrupang Alvin. Ka good morning sa mga listeners naton diri sa Iloilo Terminal Public Market. Subong ang adlaw ang market day diri sa Iloilo Terminal Public Market sa mga kotoran naton nga gusto magpangumpra para makabulo barato kamo, kamakayo ayok gawa kamo sa inyo nga mga pamaklon, mga like mga utanon. Tanan nga bala klon katro pang Alvin ah. Magluwas lang kita karne kag isda abi.
0: Oo.
1: Te dire ka mo pangumpra sa night market sang Iloilo Terminal Public Market.
0: Basta so, sila. Basta kalanon lang ang mga black loan ah.
1: Oo.
0: Hindi pwede, hindi pwede radio, TV at mga lumang comics mo.
1: Hindi.
0: Hindi pwede. Kalanon lang.
1: Hindi, kalanon lang. So good sila Martes ang gabi. Todtob Miyerkules sang kagahon o kunaga katrapang Alvin. Amunin nga Iloilo Terminal Market, Night Market. Diri sa tubang sang Iloilo Terminal Public Market katrapang Alvin. Diri mo mabakal ang mga priska nga mga utanon. Halin gidya sa umah. Diri sa probinsya sang Iloilo katrapang Alvin. Kiti diri mo makita ang mga priska nga mga utan na wala kagi ang wala basa sa tubig.
0: Kaya kung sa isda, may ara na nga dagsa mo? Sa mga ulo tanong subong, anong dagsa?
1: Talong.
0: Talong gandiyan, no?
1: Oo.
0: Tagpila ng kilo sa talong subong?
1: Tag 40 pesos ang
0: sakto.
1: Namin na nga, no, nga tsura sa talong.
0: Outside the market na yung presyo?
1: Yes.
0: Black market na yung presyo?
1: Oo.
0: Black market? Oo.
1: Pero kung dito ka sa sulod, madaga na rin siya 50-60 katrapang Alvin.
0: Oh, laban-laban, ginakalagi na
1: nila sa sulod mo. Ariyang kita mo, nga bag-ogit siya poksi.
0: Halin sa kaing. Halin sa kaing, gid.
1: Oo. Ang iapungango, wala pa yan nahuyos.
0: Oo.
1: Why blakagi, do, hindi siya yung itom lang, ang pungango
0: niya. Anong paborito mong luto sa talong?
1: Torta.
0: Yudi torta. Lagpat ko gano'n. Pero kabalo ka, ang talong abi, kung daw tamaran ka mag-turta, kaya ti nasugba mo pang talong mo. Pwede man, basta priska, slice mo lang sa katrupang naman, medyo panipis nga style. Fried talong, okay na.
1: Palutawon sa mantika.
0: Oo, ayos na. Okay. Tapos na. Isaw-saw mo ang gapon sa patis. Ayos gapon, basta priska ha.
1: Or iban ganin sini katro pang Alvin kada medyo gatigang ka para hindi mas mahapos na gid lang. Iputos mo siya sa plastic tapos isampaw mo sa babaw tinigang. Parang iyang duga bala hindi magkadto sa kanon.
0: Pwede sa aluminum
1: tapos
0: foil. Aluminum foil lang abi.
1: Pwede man.
0: Kay ang plastic daw low end ba?
1: Aluminum foil lang. Mo do medyo lapwa lang tapos usol mo siya. Taga butangan sang suwa. Kagamay ng asin.
0: Basta mga priska nga talong ayos man.
1: Oo.
0: Actually daw steam lang ginamin mo na.
1: Oo,
0: pareho man, pareho man sa okra, isang pa mo lang gani sa tinigang ayos na eh.
1: Oo.
0: Pagsausaw mo spatis kag suwa ayos na.
1: Oo.

0: mga wala ya kagi ka pa kalbin daw medyo
1: daw na danlakan sila blaw oh
0: danlakan ka oh kay ang iya sinang tubi nagalapuyot
1: sa yes. kalbin
0: mo
1: oo
0: pero amo nang pinakaektiktibo kapin pa kun ta sugar mo
1: oo.
0: Or may uric acid ka.
1: Na oh bulong
0: amo nang bulong
1: ti amo na ang nagadulas blaw.
0: Oo. Muna pagkaga, pagbugtaw mo sa aga, muna yung noon mo, hindi ka na mag-inom ininit, hindi ka magka-inom kape.
1: Oo.
0: Muna na yung unahon mo inom. Mm. Sa mga na, muna, inom.
1: Oo. Sa mga nagkakalaya, abi, eh, pwede man ipanghugas ang tubig
0: pwede,
1: niya.
0: Pwede, ah.
1: Pwede, no?
0: Oo, ah.
1: Hindi daw nag- basta pampadulas siya, eh. Mm-hmm. Kag nag-ano gidyay, halimbawa, ang imo nga tutula, may sore throat ka.
0: Oo.
1: Kahit medyo dulad-anlog siya, daw nag-dalhay lang siya mo.
0: Oo.
1: Oo. Amo na experience ako, kasi una, pag inom ko, lang ko daw madanlak ako, daw dalo-danlog ako.
0: Medyo na narignaan ka.
1: Oo, rignaan ka. Pero, na experience ako na pag inom ko ng mga tatlo kabaso, daw nag-dalhay na blang tutunlan mo.
0: Mm.
1: Daw ay nag-sagrak blang speaker mo blang.
0: Oo.
1: Oo, di daw maayo
0: ang
1: na.
0: Ang pinakadamoy, pag sila nga do, tawag niya, nang do, nagalapuyot, di ba, ang iyang duga, pangalbin.
1: Oo.
0: Kung bago siya puksi.
1: Nano.
0: Nang wala pa siya katulo, bala.
1: Actually, wala so, man isang overdose, ha. Hining mga daon-daon nga panginom ta. Bisan mga dahon babanala, gaon mo, bulong sa diabetes, wala man yung overdose.
0: Why, ah. Maski pila pa kapitsil imo imnon kun aga sang hinuruman ng okra ya kato pangalbin wala man niya epekto sa sulod sang lawas mo.
1: Ano pagani manami nga mga danlog nila ko mga lagpad ko no sa buong dahon sang tugabang
0: sa okra ano ang tugabang
1: o lagpad ko no sa buong malagpad meaning ang kun malagpad ang dahon sang tugabang subong healthy siya
0: oo kiti magluwas nga naulanan na. Tapos ti sagot sa mga pag-ugid bala tanom, tanong pakalbin, do pimiro palang gin-harvest. So lagpad ang dahon. May kita ko di ganito dahon nga lapit do palad ko kalapad sa dahon sa mga lupati mo.
1: Abi, makadulodugsing tara sa ila sa mga vendors ta. Anong sikreto nila nga naglapad ang ilalog bati?
0: Ang iban di abi, kwan ang... ginakumpra man nila katong pakalbin. Pero mayari ko di... na interview like sa nagligad nga sila gidyang plantation sa Alugbati sa Lanit Haro.
1: Anong sikreto nila bi nga naglagpad ang dahon sa Alugbati kag tubabang kag mga kamuti subong sus green green
0: inyo lang inyo gini tanom ay hindi na kumpra mo lang Alsada lang
1: hindi Lazada
0: hindi
1: Alsada siya
0: Alsada may kilala ko di po galing ito wala na di siya nga ilag diya tanom
1: base na ubos na kontra base na ubos na kumpra sang
0: man.
1: Lazador man da Alsador
0: o kay iban sina di magluwas nga atin pa wala siya naga ano wala siya
1: pero daw dagsagid man ang talong katulopang Romelo bisan diin ka lang astolo
0: oo
1: ari ate una si okay, Manang Abin ang nagpanihawak
0: doon inyo ginia tanong yung Alugbati ginalsada nyo man okay.
1: Lagpad ang dahon
0: hindi magiging taman pero tambok na siya pero may nakita ko ginan yung bit-bit ang babae na sulit sa plastic daw palad lag ko ang kalagpad ang Alugbati
1: subong abi kiti midyon magabalang baboy
0: galing ang mga nagabulante kita mo nga patula nagbalagpa
1: abi abi abi
0: putin yung tabo ko din halin na yung patula niya sir
2: dumaraw
0: pa halin
1: layo pa
0: dumaraw ka peso
1: ano ang bakla na isang patula
0: anong bakla na isin eh kinilo tag pilang kilo 40 kilo
1: hindi by inch
0: hindi
1: by inch magbakal hindi by minitro
0: hindi hindi takson mo na ikaw klapa hindi kinilo
1: ang takwaya ang takwaya no magbakal sang takway hindi rinolyo
0: ang takway hindi may araman nga rinolyo may kinilo man
1: okay
0: kapin pa ko na panita na
1: ba mawuti nga panita na
0: talong
1: ang labor ginapatong pa na sa bili mo abing talong si Manang si Inday pa yata bisang talong niya.
0: Oh, are kay kisinanay.
1: Dito lang sa piyak. Sa medyo no lang.
0: Lagko talong din.
1: Sa kami sa medyo bataon lang.
0: Ang Margoso. Mambalang tanan talong.
1: Mambalang sa dare kro aga pati jo. Di sa iba lang may mga nagbliga talong. Ipauyati siya.
0: Taon tagabang lagpalagpad oh.
1: Ba mo mabalang tanan kun nami ang talong niya kun siya maguyat eh. Kun display abla para man
0: kanya tambo dagko tambo.

0: Di na lang tambo?
1: Di na lang tambo mo nai?
2: Dumara.
1: Dumara o pagid.
0: Ito sa Kawayan? Ito sa Kawayan halina?
1: Ito sa Kawayan? Eh, Kawayan. Dito
0: sa Kawayanan.
1: Tambo Kawayan.
0: Oo. Oh,
1: kasi nagligad, kundi iwa tambo sa Kawayan. Tambo sa Dalusan, iban?
0: Ah, pwede gali?
1: Oo, pwede. Galing kiti subong damo na gitman Kawayan nabi sa bukod
0: pero kabalo ka subong Kabayan gat-an mo ang tambo nga na namit mo sa laktan sang ano sang tugabang kag bagungon
1: bagungon tapos butangan mo ukra kag takway
0: wow galing mang risgo sa pagkaon sang bagungon nga laktan mo tambo tugabang kag ukra nga may gata tapos mo kaon gabutod dyan mo
1: ayaw ka sop-sop hindi may ano man ako nung katrumangal depende ko man sa pag
0: tiltig
1: pagtiltig
0: sang buli yan. Pero kung di may yung pagtiltig sang buli yan, tapos mo kaon, gablutid ka mo, kay sigang suyok mo, suyok mo, wala ano dala.
1: Eh, may hindi yan ako, no?
0: Oo.
1: Kung hindi mo siya madala sa sop-sop, sa bibig, sa buli. Ako na ako nung
0: hindi kung sa bibig mo sa pagyon, sop-sopon mo.
1: Sop-sopon. Hindi siya madala.
0: Pero kung sa buli mo sa pagyon, huipon mo. Ang sekreto sinada ang pagtiltig eh.
1: Oh, ang paltiltig.
0: Pero makabila, ginabala makabeses nga abi mo, dala na sa suyop mo. Ayawan ka pa, arangka, suyop, hindi pa madala. Sa pagkaon sang bagungon, dapat eksakto nga tiltig ang pagapatigay yun nun. Para pag suyop, dala da yun. Kachichi!
2: Nani ka pa,
0: yas? Be. Si ano dabi? Sino lang si Shaquille O'Neal daw? Ara si Shaquille O'Neal? Ha? Ara?
1: Wala.
0: To, si babae, si Inday to. Datupong sila sa lamisa, nga ginampung, aga pungko siya.
1: Oo, aga pungko.
0: Siya pa uyata sa talong niya.
1: Oo. Kasi yung talong ni... Ayan tong tagiya sa
0: para,
1: talong.
0: Para hindi ma-damage, Black. Ikaw mo yung mabasko, kayo mo magpusga mo. Si Inday lang pa uyata.
1: Ay, lagko-lagko ang talong.
0: Abibiday.
1: Talong.
0: Madam, be. Pila talong mo?
1: Diba? Si Manong, baligya. Huwag isang babae.
0: Huwag isang baligya, babae lang.
1: Si Manang, di ba?
0: May ara na nga daw na categorized na black at tropang rebel. Di pala riyong sizes mo?
1: Oo.
0: Ginakalaging nila.
1: Lagko ang talong. Isa yung talong, imo na yung talong. Hindi na talong, oh. Ay,
0: Dax no. Dax nga talong no, Dax.
1: Oo.
0: Dax na, Dax.
1: Oo. Lagba kalabanan ng brigya talong abi laki.
0: Oo.
1: Eh sala ning
0: laki. Do wala appeal magbrigya.
1: Oo, wala.
0: Nam iya si dito magbrigya no. Do maganyat ka bala magbakalaw.
1: Depende man abi sa pagbaligya sang talong humera.
0: Oo, mugani.
1: Pero depende may ara man laki abi kata pagalben.
0: Bal mo sa pagbaligya sang talong, hindi basta-basta. Imo talong, imo halong. Ay dapat i-showcase mo man eh, para maganyat, makonvince man ang prospect buyer.
1: Mga...
0: Sa pag-uyat na katropang ang Romel mo?
1: Oo, sa pag-uyat kasi sa pag ano gidi sa pag
0: presentar.
1: O, presentar.
0: Oo.
1: Kaya karoon mas kaya namin, talong mo kung pigaw ang pagpresentar. Wala man namin bakal. Pero tiniharaman niya nga, gihipos-hipos lang. Pero ang ginapangita, abing magbakal, huwag na yung pamangkot ah. Kabalo na pala magkilatis.
0: Oo.
1: Kung ano klase baklo na gusto niya baklo.
0: Basta first class ng quality, huwag naman gani ka pamangkot sa presyo.
1: Huwag na. Makita mo lang. Hindi mo kinangalan pamangkoton.
0: Kamuti. May kamuti. Sweet potato bla? Yam bla? Kamuti? Damo? Subong?
1: Subong. Wala ko din nakita. Kamuti.
0: Rich
1: pero,
0: in...
1: Pero sila subong kamuti.
0: Oo. Kabalo ka kung ano. Basta may kamuti. Kabalo ka healthy food. Inaiban. Way gakaon. Saan kanon. Amo na ang best alternative mo. Kamuti. Oh, natawagin
1: na kayo.
0: Ah, ano? May one sige. Gagawa na lang, gagawa. Pwede pa.
1: Ano presyo sa mga nagpanguna ko, balaklo, no? Sa sulod sang Iloilo Terminal Public Market, ang isda, ang aloy tag 140 pesos ang kilo, tuloy 180 to 200 pesos ang kilo, tamudyos 200 pesos ang kilo, ang alimusan, 320 pesos ang kilo, matan, 180 pesos ang kilo, lubulubo, 160 pesos ang kilo, ang pagi tag 150 pesos ang kilo ang salmon 220 pesos ang kilo tilapia 150 pesos ang kilo ang bansa 240 pesos ang kilo. Ang kasag, 350 pesos ang kilo. Salmonite, 180 pesos ang kilo. Ang bisogo, 220 pesos ang kilo. Ang lison, 300 pesos ang kilo. Ang bangros, depende sa halaga kung ang bangros. May arang nga tag 190, may tag 210 pesos ang kilo. Sitasyon kag presyo sa mga nagapangon ng balaklon diri sa Iloilo Terminal Public Market. Idadulong sa inyo sa Santa Plus Gold, Santa Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 127 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: Nabatian mga abyan, report ka tulog pang Romel Paclibar. Sudagundagon ka mo ito sa Iloilo Terminal Market. Ah. May 30 minutos pa ka mo, ano? Hingagaw ka mo ito, nagapanghimos na sila. Tandaan ninyo, kada Martes ng gabi, halin la sa East Tubtub la sa East sa Aga, Merkulis na. Para makabarato ka mo sa presyo. Ma'am Mary Ricabar, may aga sa kay Tristan Wyatt Gulay. May aga, gid, nga nagupot sa atun sa Sining Matinion. Subuman sa kay Ma'am Angelo Di Monte Verde. Ginoklabos kita sa panamabin sa atong kapagpangalagad. Magabalik ako sa Express Balita sa Aga. Baka-baka vlog, mayung aga, sa kay punong barangay, Noel Groy, sang Palagon. Mga byan, upod ko si Katropang Alex Saspa sa technical side. Si Katropang Romel Paclibar sa patrol. Express Balita sa alas 6, upod ko si Katropang Era Espinosa. Bantay nino, magasunod sa dili gilamang madugay, ang The Secret of Health. Para sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Alvin Dennis Arabang. XFM News!
2: Exciting Pilipinas!
3: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na lang po yung likod, Sir Michelle Hines. Makakasama mo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay naman tayo ng mga kalaman. Magbabahagi naman po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Syempre, katuwang po natin ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health. Ngayon po ay mabibili na sa pinakamalapit ng butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para maka-avail kayo ng atin pong mga produkto. Okay, sa program po natin, makakasama pa rin natin ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at syempre ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating palatuntunan. Welcome po muli sa ating The Secret of Health. Pag-uusapan natin yung mga impormasyon na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog araw-araw para makatulong po sa ating family at ganun din na katuwang natin dito yung mga produkto ng Yes to Health.
4: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, samahan na po mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga text messages. If ever meron po kayong mga inquiries, i-text nyo lang po yan sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag pong kalimutan i-like and i-follow atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan, at ganoon rin sa mga bagong launching ng mga produkto po ng Yes to Health. Ha? At pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin post dyan mga kaibigan, no? Sa atin pong Facebook page. At huwag pong kalimutan ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Freeway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at mabigyan kayo na complete health assessment, mabigyan kayo ng dietary guidelines. Lahat po na yan ay pagkakaloob dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya samantalahin ang pagkakataon at bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin itong isang karamdaman, ano? Na kung inyo pong napapansin o naobserbahan ninyo na madalas nagpapawis mga kaibigan ang inyong mga palad at talampakan. Minsan po may kasabay pa yan na hindi kaaya-ayang amoy mga kaibigan, no? Eh maaaring simptomas na po yan, ha, ng karamdaman po na hyperhidrosis. Atin po i-konsulta kay Doc Algie kung paano po ba nabubuo ang ganitong uri ng sakit, Doc.
5: Oo, familiar tayo dyan kasi marami tayo minsan pag nakikipagkamay tayo, no? Medyo malagkit na medyo basa.
4: Yun,
5: ano?
4: Na nga. Oo.
5: So ito po yung hyperhidrosis, ito po yung labis na pagpapawis na maaring sanhi ng ibang medical condition. At ang mga taong may hyperhidrosis po ay nagpapawis na talagang matindi, ano, literal na pwedeng tumutulo o nagmo-moisture yung kanilang mga kamay at mga paa. Normally, ang ating mga sweat glands ay gumagawa po ng pawis dahil ang ating skin, mayroong mga sweat gland na siyang nagko-control ng temperatura ng ating balat. For example, iniiwasan natin na mag-overheat yung sistema natin kapag sobrang mainit ang katawan, automatic yan. Magre-release sila ng pawis na magko-cool down naman sa ating sistema. Kapag ikaw ay nilalagnat o kahit na tumataas lang yung temperatura mo, nilalagnat ka, nag-i-ehersisyo ka o nakakaramdam ka ng stress, kinakabahan ka, nababalisa ka, or kahit na anong hindi magandang pakiramdam o takot, pwedeng mag-trigger ito ng pagpapawis. At kapag hindi po kayo nakakaranas ng alinman sa mga nabanggit, pero pinagpapawisan kayo ng sobra-sobra, ibig sabihin may mga nerve na nagbibigay ng signal sa inyong mga sweat glands na hindi ito napipigilan. So para sa 1% hanggang 2% ng mga taong may hyperhidrosis, ang mga gland ng kanilang pawis o yung sweat gland ay hindi talaga sila sumasara. Kumbaga lagi silang open, ano? Pinagpapawisan sila kahit na hindi po kailangan ng pagpapawis, ano? Kahit nasa loob ng aircon na Sir Misael, talagang pinagpapawisan sila. Oo. Yung ang iba, nakaupo lang, nanonood ng TV, pinagpapawisan. At may iba pa nagsabi na kahit naliligo sila sa swimming pool, pinagpapawisan sila. Grabe, ano?
4: Abnormal talaga yung sweat glands.
5: Oo, hindi nagko-close. Actually, may mga ilang tao na ito yung mga uri, ano? Pwedeng yan ay primary hyperhidrosis o tinatawag din na focal or essential hyperhidrosis. Ang sanhi po nito, yung sanhi yan ng labis na pagpapawis sa ating kamay, kilikili, mukha, at ito ay walang malinaw na dahilan. Ano? Kung ang iyong mga gland ng pawis ay may on, kumbaga, na switch, imagine ninyo, may switch on. Ang may primary hyperhidrosis ay laging naka-on, hindi ma-off. Diba?
4: Yung switch ng ano, nalasa sa glands.
5: Sabihin na natin yung switch. Oo. O para mo sa ilaw. Lagi naka-on siya. So, ang mga tao may primary hyperhidrosis ay karaniwang pinagpapawisan mula sa isang uri ng gland na tinatawag na eccrine sweat gland. Yan. Yung mga gland na ito ay bumubuo ng karamihan po sa 2 milyon hanggang 4 na milyong gland ng pawis sa ating katawan. O yung eccrine sweat glands ay maaring marami yan doon sa ating paa, palad, mukha at kilikili. Kapag yan ay sobrang nagiinit ng katawan natin o gumagalaw tayo o may emotional na hindi maganda sa atin, eh, o dahil na sa hormone, okay, inactivate ng mga nerves yung gland na yan upang maglabas ng pawis. Yan. So, yun yun. Kaya minsan, pinagpapawisan tayo ng sobra. Alam mo yung mga taong may sobrang pagpapawis na hindi naman ito, kumbaga, hindi na ito normal. Mm-hmm. Eh, merong ginagawa dyan eh, yung mga doktor, merong tinatawag na surgery, yung nerve surgery, yung sympathectomy.
4: Mm-hmm.
5: Na kung saan yung nerve, may binabawas silang nerve na nagtitrigger ng sobrang pagpapawis sa pwedeng sa kamay o sa paa. Okay? Pero, ewan ko lang kung kayo gusto nyo magpapa-opera, ano? Yung iba talaga, nagpapa-opera sila dahil hindi na maganda yung buhay nila.
4: Mm-hmm.
5: Hindi sila makapagtrabaho sa office kasi nababasa yung mga papel. Mm-hmm. Matindi, ano? Yun namang isang klase, yung secondary hyperhidrosis naman, itinatawag din na general o pangkalahatang mm-hmm. hyperhidrosis. Nagdudulot ito ng labis na papawis sa buong katawan. Kanina yung madalas yung kamay, paa, mukha, di ba?
4: Mm-hmm.
5: Pero ito buong katawan. At mas maraming bahagi ng katawan ang pwedeng nagpapawis kahit na hindi ka naman talaga kailangan magpawis. At ito po ay isang kondisyon sa pangkalusugan na. Masasabi natin na ito ay dahilan sa ilang mga kondisyon gaya ng menopausal, di ba? Yung pregnancy, yung thyroid problem, yung iba naman, pag may diabetes tayo, alcoholism, pwedeng infectious disease katulad ng TB, tuberculosis, Parkinson's, rheumatoid arthritis, yung iba pag na-stroke ka, may mga ganung resulta, no? Heart failure or yung iba na may cancer katulad ng leukemia at lymphoma. So ito yung mga nakapaloob doon. Generally, yung hyperhidrosis, yung primary hyperhidrosis, hindi naman nakakamatay.
4: Mm-hmm.
5: Hindi ito delikado sa kalusugan. Kaya nga lang, masyadong hassle.
4: Mm-hmm. Very frustrating na problema.
5: Frustrating, oo. Ito rin namang secondary hyperhidrosis, hindi rin naman ganun ka, ano, kadelikado, pero maaring ito nga indication ng isang sakit na dapat nating ipa-check up dahil posibleng ito ay magti-trigger pa na mas ibang problema. Kasi pag lagi kang pinagpapawisan, malapit ka rin sa infection.
4: Mm-hmm.
5: Although yung pawis natin is pamatay ng mikrobyo. Mm-hmm. Pero tandaan natin na lahat ng hindi normal na nangyayari sa katawan ay pwedeng mayroong consequences na iba sa ating sistema.
4: Ang sabi pa nga, lahat ng sobra ay hindi maganda sa katawan po natin, mga kaibigan, ano? Yung iba, Doc, pagka nakakaranas ng anxiety, ano, or yung babalisa, ano? Eh, pinagpapawisan din po ng husto na inaakala po nila na sila ay nakakaranas ng hyperhidrosis.
5: Mm-hmm.
4: Pero ayon po sa mga eksperto na medyo may pagkakaiba, ano, yung karamdaman mismo na hyperhidrosis kesa dun sa pagpapawis dulot ng actual anxiety disorders. Ano. Pero yung iba, nafe-feel nila na parehas lang. Ano. Halos parehas lang kasi ganun yung pawis, especially pagkagabi. Diyan pinapawisan ng gusto ng malalamig na pawis, sabi pa nila. Ano?
5: Malalapot daw na pawis na malalamig.
4: So yan ang naobserbahan, ano, ng mga kababayan natin na meron pong hyperhidrosis or sobra-sobra yung pagpapawis sa kanila pong pangangatuan. Ito ba, Dok, ay hindi naman nakaka-dehydrate?
5: Nakaka-dehydrate ito pag sobra na. Kasi syempre, lahat ng tubig na lumalabas sa katawan, tapos wala kang replacement. Kaya kadalasan din ng mga may hyperhidrosis, mauuhawin sila.
4: So,
5: inom sila ng inom ng tubig. Kasi nga, para kang ano, gripo na hindi ma-close, tulo ng tulo.
4: Ayun
5: yung nangyayari. Oh.
4: Nako. So, yun na, sa mga kababayan po natin na mayroong ganitong uri ng karamdaman, eh dapat po eh wag ipagpawalang bahala, ano? Bagaman hindi siya ganoon ka fatal, okay, hindi yung iba parang normal na lang sa kanila, Dok, ano?
5: Oo.
4: Pero nakakaabala talaga siya sa pang-araw-araw po ninyo na pamumuhay, mga kaibigan, no? So kung meron man mga paraan na pwede po ninyong magawa, kung meron mga way, ano, na mabawas-bawasan yung pagpapawis, ano-ano po ba, Dok, yung mga tips na pwede niyong maibahagi sa atin po, mga kababayan?
5: Yeah.
4: Na kahit papaano, eh ma-lessen yung sobra-sobra nilang pagpapawis.
5: Oh, unang-una sa lahat, huwag kayong magsuot ng ano, masyadong makapal na damit. Saka pumili kayo ng ano, light and breathable fabric katulad ng cotton.
4: Oh, marami
5: silk
4: na ngayon yan.
5: Kaya lang, mahal yung silk, ano?
4: Oh.
5: Ayan, so maligo araw-araw, at least siguro mga twice a day kung kayo pinagpapawisan para ma-cool down kahit papaano, ma-prevent yung sobrang pagpapawis. At gumamit kayo ng herbal soap or sabon na hindi mabigat yung chemical na pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng kalusugan ng skin natin, katulad po ng Santon Plus Herbal Soap, di ba, na may activated charcoal at may iba pang mga sangkap na herbal na pwedeng makatulong sa pagpapalusog ng ating mga sweat gland. Mm-hmm. Ayan. At iwasan yung mga spicy food. Mm-hmm. Kasi masyadong nagpapainit ng katawan yan. Ano? Pati alcohol.
4: Mm-hmm.
5: Na ayan, pag kinain mo yung maanghang, talagang pagpapawisan ka. At saka yung mga hot drinks, iwasan, lalo na kung katanghali ang tapat. May mga ganyan.
4: Magkakape pa.
5: Katanghali ang tapat. Mm-hmm. Ano? Mga tsaa at mga kape na ito ay mayroong mataas na stimulant.
4: Ayun.
5: Kasi bawal sa inyo yung ma-stimulate ng gusto eh. Kasi nerve nga ito eh. Mm-hmm. Diba? Yung nerve na hindi normal yung kanyang signal na kahit hindi ka naman kailangan magpawis, eh pinagpapawisan ka. So iwasan yung ano, stimulant.
4: Mm-hmm. Ayun ha. Sa mga kababayan po natin na ganito, sobra-sobra yung pagpapawis po nila, eh mas maganda po mga kaibigan, iwasan nyo anything na makakapag-sira dun. Oo. Sa mga nerves atin pong pangatawan.
5: Saka mag-take kayo ng, ano, ng mga supplement na mataas yung minerals, mm-hmm, antioxidants, yung mga vitamins na nagpapaganda talaga ng skin. Ano?
4: Yun.
5: At meron tayo niyan sa ating mga produkto, yung ating Santon Plus Gold. Mm-hmm. May limang herbal extract ito na mayroong malawak na benepisyo sa buong sistema, sa daloy ng dugo, mm-hmm, sa balat, sa ating hormones, sa nerves. O ganun din yung ating premium D3. And of course, vitamin C. Napaka-importante niya sa ating mga skin, ano, yung ating vitamin C.
4: Mm-hmm. At sa mga kababayan po natin, pwede rin niyo yung ano, gamitin ang ating pong Samsung Plus Herbal Oil. Ano? Lalo na pagka medyo pagod. Mm-hmm. Tapos nagbasahan ng kamay mo. Pwede mong haplasan ng Santong Plus Herbal Oil natin. Para nakakatulong din kasi yun, Dok, ano, sa mga nerves, nerve endings.
5: Uh-oh.
4: Ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. It soothes the nerves and also the tissues. Ano? So napakaganda yan, ano, para sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. At yung mga nabanggit ni Dok kanina, eh gawin nyo po yun, ano? Especially sa clothing. Mm-hmm. Iwasan yung mga masyadong pag sinuot mo, talagang pagpapawisan ka agad.
5: Oo, hindi ka pa nga lumalo. Pumupunta sa lugar na pupuntahan mo, pinagpapawisan ka na.
4: Oh, pero wag naman din yung ano, Dok.
5: Sobrang ikli.
4: Yung halos labas na lahat.
5: Oo, ano na yun.
4: Oh, so sa mga kababayan po natin, ha, na meron ganitong uri po ng problema, eh maaari pong magsadya din sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng mas kumpleto na guidelines, lalo po sa inyo pong diet, kung ano po yung mga gagawin nyo, ano po yung mga iiwasan po ninyo para makakop up yung pangangatawan sa ganitong uri po ng sakit, ha? Puntahan ang atin po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang, ha, sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545.
0: Suwabe ang aroma. Samsung Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Samsung Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
7: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold, gawa sa pinagharong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Samsung Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Samsung Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Samsung Plus Gold.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri. magkakaroon ng antioxidant. Sunzone Plus Gold, sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
13: Sunzone Gold Live Testimony.
14: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan Nay, po nakatira?
15: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako'y naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
14: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
15: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Sunzone Plus. Nagkataon na namamagaang pa ako noon. Natakot ako pag ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Sunzone Plus at inisip ko, malay mo, pag ako'y gumaling doon. In 5 days, nagpag-inom ko ng Sunzone Plus Gold, nawala yung magaang pa ako. Sabi ko, pumulubot na nga yung pa ako sa wakas ka ko. Nangingintab kasi yung pa ako noon eh. Opo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng pa ako. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Sunzone Plus, siguro yung mga nakasubok na.
14: Wow.
15: And, apa, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi ng apo ko, meron ka bang tatu, lola? Sabi ko, hindi naman, kaya nagtakot, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
14: Apo.
15: Nang ako'y subukok ulit na bumili ng Sunzone Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
14: Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise sa kanila?
15: Na-advise ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay kako, naririnig kong lahat yung mga testimony ng mga nagdumot na ito. At hindi gamot, food supplement kako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, sasakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ako dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yesterday. Kaya na, nagpasya kami. Sinama ko na nga itong anak ko at saka yung manukan ko para lay. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-tudue ko ako.
14: Apo.
15: Ating class month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpa-tudue ko ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, dahil sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na ang pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
14: ayos na.
15: Oo. Yung nga lang, may panahon na, may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
14: Opo.
15: Kaya sabi ng anak ko, halika na, pumunta na tayo kay Doc at para ma yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, napunta kami dito. No? Ngayon, okay. Second time ito.
16: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
15: Enrique Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
17: The Secret of Health.
4: Inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kaubayan, si Nanay Enriquita Cruzado. Nung unang punta niya, Doc, namamaga ano, yung paa. Tapos merong mga pantal-pantal, parang ano, bruises ano, sa kanya pong mga braso. Oh. Parang tattoo nga daw. Pero pagbalik, Doc, ayos na.
5: Malaki
4: na
5: pinagbago. Oh. Although si Nanay ay nasa 80 na ang higat na mahigit, ano? Pero sabi niya maganda yung mas maganda kasi nagpabago yung quality of life mo.
4: Tama.
5: O, hindi kailangan na magaling ka na agad totally. Ang mahalaga yung mga discomfort mo nababawasan dahan-dahan at nag-i-improve talaga yung kalidad ng iyong buhay.
4: Yun, ha? So, sa mga kabayan po natin, ha, na nakakaranas din ng parehas na problema kay Nanay Enriquita, ano? Ay bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic at subukan nyo, ano, yung premium D3, mga kaibigan. Sa mga kaibigan natin na meron pong problema sa kanila pong heart area, mataas yung cholesterol po ninyo, barado yung mga ugat po ninyo, masyado mabagal yung blood circulation sa iyong pangangatawan, subukan nyo po yung premium D3 natin. Kasi marami na, Doc, ano, ang nakasubok at talagang natutuwa sila. Minsan yung iba, katulad din Nanay, namamangha talaga sila dun sa effect, ano, ng premium D3 po, mga kaibigan, no? So kung kayo po ay meron din ganyan mga problema, subukan nyo po, isabay nyo sa mga iba pang mga suplemento natin. Ito pong premium D3, mga kaibigan, ano? At kayo din mismo ang makaka-experience, ano? Kung gaano po kaganda ito sa atin pong pangangatawan, ha? So, ang atin pong Ultimate Trio ay pwede na yung mabili, ha? Sa mga pharmacy, hanapin nyo po sa mga butika malapit sa lugar po ninyo. At lagi pong hanapin yung Tatak Yes to Health para makasigurado na ang inyong pong inumin, yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. May nagtanong po dito, Doc. Ask ko lang po tungkol sa product ninyong Santong Plus Coffee Mix. Wala ba ang side effect ito kung 2 beses inumin sa isang araw? Salamat po.
5: Wala naman. Kung kaya naman ng budget mo, walang side effect yan. Ibig sabihin,
4: yung budget lang ang
5: budget
4: ano.
5: Mong, ano pero sa health, wala. Walang, wala po tayong inaasahang negative side effect. More on positive. Kasi benepisyo ang pinag-uusapan po dito. Pagkain po kasi yan. Na yung pagkain na mayroong mga sustansya na kailangan ng ating katawan, yun ang benepisyo niya kapag ininom mo ito araw-araw.
4: So sa mga kabayan po natin, ano, ang ating Santong Plus Coffee Mix, it is a friendly coffee. Ika nga, ano? At full of nutrients, ano, na makukuha po natin. Imagine ninyo, yung one sachet ng ating pong Santong Plus Coffee Mix, parang tumutumbas yan sa isang kapsula ng ating pong Santong Plus. Ang Santong Plus Gold, mga kaibigan, no? Dahil yung base ingredients nila ay halos parehas po, mga kaibigan, ha? So, hindi ka lang basta nagkakape, nagbibigay ka pa, nagpapasok ka ng nutrition, mga sustansya sa inyo pong pangangatawan na nakakatulong, ano, sa iba't ibang organs, sistema sa katawan po natin, ha? So, yan, para sa mga kabayan po natin, wala pong ano yun, wala pong kaso yun, mga kaibigan. Kung ilan yung maubos mo sa isang araw, siguro, hindi mo naman kayang umubos ng 5 siguro sa isang araw, ano? Grabe ka naman makapagkape. Pero yung iba siguro, ewan lang, ano? O baka mahilig talaga magkape. Pwede po, mga kaibigan. Wala pong problema. Yun nga, budget niya lang yung tatanungin kung kaya ba, ano? O, so, mga kaibigan natin, mga kababayan po natin, ha? Masarap yung coffee, Doc. Higupin, lalo na pagka malamig-lamig yung panahon. Umuulan-ulan, no? Pwedeng-pwede to. So, mga ano, Doc, yung about our topic kanina, pwede ba nila itong ma-intake din?
5: Oo naman, wag lang talagang, ano, yung sasabayan mo yung init ng panahon sa paghigop. Kasi ang pinag-uusapan doon, yung matitrigger yung nerve
4: yung
5: mo.
4: Yung papapawis mo ng gusto.
5: So, pwede yan. Pwede mong gawing malamig yan. Di ba?
4: Oh, pwede.
5: Wala namang problema kung malamig. Basta ang ano lang kasi doon sa may hyperhidrosis is yung ikaw eh matitrigger yung init at yung stress sa iyong katawan.
4: Oh, pwede yung gawin yung cold coffee, mga kaibigan. No?
5: Paborito ng mga anak ko yan na lalagyan nila ng malamig.
4: Mm-hmm.
5: Kasi yung mga kabataan ngayon, hindi sila mahilig sa mga mainit eh.
4: Oo nga.
5: More on cold drinks sila.
4: Oo. So yan ang, sa mga kababayan po natin ha, pwedeng-pwede niyong gamitin ang atin pong Santone Plus Coffee Mix. Para sa mga kaibigan natin na may problema sa kanila pong mga mata, huwag niyong kalimutan, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ito po yung pinakabago na produkto ng Yes to Health na nakakatulong ng malaki para sa atin pong mga mata, para ipanumbalik kung ano man yung mga nasisira na parte sa mata natin, at ipanatili ano na healthy yung bawat parte ng atin pong mga mata, especially sa mga medyo nagkakaedad, ano?
5: Mm-hmm.
4: Yung madalas makaranas ng age-related macular degeneration, ano?
5: Ayun, oh, yung, ngayon halos kahit hindi na umiedad eh, may problema na rin sa dami na, ng blue light.
4: Mm-hmm.
5: At saka yung sobrang stress na ating mata, mga puyat ng matulog. Mm-hmm. Ano? So yan, gamit po kayo niyan. At of course, para sa naman sa overall health, sabi nga nila, a healthy skin means a healthy body.
4: Yes.
5: So kailangan natin gumamit ng masustansya at dekalidad na sabon, clear skin.
4: Yan.
5: Gamitin po niyo yan. Mm-hmm. Mabibili niyan sa ating mga clinic.
4: Okay. So, paano Doc? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na minsay sa ating mga avid listeners.
5: Always, thankful tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa mga katropa natin. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, ano, sa ating programa, sa ating mga produkto. Nawa po ang aming laging dalangin, makatulong ang aming mga information na binibigay sa inyo, at lagi kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na katawan. God bless. Doc Algie po ito.
4: Thank you so much, Doc. Ayan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, tayo magkarinigan at magkasama-sama dito sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ngayon pong tayong dalangin ang Panginoon Nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
18: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
19: Yes to Health!
20: X-F-M.
21: X-F-M.
22: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesus Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang, basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropa Mo Station, lasais 8.
1: At lawadlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karong. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita

0: Mayong Aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ining express balita sa aga Miyerkules, Hunyo o kun Hulyo 1, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Grade 8 na bunaan sa grade 7 students sa Bacolod City.
1: Estudyante nga nakabuno sa kaparehong estudyante sa Bacolod City gin-turnover na sa social worker. Tulokay lang ang ginhalinan sang kinagamo.
0: Kasong alarm and scandal na pasaka na batok sa duha ka mga lalaki nga nagtapungulay sa barangay Bulilao, Mandurriao.
1: NDRMM na 2026 nagsugod kung magasugod karon nga adlaw publiko ginagda nga magpakigbahin sang mga aktibidades.
0: Bototan na alarma sa pagsulod sang truck na may karga nga baboy halin sa Negros kag Antique.
1: DepEd 6 naka-record sang 2,966 ka mga bullying cases, 95% sang kaso na resolver.
0: Suspetsado nga nag-ransack sang balay sa barangay Gustilo La Paz, arestado.
1: Tricycle driver patay na sang nasapuan sa barangay Cubay, Haro, nagligad ni adlaw.
0: Kinaligar kawatan ng Ros Antes ng awat. Balita National. INC members, sorpresa nga nagpatigayon sa rally kahapon, Hunyo 30. Trapiko apektado.
1: Lima ka mga membro sa INC nga nirestar bangon sa komisyon sa EDSA People Power Monument.
0: Rally sa INC sa EDSA ang para sa pagsuporta kay Senator Marco Leta nga plano pasakaan sa kaso nga plunder kag bribery.
1: Iglesia ni Cristo wala nagapamalabag sa kaso nga plano ipasaka kay Senator Marco Leta apang hindi nila luyag nga manipulasyon.
0: Rally sa EDSA nagapakita sa poor governance sa idalom sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. para kay Vice President Sara Duterte.
1: Pangulong Bongbong Marcos gin-cancelar niya sinagapag-appear sa FICAP sa pagmonitor sang rally sang INC sa EDSA.
0: Kaso nga plunder ipasaka batok kay Senator Rodante Marcoleta sunod sa Ombudsman.
1: Senator Rodante Marcoleta nagapati nga planado ang pagpasaka sang kaso batok sa iya.
0: Pamulitika, masaming nga depensa sa mga opisyal nga ginapasaka sang kaso sang Ombudsman.
1: Senador Ping Lacso nagasalig kay Ombudsman Remulla nga hindi mag-surrender sa rally kag pressure sang Iglesia ni Cristo angon sa pagpasaka sang kaso batok sa kay Senador Marcoleta.
0: Ombudsman iga-drop ang mga kaso batok kay DPWH Secretary Bunoan kag ini ang himuon nga state witness sa flood control mess.
1: Walo ka mga kontraktor plano nga pasakaan sang kaso sang Ombudsman may kang tanan sa flood control scandal.
0: Malacañang gindepensahan ang pag-uyat sa Marcos administration sang flood control scandal.
1: Pre-trial order na padala na sa kampo ni Vice President Sara Duterte kag sang House Prosecution.
0: Siguridad sa tagsak eskwelahan sa pungsod dapat nga pabaskuhon para kay Senator Aimee Marcos.
1: State visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Canada ginalauman nga magapabaskog pa sa strategic alliance sang duha ka mga pungsod.
0: 85 pesos nga wage increase sa Metro Manila ginanunsyar sa Department of Employment, Department of Labor and Employment. Balita International, pag sinapol sa tunga sang US kag Iran sa Qatar, ginapanginwala sang Tehran.
1: Anong patay sa shooting incident sa youth facility sa Northern Germany?
0: Entertainment News, F4 star nga si Vanessa Wu, kasal na.
1: Kag sa sports Filipino pole vaulter nga si AJ Ubiena nakuha ang gold medal sa Poland meet.
0: Kag sa aton extra wow balita, 100 year old nga chocolate bar na baligya sa balor ang 500 British pounds sa auction. Lasais 14 mga katropang oras ginadulong sa inyo sang Premium D3. Premium D3 himo sa virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 nga makabulig sa pagpapag-on sa aton immune system, ilabi na sa pagprotekta sa aton kayong lawas o batok sa mga masakit. Maprotektahan ang aton nga immune system batok sa mga bacteria kag viruses. Ganiano pang inyo ginahulat mga katropa magtumar sang Premium D3 nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok shop. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sa karon, sa detalye, sa mga nagapanguna, nga balita lokal. Local news. Nakabaton sang tigpulo ka kinulog sang bugay sa mga benepisyaryo. Okay na. Base sa inisyang impormasyon sa XFM Iloilo News Team, may nagluntad nga pagbinunanay sa Bacolod City nga naga-involve sa duha ka mga estudyante na tabo ang insidente sa gwa sa Sumag National High School sa Bacolod City. Gindala sa ospital ang mga biktima tungod sa naagom nga pilas sa kamot kag kilid sang biktima. Antes na tabong insidente, may nagluntay ang komosyon sa tunga sang duha ka mga indibid o kung sa duha ka mga involved. Yara na sa kustodiya sang pulis ang suspect kagpadayon nga naimbestigaran ang ginhalinan sang insidente.
1: Estudyante nga nakabuno sa kaparehong estudyante sa siyudad sang Bacolod gin-turn over na sa social worker. Tulukay lang ang ginhalinan sang amo nga insidente. May detalye si katrupang Mario Hilongo.
2: Gin-turn over na sa social worker sang barangay ang grade 7 student sang Sumag National High School matapos ginbuno ang grade 8 student sa gwa sang among eskulahan Lunes sang hapon Hunyo 29. Ini ang ginkumpirmar ni pulis sa Captain Greki Kayaw, hepe sang Police Station 9 sa Bacolod City Police Office.
3: Kagabi gin-turn over ng aton nga suspect sa aton nga social worker sa barangay Sumag para sa father nga custody.
2: Base sa investigasyon, nagapauli ang biktima halin sa eskulahan sang masugata ang suspitsyado kag nagtulukay sang masakit nga nagresulta sa komosyon.
3: Sa aron nga interview sa suspect nga sang papuli mo sa halin sa eskwilahan mga 50 meters away sa halin sa gate ng eskwilahan. Yun katuan sa sang aton nga biktima dito nag-start ang komosyon nila nagkinapungulay. Kag base iya nakapudyot niya sa sang patalong. Kag amuto nga ginwasiwas niya kag amuto kuno ang nakaigo sa aton nga biktima.
2: Hindi kilalahay ang biktima kag suspitsyado bisan pa nga pareho sila naga-eskwela sa among eskwelahan. Dugang pa ni Kayaw, napulutan lang sa lugar sang suspitsyado ang kutsilyo gingamit sa pagbuno sa biktima. Wala na recover sang pulis ang kutsilyo.

0: FM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
2: Nasa 6:17, napasaka na sa Iloilo Police Station 10 ang kasong alarm and scandal batok sa duwa ka mga lalaking na nagtapunglay sa Barangay Bulilao, Mandoriao sa Iloilo Prosecutor's Office. Ginkilala mga inikanday alias Francisca Agtayron. Sa impormasyon nga nakuha sa XFM Iloilo, babae nga masahista ang ginhalinan sang away sang duha ka mga lalaki. Isa sa mga involved sa pagtapunglay ang nagatrabaho pa sa massage center samtang naguntat naman ang isa. Una na kontanik nga nag-araglohan ang magtimbang abahin apang ginpalayon sang pulis ang pagpasaka sang kaso.
3: Formal na nga magasugod ang pagsaulog sa National Disaster Resilience Month 2026 sa karon nga adlaw nga may tema nga naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Kabahin sini sang pagsalig sang kahandaan sang komunidad batok sa naglainlaing nga mga kalamidad kag suboman emerhensya pinaagi naman sa inisiyatibo sang Iloilo City Government, Local Disaster Risk Reduction and Management Office kag suboman ang Office of the Civil Defense Regional Office number 6. Sunod sa Attorney Melissa Banyas, ang OIC Chief sang Disaster Risk Reduction and Management Division sang Office of Civil Defense Region 6, isa sa pinaka-highlight sang celebration ang Kabalaka Expo nga ukon nga paghihawaton sa Hulyo 15 tubtub Hulyo 17 kag ang Rescue Olympics, kun sa dinhi pakita ang abilidad kag kahandaan sa mga rescuers sa pagresponde sa mga naglain-lain nga mga emerhensiya. Lakip man sa mga aktibidad sa celebration sa karon nga adlaw Hulyo 1 ang launching sang DRR Alphabet, isa ka advocacy project nga kabahin sang climate ng disaster resilience program. Agud nga mas mapos nila mahibaloan ang mga posible nga mga peligro sa aton palibot. Sa Hulyo 2, paghihawaton naman ang resilience storybook reading nga pagadumanga o kung pagapangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga may tinutuyo nga tudloan ang mga kabataan sa importante nga leksyon para sa climate change kag disaster preparedness, pinaagi naman sa paglingaw kag o kung paghatag man kalingawan kag interactive nga storytelling. Sa among nga manginadlaw, may paghihawaton man nga private forum para sa mga senior citizens. Sa Hulyo 3 naman, ang basic first aid training nga maghatag sang nagakaigo nga hibalo kag praktikal nga abilidad sa publiko kung paano magbulig sa mga biktima antes pa makaabot ang mga emergency responders. Dugang pa sa nasambit nga balita nga ginpaag nga Attorney Banyas padayon pa nga paghatagan sa importansya ang paghahiwaton nga disaster reel sagud nga mangin kabahina sang kabuhi sang kada pumuluyo ang pagpanghanda sa mga kalamidad. Ginimpasas man sini nga indi sila magunta sa pagpanghatag sang dugang pa nga mga ihibalo parte sa disaster preparedness tubtub nga seryosohon kagimuon nga kultura sa mga tao ang pag-aplikar sa mga natun-an sini sa angot sa pagpanghanda sa mga emerhensya.
4: And this year is unique in such a way that we have actually engaged our local game officers. So we have a lot of activities lined up for the entire region. So we have the Kabalaka Expo 2026. We have the Rescue Olympics, the Regional Rescue Olympics. We are actually the pilot region for the National Dream Council. So we have a lot of guests. One of those is the Undersecretary Administrator Yosef Harold N. Cabrera, who will grace the Rescue Olympics 2026, which will be held in Antique. And others, such as we have a tree planting, which will kick off the activity on July 2 in Maasin, of course with other agency members and other local council members. And the rest of the week, we have also the poster making contest, we also have our mobile photography contest, and a lot more. And also with Iloilo City Partnership, we have this a major project, and that is the Kabalaka Expo, which will be elaborated later on by the Iloilo City.
3: Ang kabahin sang pagpayag ni Attorney Melissa Banyas, OIC Chief sang Disaster Risk Reduction and Management Division sang Office of Civil Defense Region 6.
2: Piya kabahin nagpatigayin sa Joint Committee Hearing ang Committee on Agriculture nga ginapamunuan ni Board Member Rolito Kahilig ang Committee on Economic Affairs and Investment ang Martes, Hunyo 30. Ini ang may kangtanan sa

0: Privilege speech ni board member Rolito Kahilig na protecting hog racers. Nagtambong man diri si Vice Governor Lian Dibuque. Gintalakay diri ang ginhimo nga depensa sang Iloilo contra African swine fever o kon ASF. Ginimitarang provincial kag municipal agriculturist provincial veterinarian na si Dr. Darrell Tabuada kag representative sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry Quarantine kag National Meat Inspection Service. Ginpag ni Mr. Gilbert Kimba, municipal agriculturist sang Pototan, nga naalarma ang banwa matapos nga may nagabot nga truck na may karga nga mga yubo nga baboy halin sa Negros kag antike kag ginabalige lang sa 130 pesos ang kilo sa buhi. So nakikimba bangod nga yubo ang ginabalige halin sa nasambit nga mga lugar, kinudahan nga ginpadalian o kung ginpadalian baligya bangod ang Negros ang may inspeksyon sa mga baboy nga may ASF. Dugang pasininga subong, wala nasang mga trucking halin sa Negros nga may karga nga baboy. Ginpamangkot ni Vice Governor Lian Dibuque ang representative sa Bureau of Animal Industry sa ginhimo nga biosecurity.
1: Sa pag ng question, subok ang last time na nabukod na naging ang question, ano mo ng 130? Ang man, per pay, per pay, 160. Ay, tahan na commercial firms, sa pag may buhay na siya. Pero ang sa karakas mo sa kami, sa Yakult Land Report, dito ang report maligaya sa kami. Pero mo sa subong, isa naman ako na concern dito kay may katuan kami na may na-establish ang nagtawag na ng pagsakan na. Pero wala kami sa approve na nag-apply for that facility. No? So, before, monitor ko ang ilang source Negros, pero kaya nag-stop na, nag-bigyan ko na ang ritual man nila.
0: Nabatian ang pag-inunanon sang Committee on Agriculture tag sang Committee on Economic Affairs and Investment.
2: Naka-record ang Department of Education Region 6 sa 966 ka mga reported cases ng bullying sa mga eskwelahan sa Western Visayas sa high school o kung sa school year 2025-2026. Kag 95% sini ang natigayon na nga ma-resolver. Sunod sa Education Support Services Division Chief Dr. Leonerico Barredo, ang mga kaso ang na-resolver pagi naman sa mga nagkalainlaing intervention sang DepEd, lakip na ang pagpatawag sa mga ginikanan, paghatag sang counseling, kag pagbulig sang Learners' Rights Protection Officers. Ginpayag man ni Barredo nga physical bullying ang nagapangunang krasis ang bullying nga ginreport, lakip na ang pagpangsumbag, pagtiklodanay, kagiban pa nga sa isang pagpanakita. Ginasunda naman ini sang cyberbullying bangod sa padayon nga pagdamo sa mga estudyante nga naga-access na sa social media. Ginpatagdugang ni Barredo nga sa press conference sang edukasyon, aksyon at solusyon para sa edukasyon nga ginapatigayon sang Hunyo 30 sa pagpanguna ni DepEd Region 6 Regional Director Cristito Ico, Season 3 kag si OIC Assistant Regional Director Dr. Miguel Mac Apusin, Season 4 upod sa iban pa nga mga opisyal sang ahensya. Sa katapusan, nagpangabay si Region 6 Regional Director Cristito Ico sang kooperasyon halin sa mga ginikanan, mga maestro, mga estudyante kag sa bugos nga komunidad agud nga magbinuligay sa pagpugong sang bullying kag sa pagpasiguro sang luwas nga palibot sa tagsa-tagsa ka eskwelahan.
3: So we have here now the consolidated division reports on bullying incidents in school last school year. So for the total number of cases that we received, these are reported cases of bullying incidents in schools. So we have a total of 966 all over Region 6. And majority, I would say, 95% of these are already resolved cases. So in other words, sa school level pa lang naton, na-address na ini ang aton nga bullying nga mga incidents, ang aton nga mga problems of bullying, because our schools have their own bullying incidents mechanism. So for Region 6, for example, every time nga mag-report ang aton nga mga division offices on incidents on bullying, we require them to submit the incident report and also the intervention plan. And we endorse that to the central office. At the same time, ang atong na central office may ara kita nga Learner Rights and Protection Division. So, una office lang siya, but now it is converted to a separate division, no, under the Bureau of Learning Support Services. So, ginamonitor na siya sa aton sa central office, and then they send us, no, kung kinahanglanin siya nga imonitor it thoroughly, they send us, they endorse again the case to us for an update on the implementation of intervention plan. So, for this school year, 2026-2027, we have a number of cases, a handful of cases, no, on bullying incidents in schools. And I would say again, based ato na harvest ng data from our LRP focal person, no, on 95% man ang na ang na-resolve na sa aton ng mga eskwelahan. And for the information of everyone, we have here the We Care program. We have launched the We Care program. We Care stands for We Are Child Advocates for Resilience and Empathy. This is our flagship program for learner rights and protection. Under the We Care program, we have three components: the enhanced monitoring system, responsive intervention, and capacity building of our LRP.
2: Ang kabahin sang pagpayag ni Dr. Leo Nirico Barredo, Education Support Services Division Chief.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Sa piya kabahin, arestado ang suspect ngayon kilala kay alias Mark, 44 anyos, residente sa Rojas City, Capiz, apang temporaryong nagapuyo sa barangay Tagbag, Caro. Nilakpan si alias Mark sa follow-up operation sa La Paz Police sa iya ginatiniran sa balay, sa ginatiniran nga balay sa Haro. Positibo nga nakilala si alias Mark sa tag-iasang balay nga iya ginransak tungod nakaagi siya trabaho sa karenderya malapit sa puloyan sang biktima. Nakita man sa pag-review sa CCTV footage nga ang suspect sado ang naglukit sang kandado sa gate sang biktima. Wala ma-recover ang kwarta kag duha ka mga cellphones.
2: Yara na sa advanced state of decomposition ang tricycle drivers na nasapuan sa barangay Cubay Haro nagligad nga Hunyo 30. Ginkilala ini kay Froilan Villegas, 48 anyos ang edad, kag residente man sa mga lugar. Domingo pa sang ulihi nga nakitaan ang among biktima nga buhi. Masamay nga nagiinom si Villegas kag nagakasupay. Nasapuan nga patay ang biktima matapos nga napanimahuan sang iya sining mga katupad balay ang dapya sang hangin nga hindi na maayo ang baho.
0: Samtang na-capture sa CCTV ang ginaligar nga pagpangawas sa lalaki sa RC Grocery Store sa Carles sa Domingo, Hunyo 28. Makita sa video nga nagpanguros pa ang lalaki antes siya nga nagpangawat. Upod pa sa suspect ang iya nga anak. Sa Easy Media, mga katropa, ang oras ginadulong sa inyo sang Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix. Himasi mangosteen, moringa, kag soya, powder drink mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga makabulig sa atin ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system. Batok sa mga masakit. Magkabulig sa mga katropa natin nga may mga hormonal imbalances. Kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo safe Imnon, FDA approved. Kag halal certified, available in all leading drug stores nationwide.
5: National News.
0: La 6:31 sa karon sa Italia sa atong mga nagapanghuna nga balita national. Sorpresa nga nagpatigay sa rally ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo sa People Power Monument kahapon na ukon Hunyo 30 sang aga. Las dos sang kagahon sa nag-umpisa mga ini nga nagtipon sa lugar. Kagini ang ila ginatawag nga emergency rally. Sila kay Quezon City Public Order and Safety Department Head Elmo San Diego nga sila ang ginkibot sang linibo ka mga parasitipante. Pagsaysay niya nga gulpiyad ang natabo kag wala sila nakapreparar. Sa niin ila ginkakibot ang mobilization sa People Power Monument. Base sa estimates sa mga pulisan nga lasyete pa lang sa aga, yara na sa 7,000 ang crowd. Mas madamo pa ang nagtugang pagkaligad sa pila ka mga inoras. Bago sa volume sa tao sa lugar, iniya nagtugas ang tuman nga trapiko sa pila ka mga area sa Metro Manila. May mga dalanon ma naging siraduhan kaginatangan ng mga motorista sa mga alternative routes.
5: Express
4: Balita sa Aga Express.
2: Ginarista sa kapulisan ang lima ka mga miyembro sa Iglesia ni Cristo bangon sa pagbabalabag sang basid sa People Power Monument kag pagbato sa mga pulisa. Kadungan ini sang ginpatigay nga rally sang nagligad nga adlaw. Nag-abot man si Senator Alan Peter Cayetano kag nagpabutyag siya sin nga suporta sa ginahiwat nga hublag protesta sang Iglesia ni Cristo.
6: Yung mga nata-traffic, but protests are meant to inconvenience. Sir, para magising tayo sa nangyayari.
7: Have you spoken to Senator Marcoleta?
6: Not yet. I haven't.
7: Pero hanggang kailan daw po magtatagalito?
6: Lahat kami no idea. So actually, since this morning, two different channels, nagpapaabot ako until nung nagla-lunch ako, another common friend ang nagsabing, you're welcome to come. I think sumagot once si Senator Marcoleta na parang nagtanong yung isa kong friend, paano kami tutulong siya? Nang sinabi lang, patala ng tubig.
7: Sir, from meron pa po ilang senador sa minority na inaasahan natin pupunta dito?
6: I think so.
7: Sino po, sir?
6: I know Senator Amy. I don't know the others kasi nga kahapon lang namin nalaman. In fact, meron ako isang trip and I was intended to meet some OFWs. I had to cancel it this morning. Nung nalaman ko yesterday na yan na yung statement ng ombudsman.
2: Ang kabahin sang pagpayag ni Senador Alan Peter Cayetano, samtang ginkonfirmar man sang Quezon City Police District na aprobado na ang permit to rally sa mga membro sa Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument tub-tub las 8 sa gabi Hulyo 1. Ginalauman nga magatambong ang 100,000 ka mga rallyista sa among hublag protesta. Hugot naman nga ginamonitor sa mga kapulisan sang sitwasyon sa lugar kung sa diin pagahiwaton ang rally.
0: Sa kaangot nga balita, pagpakita sa suporta kay Senator Dante Marcoleta ang pagpatigayon sa rally sa Iglesia ni Cristo. Sunod kay Ocona over Iglesia ni Cristo. Matandaan nga si Marcoleta ang plano nga pasakay sa kaso nga plunder kag bribery may kaangtanan sa campaign contributions nga nabatno sini nga nagabalor 75 million pesos apang wala na deklarar sa iyang asalan. Kanibaloan nga ginquestion sa INC ang plano nga pagpasaka diri sa kaso kag ang ilagin pahayag nga ilagin na suportahan ang senador Batok diri. Kagahon pa lang sa Hunyo 30 sa nagtipo ng mga miyembro sa INC sa EDSA. Kasunod sini ginpaidalam sa full alert status ang National Capital Region Police Office, Police Regional Office 3 kag 4A, ang mumana iban pa nga mga unit sang mga kapulisan.
2: Ginklaro naman sa Iglesia ni Cristo nga wala sila nagapamalabag sa kasong ipasaka bato kay Senator Dante Marcoleta apang ang hindi nila mauyuna na mo ang kunananuman nga pagmanipular diri para sa INC nga dako ang nangin papel ni Marcoleta sa investigasyon sa flood control projects sa ginipa ang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. Ginakwestiyon man sa Iglesia ni Cristo kung nga ang mamalida nga nagbuyagyag sa mga anomalya ang ginatarget sa baylo sang mga involved kuntani sa korupsyon bangod nga ang plunder ang non-bailable nga krimen o kung wala sang piyansa, ginatanaw ini sang Iglesia ni Cristo nga tikang agud nga mapunggan ang senador nga magpadayon sa ngayon nga krusada. Sa ilang apananaw nga wala sang basihan agud nga kabigon nga plunder ang ginakwestiyon angot sa pundo ni Marcoleta sang nagligid nga eleksyon bagod ini ang lehitimo nga bulig kag nag-agi sa eksakto nga proseso. Dugang pasang grupo nga ilaman ginapananaw ang sagihapon nga nagasandig sa transparency, accountability, justice kag peace sa diin indi sila maghipos sa selective justice.
8: Isto ang kapatid na Edwin Sabala. Ka Edwin, magandang umaga po.
9: Magandang umaga po, Ka Nelson.
8: Kapo. Ito pong pagdagsan ng mga tao sa White Plains, sa Quezon City, at meron ding nakita dyan sa Liwasang Bonifacio, ang iba po inatanong na sila daw po pala ay membro ng Iglesia ni Cristo. Ano po bang dahilan? Bakit nagtungo doon ang ilan nating kababayan at kasama ang mga miyembro ng INC?
9: Magandang katanungan po at daladala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng komiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip.
2: Ang kabahin sa pagpayag sa spokesperson sa Iglesia ni Cristo.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Samtang ginpahay ni Vice President Sara Duterte ngang rally says na nagapakita lang sa iya sentimento halin pa sa 2024 dugang pa sa opisyal nga ini ang nagapakita lang sa poor governance sa idalom sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. kag ang kapaslawan sa pag-address sa matuod nga problema sa pungsod. Sa baylong atubangon ang mga pagpanghangkat agin gamit pa sining armas and justice system pinaagi sa pagpasaka sa kaso batok sa pila ka mga individual na nagahambal sa matuod ang sa korupsyon. Kagpang-aboso sa Malacanang, pahayag pa ni Duterte. Nagapatiman ang vice presidente nga hindi na ini politika. Isa na ini kabutang sang kadungganan sa Estado kag sang palaabuton sa mga pumuluyo nga padayon nga nagapadala sa akon nagadala sang kabugaton sang kabudlay sa ekonomiya sa mga ilatingog labi na ang ginasugata sang pagpamigos.
2: Gin-kanselar ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang iya sinikuntan ng scheduled appearance sa presidential luncheon sang ginapangunahan sang Foreign Correspondents Association of the Philippines o CONFOCAPA. Inagod sa pagmonitor sang sitwasyon sa EDSA sunod sa Presidential Communications Office. Ang mga event ang pag-sugilanon kuntani ni Marcos sa mga membro sa mga katapos sang foreign press. Kasunod sini ginanunsyar man sang FOCAP nga ang luncheon ang iga i-reschedule na gid lamang samtang sunod naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga ila ginaihibalo pa ang mga natabo nga apektado sang rally.
0: Sa dugang nga balita, ginpahay ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga pasakaan sang kaso nga plunder sa Senator Rodante Marcoleta Mica ang tanan sa inisinipag-declare sang iya campaign donations nga nabaton sa nga nagabalor 75 million pesos. Magluwas kay Marcoleta mga pangatubang man sang kaangay nga kaso sa former Congressman Mike Defensor kag mga negosyante nga sanay Joseph Varias Espiritu kag Aresto Tol Balayot Viray. Sunod kay Remulla nga bisan pa ginpakigbahay ni ini ni Marcoleta sa publiko ang iya nabaton nga kwarta wala ini nakita sa iya 2025 state statement of assets, liabilities, and net worth consultant ukon sa statement of contributions and expenditures para sa iya 2025 nga pagpadalagan bilang senador. Sa nabaloan, nabato ni Marcoleta ang 75 million pesos sa tatlo ka magkatuhay nga okasyon. Enero 6, 2025, 30 million pesos. Enero 8, 2025, 25 milyones pesos. Enero 9, 20 million pesos. Bangod sini, nagpanaog ang sandigan bayan sa precautionary hold departure order batok kay Marcoleta. Defensor Espiritu kag Viray tungod sa ginaaligar nga 75 million pesos nga donation antes ng 2025 midterm elections.
10: Si Senator Marcoleta, definitely, for resolution, we're about to file it already.
11: This week yung kay Marcoleta?
10: Yeah.
11: Okay.
0: Nabatian ang gabahin na isang pag-umpirma.
10: Bukas ang bayan ng kaso na.
0: Jesus Crispin Remulla.
2: Express. Ora sa Pilipinas, la 6:41 ay nagabahin ng inadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Nagapati naman si Senador Rodante Marcoleta nga planado na ang pagpasaka sang kaso batok sa iya duha ka semana antes ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa senador nga mayara na sang demanda batok kay former Speaker Martin Romualdez nga pending halin sang bulan pa sang Abril kag may kaso man nga ginfile batok sa anay DPWH Chief Manuel Bunuan pang-apang ini ang wala gilayon gindayon kag siya ang ginhimo pang state witness. Ini sa karon ang nagkakalanabo sa iya bangun wala na siya sang kaapin. Suno pa sa kay Marcoleta, kung may sala man ini nga ginhimo, ini amo ang pagserbisyo sa tawo kag ang pagsugid sa matuod. Ginpakigbahin man sa senador nga nagasiling si Senator Ping Lacson nga may siyam pa ka mga senador nga mapriso. Sa karon nakahibalo man ini nga siya ang pag-aarestuhon kag prisohon apang hindi ni rason agud nga magserbisyo sa mga tawo. Nagpanawagan man ini sa publiko nga hindi magpasugot nga tikuon ang lay sa diin promoter diri si Ombudsman Jesus Crispin Remulla dugang pa ni Marcoleta.
12: Mahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan, na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganun ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala, sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, dalawang ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag.
2: Bahin sa pagpayag ni Senador Dante Marcoleta.
0: Samtang masaming repensa sa mga ginapasakan sa kaso sa Ombudsman, amo ang pamolitika sa Justice Assistant Secretary Nico Clavano. Inalangin pahayag ni Clavano kanungan sa ginpatigan niya press conference kahapon, Hunyo 30. Sa pagkwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta ang sa kaso ni former Speaker o ni former House Speaker Martin Romualdez, ginpahayag ni Clavano nga samtang nagadugay, mas nagabas kung ang kaso nga ilang ginapasaka, batok saan ay mamalidha. Samtang ginatag naman sininga ilagin desisyon na nga himuon nga state witness si former DPWH Secretary Manny Bunoan bangod sa intensyon sini sa pag-ooperar sa investigasyon. Aminado man ng DOJ nga mabudlay ang magdesisyon kag madamot sa mga considerations ang dapat nga himuon sa pagpasaka sang kaso. Tugang pa ni Clavano nga mismo sa mga interviews Manny Marcoleta naghalin ang ebidensya nga ilagin gamit sa pagpasaka sang kaso batok sa among nga senador.
2: Sa iban pa ang mga balita nasyonal, nagpabutyag naman sa ngayon nga pagsalig si Senator Ping Lacson kay Ombudsman Boying Remulla nga hindi ini mag-surrender sa ginapatigayan nga rally kag subuman mga pressure sang Iglesia ni Cristo. Nagasalig man ini nga hindi ang Ombudsman mag-surrender sa karon o kun buwas kagilabi na kung naka-file na ang kaso batok kay Marcoleta sa korte. Matandaan nga plano nga pagapasakaan sang kaso sang Ombudsman si Marcoleta sa kaso nga plunder. Dugang pa ni Lacson nga i-block man sang mga INC members ang EDSA sa kung ana no man ila sininga gusto kag magatuga man ini sang traffic jam kag amo kag discomfort sa mga ordinaryo nga mga commuters kag mga motorista. Iyaman gin pa siguro nga ang kapulisan ang maga-maintain sang peace and order sa among lugar.
0: Sa dugang balita, iga-drop sa Office of the Ombudsman ang kaso batok kay former Public Works Secretary Manuel Bunoan. Agod nga ini ang main state witness sa flood control cases. Nangin kumpirmar ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla Sariin ang iyo opisina na nakasecure kag nagpirma sa agreement para sa kooperasyon ni Bunoan. Formal naman nga nag-file sa motion sa Sandigan Bayan sa pag-discharge. Sanay opisyal bilang akusado. Kung naibaluan nga si Bunoan na nagapangatubang sa 573 million pesos nga plunder charge, upod kay Senator Jinggoy Estrada angot sa pagbulsa sang flood control funds para sa Ombudsman nga ang ihibalo ni Bunoan ang importante sa prosecution sa nagaparayon nga case build up batok sa iban pa nga mga opisyales. Para kay Remulla nga may mga tawo nga maga-benefit sa testimonya ni Bunoan kag o kun nga maya kaangtanan sa kadamuon sang kaso nga ila iga-file. Ang deteriorating health ni Bunoan ang isaman sa major role sa desisyon sa prosecution. Sa subong si Bunoan na naka-hospital arrest sa Philippine National Police General Hospital bangod sa multiple serious medical condition. It's
2: Dugang pa ang mga balita sa palibot sa puso, dinigabahan nga nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ginboyagyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga nagahilapit na ang ilas nga pagpasaka sa kaso batok sa mga kontraktor o kung mga kongresista nga legal nga nag-aaktob bilang kontraktor sang gobyerno. Walo kay ban pa nga mga kongresista ang sakaron ginapaydalom na sa preliminary investigation angon sa conflict of interest kag maanomalia nga mga kalabtanan sa flood control projects. Suno kay Remulla nga ang amo nga mga mamalita ang mga pangatubang sang kaso sa pag-violate sang Section E and H of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Samtang sa preliminary investigation, angot naman sa kaso ng Senator Joel Villanueva kag Francis Escudero, ginpahayag sa Ombudsman nga pareho ini nga magapadayon kag madali na lang matapos ang kay Escudero. Nabaloan nga si Escudero ang nagapangatubang sang kaso nga plunder sa Office of the Ombudsman sa diin siya ang tag bilang master plunderer sa flood control scam, apang iniman ang ginadenay sang senador. Si Villanueva naman ang nagapangatubang sang multiple flood control allegations, lakip na ang violation sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kagsubuman ang Government Procurement Reform Act. Ang kaso ang nagalakip man sang malversation of public funds, paagi sa falsification of public documents, direct bribery, kag corruption of public official.
0: Sa kaangat ng balita, gindepensahan sa Malacanang ang pag-uyat sa Marcos administration sa flood control scandal. Sarin para sa ilang ay recognize kung tani sa mga kritiko ang progress ng gobyerno sa pag-pursue sa mga ginaaligar involved sa mga corrupt projects. Hiniang ginpahag ni Palace Press Officer Claire Castro matapos ngang civil society groups ang nagpatigayin sa White Ribbon March sa EDSA sa pag-demand sa accountability para sa mga nagtakaw sa public funds. Kung ibaloan na ginaclaim sa pila ka mga nagprotesta nga wala pa sa big fish na dadakpan matapos ang malapit isa katuig ng investigasyon diri. Para kay Castro nga mas mayo kung tani nga tanawon ang update sa investigasyon na ginapatigayon sa administrasyon. Pagigbato ni Castro nga wala pa sa isa katuig, madamo na ang natapos ng gobyerno sa subong kumpara sa mga nagliligad nga mga administrasyon. Ginpabutiag ni Castro nga ang nga napasaka na ang kaso sa duwa ka mga senador nga na-link sa questionable o kung questionable nga proyekto kag nagapadayon ang trial diri. Ang mga assets sa mga tao ang ginaaligar may kaangtaran sa scam ang na-freeze na kag na-revoke naman ang siyam ka mga firms nga link sa pamilya Discala. Dugan ni Castro nga luyag sa presidente nga i-correct ang abuses nga nagapahnukot sa mga irregularidad nga matabo kag siguraduhon man sa department o sa Department of Budget and Management ang ensakto nga pag-release sang pondo.
2: Napadala na sa Senate Impeachment Court ang pre-trial order sa Company Vice President Sara Duterte kag sa House Prosecution Panel sunod sa kay Senate Secretary kag Impeachment Court Clerk Attorney Renato Bantog. Ang pre-trial order ang nagaserbi bilang roadmap sa impeachment trial batok sa Vice Presidente sa diin ginakonsiderar ang posisyon sang magtimbang bahin. Electronic mails ang paagi sa pagpadala sang order, sa diin ang printed nga kopya sini ang ipaagi naman sa hand delivery. Sa pre-trial order, 57 ka mga witnesses ang nalista sang prosecution kag 45 naman ang iya sang defense. Ginpahayag ni Bantog nga ang examination sa mga witnesses ang pagapatigayon nun sa open court, magluwas lang kuni order sang impeachment court. Last 2 sa hapon sa Hulyo 6, magasugod ang trial proper sang impeachment.
0: Lasa 50 mga katropa sa piyak na bahin, seguridad sa tag sa kamay eskwelahan sa pungso dapat pabaskagon para kay Senator Amy Marcos. May dugang detalye ang ating student intern John Lawrence Cabaya.
13: Kinahanglan nga pabasugon ang seguridad sa mga eskwelahan, lakip na ang pagbutang sa dugang nga closed circuit television o kon CCTVs, mas matahag ang protocol sa emerhensya, magbutang sa mga metal detector o kon magpatigayon sa pag-usisang bag, suno kay Senator Amy Marcos. Kasunod ini sa natabo nga shooting incident sa San Juan National High School sa Tacloban City sa Hunyo 22, sa diin tatlo ka mga estudyante ang napatay kag mundamo ang ospital hagang insidente sang pagpangbuno sa mga eskwelahan sa Cavite. Sa piyak sini, luyag man niya ipatuman ni Senator Rafi Tolfo ang mando ni Education Secretary Sonny Angara nga ipatuman ang mga tikang sa kaluwasan sang eskwelahan sa bugos sa pungsod. Lakip na ang paggamit sang handheld metal detector kapag butang sang CCTV. Gin question man ni Tolfo kun nga asubong lang ginubra sang DepEd ang mga kaangay nga ikang bisan pa madugay na niya ini ang ginudso. Masa diin may mga patay na nga mga estudyante. para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang Intern John Lawrence Cabaya, XFM News.
2: Dugang pa nga balita nasyonal, state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Canada, gilauma o kun ginalauman nga baga pabaskog pa sang strategic alliance sang duha ka mga pungsod. May detalye si Katropang Intern Maria o kun Malia Ha Andre Taytayan.
14: Ginalauman ang pag-abot ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Canada para sa isa ka importante nga state visit nga nagatuyo nga pabaskugon pa ang relasyon sang duha ka pungsod sa tunga sa mga pagbag-o sa seguridad kag ekonomiya sa Indo-Pacific region. Nagamarka ini sang ika-unsing nga tuig kumalin sang nagpatigayon sang katapusan nga state visit si former President Benigno Aquino III sang 2015. Suno sa mga eksperto, ang relasyon sang duha ka nasyon subong nagasubra na sa kinaangdan nga inukdanay sa issues ng immigration kag bulig pinansyal. Ini nagasandig sa mas masangkad nga kooperasyon sa maritime security, ekonomiya kag kapag-on sang rehiyon. Para sa Canada, ila ginakabig ang Pilipinas nga isa ka importante nga timbang sa pagpatuman sang ila Indo-Pacific strategy. Ilabi na sa pagpasiguro sang kalinong sa mga mayor nga alagyan sang barko sa Southeast Asia. Sa pihak nga bahin, makakuha man ang Pilipinas sang dako nga benepisyo sa Canada pag-abot sa teknolohiya, artificial intelligence, renewable energy kag sustainable resources management. Ginalauman man nga magahatag ini sang dugang nga dungog sa Pilipinas sa sulod sang ASEAN paagi sa pagpakita nga ang pungsod sarang makatukod sang mabakod nga tulay sa tunga sa mga kaalyado nga nasyon. Luwas sa politika kag pirmahanay sang kasugtanan, tutukan man sa sini nga pagbiyahe ang kapin isa ka milyon nga mga Pilipino nga yara sa Canada nga amo ang pinakabakod nga alagyan sang kultura kag komersyo sang duha ka pungsod. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Intern Maliyaha Andre L. Taytayan, XFM News.
0: Lasa 6:54 mga katropa oras sa XFM sa kadapusan ng balita national, ginanunsyar sa Department of Labor and Employment o kondole ang pinakabagong wage increase para sa mga mamumugon sa National Capital Region o kung NCR. Sunod kay Dole Secretary Francis Tolentino, mayara sa 85 pesos nga dugang daily minimum wage sa ginamanta 1.1 million sa mga mamumugon sa Metro Manila. Halin sa anay 695 pesos nga minimum wage para sa mga non-agricultural workers. Ang ini nga 780 pesos sa kada adlaw. Ipatuman ang wage increase sa duha tanan ka mga tranches. Ang una siniya mo ang 60 pesos nga dugang sweldo sa Hulyo 19 kag ang nabilin nga 25 pesos ang increase nga mag-aapekto sugod Enero 20, 2027.
15: Masaya mo pong ibinabahagi sa inyo ngayong umaga bilang pagsunod din sa tagudik ng ating mahal na Pangulong Marcos at ng National Wage Board. Tinataas po natin
16: ang sweldo.
15: Tinataas po natin ang sweldo ng lahat ng manggagawa dito sa Metro Manila. Makikinabang po ay 1.1 million daily wage earners. Tinataas po natin sa isang kasaysayan 85 pesos increase. Pinakamataas po yung 85 pesos bawat araw para sa mga gagawa sa pribadong sektor. Ang pagtaas po ay bibigay sa dalawang hulo, 60 pesos.
0: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Dole Secretary Francis Tolentino. Lasa 6:56 mga katropa sa ilo kita sa Italia sa ngatong balita international. Hugot nga ginapanginwala sang tirana ang nangin pahayag ni US President Donald Trump na nagahingyo sang pagsinapol sa Iran sa Estados Unidos na patigayunon sa Qatar agud nga istoryahan ang tensyon sa tunga nila. Sunod kay Trump nga wala pa nahibaluan kung bala ang ininga pagsinapol ang mangin importante o kung hindi apang sa piyak sinihanda ang delegado sang US nga magpadulong sa Doha. Sa nagalapta nga social media ang statement sa social media Ang statement sa presidente sa US gilayon nga nagpagwa sa pahayag ang gobyerno gikan sa Iran sa rinsuno pa diri wala sa scheduled meeting sa tunga nila sa Estados Unidos. Matandaan nga nagligad sa mga nagligad ng inadlaw, naglunsar sa ang US military sa pagpangatake sa mga pasilidad sa Iran matapos ang ginpahayag nga paglapas sa ceasefire agreement bagi sa pagatake sa isa ka oil tanker kag sa mga kaiting nga mga pungsod sa Bahrain kag Kuwait.
2: Patay ang anom ka mga tao sa Balay Dalangpan para sa mga Iloy kagkabataan sa Northern Germany. Naarestar man sang pulis ang tatlo ka mga suspetsado lakit na diri ang ginapatihan nga shooter. Base sa footage nga nagalapta online, ginapalibutan sang kapulisan ang gindakop man ang duha ka mga suspetsado nga nagasakay sa salakyan nga kupos ang guma. Ginaimbestigara na sang otoridad kung ano ang motibo sang among krimen. Ini ang tumalagsahon nga hitabo kung ikumpara sa Estados Unidos.
0: Entertainment News. Sa karon sa Italia, sa ating balita entertainment, F4 star nga si Vanessa Wu inanunsyar ang kasal na. May dugang ang Italia si katropang Bea Joy Subaldo.
16: Malipayon nga ginanunsyar sa Meteor Garden star nga si Vanessa Wu nga siya ang kasal na apang wala niya iniginhingadlan kung sino ang iya asawa. Sa Instagram post, ginpagigbahin sini ang kamot nila sang iya asawa nga may suksok nga white gold wedding rings. Sa caption, ginpayag sini nga isa ini ka bagong nga chapter sa iya kabuhi kag madamo ini sang maayong nga nalabot subong nga tuig. Dugang pa ni Wu, super happy siya samtang nagaperform upod sa iya grupo apang mas dako gid ang iya kalipay subong nga tuig tungod ka upod na niya ang iya asawa. Nagapasalamat man ini sa iya mga fans tungod sa wala untat nga suporta sa iya halin pa sang una. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
17: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sports News.
2: Kakaroon sa ato naman nga balita sa sports, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Filipino nga pole vaulter nga si AJ Ubiena nakakuha sang gold medal sa Poland Meet. May detalye sa katropang intern Mark Hill Bagaan.
18: Madinalagon nga nakuha sang Filipino pole vaulter nga si EJ Ubiena ang gold medal sa Czesław Cybulski Memorial sa Poznan, Poland. Ini ang labing unang gold medal ni Ubiena sa iya 2026 outdoor season. Nahimo nga ma-ace ang Filipino pole vaulter ang competition matapos nga nalampuwasan ang 5.72 meters kaginpierde ang pulo kaiba pa nga mga kasumpong. Nalakip sa mga nagpasakop sa competition amo ang world number 21 nga si Piotr Lisek sa Poland. Nahibaluan nga tatlo lang ka mga heights ang ginattempt ni Ubiena kung sa diin na clear niya ang 5.40 meters sa unang attempt samtang tigduwa naman ka attempt sa 5.60 meters kag 5.72 meters. Samtang nakuha naman ni Owen Hurd sa Great Britain ang silver medal kag bronze medal naman para kay Matteo Oliveri nga kaangay nga na clear ang 5.60 meters. Padayon ang pagprepara ni Ubiena sa masunod pa niya nga mga athletics tournament sa Europe. Para sa XFM 100.7 Radio Pat Troll Iloilo. Ako si katropang intern Mark Hill Bagaan, XFM News.
0: Last 7 mga katropang oras sa XFM, balita sa inyong pang-inyong nabatian, ginadalong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kag-glavawaska, baskog kakun, naka-turbo ka.
19: Extra! Wow! Balita!
0: Sa detalye, sa nga itong extra wow balita, nabaligya sa isa ka-auction ang ginakabing nga panos nga chocolate bar sa balor nga 500 British pounds o kung masobra sa 40,000 pesos. Maglagsahon ang butang nga mangintuman kamahalang chocolate bar, ilabi na nga bangod madugay na ini nga expired. Sunod sa mga eksperto nga ini magnubo sa 100 years old ang mga chocolate. Ang ginalain lang sa mga chocolate bar, lagitan ini sa attic sa isa ka pulian sa Lincolnshire kung sariin ginakabing ini nga artifact nga may kaangtanan sa kaysaysayan sa United Kingdom kag ni Queen Victoria. Sunod sa mga historian nga nakitaan nga tin can nga may unod nga expired chocolate bars ang ginpahimo ni Queen Victoria agud ipadala sa mga soldado sa Britain sa South Africa nga nagapakigbato sa tion sang Boer War sa 1898 gin komisyon ni Queen Victoria ang kumpanya nga Quakers agud himuon ang among mga chocolate. Apang bangod wala nagapating ang among kompanya sa giyera naghingyo ini ay nilang pagibutang sa lata ang ilang brand. Sa ulihigin pangalan ni Queen Victoria ang among chocolate bar bilang Rowan Tree. Makita naman sa tin can ang litrato sang reyna ang iyang inasignia kag ang mga tinaga nga South Africa 1900s. Napati man ang mga historian nga ginaparagiyahan sang war veteran ang tin can kag nalipatan na sini nga kuhaon o kun nga kanon ang chocolate. Samtang sunod sa mga ekspertong hindi hazardous o kun delikado ang masobra 100-year-old na chocolate bar apang wala man nila ginarekomendar nga ini ang kanon o kun tilawan pa. Extra wow, balita mga kitropa, ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
17: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Mga kitropa, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express, balita sa aga. Miyerkules, Hulyo 1, 2026. Good morning, mayong aga sa ating mga Katropa listeners, mga solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga Katropa. Mga Katropa natin nga nagapamati sa ato gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Good morning. Mga nagapamati sa atin samtang nagabiyahe pa kado sa ilang mga trabaho, ilang mga transaksyon, ilang mga eskwelahan. Good morning sa inyo tanan mga Katropa. Sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Good morning, good. Kay Sir Reynaldo Abeto, good morning. Happy Wednesday. Sa kay Sir RV Chris Caceres, kay Mama Raya Crispo, mayang aga. Kay Sir Tristan White Gulay, good morning, good. Sa kay Sir Ronald Ihanel, sa kay Sir RV Chris Caceres, kay Mama Nilo de Monteverde, kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, kag kay Sir Reynaldo Abeto. Good morning sa inyo tanan, mga katropa.
2: Taga Barangay Palagon, Pabiya Iloilo, Maliao, Pandak, Aganan, mayang aga sa inyo. Sakay Baka Baka Vlog. Sige-sige lang vlog na. Gabaka baka.
0: Good morning,
2: pa.
0: Mayong aga. Kag sa mga kitropa natin, mga taga-batakan mo. Sa Brotak Veho, Iloilo. Good morning, mayong aga gid sa inyo tanan. Mga kitropa, bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye. Para sa XFM 100.7, Radyo Patrol, Iloilo, kaniyang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
2: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: XFM News.
20: XFM. Mga katropa, excited!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
5: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at ina mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga suking butika.
0: The Secret of Health.
4: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Narito ang mga ilang beripisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Visionix Plus Soft Gel Capsule. Visionix Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Visionix Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
7: mapibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health!
1: XFM.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
15: Ako si Joy Javier, nabudayan din ko sang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
18: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
19: Ha?
18: Oh, ma? Ikaw na?
19: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
18: Clear Skin Herbal Soap?
19: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
18: Hala, tingala ko naghuben ka.
19: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
18: Ma, baklan mo mang kusina ha?
19: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
18: Oh, gali, diriyo.
19: Ah, dali na.
20: Get ready, Cebu!
21: The biggest and most colorful running event of the year is here.
20: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
21: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
20: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
21: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
20: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
21: Don't miss the fun the colors, and the chance to win big.
20: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
2: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
16: Girl,
9: di mo kailangang magtiis.
16: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
16: No more!
9: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
22: Centum Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
23: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Centum Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
22: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
24: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Sister Pain.
25: Ako si Sara sa aking tutupan ni Marilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto siya kung saan. Sister Pain. Narasigda. Sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
22: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Magbibigay sa mga butika.
26: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
27: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
26: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga yes to help.

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin.
2: Santon Coffee Mix.
0: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas

0: Pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw!
7: XFM.
6: Patropa mo!
5: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Makalage na ko!
8: XFM.
9: Patropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alla 7.31.
1: Bullseye!
0: Mayong aga sa inyo tanan, mga suki na ito niya mga tagpramati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye!
1: Bullseye!
0: Magulugal umo ng panahon ta dari karon sa siyudad sa Iloilo, live diri sa broadcast center sa XFM 100.7 Iloilo sa lot 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, Haro, Iloilo City. Daw matupa ang ulan, nagapulupan niliti na gani eh. Manipis nga pagpulupan niliti ang mabatsyagan takaroon diri sa distrito sang Haro. Kamusta ang ato sa ring mga suki nga matag palamati diri sa siyudad kag kabugusan nga probinsya sang Iloilo, ang matag palamati ta sa 180 tanan ka barangay diri sa siyudad, amuman sa 42 ka banwa kag isa ka city ang Pasig City. Comprising the entire province of Iloilo. Sa managupod sa ato sa ring pagparagad, good morning kag welcome sa palatuntunan Bullseye.
1: Bullseye.
0: Sa mga listeners man naton outside of Iloilo, sa mga taga Guimaras, Capiz, Aklan, Antique, kalakip man sa Negros Island region kag sa tanan nga malabutan sa ato sa ring pagwaragwag. Welcome na sa programa Bullseye upod sa gihapon sa inyo sa ring katrupa katrupang Jose Albanias.
1: Bullseye.
0: Ang managupod man sa ato sa ring pagparagad online, ang managamonitor sa ato sa ring live stream sa YouTube, aradang ato sa ring channel ang XFM Radio Patrol Iloilo channel, kag ang mga nagamonitor sa aton sa live Facebook streaming. Sa duha naton sa tanan ka mga Facebook pages, ang XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page kag XFM Iloilo 100.7. Kag sa mga taxi patrollers na kag taxi drivers diri sa siyudad sa Iloilo, kamusta ang biyahe subong? Ha? It's a Wednesday, Miyerkules. Pagkatapos nagaulan-ulan pa, mayad gawang pag biyahe subong, pamasahero subong, kung puraot gid. Sa mga taxi patrollers naton, good morning. Ha? Kag sa mga pasahero ninyo dira, good morning. Halong gid sa pagmaneho, ha? Our reminder always, halong sa pagmaneho, kay wala sa spare parts para sa lawas sa tao. Sa mga jeepney drivers, modernized jeepneys, kalakip man ang mga buses and vans nga nagabiyahe sa interior sa kabanuhanan kag sa pihak ka probinsya, Capiz, Aklan, kag Antique, halong gid kita sa pagmaneho, tandaan tagin na perme ang disgrasya unay sa aton, pero ang paghalong amo ang pwede naton sini mahimo. It's already 7:34 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. May ara sang tropical depression nga si Henry. Wow, gasunod-sunod senda ba? Amo ning rason ko nga ang nakabatsyag naman kita sang pag-ulan diri sa aton sa Visayas particularly. Kay in some parts of Mindanao, maybe daw mayad-ayad gwa gurong klima dito katropang Alex ang panahon. Pero sa Metro Manila, nagaulan. Pero kung danong ulan sa Manila, amo man nakainit ang sitwasyon. Because ladies and gentlemen, sa Manila right now, ang mga taga Iglesia ni Cristo, hindi lang INC, pero spearheaded, tamalong yung pamunuan, yung napangunahan, sang contingent from Iglesia ni Cristo, nagatipon sila karon sa EDSA Shrine. Ha? Sa White Plains in Quezon City. Sa tunga dabla sa manakagi sa EDSA, may shrine inay. Daw katulad ina sang nalibutan sa salakyan bala, amoning bag-o nga sistema na butangan nila sang daw rotonda sa tunga. So ang guwae sinid daw obelisk naton dari sa city proper. Ano tawag naton dari sa cinema bala, obelisk ang tawag sinay. Ang structure sa tunga. So amo na ang kalimbawa sang EDSA Shrine dito sa White Plains in Quezon City. So nagtelepon dito sa pagpamuno sang Iglesia ni Cristo ang mga nagapanawagan for transparency and accountability sa pinakadako sining corruption issue nga nagbuka diri sa Pilipinas ining flood control corruptions. Ang tawo abi nagasuspitsa the more nga wala sang investigasyon nga ginahimo, ang mga ahinsa sang gobyerno nga dapat maghimo sini. Just like that of the Senate. Just like that of the House of Reps. A problema sini, kung paano nila imbestigaran ang ilang siling mga kaugalingon. The problem with that, kung imbestigaran gid Manila, pwede ayan nga mangin fair sila. Ha? Ang malaki, ang masakit pagin sinisubong, kay it's as if daw ginadivert bala sa pihak sining angulo ang iban nga may imbestigasyon. Katulad na bisang kung padayo na na imbestigasyon yung naduso ni Senator Panfilo Pinglacson nga imbestigaran ang tanan niya testimonya nga Buyan ni Bunuan, former USEC of the DPWH, nga masintro lang sa kay Bunuan because plano na niya sang ombudsman nga imuon sa state witness. Debla? May nagakonek na kung saan ay sino nagapanghakot kwarta, saan ay sino ginahakutan kay nadulungan kwarta, yun ni Kakakya. Pagkatapos, anong ginahimo sa nga ito sa ring Senado, kagsang Senate Blue Ribbon Committee, para mapagwa ini kung saan ay sino pag inadeliveran sa kwarta because we are also after of accountability, not just transparency. Amoy ning rason ko nga, ti may mga tao nga dismayado. That's the general term. Maghama ka dismayado, tanana da, naugot, pagkatapos daway na gana, tanan. Ha? Everything negative towards the government action to uncover sa mga tao sa likod sini, daw mo na to summit up dismayado. So bangod sini, ladies and gentlemen, may mga senador, may mga congressmen, gaginimbestigaran. Saan na sino nagkala preso? Kontraktor. May ara na preso. May mga taga DPWH na preso. But do you think with a large amount amounting to trillions, do you think naglulog lang na sa ila? Kay to let us understand, ladies and gentlemen, ano bala ang ginahimo ka DPWH? Iniya sa practical nga pag-inchendis ang kumun tao, ang DPWH amo ang nag-control sang implementasyon sa mga proyekto. Ang DPWH amo nag-design sang proyekto. Ang DPWH amo nag-pabidding sang proyekto. Ang DPWH amo nag-approve kung sino ang magadaog sa bidding. Ang DPWH amo nag-approve kung bayran o kung hindi ang kontraktor. Ang DPWH amo nag-supervise sa construction. Ang DPWH amo nag-approve sang completion sang proyekto. You see? Amo ni kada kong control sa DPWH. Disibunuan ni Moon ko na state witness eh. Amo, ano naman yung control sang Senado kag sang mga congressmen? Sila ang nag-approve sang budget. Number one, sila nag-pahat-pahat sang budget. Number three, sila nag-identify sa mga projects na dapat i-prioritize. Ang masakit sini kay sila man ang nagaduso sang insertion nga wala madala sa National Expenditure Program. Sila man ang nagapangayo funding kag approval sa budget sa mga sa presidente, for example. Sila man ang ginakusaran nagabaton sang kickback. Number three, contractor. Ha? Titi involved diri contractor mo. Ano yang role sang contractor? Sila ang mabid. Pero dapat kung gusto magdaog, kinanglan nga maluan ka. Debla? Dapat maluan ka. Kitibisan simple lang nga treat-treat na karon blao. Number two, sila ang ma-implement sang project. Debla? So makumpit sa bidding, silang ma-implement sang project. Pagkatapos, sa ilabayad, nagakadto ang ang ginahalinan sa kickback, diba? Sa ilabayan, ang ginahalinan sa kickback. Sino nag-deliver sa kickback? There were times suno sa kay Diskaya nga sila nag-deliver sa kickback. With all of these presentations, ladies and gentlemen, who's the most guilty? Who's the least guilty? Kasi in order to be a state witness, you need to be the least guilty of all. Kahibalo ayan ang kontraktor kung sino ang naglawag ka senador sa project kena? Definitely. Kaya hindi ka magdaog kung hindi ka choice ang senador o kung congressman. Diba? So nahibaloan bala ina sa kontraktor? Yes, of course. Nahibaloan sa taga DPWH? Yes, of course. Nahibaloan sa senador kag congressman? Yes, of course. Diba? Sa pag-bidding pala nga daan, sa delivery, abi kung may kickback. Kay balosin ang kontraktor? Yes, of course. Because somebody, maybe, ang ma-arrange nga mahambal nga 25% of the total contract amount goes to me and goes to whom? With that, ladies and gentlemen, who's the least and who's the most guilty? With this, ladies and gentlemen, makita ninyo as of this broadcast time, may pag-mash up na sang dugang tao dito iya sa Quezon City, sa monument, na tawag natin Enzo Shrine, sa White Plains in Quezon City. So with this, ladies and gentlemen, ginapaabot ang pagdagsa sang tao. Most of the attendees would be from Iglesia ni Cristo. Halin most likely sa Iglesia ni Cristo. Pero may managupod nga hindi man Iglesia ni Cristo. May mga politiko. Just like that, for example, of Senator Alan Peter Cayetano. Just like that of Senator Dante Marcoleta. Primarily, isa sa mga main agenda nila, hindi lang maghambal kita agenda, plurally. Maghambal kita agendum is singular. Ang isa sa mga main agenda nila, amo ang pagpakita sa suporta sa kay Senador Dante Marcoleta nga failan kuno sang kaso nga plunder bangod nagbaton sang campaign funds amounting to 75 million halin iban sa kay anay Congressman Mike Defensor. Nang pamangkot sini, there's such a crime of plunder coming from a private funds? Because commonly sa naibaluanta, ang private funds naghalin or ang plunder nag-originate masami patuyang nga paggastos ang kwarta sang gobyerno nga ang iba nagakadto sa imo personal sining intereses. And that's plunder, ladies and gentlemen. So hibaloon ta nagkaroon sa ato sining pagparaga diri gihapon sa palatuntunan Bullseye. Kay we would like to know diri karon sa siyudad sa Iloilo. Kung may Redondo sang Ralihay, kay ang sitwasyon karon very volatile dito karon sa Manila. Maghambal kita nga very volatile dito sa Manila. Si President Bongbong Marcos is scheduled to go abroad. May plano kag nag-schedule na nga magpa-abroad siya. He will be leaving for official business pagkadto dito sa, if I'm not mistaken, Canada. He will be leaving for Canada. And that will leave the office of the president under a caretaker. Sang nagliligad ang mga caretakers, that includes the executive secretary, di ba? And that includes also Secretary Estrella. Tatlo ni sila sa nagliligad ang mga caretakers eh. So that ladies and gentlemen, the office of the president, vulnerable right now. Kay may nagpanawagan na karon sa kay President Vice President Sara Duterte. Vice President Sara Duterte, please stand by. We don't know kung anong butang balon sang Vice President Sara Duterte, please stand by. In short, sinil, ladies and gentlemen, may managupod sa rally to karon. Nga ginapa-stand by nilang Vice Presidente. For what? To assume the office of the President? And to assume the presidency? And that's the thing, ladies and gentlemen, nga medyo kinakulbaan kita. Upod na si matinan si Police Major Sheila May Sangrinis, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office. Kung may ari deri sa ato sa siyudad, nga ginapreparahan sila, basibla Redondo sang rally, may ari man deri sa Iloilo bala. Kiti naghahimo sila sa surprise rally gani sa Manila eh. Major Sangrinis, ikatropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning, ma'am.
2: Good morning, katropang Josel. Good morning sa tanan nato ng mga katropa.
0: Salamat yun sa tempo, ni Major Sangrinis. Ma'am, dari sa ato sa siyudad sa Iloilo, may ideya ang ICPO kung may katulad man nga rally nga ginahimo dito sa Manila, nga matabo dari sa aton, may nakapresentad dira sang permit, for example, sa ICPO nga may scheduled rally sila today or maybe tomorrow, Major Sangrinis.
2: As of yesterday, Sir Josel, the wala pa sing may na-monitor kita nga nagpakitangot ka nag-apply sang nagakaigo nga permit kay halin sang mga nagliligad pa amuna permi man lang inapanawagan ta sa tanan nga nagaplano nga magpatigayon sang rally So regardless kung sabihin sila konektado nga religious denomination or grupo, bukas man kita mo kagagin na respeto tagid ng ilang kinamatarong no sa pagtipon at pagpatigayon sang rally. But so far as of kagapon do wala man kita may na monitor pa nga hit show na sang ila man nga rally. Although nga nationwide kahapon tungod dito sang dako nga pagtililipon sa may Manila, ang bilog nga PNP units kagdala na kita sinadira sa Iloilo City Police Office ginpaidalom na sa full alert status.
0: Mm-hmm. So as of yesterday, full alert status ang PNP. If we speak about full alert status, anong plastada sina sa inyo sining sistema sa duty high, ma'am?
2: Well, ginapastandby na halos tanong-tanan ng mga personnel. Tapos even ang mga nakaga-avail sang leave, except sa aton nga mga sick leave na ini, mga maternity kag paternity leave, ginapang recall ina siya Sir Jocel kay ginapaintak or ginapas kumbaga do ginapastandby man bala ang aton mga personnel tanan-tanan both na-assign sa field kag sa administrative duties, ginapang account ina nga intact tanan, deployable anytime.
0: Oh. Pero diri sa aton medyo volatile katama no do kadelikado ka sitwasyon to subong sa Manila bala given na the crowd, given the situation the president maybe will be going out of the country, may managapanawagan na karon sa vice president to be in standby makatulad bala sila Major Sangrines. Sa inyo sa PNP diri sa movement abi for example sa ICPO, may dapat kita ikaw-worry abi sa ginakabalak-an naton, di pa man ginakadlokan Major Sangrines, sa ginakabalak-an naton na Major Sangrines.
2: Okay, i-added naton ang wina. So, di na kita siguro ma-focus kay ang interest sang publiko, sang pumuluyo, protection sa pumuluyo. So, amo nang pinaka-mayor naton na ginatutukan kag ti ang aton gabantay man kita kay ti pareho sina ang possible escalation, although nga ti diriya sa Iloilo daw sunod-sunod na ni nga daw ay man kita problema sa mga nagapatigayon rally kay peacefully gina patigayon kag halos kalabanan nagatinguha gid magkuha sang permit.
0: Aho. Pero so far, ma'am, anong mandato gihapon from the Philippine National Police sa inyo sa ICPO? No permit, no rally, strictly, Major Sangrines?
2: Yes, wala man na siyang pagbago nga no permit, no rally. But gusto ko man-emphasize nga upod sina ang panugyan permit sa amon nga i-exercise ang maximum tolerance git, no? sa tanan nga mga realista and exhaust ang tanan nga means nga peacefully makadisperse lang sila in case nga magrally sila nga wala man sing nagakaigo nga permit. And amo lang na isa mga gaplano magrally amo na pirmi ayo taman sa ila nga palihog man na respeto sang kinamatarong sang mga iban nga hindi gusto magupod sa rally, hindi gusto sang gamo, hindi gusto nga mag-upod bandira. Okay, ti kapanawagan kita sang kinamatarong ta, sang aton nga mga kung anong ginapakigbato. Pero ti kung matublag naman ang kalinong kag makumpormiso ang safety sang iban iya, so that's the time nga ti amuna ang police kinanglan aragin magpatunga. Kay we don't want nga ma-disrupt no ang aton nga kalinong kagatawhay kag maapektuhan ang aton nga pangginawi sa adlaw-adlaw nga tanan.
0: Okay. The fact, ma'am, nga sa Manila spearheaded ini sang INC, no, Iglesia ni Cristo. We do understand damo siguro man sa hanay ninyo, no, mga officers, junior officers and high ranking officers sa PNP nga also with Iglesia ni Cristo, Major Sangrines. So may ano subok, may ara sa ginatawag nga identification of these people because sila nagpamuno karon sa rally to sa Manila, dari sa aton sa Iloilo City, for example, Major Sangrines.
2: So far daw wala pa man sing amo sinadiri sa aton. Although nga hindi ta manigar, may mga katapo sa isang iglesia sa aton hanay. And diri sa Iloilo daw wala man kita problema. Ano sa aton nga mga kaupod nga mga katapo sa iglesia ni Cristo.
0: Mm-hmm. We do understand nga ti komitido man na sila sa ila sinisnumpaan no bilang pulis. Aside from that, dapat i-separate nilang relihiyon, no? That's supposed to be the ideal, Major Sangrines. Pero to account, abi, ma'am, anong pinakamataas na rin sa nahibaluan mo lang, ha? Without mentioning names, anong pinakamataas nga ranggo sang pulis nga members ang Iglesia ni Cristo?
2: Siguro hindi ko gid maisa-isa, but the most may mga lieutenant colonel, ka-colonel, siguro nga may katapo man sang aton nga iglesia.
0: Oho. But tambalon na medyo ara na sa political positions man sila kag may mga impluensya na but we are not really segregating sa ila and accusing sa ila, Major Sangrines. The only fact na gin brought out na ton ini because we do understand man sa ila sining relihiyon abino. Ang ila sining organization bala sa mga cases like this. Pero so far, wala man sang something abi order coming from the PNP to account all of these people as far as ICPO is concerned. Isipon pagkatapos i-identify and be submitted to the higher ups sa Major Sangrines.
2: Wala man. No, wala pa man sa mga amo sa butang, no?
0: Mm-hmm.
2: Ang concern ng GED is, of course, ang pagbantay kag pag-monitor kung may magpatigayon sang rally para nga ti mabantayan ta kag mapadeployan ta man nga kung kasugid ay lang no mag-inis ko lang so why kita sang mga amo sila nga mando or considerations diriya.
0: Ang sitwasyon ma'am nga naka red alert status naman karon ng AFP Armed Forces of the Philippines sa especially dito sa Metro Manila. If in case nga may mga katulad sining mga events, are they allowed also to deploy personnel dari sa aton sa area bisang ICPO for example, which is an urban area, Major Sangrines?
2: Well, hindi man ta kasiling sina kung ano ang mangin ang wisdom kag decision. But if existency call ang aton mga lideres sa national and even diri sa regional local, so we can never tell no kung the ang purpose kid lang is pagpintina sa kalinong kakatawhay.
0: Pero so far, I'm antime na monitor kita ng resentment, ma'am, no? Within the organization, sa ICPO, yeah, as far as ining issue karon nga mainit dito sa Manila, ma'am?
2: So far, daw wala kita mga na-monitor diri or siling mga resentment or may mga concern kita. Diri palanggid kami sa monitoring lang siguro kung base may nagaplano nga magpatikan sang rally, mag-apply sa nagakaigo ka permit, so ti assistera naton. Hibuloon nato ng detalye para nga ti ma-harmonize taman ang deployment kag kaangay sang ginaubra taman kung magpatigayon sila sang rally diri gina kun may kundi nila naka-plaster nga mga bantay nila staff nila so gina ano ta lang na no gina updan taman da sa mga area nga hindi na nila makover.
0: Okay.
2: Kag bukas man ang linya ta sa ila pamunuan. So far wala kita concern diri. At so be time.
0: Lastly, Major Sangrines, anong mensahe sang ICPO sa tanan nato sa ninyo mga pumuluyo, especially diri sa siyudad sang Iloilo, Major Sangrines?
2: Yes, katropang Diyosel, salamat, gid no. Ang aton City Director, Colonel Wilbert Bocado Parilla, kagang bilog na pamunaan sang Iloilo City Police Office, nag-apilar sa tanan, kag nagapanawagan, nga kung mahimo, bulusitan ka sa gihapon, kamintin na ng kalinong kaway diri sa siyudad sa Iloilo. And pananglitan, may mga plano sila magpatigayon sang rally, ginapanawagan sa gid nga mas maayong magkuwagi sila sa nagkaigong nga permit. May mga problema sila kung paano magproseso bukas no ang pamunuan talatapan sang ICPO para magbulig sa ina.
0: Okay, with that, Major Sangrines, salamat. Gid ka, good morning, ha?
2: Good morning, Sir Josel.
0: There you are, si Police Major Shelame Sangrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office.
1: Pusay!
0: Wala dari sa aton so far, ha? Sang information pa na kalabot sa ICPO nga may synchronized manabi nga rally nga himuon. Dito pa lang ini sa Manila. We don't know about the movement. Kay, you know, ladies and gentlemen, ito na ko nakuon sang police ini, nga there was a failure of intelligence. Akuon sang AFP, there was a failure of intelligence. Why? Na-surprise sila. Sa ginhimo sining rally, it's a surprise rally, sang Iglesia ni Cristo and those nga nagaparawagan for transparency and accountability sa isyo sang flood control corruption. Nakibot sila eh. Nabulaga sila eh. Hindi kay itbulaga ha. Nabulaga, butambalo nakibot. Kiti ang itbulaga, ara niya Stevie, kagaya ara sinado. O ang isa nila kalika, no, kahost ara sinado eh. So, ladies and gentlemen, balik kita dito sa Manila. Kaya why there is aton pa saan dapat kabalakan? Kaya after all, ang there is aton may mga membro ginman sa Iglesia ni Cristo. On a worst case scenario, basi kon magtudalain sila. On a worst case scenario, let's say for example, balikan tang istorya sa mga nagkinabo sa mga kudita, mga people power, mag-abot na ganing tiyempo nga may panawagan na labi na gid ang ila sa nga relihiyon, kaya ti magka-conflict basi sa ila sa sinumpaan bilang kapulisan. Na to serve the Republic of the Philippines, the people of the Republic of the Philippines, ha? And to respect the Philippine Constitution and the Philippine flag. Diba? With that, ladies and gentlemen, on the other hand, if ang Iglesia ni Cristo karon is calling for the transparency and accountability, and basi madalasa da karon ang one of the highest ranking official of the land, madalabi da karon. So magka-conflicto if in case may panawagan na karon niya step down ang isa de defend the constitution and the duly constituted government of the Republic of the Philippines under the duly elected president of the Republic of the Philippines. Magka-conflict, they will toe the line. Basi kung mapilitan sila. Diba? Pero why pa man maglabot sa amugid na nga sitwasyon? Why? Bangod ang isa sa pinakamapag-on karon sa saran nga relihiyon nga nabilin nga why ma-damage pa so far, Iglesia ni Cristo. I'm sorry, I'm a fool and still a Roman Catholic believer. Pero naguba ang simbahan katoliko bangod sang iban nga partisan members. Kiti, magsimba, bla ka mo sa Iglesia ni Cristo. Why ito yan may inahambala? Dahil sa politika, ganito yung sitwasyon natin. Ginabasa dito yan kay ginatudluan sang ginatawag sininga religious manners. Kaya kung paano ni mo baguhon ang imo kaugalingon sandig man sa Biblia katropang Alex, di ba? Sino Iglesia ni Cristo, di ba? Si Princess Gani, di ba? He's a member of the Iglesia ni Cristo. Di ba? Ang simbahan katoliko, ang problema sini kay highly politicized and politically loaded ang homily. Di ba? Which is not good. Why? Nga ah, kung hambalun tanagid man, nga kung supporter ikaw ni Marcos, you're already a saint and soon to be saint. If you are a supporter of Duterte, abi, you'll soon to be a saint. You have a chance to become a saint. We don't know, no? Amula ng kalimbawa, that's why nga politics should be out of the homily sa mga simbahan, labi na gid sa aton sa Romano Katoliko. Not all. Pero may ara, abi, nga highly and politically loaded ang ila sini homily. There were even mentions of names, which is not good. As far as ama naga simba is concerned, ay iba na tamara na gani magsimbay. Yung napili na lang ang simbahan nila sa buong. Yung ara naman, no? Oo. Ay iba nga niya kuminto. Actually, this is true, ha? Gakuminto na lang mo. Sila niya, saka lang mo sa bukid?
1: Bullseye!
0: Yes. Amo na, ladies and gentlemen, ang ginatawag naton niya, maguba ang isang institusyon kung may ara sang ginatawag sini nga influenced and nag-influence sa politika and politically loaded kung kaisa ang mga hatag ng mga statement nga supposed to be ang aton simbahan, tuluan kita kung tani isang kung sa may skwilan, pa good manners and right conduct, ha? about the practice of Roman Catholic beliefs. Eh. It's already 8:01 sa ato siring pagparagan. We'll be checking katropang Rambo Labay from Manila, from XFM Mega Manila. Hibalon tabi ang sitwasyon dito karon as of this broadcast time. Kinagapreparar man gani karon eh ang Senado for the impeachment. Pagkatapos, we have this problem right now. We don't know kung anong mga feedback na andoon natipon sa ato sining correspondent from Manila, from XFM Mega Manila, katropang Rambo Labay. Katropang Rambo, kamusta ngayon dyan yung mga pangyayari, yung mga ang sitwasyon dyan sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila, lalong-lalo na sa EDSA's Rhine, katropang Rambo?
3: Sa EDSA People Monument tayo muna, katropang bago Senado, no? Unang People Power Monument kung saan tuloy-tuloy yung paglagsa ng ating mga kababayan, kanakaramihan ay mga kasapi ng Iglesia ni Cristo. Katropang
0: Josil.
3: Josil. Oh. Kasi kanina Joseph eh. Ngayon Josel. Sunod-sunod yung mga ano. Katropang Josel, ano? Kagabi ay mahigit na 15,000 yung dumagsa, no? Mga umabot pa siguro 20,000. Pero ngayon, inaasahan na aabot ng 100,000 yung target nila ngayong araw. Dahil binigyan na sila ng permit ng Quezon City Government na hanggang alas 8 ng gabi sila magkakampo dito. At kabilang sa mga nagsasalita, si Senator Amy Marcos, si Senator Alan Peter Cayetano, si dating Ilocosur Governor Chavi Chingsong, kung saan ay tinuligsa nga nila iisa yung direksyon ng kanilang sasalita na misto lang ginigipit sila yung minorya sa Senado at nagkaroon ng selective justice dahil bakit